0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Ka-Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Ka-Rest, alagang panatag with Ka-Rest Adult Diapers.
14: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
15: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipago.
2: Daghan mo tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na o Mighty C!
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Oras alas 8:10.
6: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.
7: Magnum 45.
5: Tungod sa grabing kainit sa adlaw, distance learning gipatuman sa DepEd Misamis Oriental karong parahunan. Espigas ninyo karon si DepEd Edilberto Oplinaria, ang Misamis Oriental Schools Division Superintendent. Dr. Edilberto Oplinaria. Sir, may buntag. Under kas magrubadyo, imong kaoban si Magnum Jun Abino o Magnum Aileen Acuari. May buntag, Doc.
8: May buntag, Magnum Jun. Buntag,
5: sir.
8: Sir,
5: kining distance learning, paki-expound ko no paliog sa unsang nga sistema diya sa atong tinguha magkakataon ng mga tinunan.
8: Sir John, ako ipaibalo ni mo sa atong tigpaminaw nga mawag ka na ang term nga gibuhat sa una sa itong distance learning katong panabita sa COVID-19 nga mga alternative delivery mode. Pero sa kabaguhan, Sir John, ato nagipatuman sa DepEd karon ang DO14 series of 2026 nga gingalan ka na siya education and emergency, Sir John.
5: Okay.
8: No? Dayon, sa education and emergencies na gingalan na muna ang 4-8 protocol. Ang unang age, kanang gingalan na itong hinto or stop. Academic learning is temporarily suspended because safety or basic needs are at risk. Protection, emergency response, basic needs, and psychosocial well-being are given priority. Mo stop me kung grabe na dyan. Then ang ikaduha, gingalan na itong naghinga, kick in.
5: Hinga.
8: Conditions remain stressful or recovery is still ongoing. Schools prioritize well-being while reducing academic demands. Pana sa hinga.
5: Hinga.
8: Mo ginawa sa tagamay.
5: Ginawa. Oh.
8: Now, hinay,
5: hinay
8: is in. Learning may continue despite mild disruptions through reduced, flexible, or adjusted learning activities. Kamito, hinahinay tagamay, Sir John.
5: Hinahinay, oh.
8: Then, hayo or mupaday na din ta continue, conditions allow regular learning activities to continue or safely resume.
5: Uh-oh.
8: Ang atong palisiya sa DepEd karon under sa 4-8 protocol, Sir John, atong siguroon jud ang safety sa mga teachers o sa atong mga bata, ilang with safety and well-being. Na gumikan sa health index karon nga imong unang gisulti, napugos suspend ang mga lungsod nato sa mga klase kay gumikan nga nagsunggo ng ubang mga bata nya dili na gyud sila kanang unsa na class conditions are unbearable kanang di na jud makaya pod luoy na ang mga bata pugso nato atong mga teachers. Maong na ang atong local government unit naman na sila authority pod nga mo suspend sa klase kay gumikan nga napos sa ila ang authority nga mo kuan para maproteksyonan ang atong mga bata ug mga magtutudlo. Okay, sa miaging adlaw August 17 June adunay 18 ka mga lungsod ang nag-declare ang ilang local government unit executive sa suspension yun kay di makaya daw ang kainit. Unya karon adlaw, Sir John, sa latest na gireport sa amo gabi alas 9:20 sa gabi, nakadawat kami og impormasyon nga adunay unom na lang kalungsod nga nagpabilin karon nga nag-adjust sa class schedule. Karang adjust sa class schedule, Sir John, o compressed classes, wala na pasabot nga wala gyud klase. Wala kaya po ng bata, pero kutob sa mga alas 11 sa buntag, muli na sila kay init naman ang pagpaingon sa udto na.
5: Okay, so bot pasabot nga dili gyud hingpit ang pagsuspenso sa klase. Na pipila ang nagsuspenso nya na say di man to face to face pero may klase gapon distance lang ang pamagi.
8: Na ilungsod nga totally kanang wala na ipanha ang bata diyon kaysa kainit ko no.
5: Gabi.
8: No? As reported sa PAGASA.
5: Oo.
8: Napoy lungsod Sir John nga kanang makayakaya ra sa buntag nga klase gina Sir John. Nagklase gikan sa buntag paingon sa mga alas 11 sa buntag.
5: Oo.
8: Mauli na din ang bata kay paingon sa alas 12 init na gyud kay na ang correct. Pagkahapon na Sir John.
5: Oo.
8: Dito na din na sa kanang gingalan nato kanang flexible learning activity Sir John kay tanginon nimo mo distance learning ibalik sa kanila.
5: Okay.
8: Sa hapon na kay aron din na mobalik ang bata kay uwi na kayo.
5: Sir, kining mao nga sitwasyon karon to od mahit ba nato ang target nga number of days hours nga mag nga tuwa lugar nga naa sa lugar ga eskwela be it face to face or not ga eskwela gyapon ang mga tinu- ang mga kabataan ma-meet ba nato ang target sir.
8: Sige, Sir John, salamat sa pangutana Sir John ha. Sa tinod lang isa yun na ang concern sa mga parent o kisan education stakeholders o bisa kami mga official sa Department of Education. Kana yung gingalan yung ito kanang target ba ang kasabot na to sa Lehman's term Sir John nga ang learning competencies nga angay madawat sa bata matunan sa bata sa so, usa ka tuig ato bang mapatuman wow na ang pangutana Sir John ha. Kami na ningkamot Sir John kay dili na to control ang kahigayunan karon gumikan nga mukalit laglino mapuy mga bagyo mga baha Sir John nga mapugos ang local chief executive Sir John sa pagsuspindi sa mga klase okay unya sa ako nang gikaingon ang core is protocol sa DepEd ron una gyud natong siguroon nga safety ang mga bata safety pod ang mga teachers kay luay pod ta natong mga teachers kung atong pagapugson so gumikan kay challenge ang atong educational environment karon Sir John, gumikan ang mga calamity change na turon, climate change, o kung sa panang mga kalamidad si Mapo. Naningkamot kita Sir John, nga ato panang maproteksyonan ang learning time sa mga bata. Pinaagi sa atong gingalan na nato sa 4-H protocol karon o kanang flexible and adjusted learning activities. Tanang competency nga angay matunan sa bata Sir John, nakabutang na sa atong learning regular learning activities Sir John o kanagin lang adjusted learning activities kay para somehow na dyan matunan ng bata Sir John o makayakaya na ito deliver ang angay matunan sa bata bisan pa man kung medyo challenge kayo ang sitwasyon Sir John.
5: Lagi kay sa milabayng tuig grabing bagot-bot sa mga dagko nato dito sa kauluhan magnabailin nga ubos ra ang nakatunan sa mga bata inginana daghanang mga rasuni sa mga gilakbitan. Unya naka-timing pa tani karon nga sitwasyon nga labihan ka init sa adlaw o nga diin nakapiktar sa mga paningkamot nunta nga mo improve ang makatunan sa mga kabataan nga mausay gakay gikabalak-an medyo dako ang babas pipila ta ka mga magbabalaod nga daghan ang mga sugyot nga mga pamagi para mao kini mao kanang pagabuhaton pero na timing palagi tong giingon man sa giingon ni Dr. Oplinarya nga wa man tay control po sa panahon di man ato mahimong ayos sa adlaw ayos
1: okay kulang na mo
5: kay among improve ang edukasyon sa kabataan di man mahimong na tupungan di man to madiktahan ng adlaw so kita mismo ang gapaningkamot nga maka-adjust nga unta di po gihapon maapektuhan ang pagtuon sa mga kabataan. Doc, salamat kay gawas kung doon na kayo ipabot nga minsayo sa mga ginikanan, mga kabataan. Labi na sa lawigan sa Misamis Oriental, may kalabigitan sa pagtuon sa mga kabataan nga mao itong tinguha. Kakinimaw ni pangandos mga ginikanan, magkakataon ang ato mga anak. Di man lang kayo ang ginikanan, mapadala sila mga anak dito sa kulahan para nga makatungha dito. Kundi li, aron magkakataon, mao ang pinakanag-unang objective sa ginikanan para magkakataon. Ug mausab na ang role po sa mga magtutudlo nga pag nana sa ilang poder, nana sa classroom, tudloan ang kabataan. Doc, para yun, Doc.
8: Doc, again, Sir John, o sa imong makauban diha, daming salamat ha, ining kagayunan nga nakapadayag po kita sa atong point of view, gikan sa Department of Education, Division of Misamis Oriental, oportunidad po kini nga makapahibalo kami sa mga katawan na to, sa atong lalawigan sa Misamis Oriental, nga unsa man day na kahimuan o nahitabo karon sa DepEd, gumikan ining taas na itong heat index karon sa atong lugar. Kami sa Department of Education na ningkamot nga mahatag yun na ito ang angay nga matunan sa itong mga bata, bisan pa man gihulga kita sa kalisod sa panahon, dili lang sa ekonomiya, kundi bayan po sa gumikan ini atong gingalan na itong climate change karon nga dili yun pwede na ito nga apugso na itong mga kabataan o mga maestra nga musulod sa classroom na presyang inita. Kay gani nabalita nga doon na ni mga bata nga nagsunggo, luoy na sa kayo kung ato ka ng pungson kay basin, mo resulta ka na sa kadaot sa ilang panglawas. O labi na po sa ato mga magtutudlo in town kay ama pong timanon ang well-being sa ato mga magtutudlo. Ang ako lang ihangyo sa ato mga ginikanan, mga katawhan nga naminaw nga mutabang lapod unta ta, masuporta kita sa mga flexible learning options nga gagabuhato na ito karon, labi na nga kanang kinala jud pamay og suporta kay ang mga bata, taas kayo na nga panahon nga nasa inyong panimalay. Pipila lang po na pauras diri sa atong tulungaan nga mabantayan, magunitan, magiyan sa atong mga magtutudlo sa ilahang pagtuon ang taas-taas nga panahon na nasa inyong panimalay. Nya gumikan aning mapugos kita o gamit sa atong mga learning flexible learning activities, adjusted learning activities karon. Mo bangayo unta po mi suporta sa atong maginikanan nga giyahan na po na itong mga bata nga nagagamit sa modules karon o unsa pang learning activities nga gipadala sa mga maestra para nga katong mga target competencies nga atong ihatag angayan sa mga kabataan sa matag tuig tigtong nga maangkon po unta nila aron di po dihado atong mga kabataan. Okay. Again, akong emphasize nga dili jud ni kagutungan nato, pero kinahanglan po atong tan-awon ang well-being sa teachers o sa atong mga kabataan nga para po nga safety sila o at the same time naningkamot ta nga maproteksyonan kanigingalan nato sulyon og learning time sa mga bata.
5: Okay. Dr. Edelberto Oplinaria, sir, salamat kayo.
8: Nga salamat, Sir John. O sa imong makauban dia sa atong tigpaminaw. Maimbuntag.
5: Maimbuntag. Oras alas 8:20 40 mga igsoon sa ato mga balita. Si Engineer Bernie Daba gustong muhatag katinawan o lugar morag reaction minsay lang. Gikan mismo agik tubag sa mga pamahayag ni Joby Tadio ang presidente sa
1: CASPA.
5: Mm-hmm. Okay. Nasa speaker din niya? Senior Bernie Daba, kamulo pa? Parenta sa mga igsoon sa mga balitang lokal.
1: Giklaro ni City Councilor Alam Lim, Chairman sa Committee on Budget and Appropriations sa Konseho sa Syudad, ganunay budget alang sa monthly allowance sa mga uniform personnel sa Dakbayan. Mato ni Lim nga kinahanglan lamang nga mangayo sila ug dalhon ang tukmang dokumento.
3: Naman ay budget, ana. Di man problema ang budget. Importante na sa personnel mag-follow up, maghimos butcher, dili kayo manganga, mangayo lang dito. It has to be in proper papers na dili ma-release naman atong mayor, makabisita sa mayor nga wala ni ma-release because the money is there, gisegregate na daan for tabangan para sa aning successful of Higala Eye Festival.
1: Ang pamahayag ni City Councilor Alam Lim, Chairman sa Committee on Budget and Appropriations sa Konseho sa Syudad. Una nini gikwestiyon ni City Councilor Evie Imano kung anong wa pa ma-release ang budget alas sa mga uniform personnel sa Dakbayan.
9: Why do we need approval pa from the local chief executive when we already have allotted budget? Kinanglan lang ni siya i-release ang ilang budget. Because as far as I'm concerned, 5 or 6 months na wala na-release ang ilang budget. And as far as I'm concerned, we also have other aids to other agencies who support and ensure ba our safety. And naman sa tay allotted budget, madam, not to preempt or to make decisions of the executory branch of government, but we did allot 350 million for intelligence fund, which I believe can be utilized for enhancing and supporting our peace and order, diba, sa

0: Di kay medyo adugay na yun na. Magkapangutan na yun, may kwarto pa ba ang syudad? Oh. Wala na. O, oh, di ba? Kay gawas mga utang, di ko na mabayaran.
1: Oo.
0: Kaga, niya tumayagin nga daw, sab, na ay nagtawag, magdumailin nga tanod.
1: Oo.
0: Sir, tabangi rami, sir, kay pila nakabula mong among mismong alawas mo pang marilis.
1: Kaluhar nga po na sa itong mga scholars nga po mag-room dyan nga hantog nga pong karumor nga palang concern.
0: Mawag nga po yung reklamo. Oh, so, manang magkapangunta na yun po ang uban nga napapay kwartang syudad. Wala na nga. Nagkamay mga nabinbin nga mga bayron nun. Di magkakabayran. Oh, na mga allowances nga di magkakarilis. Tumagalan na ka pa. Dokumento, dokumento. Ano. O niya, pag-release ng magnaan ng mga dokumento, ipaulat pa. O ano sa ma-release. Ano ba no? So, manang magkapahimog sugin sa mga pangutana. Nga dapat na tinaawon sa pinagi sa ang maghatay na tinaawan magdumailin, maog yun nga kung marilis na ni mo ng 5 months. Example, 5 months. Bisag mga 3 months lang sa arang na lang, no? Pinagkabulan ng sa ronda tanod nga wapag kung marilis. Bisag, kung lang sa, inisya lang sa pinagkabulan. Para mapakita nga ano, aday, napaday mo yung mapunyot gapon. Kay ang gobyerno magunisgutan, di na siya may mong pag-servisyo mo, bayad diretso, dili. Hulat sa, pag naakay, butanta na ay proyektong gitrabaho, di na may mong pag-umandya, bayaran ka diretso. Ang mga rekisito sa isubmit mo kay mga bot na sab sila skuwa. Oo, igon na sab sila skuwa. Mga bot, pasumbudsman kung magkalisod. Para yun sa itong mga betanya, speaker din niya, Senior Daba. Ngayon siya ay gustong kinawan niya itong pamahayag ni Jovi Tadio, ang presidente sa CASPA. Presidente sa CASPA. Engineer, may buntag pagbalik.
2: Magbuntag, Magnum Juno, o sa Magnum Radio, mga tagapagpaminaw.
0: Sir, na kay gustong klaruhon. Yes, sir.
2: Yes, Magnum Juno, klaruhon. Nagin ako Magnum Juno kay nadunggan, manggod na ako ang statement po sa atong isa ka mananagat, no, si Ma'am Jovi sa CASPA.
0: Oo.
2: O, klaro na gid na ko Magnum Juno ang kanang wala ang term nga walay nadawatan sa city government, no? Under sa administration ni mayor og samuas sa opisina. Number one, Magnum Juno, kabaluta nga ang problema nila is kuan sila conflicting sila sa barangay lang nga problema gali. Iduwa sila ka association na ICFA na ICASFA. Kabelo nga na Magnum Juno gipagsugod nako pag tungtong sa city agriculture, ako nang giaksyonan, istorya nako ang duwa ka grupo. So ang ilan na nga dawatan nga ayuda Magnum Juno, duwa ka klase, naakit ay LGU o national o kongresyonal. No? Pag mayingat sa kongresyonal o national, wala agihold ang LGU ani Magnum Juno, kipwede sila mo direct sa barangay.
0: Correct.
2: So mao ka na Magnum Juno, si barangay din ang gabuot, asa nila ihatag. So mao ka na nga, siguro wala gid na dawatan ni Kaspag eh, dito sa SIFA, gibulto tanan.
0: Okay.
2: So, where in fact, Magnum Juno, katong ingon nila nga AX, dili na muna under po sa
0: SIFA,
2: siguro sa agriculture. Ang ilang problema is katong pampot.
0: Pampot.
2: Ang naitabog kita na Magnum Juno, sa ako pang giingon, during the festa sa Kaumahan, tanan coastal barangay, itagaan na itong engine. Kaya sa pagkuhan kita mo Magnum Juno, pag wala gali report anak sa kuha nga request nga nag-request, nagtawag-tawag ani, nagpatabang sila silang pambut nga mag-request og bag-o, no? So mao ka na kita sa kami sa opisina nag-allocate ni og pambut engine kada barangayan. So sila gid ang naprayo gali Magnum Juno kay actually kana si CASFA, abti ka na nga association. Mas una ka na sila kaysa SIFA. So mao ka na Magnum Juno nga iklaro ko lang gyud ang natabang sa city government nako nakaayo Magnum Juno where in fact kung makita sa social media na mo, gasugod ga, sige na mo sila gina-train kaning sa bangus culture nila.
0: Sir, natabang sir, natabang sa CASPA.
2: Yes, natabang sa CASPA, yes.
0: Oh, okay, matupan nila, ang yung mga pasabot nga, na, why problema ko nung gatabang ang syudad, ha? Gasuporta ganit ko nung gapon sila sa syudad. Ang problema lang ko nung kay pagmuagis kapitan, di makabot sa ila, dito mo paingon sa SIPA.
2: Yes ka na Magnum Juno. Actually, dili magid na to hold no pag muagi sa barangay. So, muna ang problema po na to, gimo lagi na conflicting manggod sila din na sa barangay.
0: Di po mahimo engineer nga, idiretso na lang example. Lahan sa problema ni mo, Tadio, makina sir, di na ipagis kapitan, idiretso na lang sa ilang hatag.
2: Actually, Magnum Juno, motong gibuhat na mga aksyon, ginakabaluman, okay. Gina-conflicting sila. Atong pump-boat engine, nadawat nila ginang nanaagid sila atong during the turnover sa pista sa Kaumahan.

0: And number two, kana ilang gadawatan karon nga fingerlings,
1: no.
0: Fish cage, and kanang gaana mo technical, gatudluan sila livelihood, financial literacy, kay dako mong gindi lang income magnum dyan, gikan gikan na sa syudad, direct gihatag sa ila. So naa sila livelihood nga gipangatag sa ilahan, no? So wala gid nagkulang ang city government, wala nagkulang si Mayor Clarex, nga tabangan sila kay sa tinod lang magnum dyan, kaning fiesta sa kaumahan, mag-display ang fisher folks. Sila gali ang nagrant nga maka-display sa Gaston Park, dili ang SIFA. Kay kabalumi nga ang CASFA pod, sila ang dugay na og established na kaayong association dira sa barangay.
1: Gakakitaan ba ni si Joby Tadio sa imong buhatan? Nailhan ba ni mo ni siya, engineer?
0: Yes, magnum dyan. Actually, gaadto yun na sa akong office, Gaston Yam yan na.
1: Okay.
0: And kakita pod mi sa Gaston Park, naagin na siya pirmi magnum dyan. So maunang katulang na misinterpret lang ito, no, nga dili kanang pag national gali nga grant, dili gid na mo na hawid magnum dyan. Kaya again, kongresyonal, mo direct sa barangay, si barangay na gali magbuot, pag ibarangay, true barangay, maugid ka na ang problema, kaya dili gid na mo na mabutan, dili gid na mo na hold. Mo gali na ang magnum dyan nga kung unsa akong gipangyaw-yaw yun, kung unsa rin among gipantrabaho, gid nga ni benefit ang mga fisher folks.
1: Maroon na kalakbit to siya magdumailin o kilos rice, 5 kilos rice, siya ba ito nag-blackbit? Manak bitag 5 kilos rice inana mar di bisan ko di kabot sila dito.
2: Oh, basi ko ng mga inanang hinabang wala gid
1: sila sa mga mata sinabang ba no.
0: Kana ko pa
1: mga mga kilos of rice di na mo agi sa inyong buhatan sa la intel nga
0: dili na gid magnum jud.
1: Oh,
0: wala na gid no.
1: Oh. Wala na sa inyo.
0: Yes, wala na gid na kid dili man mi gapangatag og rice subsidy kaning kinilo no ang city government.
1: Oh.
0: Ang city agriculture, gahatag kami og mga binhi.
1: Binhi, no? May inyong yatag, binhi. Rice, pero binhi. Dili ng rice, kamalungan na diretso.
0: Malang ako laging, laging i-clarify magnum dyan, at least maklaro sa mga tagapagpaminaw, no, nga wala nagkulang ang city government, ang
1: okay.
0: City agriculture. So, mo ka na nga, medyo na, kwan lang siguro, kaya ilang term ang good, pagkaon nila magnum dyan, basta gali na ipangatag nga sa fishery, lambigit diretso ang apo, which is diligent tanan, kaya matingala gali kita na yung mga national program nga diretso mo dapat din sa mga kabaranggayan.
1: Oh, okay. Engineer, salamat kayo sa clarification nga manggihatag. Thank you, sir.
0: Yes, magnum dyan. Thank you.
1: Mga engineer bati, pagbalik si Engineer Bernie Dabat Jr. ang atong apo, Agricultural Productivity Office Operations Officer. Sa atong pagpalayon, panom na muna, standby sa mong pagbalik.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Let's go!
5: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: breathable fancy liner for every wear confidence.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
9: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kini yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Alas 8:34.
14: Time check was brought to you by Cideo Idol Hot Dog.
15: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
16: Magnum 45.
1: Sugda na daw ang mga dalawa ang siyam kaadlaw nga novena mas alang kang Santa Monica o Saint Augustine ang patron sa ato nagbenefikas ninyo karon si Reverend Father Durgen Paborada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, may buntag.
17: Mayong buntag kanimo, Magnum June o sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Advance Happy Fiesta, Father.
17: Advance Happy Fiesta. Kumusta naman atong preparation?
1: Ah, well, sige na, medyo okay man ang mga pagpaganda. Medyo bibo man karong panahon na, Father, no? Misalot ang kabibo.
17: Okay, mga kalingawan. Nindot kayo atong kuwan karon atong festivities, atong kuwan nga. Makita yun nato bang buhi o vibrant gayod ang ato ang Higalaay Festival.
1: Unya ang kanindot o ang ka-vibrant sa atong Higalaay Festival, unta magbunga sabni or kaluhaan sabni sa kanindot o kabibo sa mga kaliwakan sa simbahan na binakunisigutan atong Novena Masses. Can you, Father?
17: Yes. Para sa ato ang kuan, kasayuran sa ato ang mga tigpaminaw karon, especially sa ato ang mga devotees nato, kang Santa Monica o kang San Agustin atong patron, ang atong ipahigayon nga novena para sa kapistahan ni Santa Monica magsugod karong adlaw, karong adlaw pitsa 18, dayon na magsugod kini sa kaganina alas 5:30 sa buntag ang novena prayer. Dayon 5:45 a.m. ang Eucharistic celebration. O sa kapistahan, sa adlaw kapistahan ni Santa Monica, ang fiesta mass niini sa Agosto 27 sa may alas 12 sa udto. Dayon ang ato ang novena schedule sa ato ang patron San Agustin magsugod ugma sa may alas 5 sa hapon ng novena prayer dahil pagasugod.
1: Naputol ang linya ni Father Durgen Paborada. Balikan ta kay para makumpleto to. Schedule man sa mga sa misaw niya para di mabisko po ng mga reliyoso magdumaili, no? Kay naraba na na ay mga reliyoso nga gagad po na sa mga schedule nga ilang lugar makuha o maseran kun nga maghatag sa nila giya sa ilang pagpalambo sa ilang espirituhan ng pagkinabuhi. At balikan si Father Durgen Paborada. Father?
17: Yes.
1: Naputol, Father. Naputol, pasensya. So, katong magsugod ba, Father? Katong para kang Senyor San Agustin?
17: Yes, so sa may alas 5 sa hapon ang novena prayer. Dayon sa may alas 5:30 sa hapon, pagasundan kini sa Eucharistic celebration. Ang kuanani, ang kapistahan sa 28, regular Sunday schedule ang atong pagasundon nga santos nga misa ni ini. Ang misa kon celebrada sa may alas 10 sa buntag. 10 or 10:30 sa buntag. So mo ang ato ang halangdong arsobispo mo ay mangulo nining ato ang misa kon celebrada. Kay kining kapistahan dili lamang kini sa dakbayan sa Cagayan de Oro kundi kapistahan pud kini diha sa ato ang local nga simbahan sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, busa nga giimbitar nato ang tanang matuuhon sa sakop sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental sa Camiguin, sa pakigduyog sa ato ang kapistahan kay ato ang maning kapistahan sa Archdiocese sa Cagayan de Oro.
1: Hmm. Katapusan, Father, uban ba kini sa pluvial procession o tawagan nali pluvial procession o parin? Kining sa kataas niya bagikan dito repitas bugo ba to?
2: Oh, agusa paingon bugo then balik diri sa Maybula area.
1: Sa kataas na bay paring mo uban basig dagaton ba? Ang pandagaton.
2: Ina sa buna min.
17: Magsukaha ba? Wala ta kabalon. Wala ta kabalo kun say nag-confirm nga kaparian nga mo kun. Pero sir gyud ko nga naagi mo appeal ana.
1: Naa.
17: Nahi mo apil ana nga fluvial procession.
1: Okay.
17: Gani gina-plan sa pa o gina-finalize pa ang padayon nga ginasugdan nato pagkahuman adtong sendong sa may kalakala nga Santos nga misa ug moapil pud nga procession.
1: Okay.
17: Gikan dito hangtod sa Duaw Park.
1: Okay. Magpalit lang daan ka ng para
2: para biyahilo. Oo, oh, kana para di mahilo. Bunamin.
1: Para og dagaton, inun na lang adili dagaton ba? Tumaro na lang to diretso.
17: Pero kuan man gihapon na sa pagkahuman Magnum Zoon og Magnum Aileen kay na may pakals
2: pa. Nilibring kaon man sa simba.
1: Na may pakals sa simba. Sige, Father, karong pitsa 28, musayo ko niya ano, sa katedral kay para sa pakals. Muli niya ko ba?
17: Amin akong mamiss. Amin akong mag-invite ka sa fiesta sa Magnum. Amin akong nagyapon may lipson diha, Magnum.
2: Fiesta sa Magnum.
1: Di, kami sa bro, naghunaw namin nga basing mag-invite mo.
17: Ay, naadad to sa ito ang palasyo sa ito ang arsobispo. Naatay prepare okay. Po dito. Pati po sa kuan po, dagan mong kayo, appeal po sa katedral.
1: Okay.
17: So, welcome kayo ta dito.
1: Salamat, Father, sa imbitasyon. Og kita-kita ta. Thank you, Father.
17: Kita-kita. So, maayong buntag.
1: May buntag. Father Derjan Paborada, ang Social Communications
18: viva,
1: Director.
18: Viva,
1: sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Karon sa Tamagdum National, nagpasiaw si Presidente Marcos nga plano niyang mubalin din sa Mindanao sigiyon nga din na siya Presidente. Gimo sa Presidente ang pahayag atol sa Foreign Correspondent Association of the Philippines kung FOCA Presidential Luncheon. Mata ni Marcos nga kinitungod sa mabot nga kalabuan ng uban pang kayunan din sa Mindanao.
19: It is very, very important, and I really, really, I'm very optimistic that as long as we have a credible and transparent election in and peaceful, of course, election in September, then that would be a huge step forward for the regional government of BARM, and I can already anticipate that the progress, the development that will go into BARM will be tremendous. It will be tremendous. I joke with some of my friends from the area. I said, when I'm done being president, I'm moving to Mindanao. Simply because the opportunities are just incredible. So I'll finally be a rich person. You know, I'll make a lot of money when I go back into business.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni Presidente Marcos samtang kung doon naman mga kagubot ni Metamo o Netamo sa Mindanao karon, mas dako matod pa kini og karian kunitandi kani adto.
19: The opportunities that are available in Mindanao are immense, except for the violence that was ongoing at the time. That's no longer the case. I have been to several places in Muslim Mindanao, in Tawi-Tawi, in Sulu, where there was fighting before that are now resorts, that we have tourism going into that. And so, when you say violence is continuing, perhaps yes, to an extent that's true. But it is perhaps a very, very small in comparison. The level of that is very, very much lower in comparison to what we had before.
1: Ang mga pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Nagkatinawagay sila na Votas Lone District Congressman Toby Tiangco, House Committee on Appropriations Chairperson Congressman Mika Swansing. Karapat sa isgutanan sa budget sa tuig, kinahuman kwestiyonan ni Tiangco kung anong kinahanglan pang muagi sa desisyon sa liderato sa Kamara kung ipaubos sa pre-plenary deliberations ang budget alang sa House of Representatives. Apan gipamugos ni Swansing nga wala sa iyang jurisdiksyon ang pagdesisyon kung ipaagi pa sa pre-plenary deliberations ang pundo alang sa Kamara.
18: Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House. May question na nga kung bakit MOOE natin, ano lang, by certification. O bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos? Yan lang naman ang tanong eh. Yes or no?
20: Yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you are one pushing with me, for but you are just, transparency.
18: You're circling around the question. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives?
20: Kong Toby, just to be very clear, we are not saying no. We are saying that this is not a decision that I can make right now that is subject to the consideration of the House leadership. So again po, I am not saying no. Again, we've done so many reforms to promote transparency. We've done the BARC. Bukas na po lahat ng mga amyenda. Pinapakita po natin line by line. If this is a push towards transparency, most definitely po, we will support this. But this is not a decision that we can make at the moment. This needs to be submitted for the consideration of the House leadership.
18: Madam Chair, you're not saying no, but you're not saying yes also. Diba? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership na dyan man Speaker, nandiyan man si Majo, ba't di lang natin tanongin?
2: Ang pagtinawagan ni Navotas Lone District Congressman Toby Tiangkog, House Committee on Appropriations Chairperson Congressman Mika Swansing.
1: Gikonfirma sa economic managers nga walay pundo nga gialokar alang sa pagsilika sa proposed 2027 national budget. Kinuman sa pangutana ni Gabriela Partris Congresswoman Sara Ilago, kung nalakip ba ang pundo sa natuig sa nasgutan nga proyekto. Mato ni Finance Secretary Frederick Go nga ang maong inisiyatiba nagpabilin pang ana sa unang hugna karong panahuna busa walay rason aron kini punduhan na.
21: To my knowledge, nothing, but you should confirm with the ICT po. But I don't think, can I just clarify, this industrial hub is a proposed industrial hub. So one thing's for sure, there's nothing in the budget that will spend for this proposed industrial hub because nothing has been signed po. So it's still a discussion. So I'm pretty sure the DBM will not put any budget line item, expense line item for a something that is in very preliminary discussion.
1: Ang inyo na bati, pamahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
2: Kibutyag ni Senator J.V. Ejercito, Chairman sa Senate Committee on Finance, nga kinahanglang malikian ang last-minute insertion sa 7.2 trillion pesos budget alang sa sunod tuig. Matad ni Ejercito nga importante ang mga amendment himuon ato sa open plenary aron mas dunay transparency sa proseso ug makita sa publiko.
22: This early, sabi ko nga, we will make sure na open tong ano no sa publiko na itong budgets no hanggang sa BICAM ay magiging open ay po ito. Kaya nga siguro no isang taon, kung yung mapapansin, dati half day lang po ang BICAM, may pirmahan lang ministerial, pero ngayon talagang may deliberation ang both houses, no? So ngayon ay mapagbibigyan din natin ng pagkakataon ang civil society, ang academe, experts na makilahok no dito sa ating budget deliberations. At this early, babantayan natin at hindi na natin papayagan ang last minute insertions, no, lalo-lalo na sa BICAM kasi dito lumulobo ang inyo napansin sa mga hearings, sa investigations na dito kapansin-pansin ang paglobo ng budget sa mga distrito na kung saan nagkaroon ng mga anomalya. Kaya ito ay talagang hindi na natin papayagan.
2: Ang pamayag ni Senator J.V. Ejercito, Chairman sa Senate Committee on Finance.
1: Karon sa Tumagdum International, sa Amerika nag-budge si U.S. President Donald Trump nga bumbahan ay lang kalyadong Oman kung mababag kini sa pag-iisultihay sa administrasyon ngadto sa Iran. Kinuman, matapos na ang 60 kaadlaw nga memorandum of understanding tali sa duha ka mga magkaaway nga nasod. Gibot ni Trump ang bahad ipinakaura suman giyon sa Iran nga nakabot sa duha ka mga nasod ang kasabutan aron makalayag na ang mga barko pinagi sa Strait of Hormuz. Sa magkaroon, wapay kuminto ang Oman sa nasgutang bahad sa ilang kalyadong nasod ng mga Estados Unidos.
2: Sa Iran, gibutyag sa Iran nga anda ang ilang pwersa nga mabalos kung sila atakihon sa Amerika. Human nag-expire ang kasabutan nga ihunong ang gubat, mata ni Senior Islamic Revolutionary Guard Corps kon RRGC Commander Brigadier General Yadula Havani nga mobalik na sa defense kon defensive nga forma ang ilang nasod isip pagpangandam sa bisan unsang mga opensiba. Gidugang pa ni Havani nga lauman na sa ilang mga kaatbang nga makakurat nilang estratehiya sa opensiba. Una ni nigingon ni IRCG spokesman Jose Mohibi nga may ilang targeton ang energy networks, power plants ug internet connected systems kung atakeyon sa Amerika ang civilian infrastructures sa Iran.
1: Karon sa tumagdong business, nagpalayog kabalaka ang Freedom from Debt Coalition sa nagkagrabing utang sa Pilipinas. Kinaman, posibleng musaka sa 21.3 trilyon pesos ang utang sa nasod sa katapusang bayin sa tuig. Mato ni Freedom from Debt Coalition President Dr. Rene Ofrenio nga mas makayong direkta kining atubangon ni Presidente Marcos huwag ibutyag sa katawhan ang kasamtangang sitwasyon.
0: Ang pangako ng ating Pangulo ay bababa under his watch, but salim na baba yung 60%, naging ngayon 66%. So it's very concerning and I really wish na our President ay mas diretsohang harapin niya ito, tell the people and consult with the people how to go over this. Because as long as we are, our growth is debt dependent, every time may deficit, borrow. We're borrowing almost, kuminsan eh, 15, 20, 25, 30, mayroon pang 50 billion. All they have to do is magkaroon ng maliwanag na auditing, ilabas sa public ng ating commission on audit, sino-sino mga pinagkakautangan, paano yung gastos, at ikalawa, magkaroon talaga ng full transparency and full consultation.
1: Ang inyong labati, mao si Freedom from Debt Coalition President Dr. Rene Ofrenio.
2: Nakarawatog 5 ka metriko tonelada ang hauling truck ang mga mag-uma sa Opol Misamis Oriental gikan sa Department of Agriculture Northern Mindanao. Kini gilaumang makatabang sa mga mag-uma nga nagtanom og mais sa dulag 2,000 ka hektarya ang production area sa mong lungsod. Lakip usab sa gihatag ang 2 ka push carts, laminated sheet og spare tires ingon man mga rims. Ang maong tabang kabay sa 2025 funds sa DA Corn Program nga nagtingwang masuportahan ang transportasyon sa mga produkto sa mga mag-uma. Isara nga bahin sa kini sa programa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga magpalambo og magmodernize sa sektor sa agrikultura. Samtang sa itong foreign exchange rate, misaka og 13 centavos na balor sa kay US dollar batok sa peso nga nasa sa 81 pesos o 41 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kong itandi sa 61 pesos o 28 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Biyernes. Samtang sa nagparang tensyon sa tunga-tungang sidakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 85.31 US dollar per barrel. Kinimisaka og 1.03% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 84.44 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, giangko ni Cincinnati Open Tournament Director Bob Moran, nga nakurat sila sa Wa Laoming, ginaghanon sa nagpalit og tickets sa dula ni Pinay, tinistar Alex Iana. Mato ni Moran gawa sa sukad magkasinating at dunay heavy traffic sa ilang ticketing system, din 40% nini mga bagong fan sa dulang tennis.
3: What we saw, so the first day she played, we had her in court three, which is a grand, you know, that's a grounds ticket to get in. And so basically at 8 o'clock, that line was already formed of Iala fans at the front gate. We didn't open until 9:30, so they sat out there for an hour and a half just waiting. And as soon as those gates opened, it was a stream of fans to court three to get the best seats possible. I haven't seen anything like this. It's a phenomenon. It's great for women's tennis, 100%. You know what's cool, though? 40% of our ticket holders of this year are new fans to Cincinnati.
5: Is 40%. That right?
3: Yeah, wow. It's pretty amazing.
1: Ang inyong nabati, mao si Cincinnati Open Tournament Director Bob Moran. Si Ana, gitaktang budua karong buntag sa round of 32, bato kang 9th seed o world number 10, Amanda Anisimova.
2: Giauhag ang mga kabatanunan sa Barangay Lumbia ni Surad nga masalmot sa Linggo ng Kabataan Basketball 2026. Kinipagayan ko rung umabot Agosto 29 ng tuiga nga magsugod sa alas 8 sa buntag sa Lumbia Basketball Court. Bukas ang kompetisyon sa mga nagidad og 15 anyos ngadto sa 30 anyos. Ang dula mo gamit sa 5-on-5 full court basketball format. Dugtong niini karong katong mga interesado ang partisipante mahimong makikoordinar sa ilang CQ Youth Officers aron maorganisar ang ilang team.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Martes, Agosto 18, Hangtunugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa usang kagawas ng katilingban, katawhan ang labinggamanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum, June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum, Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga, kita nabahaan dili tungod kay nasuko kanato ang kaitasan o gusto niya kitang pasakitan, kita nabahaan tungod kay kita gikawatan sa dagkong kawatan sa atong kagamanan. Prinsipyo ug paruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
2: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
23: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalain-laing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
24: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
25: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
26: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
25: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
27: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
28: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
30: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naisigurado nga epekto gikan gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
31: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
32: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
33: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
32: Ito ang idol ko.
16: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee! Kaapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Serre. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala yung sukli.
18: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
19: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
20: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GCash Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Oras alas 9:09.
4: That time check was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Kini nga bahin sa tuga programa, ato ka na to may gala ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasandig, Cagayan de Oro.
5: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
6: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 9, Jess. Igala, kumusta ba yung buntag kanyang tanan? Welcome sa itong rekuban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na siya karon may gala ng Martes o pizza 18 na may gala sa bulan sa Agosto ng 2026. Mayong buntag kanyang tanan mga suging tikpa minaw ng lang adlaw may gala sa itong rekuban sa itong programa sa Magnum Rapido. Kanyang tanan mga suging tikpa minaw mayong buntag daw siya may gala nining lang adlaw sa itong programa. Pizza 18 karong adlaw may gala, so therefore the dapit mga igsoon sa may area sa City Hall padayon karon dia may gala ang gipahigayon may gala nga People's Day og kada may gala mao gyapon ang usa ka special nga People's Day para may gala sa mga PWDs og kini nga mga PWDs may gala nagagikan kini mga igsoon sama sa Barangay Bugo, Lapasan, Gusa, Agusan, Kugman og Puerto. Og unya may gala sa pagkahapon, ang entertainon sa mayor ng mga PWDs, mauna sab ang para sa may Barangay Balulang, Bunbun, Bayabas, Kauswagan, og Ipunan. Kana may gala para karong adlaw mga igsoon sa nagpahigayon nga People's Day. Samantala, karong adlaw sa mga igsoon tungod kay Pizza 18 man, lain na sab hugna may gala nga free all rides para sa manan na to ka mga butalikat niya na pita may gala sa may area sa may Miraros, mga igsoon nga carnival. Sige, unya alas 5 na, panulong may gala sa alas 12, ang takda may gala sa gabi. So kanto magkang gusto maglawling hayaw, dalikat ka mo dya sa may Miroros, kay gibayaran na sa Mayordan. Agi may galang ka na o palipay sa lang pamilya para nga tos makatawad, kamatagaan o kahigunan libre. Nga mo dalikat o busakay dya sa tanang ride sa Miroros Carnival. Anyway, sa talatang kamakasuking take paminaw, mayong gabuntag sa lang higayon may galang sa tumrangubad karong gabuntag ha. Adlaw karon mga igsoon nga Martes, pagka-Bernes may gala, kuha na siya ha, pag-Bernes may gala, wala na siya mga igsoon trabaho, opisina may gala, kay ganuman, holiday mo na may gala ang Bernes, holiday, 21, 22, 23, balik Lunes, 24. Dayon sunod si Mana siya, tas-tas nga po ng holiday, Dinis Cagayan, 28, holiday, kay Piesta, 29, 30, 31, balik, may gala, Tuesday pa. Tastasab yun, nga bakasyon, may gala. September 1 na may gala, balik na yun, mga igsoon, para sa katapusang simana, sa buwan, may gala, sa Agosto. Sa tanan na ito, mga suking tig paminaw, nga nag-gabriton ka na ito, may gala, sa bisanasang sook sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Ilabi na, may gala, sa ito, mga igsoon, mga abroad, pinagay sa ito, nga live streaming. Inyo makita, babati niya, may gala, si Bias Magnum Radio Cagayan de Oro. So kanyong tanan nga nasa abroad, mayaw nga buntag kanyong tanan. O niya, dayon, salamat po sa itong mga viewers, karumataglas, kabuntagon, may gala, nga nagkamonitor ka na ito, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Sa Facebook, may gala, makita nyo niya ang programa, may gala, sa Magnum Rapido. So salamat niya kanyong tanan, sa nagkamonitor ka na ito sa Facebook, may gala, salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dine sa ito sa Dakbayan, assalamualaikum, kanyong tanan mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa Yalda yung Tarandias Bukid sa ito mga isong luban, mga mag-uma. Maupay, maupay na buntag, maupay na unjuan, maupay na inyong buntag kanyong taran. Di may kala sa Maya Provincia sa Gibansagang, The Paradise Island. Balik na may kala din sa itong Dakbayas, Kaganyoro, di ang atong kahimtang sa itong lakaw sa parahon nga gihulat sa taran. O gakiningabahin sa itong programa, hato ko na ito. Ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni ato syudad.
7: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa kahintang sa atong lakaw sa panahon, karong adlawa may gala, ingon inini. Doon ay low pressure area, sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Unahon ta may gala, kining naa sa sulod. Mas mayaning sa sulod, kaya importante ni. Ang niya sa sulod, may gala nga low pressure area, ana siya karon sa gilayon may gala gamukabat kanto sa 1,100 kilometers dito na pita may gala sa Northern Luzon area ang maong may galang LPA. Ang maong LPA may gala doon ay chance mamahimo siyang bagyo. While may gala papasaka siya mga igsoon dito may gala papadulog siya sa Taiwan. But na siya sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kana may gala kung mahimo siyang bagyo ang LPA nga nasa sulod nganlan na to siya may galang sinining. Okay, so muna ang usa ka LPA. Dayon doon na pagyulain pang usa ka low pressure area na akaroon may gala sa gawas sa Philippine Area Responsibility nga posible po mahimong bagyo. Rapid fire yun siya. Okay na siya mga igsoon, kung mahimong bagyo, hinahinay po niya mo palayo ang maumay gala nga weather disturbance. Okay, kana ang dawa. Sa gawas pag yun, may gala sa Philippine Area Responsibility, naapag yun, may galay, usap ka bagyo. Grabe nga bagyo, kinabulit-bulit naman yung may galang Luzon sa bagyo. Pero, layo pa yun siya kaayo. Posible may gala, next week pa ni siya may gala, either busulod sa Philippine Area Responsibility, either po dili na siya busulod. Di patakatangan, kay layo pa siya kaayo may gala. Imagine, next week pa siya may gala, sa iyang ruta may gala karon muabot dito sa ato may galang power line, musulod or posibleng dili. So kining mga LPA, kining mga bagyo karon nga naaga excess gawas og sulod sa Philippine Area Responsibility, mauni siya may gala ang padayong muhatak, padayong muguyod, padayong mubira sa gitawag habagat. Grabe nga habagat may gala nga guyuron aning nga mga weather disturbance kaniya karon may gala gawas og sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hinungdan may gala karong adlaw kung gibahaan pag-ayo kagahapon ang Luzon, Metro Manila. Maurag hapon ang ilang masinati karon nga kakusog sa ulan. Tungod kay ang ulan karon may gala, unya sa mga bandang hapon or unyas gabi, ang ulan nga masinati may gala halos tibok polo sa halos tibok Metro Manila. gikan may gala dito sa Caloocan City, apil may gala ang Venezuela, Malabon, Nabutas, Manila, San Juan, Makati, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Eben, Muntinlupa, Gatunas, Layo, apil may gala, of course, ang Quezon City, labi na nga gibahaan pagayo kagahapon, apil ang Marikina, kay Abay Rasila, apil may gala ang Mandaluyong, Pasig, Tagig, og Tibok, Metro Manila, may gala, makasagumak na usab sa laing kusog gaulan unya sa hapon, gumikan may gala sa bagat. Apil na may gala ang pipila ka mga lugar dito na pita may gala sa Luzon area. Makasagumak yun sila sa grabe may gala ng mga pag-uwan. That's why mga igsoon, nag-announce na may gala ang palasyo sa Osaka work from home para sa mga government offices ang apil na online classes para may gala karong adlaw sa lugar sa Luzon area, labi na sa mga naapektuhan may gala sa habagat. O kini nga mga lugar may gala nga posible adunay mga gitawag alternative work arrangement sa mga government offices tungod may gala sa way puas ka mga pag-uwan dito. Walay face-to-face ka klase may gala, all levels, public o private. Dito na pita sa may NCR, National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, probinsya sa Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, probinsya sa Batangas, Rizal, Laguna, Occidental, Mindoro, Guban pa, o Ilabinas Metro, Manila. Grabe gid nga baha, mga galang na sinati nila karon tungod kay wala gid sila may gala pasayluas Ginoo tungod kay sige may gala gihapon og impeachment padabon sa ilang kakawatan. Ang naa nag-investigate sa impeachment, ang nag-endorso sa impeachment, ang nag-trial sa impeachment, maura sa kawatan, may galas, billions kakwatas ta gobyerno.
7: Magnum, rapido.
2: Impeachment, pangtabon silang ipangkawat kakwarta nga trilyon. Unsay gibuhat Ginoo, gibaha-bahaan sila karon dito. Gibaha-bahaan sila, may galas, sila pagkakawatan. Na karon mga igsoon, kinsa naman pasanginlan? Si Sara Duterte gihapon. Even ang mga kawatan, may gala nga nagpatuo nga pastor kunuhay, pero dagway pala demonyo ng dako kay may gala. Kawatan, malita-malita, gapong kwarta na pairilo may gala, kwarta gikastaw. Di naman ni pastor may gala, demonyo naman ni mga igsoon nga nadyas kongreso.
7: Magnum, rapido.
2: So, muna giingon, kamong mga kawatan sa gobyerno nga maparun ignon kunuhay ng mga halandon. Wala matulog, wala nagpiyong ang mata sa Ginoo sa pagtanaw kaninyo. Yes, mailad man ninyo ang tao. Malipat man ninyo ang tao. Pwede man yung ilaron, lukuhon ang tao. Ba't nagtanaw ang Ginoo sa inyong gibuhat, mga salbahisa kabo? Muramog mga Ginoo kung paistoryahon, murag mga santos. Pero di ay may gala, nagpadato sa kwartas ilang gikawat.
7: Magnum, rapido.
2: Ang trillions, billions nga kwartas tao nga para unta sa flood control sa panahon ka doon ay mga baha. Karon may gala, wala mga igsontos lang bulsa ang kwarta while ang tao mo nag-antos karon sa grabing baha. Unsa, unya dayon may gala, tuas sa impeachment. Kamanga kwan maging kay, kamanga baga, maging kay dagway ng mga klases, mga opisyal sa itong gobyerno. Nakaloko na lagi sila pag-ayaw sa tao ba? Pero muna gingon ako, kamong nga magparunignon ng mga opisyal sa gobyerno, nga kunuhay limpyo paminaon, nga kunuhay halandon sa ilang pagtuo, sa ilang kaugalingon. Wala matulog ang Ginoo sa inyong gibuhat. Wala magpiyong ang mata sa Ginoo sa inyong gipangbuhat, sa inyong isigkatao. Muabot ra gihapon ang panahon sa inyong gihimo sa pagpanunto sa inyong isigkatao. Nagpalunang kamo sa pagpadato, pagpaayahay sa kwarta ra inyo rang kinawat gikas tao.
7: Magnum, rapido.
2: Tanawa may gala, wagin sila undangis mga pagbaha karon. Wagis na undangis mga pag-uwan dito may kala. Ang gibuhat sa Ginoo nagpa-remind kanunay nga kanang inyong impeachment kunuhay, parun ignon kunuhay, nga limpyo kamo ang inyong gitaral, moy hugaw. Labaw pa mo hugaw baboy sa inyong gibuhat ninyo. Mga mapatuon nga klases tao. Paminaon mo may kala, murag limpyos kalibutan, paminaon sa istorya, halandon kunuhay. Honorable kunuhay. Nagpadato manis kwartas kinawat.
7: Magnum, rapido.
2: Ang nag-antos karon ang katawhan may gala, tanawa, grabing baha, mga igsoon. Ang kwarta unta nga pangproteher o gitawag na flood control, gipangkawat sa mga salbahis. Karon guwapo kay mga balay, guwapo kay mga sakyanan, dagko kay may galag mga mihuras, kwarta na bigapos tao day ka na, mga igala. Tungod na, mga igsoon, sa korupsyon, muna yung uban, gusto nila, walaon na lang unta may gala, iabolis na kaning Congress. Iabolis na may gala kaning Senado. Iabolis ang DPWH kay muna mga kawatan sa kwartas tao. Muna may gala nagpadato sa kwartas tao may gala kay kung iabolis matod pa kuno ang Congress. Iabolis ang Senado, labi na ang DPWH. Trillions of trillions may gala ang ma ang masave ng kwarta may gala sa gobyerno. Kuno galing may gala pang abolisyon kini. Kung abolisyon ni may gala, ay sus kayahay ba kayo sa kwartas tao mga igsoon. Dili makapaigod ganito sa atong mga halandon ng mga opisyal.
7: Magnum, rapido, rapido.
2: Napagbulabay si halandon may gala. Ipapahawa-pahawa niya, pahawa-pahawa, panapalig-panapaligin na si halandon. Halandon kawatan mana, nakakurbata lang. Halandon lagi, pero kawatan mana, nakalingkod las pwestos gobyerno. Luod paminaon ba, halandon kunuhay, pero mga kawatan. May paning taong may gala nga bitan toon og usay palpak ang ilang pamahaw, usay panyunto, usay magkakasalbar, usay dili. Kay at least may gala kinita na nga kwarta may gala sinaguan. Unlike ng atong mga opisyal ng mga kawatan may gala nga nagpadato lang mga igsoon, way hago.
7: Magnum, rapido, rapido.
2: Isig iyang pagwapos mga sakyanan may gala. Pakinapayas. Di mauwaw may gala kwarta manis tao mga igsoon lang ikawat. Anyway, nag-antos ang katawhan karon mga igsoon sa mga baha. So karon sa mga pagbaha may gala, wala pa mahuman ang pagbaha. Wala pa sad mahuman may gala ang mga dagko ng mga weather disturbances o kini may gala ang mga habagat. Makapauan pa ni Karusi Manaha sa Tibuok, may gala Luzon ug Metro Manila. Dinhita sa Dakbayan, sa Cagandoro, Bisamis Oriental ug Polo sa Mindanao. Ang gilampurna sa habagat may gala ang Luzon, Visayas area, Mimarupa, Calabarzon ug ang Bicol Region. Wala gid mapiktoy maski gamay may gala ang atong polo sa Mindanao. Hinuon ang kainit mo'y natagamtaman tungod na ni may galang nagpadayon nga pagpamaak sa El Nino. Karong adlaw ang temperatura nato din sa atoa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Gikan may gala kaginang buntag sa Iskadlaon may gala 27 degrees Celsius ang atong kabugnaw o ang kaatong kainit sa atong temperatura karon actual is 35 degrees Celsius. O ang atong may galang heat index karong adlaw may gsoon mag-range kita gihapon may gala sa 42 to 43 degrees Celsius. That's why may gala daghan paghihapon mga lungsod din sa tulalawigan sa Misamis Oriental ang nagkansilar may gala sa ilang actual o sa ilang face-to-face kaklase mga eksyon tungod lagi gihapon.

0: tuloy-tuloy ng mga pagbaha sa mga lugar, dinto ang ipangkawat ang kwarta o gipadato sa mga politiko.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: So muna, may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. So samang higayang ganigapan yung alagad sa kanginan, kanyang angkurman, kini si Magnum Manny Agustero, handong taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong panaguban sa itong programa niya, kautong mga top stories o mga headliners. Unahot na may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido! Rapido!
0: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal, gumikan sa pagka kadabang kahubog sa usa ka motorista. Disgrasya mi bangga may gala sa nagpark niya truck. Biktimang may galang nagmotor, patay! Sabtang People's Day diya sa City Hall, padayang gidagsak ron sa mga PWDs. Ogbo na niya ang katapusang PWD nga special nga People's Day para karong adawa. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang na sunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang na sunod, mga Exxon, multi-cab, nga gikan sa outreach program dito sa Cotabato. Disgrasyang nahulog sa usakalaong nga pangpang. Siam Samaran, tulo on the spot, patay. Samtang Presidente Bongbong Marcos, tungod kay sige na malagig baha ang Manila o Luzon, tungod sa gipangkawat ng billions, billions o trillions, murang dinilang ko nun siya sa Mindanao magpuyo. O karon sa mga dagko mga balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, mga Exxon, bus ka na disgrasya dito sa nasan sa Hungary, napulo sa Maran, 3 sila kataw, patay. Now standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga, mga follow-ups ay pagbiya, may gala para sa itong mga discussion sa mga issues ka at iskutan. Oras mga ginikanan, alas 9:26.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.

0: BBB Bernie Busog Bites CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos.

0: Los Quality Store.
1: Maying adlaw mga higala.
2: Viva Senyor San Agustin. Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez.
1: Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts na nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso. Available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditaman katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
18: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sensilyo.
18: Ay, wala ko'y sukli.
20: Wala yung sukli.
21: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
22: Secure with GCash Lock and Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
23: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
15: Alas 9.35.
25: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
26: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
15: Balita magkas palaguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. O by the way, may gala pabuta kay Karog Butaga. Dining mga oras siya may gala. Mag-start na may gala ang dula ni Alex Iala mga Eksyon para sa Cincinnati Open may gala sa Tribong Bansa sa Amerika. Og balikon ko may gala this time ang iyang maka-atmang og ang ikadula may gala mao ang dili ordinaryo mga Eksyon sab nga tennis player may gala human yang napildi may Eksyon si AJ Rose may gala sa round of 64 karon may gala butaga karon mga oras sa ang iyang ikadula may gala sa round of 32 mao may gala ang laing American tennis player may gala nga mao si Amanda Anisimova. Siya may gala ang world number 10 o sa Cincinnati Open. Siya usab may gala ang anaas sa number 9, Sid Mangigson. o ang iyang pinakataas kadaabot may gala sa iyang karyer. Siya may gala ang nahimong world number 3 niagtong 2019, mga igsoon. O sa diyang naabot niya may gala ang semifinals sa French Open o sa napaabot o nahimo sa siyang unang Grand Slam final may gala sa Wimbledon. O sa magnugay, subli siyang nakaabot may gala sa US Open final may gala nga Sabton. Duha ka mga Grand Slam final ang naabot niya may gala sa usa lang ka season. So, buni ang posible o gamaw ni may gala ang usas pinakagahi nga makaatbang may gala ni Alex Iala karong mga orasa. Kay direkti aw kini may Sean tungkol ka usa kini ka top 10 na player. Usa ka player may gala nga makaduha sa duha ka Grand Slam finals. O kini may gala ilado sa pangalan may gala sa natan sa tennis dito may gala sa Amerika. So atong ulaton may gala kung kinsa man ang magbadaugon may gala nining mga orasa alas 9 bidya ang ilang dula supposedly 9:30 but gi-move og 9:30 may gala. So tanaw na to ni mga igsoon kung ang garbo sa Pilipinas nga si Alex Iala iya bang mapukan may gala kining usa ka banggitan nga player nga si Amanda Anisimuba. Din may gala mo ni una pinakauna lang panag-atbang may gala ilang paraga tigi diya mismo sa kanabang dalan sa tennis. Mauni ang ilang unang panagtigi may gala. O dili managlayo ang ilang panginaron tungod kay 21 years old si Alex Iala while may gala kini si Amanda Anisimuba. Siya may gala is 24 years old. O double grand slam may son may gala ang naangko ni Ani. So tanaw na to ni kay kung ma-pildi may gala ni iya Alex Iala kini si Anisimuba ang sunod niya makatbang may gala sa round of 16 mauna may gala si Nuskova dayon kung mapildi niya si Nuskova hopefully ready na siya sa quarter finals nga makaatbang na sab niya may gala si Pigula atbang lang Pigula na sab o kana may gala sa quarter finals o sa semifinals ang iyang makaatbang may gala is si Rybakina. Aron nga kuno galing mudaog siya niya ni unom pa ni may gala ang iyang lataros ayang lakaon hangtod makabot sa finals nga makaatbang niya may gala si Sabalenka may gala. So atong laton kay unom pa ni ang iyang labangonon may gala nga banggaon og iya may gala pildihon para siya nasab ang mugawas nga champion sa Cincinnati Open may gala pinaagi mga igsoon sa ilang dula karon may gala sa WTA 1000 sa Cincinnati Open. Pabuta lang, may gala. Unsay result, karunga daw, may gala silang away. Sa ato mga butang, ato isgutan, karunga butang, ang mga follow-ups. Unaw na to ang pag-follow-up, may gala, kalabot na nining usaka matang sa pagpanlugos. Human, may gala, kining usaka police nga naan na pailalo, may gala, sa ilang mga igsong field training. Apan instead may gala na ang ilang duty samtang police na sila requirements gaduna sila gitawag nga field training dinhi baka sa mga station sa Tudakbayan or sa mga lungsod baka may gala nga police station apadaon sa may gala nakaabot man sila may gala sa usa ka beach resort diyan dapita may gala sa may apply hasaan just tagpisaw o sa ilang pagtagpisaw nangabtan silang kadlawon alas 2 dito may gala kining usa ka 25 anyos ka pulis ng ilang classmate. Ilamang gitabangan og ismiringhoy.
0: Magnum, rapido, rapido.
15: Gitabangag ismiringhoy may gala na ang question, ngano nakabot sila diha? Sa ila may galang field training, mga igsoon, bawal, violation, nga mangagto sila sa mga lugar sa manyana. Ang dakong pangutana, ngano nakabot sila diha? Ikanuha, asa ang ilang field training officers? Sa 32 sila ka mga field training police may gala. Nagibahin-bahin na yun nasa Agura, na yun sa Kugman, na yun sa Puerto, na yun sa Pitas, Taguluan, Villanueva, Manolo. Muabot mga igsoon sa 5 or 6 ni ka mga field training officers. Kanang field training officer may gala, mauna ang nagdala sa ilang grupo ni ani may galang mga pulis nga naa sa ilang field training. Ang pangutan na asa sila, kining unom or lima. Apil silang tagay dito sa dagat. asa sila may gala, nga nung wala sila mag head count, nga ang ilang tulo di ay kamangkauban, nawala, kay nagtugdagat, kay naglala. Ug human pag-inom, humaglaklak, humagalak, ang ilang kauban, mo'y ilang gipulutan.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Gitabangag logos, may gala, nianing duha ka mga pulis, nga bago lang bigraduate o nadawat sa pagkapulis. Wala na langit sila'y kung kataha, may gala. Wala na langit sila'y kabalaka o kahadlok makaga silang gibuhat. Usa ka ni kahinos crime ang pagpanlogos. Logos, may gala, usa ka kahinos crime. O niya, ang usa ka babaeng ilang kauban, ila pang gigang rape. Gitabangan nila, may gala, puli-puli sila. Unang manyak ng pulis, mo'y nihawid may galas kamot, aron di maglihok. While may gala ni Ismiringhoy ang iyang kauban. Sa diha may gala humanang iyang kauban, kanto na sang usa may gala ngan ni Ismiringhoy una, siya na sab ang mihawid may gala aron di makalihok ilang kauban, siya na sab may gala ang mibirada.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Gitambangan yun nila may gala, sa walay kukataha ugway kaluoy may gala sa ilang isig kapulis. Na dako kining kang iskandalo des kapulisan may gala under this ato sa Pinti region. Pabuta may gala kay ato may hinabi karong kabuntaga ang atong hipi sa kapulisan na dapita may gala sa may hasaan police station sa pagpangulo may gala ni police captain Jerome Kapangan kung nasangat na ba ang kaso nga rape batok ganto may gala sa usa may duha ka mga sakop sa pulis kapag unadawat may gala. Pulis na sila. Nada sila may gala. Gaswildo na sa pagkapulis isip kung baga P1 karon patrolman. But reward ka requirements man ang usa ka field training sa usa ka pulis nag-field training sila. Ay asa mga training may gala nga tuaman mga eksyon na nikmoy man tus dagat.
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: Nganong nakabot na dito na naglala. Naglala, may gala. Laklak na grabe gawd. Hanto ng abtang kadlaon, may gala, sa inom. Sos, gisayakan na ni matawahan na may gala ang ilang profesyon. Daghan, gigkaay ng ambisyon ka magpulis. Daghan, kay gusto, may gala, bisag maka-training lang, makasulod lang, may gala, sa training. But daghan kang agian niya, labi nagwa kay sapi. Pero kini, napulis na gawd. Nakalabang na gyud may gala sa mga pagsuway. Ay, ilalang gibaylo may gala ang ilang kahago sa training, gasto nila may gala gabay mong pulis. Gibaylo lang may gala sa usak ka tagpilaw lang apang lami may gala sa sakits iro may gala nga ila mga igsong giismiring hoy ang ilang kauban.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Karon nagtingkagol sila sa prisuhan may gala. Kininduha ka mga bagong rugar bagito ng mga polis. Pero matang pasuban, mas mayo na nga migawas na ng ilang sakit si Iro sa wapang isla mahimpit ng mga polis yun nga naadya mismo ng mga himos lang senior kaysa mahimo na yun sila ng senior polis o niya may gala dili na bagay kanila ang mga posisyon.
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: Actually, daghan ba yun manubag ani may gala? Daghan ba yun manubag ganon na inani ang nahitabo? O ang dakong pangutana na usa may gala is, sila na makantulo ang nakabot dito sa resort? Or duno sa mga kauban? Or kauban ba kanila ilang field training officer? Kinsay field training officer ni aning mga pulisya may gala, pataas ka mo?
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: So pabuta na mga eksyon, kaya ito na ipaluap ka nagabutaga may gala, ilabi na sa bigawas mga eksyon nga resulta sa investigasyon. Kaya di ba ni pwede may gala nga kinirang tulo ang basulo ni mo, kining na-rape o ang nang-rape may gala. Asa ang ilang mga field training officer? Tuas tubaan? O asa sab sila? Ni uban sila dito? Sa Pamasin may gala nga rugar instead training naglingaw-lingaw sila dito? Nga dako kay may galang violation? Unsa ipahamtang sab nga silot may gala sa ilang mga field training officers nga ila kining responsibilidad ang ilang mga tao, pero ang ilang mga tao, tuas dagat may gala na nikboy.
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: Standby, kalabutan ni may gala kay usa kani kadako kayong kaulawon sa tumaginsak pa sa kapulisan. Ah, nagmansa kini sa pangalan sa pulis. Imagine, pulis, gitabangag rape, gilugos sa iyara sang kaubang mga pulis. pagkangil adbay kala. Butang kini nga dapat dili palabyon mga eksyon tungod kay asa magkabay kala ang gibutang ang mga utok aning mga tawhana. Tiaw mo na, mga lima or unom ni sila may kala ka field training officer. Mga eksyon, yan yung 32 may kala ka mga polis nga naa silang field training. Asa kining unom or upat. Lisyon sa kamingon nga giabot tos punta gorda. Ayaw mo pa Pangilong diya mismo sa gagaan.
26: Magnum, rapido,
15: sumasuban nga, kung wala diya sa hasaan sir sa kwan, kung wala mo diya sa, sila nakabot sa hasaan diya sa tagpisaw, basin tos punta gorda. Oy, oy, among Pangilong slunga diya sa mga manikmoyay. Para rin na diya sa mga manikmoyay nga lunga, exclusive na diya dapita niya, mag-apil-apil mo diya. Na, pabuta na may kala, kaya ato ni mga eksyong tagad, pagtagad karugabutaga, para mapaluap tang katawhan, kay kaning giswildo ra man ang mga tawhana kay giswildo naman ni sila kini may galang na nikmoy o gang gisikmoy pareho na ni sila may galang nga giswildo na ni sila sa kwarta may galang ikasboy sa tao pero instead nga magtraining kay nahimo na magkang pulis to adito may gala naglaklak mga igsoon sa beach o dito may gala gipangyawaan o gipanguwagan ang mga salbayes ilang gitabangan may gala kining usa ka pulis babae
26: magnom rapido rapido.
15: Wala na gid sila mga igsoy kadabang kuka kaluoy baka kay babae gud ilang gitabangan o nya dan may gala ila bakang huna-huna baga after sila pagpanlugos unsay may tabo nila wala na gid musulod sila utok lugar gyud mga igsoon so pabuta na kay labon bitag ordinaryo nga tao mga igala ang maghimos krimen diretso na manggawas ang mga pangalan sa ire. Pero ganit tungod kay makamansa po sa pangalas polis. Igdun da yun ta mga eksyon nga ato paghihapong girespetuhan ang ilang primasya.
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: Standby, kalabot na may gala kay kinirabanggi rape may gala ka babae nga polis po. Ang ginikanan po dani mga polis. Polis pa po na ginikanan. So, asa ba yung mga utok ani mga klase may gala sa mga tao nga grabing paningkamot ng mamahimong usaka sakop sa PNP ug nadawat na unta, gisilduan na, grabe na ba sa mga tawhana na may gala nga manikmoy pamangin silang kauban. Nga nung mang rape man may gala, nga naaman na unta may gala eh, na ay walay problema nga na Dias Krustaal.
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: Soroy ka Dias Krustaal may gala, duulad kang kalit, o bibaka, baklay-baklay ka niya, or medyo palabay-labay ka Dias Krustaal, tingala ka niya, kanyang manitsit mga igson. Psst! Psst! Uy, sabi na, may nanitset na may tauan man siguro yung lugar ha. Pag baklay ni mo ang tuskanto, to anasab. May manitset yun o. Ay, pastilan may kala, duulan ka kanaan ako na yung bago.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Saman sir, gusto kang bago? Say, bago. Bago ba? Nay, bago na to. Natay bago karon. Ron. Saan ka bago lagi? Nay, bagong lipat? Niya po yung bagong raspa.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Hindi ka mabalaka kay bagong giraspan eh. Kaganina pa ni buntang giraspahan. Uy, kakuyaw ba? Hindi makatanan ni ma-high voltage na eh. Na, kada mga igsoon, at least walay sabit. Walay sabit, may gala kaysa manghilabot kada mismo sa imong kauban na sa mga pulis. Unya, may gala, ang resulta, may gala, tuwa ka na balog sa prisuan. Sos, ginoo ko. Kung ugaling yun, kining mga, di ba sa tabag kaingon nga basing, ning mga bugna o simod, ning mga tawhana. Saan ang bugna o simod? Kaya hindi kaingon ba? Napabada karon ron, maglong simpred? Ikaw, pinayuyab ni mo, nakuyab ka dala pa. Wala pa. Doon na may mga lalaki, mga galang, mga bugna o simod. BS ba? Bugna o simod. So di magkaingon. Na, kung ugaling man, mimro kas bugna o simod, dito ka mga igsoon sa nagkapanitsit, kaya para hulatan na lang ni mo mga igsoon kung kano sa kasitsitan. Ha? Latulat ka dito mga igsoon sa manitsit. Uy. Nagiagta din yung napuyo. Diyos. Or kung di ka gin kaingon, wasa kang sapi mga igsoon nga dito ka mga gala sa dito sa kapanitsit. Ah, latulat ka dito sa master ko na yung ihulog.
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: Kining uban may gala, gahulat-hulat ko na yung tagak ba? Hulat-hulat ang tagak. Pagsaba, kung di ka na, kay ako yung take over. Grabe sa nga klase, may gala, oh. Hulat-hulat, magpatungod-tungod sa master, ba? Base na ang master, doon ay tagakunon ka rin nga si Manaha. Ha! Basing ni tagakunon sa master, may natulatan ta ni. Kay basing kita'y mabulahan na ni pag naitagak si master, kaya na si bagong nakaplag. Ah, disgrasya na, may gala. kaysa imong pasinungtan mga eksyon ka ng ginhawa mo diya si mong ulagan, ang mahitabo, may gala, mag-suffer ka na hinoon mga eksyon. Mabuta lang, katunis gutan may gala, paluap talikar kabutaga, ang nahitabo mga eksyon, diya napita may gala, sa may lungsod siya hasaan. Hasaan pag yun, oh? Pastilan. Samtang pabuta may gala, kay nana sa ilang shooting mga eksyon, sulod sa eskwilahan, karun pag yun. Shooting may gala, oh. Dahitabo may gala sa Osaka Atinio Junior High School, mga eksyon sa Osaka Tulunghaan. Pusil na sabta mas ginawa. Pabuta may gala sa resulta mga eksyon sa itabo ng shooting sulod sa eskwilahan, sulod sa classroom, pag yun may gala. Bungkag labinig ang mga estudyante mga eksyon sa high school. Humadag pakapaka na saan may gala na nasin na musil. Uy, ginoko may gala. Pabuta na. Kaya ito ni mga eksyon i-update ka ninyo karon. Kining usa may gala ka eskwilahan may gala o asa kining lugar, pabuta lang mga eksyon ang detalye kalabutan eh. Kay doon na nasa may gala shooting incident ganitabo mga eksyon kanabang naa may gala sa usulod sa eskwilahan nga nagresulta may gala sa grabing panic sa mga estudyante. Pakapakagong agi may gala. Standby lang kalabutan eh. Samtang speakers gaman pabuta saan may gala kaya ato sang i-follow-up mga eksyon karo kabutaga kay unyas gabi ina usab grabe na sa kabibo kanang gitawag may galaga Mary Rose Carnival di adapita may gala sa may Limkit Kai Center dagsan sa din pilakalibo ka mga tao mga eksyon nga rugar gusto mo sakay may gala niya nang libre pabuta na kaya na di akaro may gala si Magnum Angel Sado. Karong adlaw may gala, doon na day increase sa gasolina ng krudo. Pastilan kining increase may gala. Daggo na siya increase mga eksyon. Muna nga katong mga talagoy, talaag may gala nga magsiglaag ang itong may gala sa Klaberia, minus-minus sa inyong ruta. Kung ang inyong ruta kanyan to ang itong Klaberia, karon bisang diyan alas taguluan magkag Bilyanuiba. At least makasave ka diyan sa imong krudo, gasolina baka kung asa ka maglibod-libod.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Standby, kalabot anak mga eksyon. Samtang sa pikas ka ba, ano siya, may gala pabuta kay Karol Siag Buntaga. Ato siya may galang ipaluap kining usa may gala ka matawag mo na to, mga eksyon, nga usa ka babay, usa ka asawa, na unsa mo siya kakalay-kalay, basa ding iyang bana, mga gala. Baba niya, mga eksyon, dung gabas ulo ang iyang asawa. Kamu mga lalaki ba, ayaw na kamu pagpasakit sa mga babay? Di mo kamong kaluoy aning mga babae nga pila ramin tao'y kusog in tao niya ni? Pila ramin tayo gahom sa usa ka babae itandi sa mga lalaki? Na usa ka babae may gala, usa ka ni kakaasawa, diyan napita may gala sa may District 3 sa Barangay Konsolasyon ng atong syudad, ang gikabuti ang batot mga girespondihan sa itong kapulisan, diyan napita sa Police Station number 5, human may gala ang report nga ang usa ka bana, gidunggap ba niya sa ulo ang iyang asawa. Kahangal-hangal magigayang nga klases lalaki mga eksyon. Na sa diha may gala kagirespondihan sa itong mga otoridad, dito may gala nasakpan o naaresto yun mga eksyon, kining usa may gala ka kiniabang bana nga iya may galang gidunggap sa ulo ang iyang asawa. Kamu mga bana ba? O kamu mga lalaki? Ayaw gayon kamo sa panamastamas, pagpasakit ng ito sa mga babae. Nga naman, adunay usa ka special law, usa ka special nga balaod, nga kan sa may gala, nagproteher sa kababahinan o sa mga kabataan. Ubos may gala sa Anti-Violence Against Women o Children's Act of 2004 na ilakini nga balaod may gala as Republic Act number 9262. Ang atong balaod may gala nagproteher sa mga kababayenan o sa mga kabataan batok may gala sa mga physical, sexual, psychological, economic abuse nga makumit may gala sa ilang mga igsoong mga partners or person o person with whom they have no had sexual or dating relationship. Ubos may gala sa Republic Act number 9262. Attention kamo mga lalaki nga mapasakit ngadto sa mga babae. Ang balaod nag-cover sa pagproteher sa mga kababayanan under by gala sa maong Acti, Republic Act number 9262 about may gala sa physical violence. Physical, labi na mga eksyon niya itong mga babae, mga battered wife, or physical kapag pasakit may gala ngadto mga eksyon sa kababayanan. Ang gitawag may gala nga sexual violence, sexual harassment, or unwanted sexual act. Sabot itong gibuha itong duwa ka mga polis. Sexual violence against sa usa ka babae. Or, igon kas balaod may gala pinagi sa gitawag nga psychological violence. So ang paghimo o pagpasakit, di lang di ay may gala physical. Apil di ay may gala sa gitawag mga igsoon nga usa may gala ka psychological. Ah? Labi na may gala kung ang ba biktima ni abot mga igsoon sa usa ka mental, mga igsoon o emotional niya may gala nga pag-agulo sa nahitabo ngadto kaniya. But di lang na apil may gala sa gitawag economical or economic abuse. Financial deprivation, withdrawal of support, or control over partner's money or properties. So, naka-violate gihapon ka or nakapanamastamas gihapon ka sa babae, pinagi ka mong mga bada kung wala ka na ginatawag withdrawal of support, financial support or money ngadto sa imong kapikas. So, usa ka na kababaagi may gala sa kanabang pag-abuso ngadto sa kababayanan. So, kamo mga babae, kung kamo dagmalan sa mga lalaki, kinahanglan nga mudagop kamo pinagi sa usa ka legal nga pang pagtaral sa nagpasakit kaninyo. Even kanang inyong mga uyab. Even ang inyong mga uyab kung ugaling kamo gipasakitan, pinagi sa mental mga igsoon nga pagpasakit. Usa gyapon kana kamatang may gala sa pag-abuse. Kay ang pag-abuse ngadto sa kababayenan or sa kabataan nagcover may gala sa physical violence, sexual violence, psychological violence, economic abuse. So paminaw kamo mga lalaki nga mahilig magdagmal sa inyong mga isiga, sa inyong mga asawa, sa inyong mga hinigugma, sa usa ka babae, tungod kay balikon kung may gala, adunay usa ka special nga balaod para gatos mga babae. Labi na kung inyong pasakitan physically, inyo silang pasakitan mentally, inyo silang pasakitan na pinagi sexually. Uy, kung sakit, sakit. Ano lang, kay basing asamang kapingon. So, ayaw ka mo pagpasakit mga lalaki ngadto sa inyong mga kapikas sa mga babae. Kay protektado ang mga babae pinaagi sa usa ka special law. Nga maubalikon ko may gala ang Balaod Republic Act number 9262. So, ikaw po bana or ikaw lalaki nga mangdagmal, magpasakit og babae, wa kay hinungdan nga klase sa pagkalalaki. Kay ngano man, biblical, ang babae may gala, gibuhat sa atong Ginoo, mga igsoon, gikuha gikan sa gusok sa lalaki, aron mahimong babae. Nga sabton, nga tungod kay gikan man sa gusok sa usak kalalaki, dili pwedeng imong pasakitan ang imong kapikas o ang babae. Gikuha siya sa gusok, aron may gala, higugmaon. Di ba? Ayaw na lang inyong excuse nga, sir, tinood mo ng imo. Biblically, ang babae, gikuha sa gusok sa lalaki, aron mahimong tao. So higugmaon. Daw bikaron. Mukonflict man sab kuno, may gala, sa kining biblical gyapon nga nag-ingon. Higugmaon mo ang imong kaaway. Nga sa ato pa tungod kay imo mang gihigugma ang imong kaaway, higugmaon po sab nimo ang imong asawa.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: Kay mumay na naas kasuguan mga eksyon. Love your enemy. Kinsa mo na imong inime nga maingkwentro kadadlaw? Imong asawa.
26: Magnum, rapido, rapido.
15: So higugma siya. Ayaw pasakiti. Ayaw pasakiti in form of physical, sexual, psychological, economical. Kana, mo'y nalatid sa balaod, mga eksyon. Kamusan, babae, kung nakita po ninyo, feel ninyo, nag-i-abuse kamus mga lalaki sa mga physically, sexually, psychologically, economically, dagup kamo sa balaod. Filing kaso ninyo kanang inyong mga kapikas. Aron matagam ba? Matagam. Kining mga bana may gala ng mga lalaki mga igsyon nga mapasakit nga to sa babae. Wala buhatas Ginoo ang babae aron pasakitan. Wala. Busa, higugmaan ninyo ang mga babae. Kay kung dili ka bastante sa paghigugma, huna-hunaan na lang ang panultihon, higugmaa ang imong kaaway. So kinsa ba'y kaaway mo kadadlaw?
26: Magnum! Rapido! Rapido!
15: So higugmaa siya. Love your neighbor, love your enemy. Higugmaon mo ang imong kaaway sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Pagbalik na may gala, bulyadas ta. Oras manginikanan, untop na ang alas 10.
1: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Gigutom na ba?

0: Alas 10:09 sa buntag.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na magkabreguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, dito maglangan, may gala nga bayin na karoon na ato kamong i-update, may gala, kalabot na sa kaso, mga gala sa pagpanlugos. Sa usaka kaso nga naitabo, dedapita sa saan, diin may gala, naunta sa ilang field training, kini may galang bagong nga dawat ka mga pulis, apan kabot man may gala sa usaka resort, o dito nahitabo nino ang pagpanlugos. Ang dua ka suspect na nakakustudiya karon di dapita may gala sa Bayhasaan police station atong sutaon karon may gala unsa na update sa kaso. Naspikas din niya may gala atong hipis sa kapulisan sa Hasaan police station nga mao si Police Captain Jerome Kapanggan. Police Captain nga Kapanggan sir, may buntag kanimo under kas Magnum Radio o ba ni Magnum Manny Agustero. Good morning sir.
3: Good morning Magnum Manny.
0: Yes sir.
3: Good morning sa kanan ni mong tigpaminaw sa inyong kusog nga station.
0: Good morning, Captain. Now, sir, unang-una, unsa na status sa kaso karon? Na inquest na ba kining naskutan nga duha ka mga napailalom sa training field training ng mga pulis human usab nagkatumang og kaso pagpanlugos, Captain. Sir.
3: Napailalom na to ang kaso, sir, no? Sa dito sa Office of Provincial Prosecutors. Dayon kanong hapon ibalik na to dito for the resolution then para mapulwad na po nato dito sa court.
0: Okay. Now, na-file na ang kaso. Sa kaso, ang gipail sa awag, gipasaka sa ila, Captain?
3: Ang atong gipail nga kaso ang Republic Act 8353 kung rape nga kaso.
0: Okay. Kaso nga pagpanglugos o rape. Now, what na ba'y laing kaso na dugang aside sa kasong rape, sir?
3: Wala na, sir. Wala na ilain na kaso nga na dugang.
0: Okay. Now, Captain, kinsa ba'y nag-investigate yun sa kaso niya? Ang Hasaan Police Station or doon na'y gikandak ang PNP province or region nga mo'y nag-independent, nga nag-investigate sa naiskutan nga kaso?
3: Ang mong kaso, kami yun nag-handle no, kay amo, sa amo man ng jurisdiction sa kining Tampisaw. So, mo man siya ang Tampisaw Resort, mo siya ang utlanan sa diha ang boundary.
0: Oo.
3: After ana, bida na iba na dayon. So, amuagi ni siya nga kaso. So, naa po yung independent na investigation. Nagpaday ang region o ang provincial investigation division.
0: Oo. Kaso, so, kaso na niya, criminal o administrative?
3: Yes, sa kwan. To look further sa kwan. No? So, to dig up kit kung unsa gina na itabo.
0: Oo. Sa inyong investigation na Captain, pila gid sila ka mga pulis ang anaa dito sa area nga naghimo sa ilang I don't know kung matabatog drinking session o ron sa ilang na activity dito, Captain.
3: 38 ni sila kabuk naglangkob gini sila 38 ang naglangkob ani na ay 32 ka mga police trainee and then unom ang ilang field training officer kung mao kana ang ilang mga handler or ilang mga gitawag na ito nga ilang mentors or supervisors.
0: Oo. Klaro na ako ah. 30 kapin sila dito sa area, dito sa beach resort? Ang itong panahon na?
3: Yes. Yes, sa Tampisaw.
0: Uy, ginoo ko. Apil ang ilang field training officer, tuwa po dito.
3: Yes.
0: Ang unom. Now,
3: naman.
0: Oo. Now, Captain, unsay nitabo sa inyong initial investigation ah, sa inyo diya pagkadag investigation, during sa insidente sa kaso sa pagpanlugos, naas na tanan dito even ang ilang unom ka mga field training officer, ana? Or unas lang ni Bia?
3: Niabot sila sa area, basigit sa kwan, no? Basigit sa nagkuhangit sa Tampisaw.
0: Oh.
3: Abot sila, oh. Nagkuhang sila, sa usa sila abot mga 4:30 sa
0: hapon.
3: Hapon sa Huibis.
0: Oo.
3: Sa Huibis na kwan nga adlaw. So it was 13.
0: Oo, Thursday.
3: And so nag-out sila exactly or more or less nagi sa alas 6 sa in the morning of
0: Friday.
3: Sa 14, yes, Friday.
0: Meaning nag-overnight sila dito sa Tagpisaw.
3: Yes, ma'am.
0: Okay, so sabton na Captain, During sa insidente sa pagpanglugos, tuwa ang ilang mga field training officer sa area.
3: Yes, yes, nakasulod.
0: Kuy, ginoo ko. Time sa, balik ko na to, 38 sila kabuok, tanan, Captain?
3: Yes, yes.
0: 38 ang mga training police while unom yes. ang ilang field training officer.
3: Yes, yes.
0: Oo, okay. Now, Captain, during sa kaso sa pagpanlugos, sa inyong investigation, asa ba gid nahitabo dito sa balasan, dito sa cottage ka open, or asa?
3: Sa kuhan, sir, no? Sa... Pwede, di siya na ito.
0: Okay lang. So, okay, okay lang, Captain. Sa, pag na ako'y mga pagkutan na nga dili, ang ayan, kung sa iri. Okay lang, nasabta na mo na, Captain. Oo, nasabta na ito. Okay. But, lugar, tungod kay nag-overnight man sila, webe sila nagsugod, alas 4 nagtigi sila pagpangabot, hantong na-complete sila ang 38, dayon, pag-following day, alas 6 buntag, sa Birnes na sila nag-out.
3: Yes, alas.
0: Appeal tong suspect o ang biktima. Di out sila alas 6.
3: Sila tanan.
0: Sila tanan.
3: Kaya mag-kuan pa man sila, mag-render pa sila sa duty sa Friday. Ito, 5 man sila din. Friday 5 PM kailangan na na sila dito sa STU or STU Damilag.
0: Oo, okay.
3: Kaya muna ang ilahang nag-graduate na maguni sila sa ilang basic program.
0: Oo.
3: And then ang ilan na lang karon kani ang field training nila nga kay muna gini ang sa PNTI no nga kuan. Training 1 year training man ila.
0: Oo.
3: Pang basic to mura sa okay ni field training na magkuhan sila og mga actual.
0: Oo.
3: Actual nga mga pang pamulis nga trabaho para ready na gini sila i-deploy after sa mag after sila mag
0: 1 year na training
3: sa bisok mong sa bisok sa militaristic so ready na sila
0: okay
3: for deployment sa oo. Station
0: ako balikaw na webe sila alas 4:30 nagtinaginso pagpakabot alas 6 sila sa Birnes sa buntag nag out tungod kay mo duty pa man sila sa buntag kay pagkalas 5 sa hapon mubalik sila dito sa RSTO sa RSTO. Kada Friday ba sila tumubalik sa ilang headquarters nila oo okay now captain sa inyong investigation kining 32 ka mga training police asa ni sila nang assign nga mga station lungsod or Discagayan
3: usa ra ni sa team no team Puerto ni siya
0: Puerto ra gid sa tanan
3: yes na almost 300 plus man siguro ni sila nga bats then gipag-abot-abot ni sila sa every station so dire sa Samis or dire rapid sa Moa dire sa Esting bahin Binanoy ba Taguluan and then Puerto Ugman and then
0: Agura.
3: Sa Agura dayon ang na, ako na ibalaan abot dito sa bukid dito sa Campinas or usa pa na nga lugar sa
0: okay so kini sila day but ikaw captain I'm sure niagi ka bangid gihapon ni nitong unang pagsulod mo pagka police allowed ba nang inana during sa field training training nila sa field na sa nangabot anang usa ka resort ana captain
3: sa ako sa una sa pagsulod namo sa kuno bag-o namo gud sa ating training program
0: oo
3: sa amo sa una wala pa man kay station mo dito so
0: bag-o ra man siya
3: amo sa una 2 weeks ra man nang sa kuan ang field training ginamo sa kuan pero so kay gulang kay mga pulis sa una so dito na dayon sa kuan sa mag-transitus battalion.
0: Okay, anyway. Anyway, Rugar, laktor itong istorya, kasupakan, yes, violation, bawal yun na. Nga doon ay itawag team building, kung sabay term gamiton na niya, bawal yun na ako.
3: Yes.
0: But sa inyong investigation, yes. Captain, sulod anang tagpisaw nga beach resort, nangag-inom sila dito, of course. Sayaw-sayaw.
3: Sa ako, you know, sa kung makwangin nyo rin ito, naglalagay na sila pagkaon, napo ilim nun.
0: Ilim nun, tagay-tagay. Tama nagbuntag, kaya tiyan mo na, alas dos, napagyapon sila, naapa sila sa area nga na ilim mga activity nila. Kaya sabi na nila, wala may close, doon na may close door diya, nga rooms diya, cottage diya, Captain?
3: So far sa kuwan ay cottage na kuwan.
0: Close.
3: Mukuan mo sila, kaya naman, magkuan ma sila, mag-cater mo sila overnight.
0: Okay. Although, di lahat ko mangutana, kung nahitabo ba sa sulod, sa open or close nga cottage, basta kayo na dyan sa sulod sa compound nahitabo. Okay. Now, Captain, sa inyong investigation, ang biktima, kanong sa lang sa reklamo, ana dahil nga day or dito na pagkapaluwing din na?
3: So, ang biktima, no, nagreklamo sa ato Sunday.
0: Sunday na?
3: Yes, nag-ani sa ato. Alas
0: okay. So, pag uli, pag out nila alas 6 sa Friday, wala pa magreklamo ang babae, ang biktima. Dito na
3: siguro magrumani no sa napangkita sa estate sa yang truma ana yapang gina kasi sa yang una ana so hadlok siya siguro siya tayang gilitana do unsa yang mangka unsa yang yun ho na ana magina kay dili magina basta basta
0: normal na okay yes. Siyempre mga pulis baya unya dayon na lugar na normal yeah, normal yeah, na siya na saptan
3: iya pa tugi process nga unsa bay pano ni
0: oo. So, kusa siyang midalikyat niya sa police station sa saan?
3: All together sa iyang kuan. Naiyahang, siyempre, ang ginikanan.
0: Oh, normal na. Ginikanan, naagin na. Oo, oh, oh. Okay. But, sa 32, pilas na kabuk babae dito, Captain?
3: Sa 32, sir, kuan ka, wala ko ka, kuan, kung pila ang exact ganyan figure, no? Sa pila kabuk female, pila kabuk male, ano?
0: Oo. Oh. Basta kay 32 ni sila ka mga nag-field training ang mga police. Okay. So, sa investigation nyo, Captain, purely kinirabang duha ang manubag sa kasus magpadlogos or doon ay mga participation ng uban, apanlis ang ilang participation?
3: So, par, sila raging duha ang ikasuhan. Sila raging duha ang gisumbong.
0: Duha ra sila ang gisumbong yun sa aning biktima. Pero sa kadaghan nila dito, Captain, or even baka mga personnel diya sa maong resort, nabay nakuha nato diya nga mag-witness or naka-witness sa insidente?
3: So far, sir, pwede na ito sana ikuha na ito rato.
0: Oo, okay ra, Captain. Sabta na ito na siya. Yes, so, but ligo na kayo na ang biktima. Witness siya daan. Biktima siya, witness na siya.
3: Yes, yes, oo.
0: But ang result sa medico-legal, nana ba yung result kung nakuha ba yun inyong pagkababae niya itong mga suspect, Captain?
3: So far, sir, dili ko ka-istroy ka pong anak, pero napamedical ang ginamit.
0: Ah, napamedical na siya?
3: Yes, oo. Yes.
0: Okay. But sa inyong investigation, Captain, giamin ba ninduha ka mga suspect? Ilang bang giamin? Unsa po ilang point nila po? Unsa po ilang rason nga nang nabuhat nila?
3: Dili gid sila mo istorya sa amo ako galihipe gi wan gali ko nga dili nga nag-advise sa yang uncle or ilang mga printing nga dili gid magsaba-saba dili may istorya kay nani ni sila yung mga abogado sila duha tagsa
0: okay so, sabton sabton yes. Captain nga wala sila mo amin sa imo nga nabuhat ba nila dili wala
3: oh sa kuan mo kuan gid sila
0: mo deny sila mo deny.
3: Yes, yes.
0: But sa unsa na tong deny, normal magin na ang denial, but di na excuse. But mula gina, wala mo ti tao siguro nga nagpasan na ka, nangawat ka, niya, nagpasan, kita ka na nga, nagpasan na, muangkul ka kaya pong kagkawatan. Normal na. Pero dito na kay ang biktima, siya ang witness, magdepende na diya sa medico-legal kung doon na may penetration or mga sperm cell gikan mismo sa duha ka mga suspitsado, Captain.
3: Yes, yes, mangguna.
0: Oo. So ang kaso karon, sumali kompleto na ang inyong investigation tanan na documentation kompleto na kay dito na niyo
3: yes, ni kompleto na. Yes, kompleto na.
0: Oo, dayon dito na lang sa women's na lang niya ang lugar ang kaso na mag-asikaso ani.
3: Yes, yes.
0: Yes, okay. So sige, so sa karon ang suspect kaninduha, unsa man ni do na kuha ni sila kanibang kuhao ni diya sa inyong kustodiya or kinsa may magkustodiya ni nila?
3: Sa karon POPC paminisya sa personal defect sa diri sa amo under police custody paminisya so pag magawas na to ang kuan ang resolution ma-forward na to sa court then magawas na din to ang ilahang para dito sa commitment so most probably madala ni siya dito sa Initao.
0: Okay.
3: Provincial jail.
0: Okay, so anyway, ang biktima naman yun, ang midoldi ha, o positibo siya, dili man yung matawag natong, nagbinuang lang, o

0: Camino nato karon, ilabinas sa mga tagtungod o ilabinas pamilya aning biktima in town sa maong karahasan, Captain?
1: May buntag sa tanan o trono, subli. Kami sa PNP Hasaan, wala gid kami na kuano, wala gid mi nagtapig-dapig. PNP ba ni siya? Sa kami, wala mi na kuan special treatment diri. Makita gid ninyo, mga katawhan diri sa namin na karon nga ang PNP sigun so good nga kung internal cleansing kung mga katumangan earrings so kung sa mga galing ang nakasala ng mga kapulisan dapat ito ipapahawon kay kana mga pamatudan man sila so dili gid maayo dili maayo nga kuan pulis pa siya pulis na ana diba sud kaayo paminawon o mao to magduman.
0: Salamat kayo, Police Captain Jerome Kapangnan. Sir, salamat kayo. Uga, good luck sa iba pa rin kamot ng matagagustisya ang nahitabo sa inyong kaubana nga usa ka membro sa PNP nga gipanamastamasan. Salamat kayo, sir.
1: Salamat kayo, magimano. Mag-ingutan sa
0: tanan. Okay, salamat, sir. Inyo nakita, inyo nabati, may gala, pinagi sa Tumagnum Live ang rugar. Ato pag-update, mga igsoon, diya mismo sa kaso. So, tinaw, klaro, gikan mismo, may gala, sa Pulis, hipi sa Hasaan Police Station under Seligiwar, ang 32 di ay mga igsoon ka mga pulis. Apil ang ila may galang field training officer nga unom. Tua di ay sa beach resort may gala na naglala. Nagdalag pagkaon, nagdalag inibnon, nangagahapi-hapi, violation. Og dili og wala ka na. Gitudlo kanila nga while na sila sa training tuwa nag team building or on siya by term tawag lang niya may gala mga yabo gihapon ang kaldero niya ning mga senior police officer nga matawag na to nga mao ang ilang field training officer wala untay krimen nga nahitabo kun wala mangagto dito may gala sa Tagpisaw Beach Resort diyan na pita sa playa Hasaan nangagkaon, nangag-inom, nangag-binuntaga og lala. Kuy Diyos por santo, Ginoo ko, may gala. Unsa ba kini nga field training officer? Gitudluan ang iyang mga bag-ong nga mga polis. Gamunya tumbuhaton, maglala ta, inom ta, hala sige kaon, magbinuntaga ta. Unsa ni tabo, may gala. Giisbiring hoy ang ilang kaubang polis, kababay.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabe, mga igsoon. So, wala ba kay panugot pod sa ilang mura ba bitaw gani magison organization ba? Wa ba ka magingon ang ilang filtering officer ga sige, ismiring huya ninyo. Ikaw pulis ka babay, sige pagpa-ismiring hoy. Aron hingpit naging kang pulis. Pasar na ka sa tong training 1 year para ba ni? 1 year para ba ni nga field training of pagka PNP ninyo. Kuy pastilan Ginoo ko migala. Sa dilang, ila-ilahon ta sa sunod tang programa, kinsaning unom, nga ilaon tang mga mentor, mauntay mo trained, mo'y mo tudlo kanila, apan tua, gidala, ang 32 ka mga pulis, dito sa beach resort, nangaglala, inom, tamas ginawa, pagpangahubog, gitabangan o ismeringhoy, ang ilang kaubang pulis.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Pastilan, pagkadako kayong kaulaon, may gala, kini. Pagkadako kayong kaulaon, mga igsoon. Training? Nangagto mo dito sa beach resort ka nangag-inom? Pabuta, kinsaning unom ka mga field training officer. Api kita sa oras, lapas tagpila ka minutos, may gala. Tisar tawag makadawa din nga isyo, may gala, gatong plapon. Kay dili, kini, mga gala, ordinaryo, nga matang, may gala, sa kaso. Nakalighot ning usa ka bana nga iya may galang gi kulata giyang gidunggam ang iyang asawa kakalay-kalay ba ning classes bana ikaw asawa pailig kaso ni baliko nako 9262 ang Republic Act nga moy mo puteher kanimo kamo mga asawa kuno galing kamo hilabtan dagmalan sa inyong bana dako nga kaso ni kun ikaw karon lalaki mo pasakit ngadto sa babae dako special kini nga balaod para ngadto kanila busa. Ayaw ka mo pagpanghilabot, pagpasakit, gato sa mga babae. Inyo siguro palamian, okay. Walang tigong oras, may gala sa tumarikuban sa itong programa. Pabuta kay kundunay mga pulis, mga igsoon, nga illegally, nangagtos dagat kay nangagtagpisaw, may gala, pagpagahulog.

0: gihubog, giismiringhoy ang ilang kauban. Doon na siya usa ka pulis, ugma, pabuta. Sa diha, may galang na aktualan niya pag uli islang balay, giismiringhoy sa pagiging asawa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pikitas oras, ay kalimot may gala sa usa ka gagawas ng katilingban, katauhan labing gabhanan, managlahi man ang atumbaruganan, hukom sa katauhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: GTX 500 Health Alert. Mataas pala ang imo blood sugar.
3: GTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: GTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: GTX 500.
3: GTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ang makan nag-start o GTX 500?
4: Magduha pa kasi man na.
5: Yun sa manipag pag-inom.
4: Muntag o happy eh.
5: Kapila na may sugar ni
4: 126 na lang.
2: GTX 500.
6: Sa unang panahon, ang pinaka the best nga supplements nga naa para sa mata, nga muhimsog siya, ang vitamin C. Mas unay problema sa mata. Antioxidants gin na ang perfect o maayong nga imnon. Nga in terms of antioxidants, ang supplements karon nga so far as what I observe, nga taas kaayo og antioxidants. Remember, na ay 1.3 million ORAC scale or ORAC value kining ato ang DTX 500.
2: DTX 500!
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginom. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika.
6: Sa disugard sugar cane pa lang na, sa katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na ay 1.3 million antioxidants. Pero, hinumduman na ito nga ang DTX 500 na apun na'y ampalaya. Momordica charantia. Ang ampalaya, maaypon na sa mata kay in terms of complication nga gikan sa diabetes, kanang gitawag nga diabetic retinopathy, pagkadaot sa mata na ito, uncontrolled nga sugar. Ang ampalaya nga naa sa DTX 500, maayo po kaayo nga mo control sa sugar para makalikay sa komplikasyon sa mata due to diabetes. Makabuta man gini. I think 2012-2013 when I was assigned in Davao City na ako'y pasyente sa clinic nag-visit. Regarding sa iyahang problema sa iyahang bata, imagine na 12 years old, I think 13 to 12 naiide nga na edad. Problema siya kay ang iyahang bata mukalit og kawala ang pananaw, gakaop ang pananaw. Murag makuya pa, tama tod ba? Luya ang bata and it was found nga ang bata na ay diabetes. So grabe no? Ang sakit ron nga kasagaran ato ang nahibalaan nga may edad pang tigulang nga sakit na anas mga bata. Bisan gani ng bukol, cancer, 1 year old, na anay ingana nga mga sakit. Bata pa, nanay high blood. Nagkadugay ang sakit sa may edad na anas mga bata. Unsaon na to ni pag solvan ning problema sa bata kay gakahanap ang bata na ay diabetes. Ayaw kalimot DTX 500 Mighty C. Muni supplements specialist sa diabetes. Pang sugar, pang diabetico kininga klaseng supplements. Pwede tang kainom 3 times a day, buntag ug to hapon. Pwede pod pag mata sa buntag, pagkatulog naka DTX, naka Mighty C. Naa kini sa mga butika ug pharmacy sa inyong mga lugar.
2: DTX 500 Health Alert.
9: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sina sa DTX 500. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang para sa mga pigado, mga maka bulig kag makapapansa lawas ang tao. DTX 500.
2: DTX 500.
8: Mabalisa mga butika.
6: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tayong konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday, sa clinic na ito sa Cagayan de Oro, sarado.
8: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: TTX 500 Health Alert! Mahig ko bala ang imo dugo? TTX 500! Masamig ka bala ang gina-allergy? TTX 500! Ang TTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. TTX 500! Masalikan! TTX 500! TTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaot sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
2: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
12: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C! Mapalit sa mga buti.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibag ko nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo!
2: Ay, wala ko'y sukli!
4: Wala yung sukli!
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: mataas pa na ang imo blood sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: TTX 500.
0: Ang TTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: TTX 500.
0: Asal rikang
1: epic
0: tipo.
1: TTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka pod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
14: Oras, alas 10:41.
11: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras sa alas 10:43. Sige lang, kumusta? May ngunto kandaran. Welcome sa pregoban din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Yung buman. Ang inyong tulumanon, may gala. Ito, Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Karamang lawa, may gala. Martes na. Pizza. 18 na may gala. Sa bulan, sa Agosto, tuwing 2026.
0: Magnum
1: 8-8. Guwapo ni may gala. Patul pa sa mga magtukod may gala. Negosyo, guwapo ko no ang 8 may gala. Kaya ang Agosto, 8 man. Bulan may gala, 8 siya. Unya, 18. Pero sa bang mga tinuan, may gala, ang Agosto may gala, ghost month. So, dili ko naman may gala. Labi na, magtukod kag balay, magtukod ka tanan, og negosyo kay ang Agosto, bulan sa Agosto may gala. Usak ko nung ka-August month, mga egzoon. Kining ghost month, mga gala. So, I don't know, kining mga tinuan, ulong uban, muna ilang lugar, gihimo may gala. Pero uban, may gala, di mo to ang ubasap, gatoo. Pero yung pa nilang pizza 8 may gala, swerte ko nun ang pizza may gala sa kanina ng number.
0: Magnum in action!
1: Labi na may gala, kay karo 8-8. Tayo'y mag 8-8.
0: Magnum in action!
1: Kana may gala, so Agosto 8, Agosto 18, diba? Agosto 18, so 2026.
0: Magnum in
1: action!
0: Muna
1: may gala, so muna may gala mga tinuan sa uban nga pag-abot sa July, murag paingon sa August may gala, ghost month ko nun siya. Mauna nga ang uban may gala, matingala ka nga ilang mga balay, wa man giundangan magtrabaho. Giundangan may gala kay matupad dili mayo ilabi na nini nga klase nga bulan.
0: Magnum in action.
1: Depende siguro may gala sa itong mga pagtuog yapo na mga egzoon.
0: Magnum in action.
1: Dato para ko mga dinis ato tulong may gala sa pwede magbalansyo na ato na mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagawang. Salamat kinong Yesu Cristo. Salamat Diyos sa mana ng Diyos Espiritu Santo sa maghihata ka namong laing adlaw sa pagkatod mo ka namong Ginoon nining laing ginong kautuhon sa laing kinabuhi ginong ay maghihatag ka namo. Salamat ginong sa mga grasya ay maghihatag ka namo sa matag-adlaw nga tanan kami magkampo kanunay. Ngayon sa nang panahon ay magibubo din ka namo ang grasya. Labi na, ibubuhi sa ginong grasya mga nagantos sa karaplinan. Ginong kami magkampo o maghangyo kanimong ang dami mo kaming palayo kanunay sa mga lisgrasya katalagman. Labi na ginong sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan. O kami ginong magkampo ang tayo mong iusawon. O gaimong ginong tagaan sa kalinaw ang among nasud sa Pilipinas. Ilabi na nining among mga katalagman kanon kainit o mga pagbaha sa among palibot. Kami ginong kanunay proteksyoni o palayo in taon sa mga nagkariya mga pangitabo sa among palibot. Salamat ginong sa abong mo kami kitagaan sa kanunay sa kabasog sa lawas. Ingaman kami magkampo kanunay. Ngayon ta imong ihatag ang kabasog sa lawas sa abong sa mga nagpaskiton nga nakaroon sa nagkariyang tamulana. Pasilosab kami. Ginoong Isu Kristo sa mong mga salangan ni Mudeka. Nimo yung umang kami, anda po silong atos mga kasalakan na mo. Kiling tanan na magpangayapin kang Kristo, imong bugtong anak, buwing nagalit sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: May ngoto sa tanan. Kanino tanan, may ngoto.
0: Magnum in action.
1: Breaking news, may gala dito sa, Zamboanga. Usa katungan, may gala sa Zamboanga. Oy, may gala, duha patay, duha may gala ang Samaran. Breaking news. Human, may gala, dunay na itabong Pinusila, may gala. O di magani Pinusila, kung dili mga tinunan, gipamusil, sulod sa eskwilahan, sa Atinyo di Zamboanga. Gingon may gala, duwang patay, duwa sa may galang sa marang kanong buntag.
0: Magnum in action.
1: Wapo na ba kay Carmas, may galang usaka tinunan, mula kayo dino siya ni grade 10 or grade 7. Mga bata pa kay high school pa. O so, high school pa may gala, grade 7 mga egzoon, mauni may gala ang mihimo sa pagpusil, din sa duwa ka mga tinunan, nakaangol sa may galang duwa ka tinunan. So delikado gyud kay Megala no kay while kita ang atong gahimuon mao ang pag pangitag paging unta dili gyud matinuod og malikayan kini mga usama niini ay dito sa Zamboanga City Megala grabe gyud duha gyud noon Megala ka mga tinun-an ang nangamatay duha Megala ang samaran gipamusil Megala patsada kay armas sa nasangpit nga biktima
0: ano suspect in action
1: sao na lang Megala nilo sa dapat gyud ang atong mga Guardia may gala kay kini Ateneo di Kwamani, di Zamboanga. Purabag pa sa ito, Ateneo di Cagayan, Maraginana. So kung kani, Ateneo di Zamboanga may gala, o ni grade 7 may gala ang suspect. So tiyan mo ka na, kalinghon ka sidad, pero grabe may gala, no? Wala gini ato mga, kani ato may gala karong kwan lagi. Kini nga, mga pagbuli, sa panay, kini ato makita sa mga sa ato mga cellphone, mga Facebook, nga dadi ang may gala ang tanan, mga demonyo tanan na. Unsaon may gala pagpatay unsaon na musumurag ma tanaw na diya diya may gala mo na murag awaton sa ba mga tinunan labi na sa mga patanon
0: in action.
1: So muna may gala breaking news sa babuta lang dugang kalambuan ini kaya among gimonitor kini kaya murag para mamaw na may gala sa natabos takluban sa takluban duha man to kabog sila kini may gala nagsulo flight kining nasangpit ka tinunan dalag armas gipamusil may gala iya mga kaklase Oso, kay pamusil, may gala sulod sa eskwilahan, kagina alas 7. Timing yun, may pagpangsulod sa mga tinunan, may pagsugod sa klase, may gala, birada na yun, kining usaka grade 7 student, may gala, nga lalaki, nga gagwapo na masalmas, kay pamusil, may gala, ang iyong mga kaklase, muna may gala, ang nispat, duwang patay, duwang sa may gala, ang samaran.
0: Magnum, in action!
1: So, di nang isip, may gala, no? Muna nga, dapat alerto, o kanunay bantay, may gala, sarado, ginang ato mga tunghaan, mga isoon, batok sa mga tinunan, nga nagdala magdadala may galag armas.
0: Magnum in action.
1: Pagkita mo magud mga gala sa Tacloban, pormero lang to mga Exxon, di ba? Pormero lang. At check up kuno hay pero pagabot sa unahan wala naman. Maylas pormero may galag ipangkapoy ang mga guardya sige ga check may galas mga tinunan.
0: Magnum.
1: Di nakasulod. Ulo sa buwang ka ni siya pero mula gina nga ang ato diha di ta mo kumpiyansa kay delikado may galag karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Amo na may gala, sumay ka bad news. Amo na bad news may gala, duha ka tinunan patay. Duha sa mara may gala, humang ipamusil, sulod sa iyang mga kaklase, iyang kaklase na. Sulod may gala dito sa Atininyo ni Sambuanga sa Davao sa Sambuanga City.
0: Magnum in action.
1: Sabta may gala, sumay lang nga bad news may gala, gingon na Ilpig Habagat, Megzoon, karon. Mawin na ka-epekto may gala, pagay sa Luzon, karon panahon na. Nawa gingon may gala nga. Kini may gala nga. Nahitabo may gala nga. Baha may gala hagapon dito sa Luzon.
0: Magnum in action.
1: May nag-Luzon may gala halos na ang NCR. Wala na given na ang NCR. Dito gin may gala ang Lampurnas pagayo. Nagingon may gala nga. Kini nga nasangpit nga ilang na sinati nga. Ulan may gala kagapon. Mura isang balon o sa kabulan may gala nga tubig. Usa may gala kabulan. Nga ta uwan may gala kining ilang kagapon ha nagsugod may gala sa buntag paingon sa hapon mga alas 2 pagabot may gala sa alas 2 dito ni saka na may gala ang tubig mao na kun tanaw nimo ang Metro Manila luoy kay dunay mga lugar ito nga lampas tawo gid may gala ang tubig kanang Makati may gala so salagma ra makita sa mga lugar tingala kas Makati may gala gibaha tanan. Wa na pili may gala halos sa Manila gawas sa tumidyo na ka-elevate. Punto wala may gusto ubig. Pero sa mga dunay lahom-lahom, mahurot may gala, wa ginagmahay mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Nga nakita may gala sa pag-asa, nga kanang tubig may gala nga naasa NCR karon ilang gikwinta may gala nga mulag halos o sa kabulan nga ulan kana nga ginaganon sa tubig. Pero kagahapon, gibuhusan sa may galag pila kauras, mauna may gala nga wagin may tao na may gala, wagin nagmahay may gala dito sa Kaluhan karon
0: o
1: sa Luzon area. Amo na may gala. Daw karong adlaw, wala may gala impeachment kining trial. Ano mag-impeachment? Pangundang sa muda, oy. Undangan na ninyo, ay pulos may gala ka ng kalihukana na naidagang ang problema. At sige lang, ato sa nang ipadaplin. Ipadayo na ninyo na mahuman o mahanay na ng tanan. Magsige mong debate diha, sige mong pangatawa diha, wala niyong tanawa ang mga tao, gaantos na, kung baga langoy-langoy na sa Dublin, may gala, daghan na ka ng agubang, sa kinan, mga tao, may gala nga na purisyo, tungod may gala sa baha.
0: Magnum in action!
1: Kung yan nagya punta may gala, sige, yung atong may gala, niyan ang atong impeachment nga, pwede mo na nga ito sang ipospo na, dito na ito sa sunod na, Disyembre pa kata magtiwa sana, kadili na importante, karong importante, kini may gala ang sana ito ng kini mga problema karon nga itong itubang.
0: Magnum in action.
1: Mga na bad news may gala. So karong adlaw, wala impeachment sa kay mag-impeachment ka galangoy-langoy na ng mga tao. Ang uban may gala, wala na gani mga tindahan to, wala na mga bli kay nangasudlag tubig ang ilang mga negosyo dito. Unya, ang ilang itubang impeachment lang gapon.
0: Magnum in action.
1: Taon sa bataon mo eh.
0: Magnum in action.
1: Wagi nakabadlog taon ninyo nga magsige na lang mo inana. Unya, pwede ba nato lang di sa nato na karong buwana, di sa ta mag-impeachment kay murag lain mag-ulaw magayo sa mga tao. Gagasto ta niya kanya ito igasto sa impeachment pag ipalit na like bugas, ipanghatag din sa mga tao nga nabaan din sa NCR.
0: Magnum, diba? In action.
1: Sige, tagasto million-million may gala o niya niya tinuod ng problema, dapat kanila ito i-priority. Ayaw sa nang inyong mga gabuhaton niya, kahit dili na walay mga tao malipay na, kamuray nalipay niya.
0: Magnum in action.
1: Oh, bebe, muna siya mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Bad news, kid may gala. So, dinitas good news, para medyo bintahag gamay. Ang good news may gala, libreng rides niya sa unto o sa hapon.
0: Magnum in action.
1: Ang libreng rides may gala, dili na itong murag niya maglinya ka niya. Dito na ipanghatag ang mga tiket sa mga barangay. Sa mga barangay, kapitan may gala, oh, pilan yung mga tao niya, oh, muna siya. Kaya kato ni Agi may gala, libre to, kay sponsor mo na isa itong mayor sa nakapay siyang pamilya, ang naitabo mga Exxon, Muraga, usa ka baryuhan, may gala, usa na ka lugar. Taghang ka estudyante, pero sa mga kwarta ng estudyante. Pero aron nga mabahin-bahin sa pagpatagag sa uban ng mga kabos. So ang gihimo may gala nila karon mao, nga gihatag may gala dito ang mga tiket ng mga barangay. Aron nga, oh, mga barangay, dine, oh, muna eh, lasi, tanaw mo dito, sige, libre.
0: Magnum, in action.
1: Pinala, may gala, may tabo, may gala, karong nga panahon na.
0: Magnum, in action.
1: So, diba, so, samtang may gala muna, may gala, samtang sa itong line good news, may gala, niya itong way mga trabaho, mga Exxon, ang Magnum Radio, may Exxon, doon na tayo, Magnum Job Hunter, may gala, na kinala, may gala sa lalayang mga posisyon. Oh, so, may gala ang Magnum Radio, so muna, muna sa may gala ang lindot sa may gala ang lugar. Good news, may gala, karoon mo na yung basahon tani. Ilabi na may gala sa mga posisyon, ha? Ilabi na kung ikaw gusto mag-reporter, may gala, technical, sa technical,
0: admin
1: sa admin, mga Exxon. So, way mga trabaho mo niya, niya trabaho, may gala, nga nagulat ninyo sa atong sibihan.
0: Ilamo
1: niya, ito na yung detalye. Samta, may gala, sa mga balita lokal, may gala, gingo, matod pa, tungod, mga Exxon, sa kini may gala, gikablakan nga init, may gala, sa panahon, El Niño. Karong may gala nga pila ka mga adlaw, gingon may gala. Karong adlaw, karong orasa, nagpadayon may gala ang meeting karon. Uban sa itong mayor sa Lakbayan, uban sa mga nagkadayang departamento may gala, diya sa City Hall o National Offices para iskutan may gala kung sagay mga isaktong preparasyon, kalabot may gala nini, batok may gala nini atong ikabalakan nga kainit sa panahon ng atong lugar sa gubangon karong pipila ka mga adlaw.
0: Magnum in action!
1: Sa amdarog ang balita may gala, gingon matod pa nga mananagat may gala, dinisato sa Lakbayan, apektado na sa may gala sa sobrang kainit.
0: Magnum, in action!
1: Isa na mga mapiktuhan man nga bugnaw man ang dagat, di ba ka namang mag-antukas laod, init ka may gala, mura kag mapaso dito, so di ka kagwanta mo ng gamay rang uras ni mo. So at balihon siyong nato, ito tas gabi inasan mga yun managat, di ba?
0: Magnum, in action!
1: Samta may gala, cellphone signal, katunggingon nga hayan na putlon may gala, karong apitsa 27, 28, 26. Wala pa makunoy klaro mga Exxon kay doon akunoy mga sugyot nga nganong sa ubang mga lugar. Wala man sila mga ikalay kanabang gingon nga ang ilang signal sa cellphone. Wala man pamutla pero okay man. Successful man may gala kunoy ilang kalihukan. So muna karon doon ay request may gala ang atong pulis sa idunog sa may tabuan eh kay ang request may gala wala ba ito na dayon. Na muna itong gusto klarohon may gala kay sa ato mga kunanda, pag naedag kong kalihukan, putol gina itong signal. Siyempre, mapulis yung itang tanan. Kaya wala may signal, pero kini may gala nga development karon sa atong Kagayaan Festival, mga Exxon.
0: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! Ito ay klaro, may gala, tinood bang lugar din ay padayon ang pag putol may gala sa signal, temporary pagputol sa signal sa itong mga cellphone, sa mga dagkong kalihukan, sama sa Civic Military Parade o Marching Band Competition. Kini may gala ng atong 28 may gala, 11 na sa procession. Diya may gala sa atong sa pizza 28.
0: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Ito sa pizza 26. Pero muna ito ay klaro, kaya muna yung pinakalitis update, ito na hipos may gala, kalabot ni Ningingong matod pa, dili na ipadayon mga Exxon ang pagputol may gala sa linya sa atong mga cellphone.
0: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Sige lang, ato na ipala para masaya na ito may gala.
0: Viva! Viva!
1: Yababuta sa mga Exxon kaya atong ato may gala, gimonitor may gala, kining lain na sa mga panghitabo may gala, sulod sa eskwilahan. Dito sa Zamboanga, sa Ateneo ni Zamboanga, dua may gala, patay ka tinunan, dua sa bang sabara human, usa ka tinunan nga grade 7, nagdalag armas pag sulod sa eskwilahan, gay, pamusel lang yung mga kaklase.
0: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva!
1: Kuya na bagi kay may gala ng atong panahon karon, di ba? Kuya kayo?
0: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva!
1: Una itong gingon, asa ba giliwat may gala ng itong pangitabo karon?
0: Reklamo, i-Magnum!
1: Asa ba giliwat may gala kini itong pangitabo karon nga muragwa ay kahadlo ka mga tao?
0: Magnum, in action!
1: Sa itong mga dagko, ito may gala, gika sa Kaluan may gala, baha sa Luzon may gala. Kuy, ginoo ko, amot ka. Gibasol man may gala, kasi sa itong Vice President. O ni Congressman na Atras Abante.
0: Magnum, in action!
1: O, so kaya nga ito ko nung Vice President, kalakaw-lakaw na kuno niya, gibasol niya mo nang nag-grabe ng baha sa kuan sa Luzon may gala yang atong Vice President kalakaw-lakaw aso ba buhato ni suyupo niya na may gala nga tubig niya
0: Magnum in action.
1: Oh so mo na may gala gibasol niya suko na kuno Ginoo mo lagi na pangutan na may gala kagina sa Magnum 45 sa lugar komentaryo may gala ni Congressman Atras Abante mga Exxon nga matod pa kasuko na kuno suko na kuno Ginoo Ora tungod may gala sa flood control corruption Mike Zon.
0: Diba? In action.
1: Or ibasol ba ang uba kay gibasol man na si ang Vice President sa kadagang kay Estados Kalibutan na ang DPW sa tanan diha wa gi siya na mention gawas may gala sa Vice Presidente. No, sabi may mo Vice Presidente yan nga kalusot may gala yan na suyupo niya na himno niya ng tubig diha nga baha. Oh, so alam siguro sa pagka kaning aning di ba kaning epektos ango-ango na may gala ni.
0: Magnum in action.
1: Wala kayo nakita nila Mike Zon. Ang unsay rason nga mga gala, di ba? Dapat bisa nga, muraga ka na siguro. Kusog kayo nga ulan. Siguro, tungkol sa kakusog sa ulan, muna ang diigin mapungan. Bisa pag na ay flood control. Wala magit may gala. Kaya tungkol na kuno kayo, kulag flood control. Kisa ba yung wala magtaod niya? Di ba? Karoon ang isyo, iskandalo may gala sa flood control. Na ay mga dako kayo nga kandidat, billions of pesos may gala, trillions of pesos, ang gigahin mga Eksoon para maghimutag kanal, may nalang pag musakan tubig, dili kayo lugar, kung naman gani mo muawas, ginagmay na lang. So ina na may galan, dagan. Pero nasairan ka ron, nga ang kwarta niya na gikawat, gibulos sa may gala, gibahin-bahin, gisulod sa malita. Balik na po taning isyo, di ba? Kahit bahaman, hindi na malimtan. Mauna ka ni siguro, lugar pa, kasuko sa Ginoo, kanangin na kasuko sa Ginoo, basin tinood na kasuko sa Ginoo.
0: Magnum.
1: Kasuko sa Ginoo tungod may gala sa korupsyon. O niya, tungod may gala sa iskandalo sa flood control. Wala ba na kanyang to? Diba? So, siguro muna ni, ang gingon may gala nga pagpanumlom sa katawhan, kay bisag usahon niyo may gala, nitugan ka o ni sumbong ka nga muna ni bawaan mo, gibahin-bahin ang kwarta, ang mga nanumbong may gala, mo'y gipang sumbong, mo'y gipang briso may gala.
0: Magnum in action.
1: So ang Ginoo, dili mahimot niya na, suko ginang Ginoo na usab mo. Kamo mo'y nanuli sa kwarta, mga waylabot, mo'y inyong gipapriso. Agoy. Di ba, kamo ang nangawat, kamo ang nagbain-bain sa kwarta, ana unta para at least maproteksyonan ang katawan sa mga baha nga may tabo, kamo'y nagbain-bain, karon nga nangabisto mo, ang mga tao nga nagpiait, mo'y inyong gipapriso. Kamo nga nangawat, libre. Agoy, Ginoo ko na unsa na ba?
0: Magnum in action.
1: Sa may ginaadi, sukos Ginoo may gala, wala mo pang kilati niya. Siguro mga gala, kilatan mo sa kasukos Ginoo. Mauna may galang sitwasyon. O sumauna may gala, karon dito sa, ang tinor may gala dito karon sa Kaluhan, sa Luzon, at ilang kayo sa NCR. Sa Luzon mismo may gala. Pero mas grabe may gala sa NCR, ka naman daghang ganyan mga dihamang gipandala, may gala ang halos mga malita. Gibahin-bahin diya may gala sa mito sa Metro Manila, NCR. So, National Capital Region, mga Eksoon. Now, kini may galang kagahapon lang ako, nakatong kagahapon, habagat to ha, habagat. Sa Banabana, may galang sa Pag-asa, gingon may galang, kini may galang tungkol sa Southwest Monsoon, mga gala o habagat, dito sa Metro Manila, gingon may galang matod pa, nga kini nga sitwasyon may galang matod pa sa atong, sa kiniba nga DOST, nga gingon matod pa nga kini, mura may galag nag-equivalent sa usa ka bulan nga walay undang ulan. Meaning ulan gyud kadlaw, usa ka bulan. Pero kagahapon nagsugod ang ulan may gala alas 9 sa buntag na human alas 2 sa hapon, mao na ang resulta may gala nga halos lampas tao may gala ulos tao ang baha may gala sa ubang lugar sa Metro Manila.
0: Magnum in action.
1: Grabe diba? So sa usa mura ba gi-compare may gala ni atong dunay ilang gi-compare may gala kini siya ni atong dunay bagyo may gala sa katong may galang undoy. O diba? So, nanunong itong undoy sa 2009, mga Eksoon nga din, taas kaya pong kayang tubig, murug mo ni siya, oh. Mo ni ilang ibanabana may gala, o niya, may matok, bagyong insakto, kini siya, kagahapon, habagat lang siya. Pero kayang ulan may gala, alas 9 buntag, hantos alas 2 hapon, so, mo ni may gala nga, sabi, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, lima lang ka oras, ilang i-compare may gala, sa usa ka bulan nga ulan may gala ang lugar na itabo. So kini unta sa normal nga panahon usa ka buwan ayaw lugar na ang tubig sa Metro Manila. Pero kagahapon lima ka oras lang grabe may gala ang baha may gala sa Metro Manila.
0: Magnum in action.
1: Pagkata na usaw din yung mga talibat doon eh. Diba? So kini kasukos Ginoo eh. Kay gusto mong kundila may gala walaon yun ang isyo sa flood control ang pinakagrabe o iskandaluso kayo nga korupsyon sa Pilipinas. Pukos na sila may gala sa impeachment. Dito na yun. Pukos. Hala, pukos. So, dito sila may gala. Focus. Para ginmawala may gala ang isyo sa korupsyon sa blood control. Tanawa may gala karon si Martin Romualdez. Panahon, mga Eksoon, sa gihimo may galang suna sa itong presidente, una ginagisgutan na may gala ay ang igagaw. Sakit man kuno, pero mulagi kuno na manubag. Di ba? Sakit sa kuan kuno kay si parente ragod. Nakaroon may gala, asa man to yung giingon nga lugar ipapanubag. Ang yan tubag sa itong presidente may gala, simple ra kayo. Gisalig ko na sa ombudsman. Agoy mo ba? Gisalig sa ombudsman na, usaw pag... Sus ginomas.
0: Magnum in action.
1: Munang uban, asa naman itong ipasalig? Pero muna ilang asukdanan may gala. Once, mga eksoon, dili nila mataral may gala si Romaldis may gala, congressman. So, muna lang alam na nakin yan. So, muna gingon may gala, di nagyod samot musalig ang katawahan ni anak. Kaya nanaon ta may gala, pero katunong wala may gala malambigit sa corruption may gala sa flood control, mao na ilang ipanginitan unya ipapriso may gala ang uban nga priso na gyud.
0: Magnum.
1: So diya makita may gala sakto si Congressman Atlas Abante may gala, si Pase Bishop, kay Bishop mangono siya. Ang iya may gala nga nasuko na gid ang Ginoo. Asa man nasuko? Asa siya nasuko? Di ba? So nasuko na siya may gala sa naitabo karon. Mao na nga dili undangan o kadunay may gala nga ipabaha gid ang na NCR. Kanaman katipok may gala diya ang gabayin-bahin may gala sa kwarta nga gisulod sa malita.
0: Magnum in action.
1: Di mangin mangangkon may gala hantog karon. So mauna nga dili gud niya undangon sa Ginoo ang pagpahinumdo may gala nga mao ni ang tinuod nga problema sa Pilipinas kining corruption sa flood control nga nawala may gala karong panahon na taliwala may gala nga nadiha niya ang mga akusahan mga igsuon nga mao ay responsable mao pa mga isog may gala kayo. Nanggukod pa may gala sa mga tao nga wa ta nakahimos binuang.
0: Magnum in action.
1: Sila nanggukod may gala. Like for example nga si Erwin Tolfo. Di ba? Sa siya may Blue Ribbon Committee Chairman ko no. O niya siya may gala. Appeal may gala sa nahatnan base sa mga nagtistigos nga na-appeal sa nga gihatnan ng pila ka malita. Ay, paistoryahan may gala. Murag kurik yapon may gala nga senador.
0: Magnum in action.
1: So muna nga mag-imbestigar sila. Galisod sila. Asa sila mag-una. Kaya ikaw gud nga usaka nga dapat imbestiga niya, ikaw nang imbestigar sa mga anomalya niya, dapat ikaw may gala mag-imbestigahon. Ang sa pagkakita sa kamatuoran niya, kung ikaw mismo nga mag-imbestigar, suspect may gala sa nasangpit nga pagdawat sa Minalita may garang kwarta.
0: Magnum in action.
1: Diba? Munang ikaw suspect, ikaw pa yung mag-imbestigar sa krimen nga nahimo nimo. Alang-alamin ka nga, kita nga mo sa imbestigasyon, no? Klaro kayo, sino klaro? Ako gidayon na napadalan po ko, di ka na may tabo. Imo kinang ipangimakak para makalingkawas ka mga igsoon mo na. Ensakto si Congressman Atlas Abante may gala nga nasuko na gid ang Ginoo sa mga tao nga responsable sa kawat may gala sa flood control.
0: Magnum in action.
1: Oh, so nasuko na gyud. Apil sila may gala gikasukas Ginoo. Dila kay sila man ang nadiha nya di man gid nila gusto ipagawas ang kamatuoran may gala sa korupsyon sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Oh, sumona may gala. So mao na nga karong adlaw, wala sa impeachment karon mga gala. Oh, wala sa kay baha may igsoon. So wala man sa interesado maminaw na nila kay naglangoy-langoy na ka may gala nya maminaw pa lugar ka sa ilang gipanghimo diha.
0: Magnum in
1: action. Wala na interest kay sa interes ang problema karon galala may gala sa Pilipinas labi nang baha. Unya karon may gala manumbok-tumbok ta gisen lay tawa tong pasangilan tong usba. Grabe na ni.
0: Magnum in action.
1: Hindi may galagubang tagas. Pagdagan may gas, panagubang din sa atong tulungan itong oras, alas 11:08 na.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500 makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch, no worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gila namang balita sa mga panglawas. Ang toxin mudaot sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Kumadukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras, alas 11:14.
2: Time Checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Pagkana pita sa ato para kumante ni sa ato ng tulumanon to may galang Magnum in Action.
3: Magnum in Action.
1: Kaya kay mga text reaction may galang din, no? Mula kayo nagkatawa mo ba may galang ang baha may galang gibasol sa usa ka tawo lang sa atong vice presidente. O mura ba ka usa sa may galang hinungdan nga nagbaha may galang Metro Manila.
3: Magnum in Action.
1: Katawa ng iban may galang. Anyway, Magnum sa ato para kumante ni sa ato ng tulumanon. Mga action, pabuta kay dinisat na kay ang ato may gala karon pitsa 18. So sa pulo kadla na lang, magfiesta na ta may gala. Di ba? So 10 days lang, sunod simana na gina yun. Sunod simana na. Pura magla lang may action. Muna nga, ato sa i-focus din eh. Labi na kay karon sa kadlawa, libreng rides diya may gala sa atong karnabal. Nasa sa libreng rides sa atong ibawaan, ang mga ticket may gala nga para sa mga gusto may gala nga mutanaw, libre. Tuwa na may gala lugar dito distribute sa mga nagkadayang kabaranggayan.
3: Magnum in Action.
1: Nila ni Kapitan Agoy. So tanaw na to may gala ga, pero sabagay di magin mga community mong tanan. Limitado lang may gala sa munisya ang dagan. Libre mangod siya, libre siya, limitado. O muna nga tuwa may gala kay last niya itong pecha 13 maabot man sa kapin sa City Mill ang nakapaymulos may gala ni ini. Libre ha. Sponsor may gala sa pamilya may gala sa itong Mayos Rakbayan, Mayor Clarex Oy.
3: Magnum now, in Action.
1: Muna itong gusto may bawaan karon kay basig ang uban, mudalikyat karon dito, niya makuan sila, mapalaw ba nga, wala may ticket. Kaya sa ito na bawaan ang mga ticket, may gala nalas mga barangay, ipanghatag. Sila na imuhatag sa mga tao, kaya para ma-distribute sa kay kato ni Agi, murag usala ka, ang tuwa dito, murag usala ka eskwilahan, may gala, mga tinunan, tuwa nagdasok dito. Ang uban, wala matagayag chance, kaya labi na ito mga mga idarana o niya gusto sa almutila po sa nang rides niya.
3: Magnum oo. In Action.
1: Ilang. Mabuta na may gala. Layo na isa itong fiasa sa Lakbayan.
4: Viva! Viva! Senyor! Sana gusto.
1: Niya ito sa may galang klarohon na binakining ato may galang fluvial procession. Ato yung nabiyo may gala si Mr. Rico Libre may galang in charge ini. Kung final na ba, wala ba ay kaway kausaban? Final na ba? Wala na ba? Inana, no? Muraga, gusto nang tumabawaan. Labi na, kaya ang ilang gidala, libreng pakals, may gala, libreng fiesta sa baryo, libreng kaon na siya, mga egsoon, unya, kanina yung first time sa Cagendioro, may gala, kining fluvial procession nga, musuroy na siya, pasapat sa Cagayan, suruyon, may gala, sa mga daghang kay mga pambot, o ba, mga yate, o ba, pa niya, diya, may gala, gika sa Gusa, Coastal Road, padulong sa Bugo, Lao sa Barangay Bulwa, unya balik may gala din sa ato nga bukana sa Suba, sa Cagindio River, diyan ay magtapos may gala sa Isla de Oro.
4: Viva! Viva! Senyor!
1: Viva! Senyor! San Agustin! Napipest advance Cagindio Oro!
4: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Abotas at may gala kay ato sa Antagas Pagdagad. Kinibang kini may gala may tungod sa, uy, kining atong kwan ha, kinibang may tungod may gala sa kining atong libreng rides kaya atong ipa-explain may gala si Janakto Galabot ini nga dito nas barangay gihatag ang mga tickets si kadua ato sa may gala nga tagas pagtagad kay karong orasa nagpadayon may gala antigom karon uban sa CDRMD pulis sa DepEd sa City Hospital tanan no kana basta mga batas gobyerno nga lugar dunay kalambigitan may gala sa lugar kada bang kalihukan sa ilabi na sa umabot may gala kining atong ikablakang El Niño. Kaya mo nang siguro may gala sa kagaman sa itong nagpaya sa itong mayor nga kinala ready may gala itong syudad kay Luga Karo na pa may napagani doha ka LPE may gala karo na paihabagat sa Luzon niya apikta ni Dini Sato mo nga kapiktahan ta pero after ani may gala na umuha na itong gingon nga Luga Ampo lang ta kaya wa may mawalas pag Ampo di ba nili na utan may gala mag Ampo ta usahay o mag Ampo ta katawaan ta sa mga tao kay nag Ampo ko no ta so may gusto na ito asan ta mo Ampo sa demonyo di ba. So sa Ginoo kita may gala manalangin kaysa man ang atong siyaman may gala ang ato may gala nga lugar kadangpan kanunay. Why imposible nga ito niya mga igsoon pag iyang pagbuot may gala matuman gina basta iyang pagbuot. So mauna may gala nga amputa kanunay. Now, kung pantanaw na ito may gala sa ubang mga lugar like for example ito sa Croatia, sa Britain, Pransya, Greece, Italy, o gubang pang manasod may gala dito sa Middle East, ano sa Europe. Luoy kay may gala ilang kalasangan, hurot-hurot yun. La, grabe, may gadigod, wala na. Muundang lang ang kalayo sa ilang kabukiran. Kailang wildfire, may gala, kung wala na makaaw ng kalayo. Yaluoy kay mga kabalayan, daghang kay mga libu-libo ka mga tao sa nalang lugar, may gala, ang uban, nangamatay, tangasakainit, ang uban, lugar, wala na mga balay, may gala, kay grabe, may gala, ang lamoy sa kalayo, mga isoon. Kiri, may gala, tungod sa sobrang kainit, may gala, sa nasangpit nga lugar. Now, sa pag-forecast may galaw sa mga eksperto, mingon, o gila nang itanag subay nila, muagi kayo sa may galaw sa Asia, dinis Pilipinas, sintruhon gyapon niya. Ang kainit, ang heatwave may galaw nga muagi. Now, mayra ba oga sa kasimana lang? Laos-laos may galaw, hangtod mga eksoon sa sunod tuig sa unang quarter. After ana, back to normal, edo, basta kabalo sa ilang mga pag-forecast, pero kana, ginoo naman na hebolo, yung ginoo nga iyang ibalik sa normal, edo, wakit ay mahimo, di ba? O so kaya mo na nga ang atong taming o ginigiban may gala karon sa mga susaman ini, maugin may gala ang kanunay pag-ampo Ginoo mga isa atong Ginoo. Pag-ampo may gala nga dunggunta, pag-ampo nga unta may gala ilayo ta kanunay sa mga susaman ini mga kalamidad mga egsoon.
4: Viva! Na. Viva! Senyor! San Agustin!
1: Mo na may gala pinakaimportante. So pabuta may gala kaya tinibiyo si Mr. Jalacto sa ilang ilagyo na mitingan kay kamulo man sila. Gipreparahan kin magyapagya sa atong syudad kining gikabalakan may galang heat wave or El Nino super El Nino nga may tabo ug moagi diri sa ato nasod sa Pilipinas.
4: Viva, Señor San Agustin.
1: Ug uban pa may gala pabuta atong tagas pagtagad diri may gala kining katawanan sa mga lugar pamahayag sa ni Congressman Atras Abante may gala. Moro ni Congressman may gala nga wa kadaog pero nakalingkod. Asa ka kita be? Asa mo kita may gala Congressman nga pili unya mo ni lingkod? Be asa mo kita? Si Atras Abante ra mga iton.
4: Viva, Señor.
1: Wa man ni makadaog. Gi-question lang nga si citizenship ato yang kontra niya. Ja citizenship karaan na kay ko naghimong politiko niya. Karon gipangitaan ko niya ang citizenship nga dili ko Pilipino. Dili ko na tao. Wa man may gala kay giordiras ko milik nga wala ka dili ka kay siya gid kaniadto sa siya may gala na himo pang kagawad sa patoy ang posisyon. Wa man nag-question. Karon nga nagkontra ni Congressman Atras Abante. Napildi may gala si Atras Abante may gala, huwag ipalingkod ang nakadaog. Mauli nga klase nga bishop may gala, nga labihan ka controversial kayo.
4: Viva, viva,
1: ay doon mo kasa siya nga bishop may gala, di ba? O muna may gala ang usa ka butang na himong controversial sa iyong pamahayag. Isilisit yung pamahayag may gala sa ang baha may egsoon, lugar na gibasol na sa katao. Tungkol sa baha may gala, tungkol na si Sara Duterte, murag mo yung gabasolo niya, nga nagrabi ng bahas Manila.
4: Magno in action!
1: Di ba? Tungos korupsyon. Nga tungod may galas, vice presidente, nga wakamu tunga sa impeachment. Wakamu na mo tunga, kisnaban. Muna may gala, nga nagrabing baha sa Luzon. Nga suko na kuno kayong Ginoo may gala. Asa ba ka na suko ang Ginoo may gala? Siguro sa mga taong kawatan may gala, nga muinungdan ining atong panahon karon. Hindi may gala kuban, tagas, pagtagas, may gas, panagubas, tulos, pagbalik na. Ito ng mga isyo, oras, alas 11:21.
0: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong butik sa iyong lugar. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya, batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton.
2: Mag-hydrate kanunay. Mag-inom og dagang tubig. 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan, uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks, ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaban ng ulo, ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat, ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
6: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo gurat atong masinati sa una nga bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod so, dali mo itabo og init kay sanan kay magsige nang taog sunod kung pagsunod na to manggawa sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps mo na nga ang gina suggest din nato is well, of course, ayaw pa pa expose do no? Kana mga ginagib sa ini. Okay na ba may hindi pagwate ko din ipadayon mas hindi lang yung tubig. Mas maayos yun na tagulan lang may mga asin mo na nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrated ka ng solution. Mas maayos. O kuan ka ng makuan sa init. First, yun magdaman ng heat cramps. Sa secondary, yun na sa inulang ko. Paggawas mas sinuot nga uban sa sinuot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So sunod nga lang mga heat exhaustion ang padayon na gina. Mas grabe pa inong sinuot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipon. Kung sa kanang heat exhaustion na ka kanang mong kapoy na yung kaayo pabugnang kita no? And then fluids hindi mong dito o fluids kanang medyo mawala. Dizziness no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otok.

0: Random Radio. Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Magkita pita sa paragubang dili sa atong atulong na magkita sa Magnum in Action. Sa check atong kaimtas panahon. Ato palibot kayo sa muhangin magkita atong palibot niya Dagom. I don't know kayo man takita kay sigawas kabahin. Baya to sa check atong kaban. Magnum Kia Belenosa. Magnum Kia. Kumusta lakas panahon?
2: Yes, sa Magnuma Joel, nung nagpabilin paghihapon ang naglagiting ang kainit diri sa mga gawas nga bahin po Magnuma Joel. Init hihapon kayo. Doon yung mga instances nga mulandong sa Magnuma Joel, pero kadyotra kaayo, unya, bisan tuod nga mulandong, pero ang hangin, ikaningigang hihapon kayo, alimot, hihapon kayo sa pamati Magnuma Joel. So kung naka diri sa mga gawas nga bahin po, maraga, pati yung hihapon ka, uga kakapoy, labi na ako nga madugayan po ka diri sa nga mabulad po sa init Magnuma Joel. So siguro doon yun, yung mulan natin sa payo, maginamog na lang tubig. Aron nga, likay ang gitawag naging nga hitik sosyon po Magnuma Joel, labi na ka itong mga katrabaho diri sa gawas, kaning mga, kaning sagad yun po, nga mabulad sa init ang ilang trabaho. Ganiman, katawa ko rin itong kawanan po Magnuma Joel, na no, yung mga puting gabon nga visible po, pero kumingon ka og ang mga signs sa kanilang pagpanag, umula po po tayo makita nini nga orasa po Magnuma Joel. So, inoon, kung nga diri sa gawas nga bahay na mas maigid nga dili kayo nga magpabulad og ayo aron nga likay nga malipong or ma-dehydrate food while na pasabi na ka nagpunayin paghihapon karon ang grabe nga kainit sa panahon. So kapag ulagay sa kwan sa panahon, gikan na diri sa itong lokasyon sa may atong syudad. Para sa Magnum in Action, kini sa Magnum Underground 3, Kia Villanosa, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum in Action.
1: Alright, salamat sa naman. Tapigyan po sa kaban, Magnum Kia Villanosa, sa Paragawan din sa atong tulumanon.
0: Magnum
1: kahit na may gara, kaya na-speaker siya karon si Mr. John Acto, may gara ang atong tigbaba pa sa atong mayor sa Lakbayan kay sa nasabdan ta, I don't know, ongoing karon ang meeting may gala, ang ipatawag sa itong mayor sa Lakbayan, uban sa katong kapulisan, sa DepEd, uban pa mga insya, no, kini agig preparasyon may gala, unsay dapat buhaton, unsay mga lugar buhaton may gala, kung maipikto na, kini nga ito bang kainit nga, labi kini il ninyo, although kini may gala, il ninyo naman kunoy, pero di pa kini siya mao. Di apagay mas sa atong lugar pangandaman, pag-ayo, ilabi na may gala kung mulaos-laos na ni, ilabi na sa sunod bulan. Na-speaker siya may gala si Mr. John Acto, mga tuntik pa ba sa itong mayor. Sir John, may ngunto ni mo.
3: May ngunto, Magnum Joel, o may ngunto usap no, sa tanan tigpaminaw sa Magnum Radio. Happy Fiesta Advance, Magnum Joel, o Happy Galay Festival po.
1: O Happy Galay Festival. Okay, so mga tanata, no, ongoing ba karon ang meeting sa itong mayor sa ka-importante kakainin meeting nga? Ngailang gihimo ka kay sa sabda nato murag preparasyon ni siya sa lugar kining atong gikabalakan nga kainit nga mas ato pang masinete karong pipila ka mga adlaw.
3: Yes, Magnum Joel, tinuod ka na no, kamulo pa ang meeting no, naa nagpatawag si Mayor Clarex sa atong local school board, sa atong local health board, sa atong DepEd nga mga kadakuan no, nagani diri si ato ang City Health Office no, atong councilor, atong mga head of offices, apil na po sa DepEd no, si atong school division superintendent Dr. Gaso kay aron gyud ma-diskusyonan pag-ayo Magnum Joel kay kani bitong declaration usahay sa walay klase makalibog banggod sa mga estudyante unya naa manggoy uban campus Magnum Joel, for example ng mga public schools nga tuas sa mga hinterland barangays nga bugnaw ang area, so makaver ba no, ang nasabutan kamulo pa manog meeting is discretion gyud sa DepEd na nakadagkuan dili na si mayor ang issue sa memorandum nga walay klase kay sila man gud ang mas nakabalo sa mga campuses no, o sa mga situation sa matag barangay kay what if Magnum Joel bugnaw diri sa may Pugo or sa may Ipunan o niya sentrong bahin init kayo, so makuansan, madisturbo po ang pag-eskwela nila kay kwan man gano, magdepende gud sa mga areas Magnum Joel. So muto nga, kamulo pang discussion. Unya, ang gisunod lang gud is ang data na to from PAGASA, no, magsalig ta kay wala man tay kahimanan nga mo measure aning tanan, no, ang ato ordinaryo raman na kaning temperature, no, kaning thermometer. So naaman day kahimanan gud apil ang humidity, no, ang kainiton, ang humidity na ay kay manan ang PAGASA na nga mo cover sa whole miss or so muna na siya basihan before declaring no sa mga white class or suspension of class no,

0: gani na man po diri ang representative from private schools kay aron po
1: nasab
0: paminaon sad nato unsa ilahang sentimento kay naabyay I think 80 no or 79 ka private schools sa Dakbayan Magnum Joel so daghan pud kay ni sila.
1: Oo.
0: So naapod ang representante nila kay sa ilaha pong panagtagbo naapod sa mga 50% ang kuyon sa face to face tapod ang 50% sa kaning online class no kay magdepende gyud kay nabay campuses pod Magnum Joel nga aircon pod ang mga private schools so isa na sa naisgutan no kamulo pa basta kay atong gibasihan is musulod ta sa kaning 41 above is danger na gid siya no classification sa kainit Magnum Joel
1: 41 above meaning katuwa na sentence last week karon kani murag 43 gapon na degree Celsius so mao na ang ilang gibasihan nga once musulod dia so delikado na na.
0: Oh, naanay classification index no ang pagawas sa atong pag-asa nga ato pong gi-apply sa CDR R&D no kaya kaymanan gikan magid sa pag-asa so DOST tumuto nga agi kuan ay classification caution pa kanang medyo alarming gamay 27 to 32 degrees Celsius pag extreme na mo nang 33 to 41 degrees Celsius pag danger na 42 to 51 mo nang diha na dayon magdeklarar og mga suspension of classes
1: kay sa tong kuan
0: 42 to 51 degrees Celsius mo na siyang danger
1: 41 to 51 asus grabe no oho
0: kay naagi posibilidad Magnum Joel nga maabot og 51 kay kaning na sinati karon pasiuna pa ni sa super El Nino nga taliabot karong end of September o October maabot so ampo lang ita kay wala man gyud po ay posible Magnum Joel basta ang Ginoo na magbuot og sibakog ulanon na lang ta dire no ato ang
1: yampo na tinod
0: kay og mogbista sa weather forecast scientifically mo magid na ilang forecast pero pag Ginoo po ipabuton wala lupigon gyapon ang weather forecast sa pagbuot sa Ginoo Magnum Joel no mo na ampo lang kita kanunay nga unta dili ni mo lala pa ang kainit sa atong kalibutan especially dili sa atong bahin kay maapektahan po niya. Naapod dire itong mga kadagkuan sa City Health o sa GRB Magnum Joel. Kaya pakita po din ang data kay lahi ang body temperature sa mga bata Magnum Joel. No?
1: Ay?
0: Lahi sila.
1: Aguantador sila?
0: Dili, mas dali sila mainitan.
1: Amo ba?
0: Mas dali sila mainitan compared sa dagko na. Ang dagko, makatolerate pero prone po sila sa heat stroke. Makaagwanta Magnum Joel ang body sa mga adult na sa kainit pero maka-epekto sa kaning heat cramps or mo result to kaning heat stroke. Pero ang batanon, dali sila mainitan pero maagwanta.
1: Maagwanta.
0: Nga na ang lawas sa mga bata sa so maagwanta
1: so,
0: sila
1: nga, pero muli nga dito sa Europe karon ang nangamatay dito kasagara mga katong mga idara na kay lugar tungod sa kanabang atakeon sa mga kanang high blood ka so heat stroke sa panang uban dia so mo sila ang daghang kay nangamatay ang mga batan-on murag salagma ra kayo gawa sa mga idara na gyud ang nangamatay karong panahon na
0: mo kwan sila no dali kay sila mainitan pero makasustainer ilang lawas sa Magnum Joel no okay. Labi na murag ini ang importante sa tanan stay hydrated kita, inom kita tubig, no? Unya, kana di yung magpayong, labi na magawas, kay at least man lang dili, direkta maigo sa adlaw. Pero ang humidity, Magnum Joel, kanyang bitaw, alis nga sa kainit, mas grabe po na makaigo kaysa direkta nga kwan. So, naadili, no? Klase-klase ni nga idea ang gi-usa karon, no? Gikan sa atong City Health, GRB, sa private school, sa atong pag-asa, no aron yun may isgutan o come up o mayo nga resolution ani nga atong giatubang karon nga extreme heat index nga kasi nati dili lang ta to sa Cagayan kun dili apil ang mga silingan ato nga probinsya Magnum Joel.
1: Okay so at least muna no amo na ang lugar sentro sa meeting karong panahon at sa dunay pang preparasyon pero kini lugar nga meeting exclusive ra kini sa unsa may dapat buhaton sa atong gobyerno wala po tayo mga mag-umag uban pa kundi din nila sa like for example mga eskwelahan o lugar decision mag-decision dahil ang atong direktang decision gyud sa mga ingtungdan kung maabot na nining 42 to 51 degrees Celsius. So, pwedeng inita na kaya ni. Magkapaso na ni siya, Sir John.
0: Yes, Madam Joel. Gani, no? Atong naging adlaw, atong successive, atong naging uibis of...
1: Bernice,
0: oh. 43, oh. Uibis of Bernice, 42 degrees dito. Mato nga, dali-dali dito nga decision sa atong mayor kay... wala nag-expect nga ni Madam Joel nga mabotay nga nani. No?
1: Uh-huh.
0: Gani, base sa pagtuon sa usa sa atong mga doktor, si Doktora Makadaig sa atong mga... kaning mga pediatrician sa kuan never naka-experience lang ang Pilipinas sa Cagayan de Oro ani kataas magdumyuhan
1: so wasukad oh
0: oh pangandaman ta ni kay simba ko nga daghan simba ko makulang so ata kabalos rason tungod dai sa heat index magdumyuhan oh. No muna nga may mga tumbala ni kalit atong mga kaigunan wa ta kabalo tungod dai sa kainit na
1: mm-hmm.
0: Muna nga pangandaman kay first time na to ni ma experience kay nung ani gid kainit nga sa atong palibot labi na din sa bayad ng Cagayan de Oro.
1: Mm-hmm. Ah, okay, so anyway, at tangata lang unyan sa final na kay kamulo pa mga tigom o meeting karon ang mayor uban sa mga nagareang buhatan diha sa City Hall o kapila sa DepEd o uban pa. Anyway, so dinita sa line no kay nagkadakulat kay ni Antonio Agin Pichatresa dinita sa libreng sa Cairo rides ang sponsora ni sa pamilya ni Mayor Clarex Hoy. Sa Pizza 13, doon ay daghang wa maka lugar, wala yun makasakay. Kaya grabe kadagas mga tao, ang yan, nidumog na itong panahona kay asa ko ka mangitag libre, talagsa kay libre karon. So mo na nga lugar na lugar doon ay daghang wa matagay chance now. Kung saan ay bago pumagi kay Son Saptan, murag ang mga tickets nga i-distribute ang ato sa mga gusto nga mo tilaw ang living rides, murag dito nag-direkta sa mga barangay para matagay chance ang uban. Nga lugar makatanaw po sila kay katong niagi murag mga tinun-an man to nga nihugop dia daghang kay niya ang mga katong nga gusto mo tanaw nga lain-lain barangay wala man tagay chance ang uban nakapauli nga wa gid taon maka naghagwago lang wa gid makatilaw sila kay di na makaya tungod sa kadagas mga tao Sir John.
0: Yes, Magnum Joel, tinuod gina imong observation. Anyway, first time man gud ni nahitabo diri Magnum Joel no nga ingon ana free rides na dili bi ani kana lang kana bitong ginagmay para sa nang mga baryo-baryo nga kaning carnival medyo oh. High end ba ning carnival Magnum Joel dako din ang carnival nga
1: uh-huh.
0: Mukiter og daghan nga gwapo sa ilang mga rides pero an obserbahan man gud kay first time lagi so napaginta sa pag-obserbar unsay mas maayo pa improve pa sa libre nga serbisyo gihapon Magnum Joel adto man gud niaging semana sa Pizza 13 first come first serve basis nalupig yun ang mga katong mga pamilyado, mga idaran, doon ay mga trabaho sa mga estudyante. Kay, wabay, ito'y klase po. So, ang estudyante yun ng mga kanyang mga teenager, mo'y nakadaghan yun. No? Murag, nalupig ang numero sa mga pamilya nga muadto nga i-enjoy ang kapistahan uban sa pamilya. No? Mumagini ang kanunay yun, prioridad sa itong mayor no, nga uban ang pamilya no panahon sa mga kalingawan sa dakbayan is priority ang pamilya no niya unta maapod-apod sa tanan pero mo isan pa man sa kadaghan nga masulod pero dako man pud kay atong dakbayan Magnum Joel no
1: uh-huh.
0: Mo nga nangitag lain pamagi so naunaan nga i-distribute sa kada barangay no apuron lang yun ang kadaghanon kay naara tay mga 8,000 ang atong makita yun karon adlaw
1: 8,000
0: oh, kaysa niagi magdumuel
1: oh, okay.
0: Atong prepare nga ticket ato 2,500 pero ang nakiter is almost 8,000 pero nya dili man to planado so kani karon nga ay sa ticket nila na ay naka-indicate nga oras no alas 5 paingon alas 7 alas 7 paingon alas 9 and alas 9 na dahil paingon sa tuwang gabi so mas daghan ang makiter kay kada oras makiter tag 2,000 no motong munigi distribute ron sa mga barangay para po nga katong mga bang less fortunate yun nga mga pamilya, mga bata nga gusto mo avail sa maong free rides no sa carnival is magka-avail po nga ma-enjoy nila ang atong Higalay Festival pinaagi po sa dali nga pagkani one day nga celebration diha sa atong mga carnival Magnum Joel.
1: So meaning wala na yung mga mo kanabang muraga diretso na lang diha sa pultahan sa carnival. Lugar dito na ang tala sa barangay para dito na sila mato no 8,000 pila ba ka barangay tanan ba ang 80 ka barangay tagaan kay isod sa taga Bisigan og taga Tumpagon mo ani pa din layo na makaito
0: mostly dire ra sa kaning sentrong bahin ang natagaan magam Joel.
1: Oh, okay. Numbered barangay sana na. Oo.
0: Oh, nining kining madako Carmen Ipunan.
1: Carmen Ipunan.
0: Oh. Abot ato Bolwa, tayon sa Bugo natay. Mm-hmm. Naman tay mga focal person gikan diri sa tong kaning city anang kaw city kaw na tong opisina.
1: Oh.
0: No, ang amoy nagdistribute pod sa mga barangay kay daghan man tag mga focal person sa barangay nga workers pod, no? Mana nga sila mo'y nag-distribute. Apod-apod lang yun. Nga maigo ang sumil ka mga ticket na free ride magang Joel.
1: So, kato mga wala yun, katong direkta lang diya nga wala mo agis barangay, ana maglaway to sila, dahil ito kasulod.
0: Oh no, na ato lang yung panawagan gid diri karon.
1: Sige, panawagan yun.
0: Panahon, no?
1: Oh.
0: Salamat kayo sa panahon, no? Mientras e, basing mo na sa panahon,
1: oh.
0: Nga wala pa mag-alas 5 sa hapon, atong panawagan sa mga katawhan nga free ni siya, pero kato lang yung duna na tiket nga iapod-apod sa Batag Barangay.
1: Mm.
0: If dool manggani mo sa mga barangay, inquire lang mo sa barangay hall, sa mga zone chairman, zone leader nga, if naapa ba yung tiket o wala, nadili na lang yun magpahinayak o adto sa atong carnival kay exclusive lang yun siya sa nakadawat o tiket. Free niya po na, free, pero
1: libre, oh.
0: Ato lang i-regulate para po nga dili ingon ato ang dumog sa tao nga simba ko nagnaay makuyapan, no? Ato lang yun pag-regulate lang ni na mahimong plaster ang pag-avail sa free ride sa atong Mary Rose Carnival hatod ko na to, no? Ni Mayor Clarex Hoy uban sa iyang pamilya magam Joel.
1: Mhm. Okay, so at least no klaro kayo kay sigurado ta ni katong mahibalo basig mulaos dito ba nya pag-abot to mapalaw sila kay ay mo ticket. Ah, wala ba ni panghatag? Wala na, tus barangay ra. So at least mahintag madunggan ni siya kay basig ang uban Mr. Janakto, dalikat dito nga way ticket-ticket na dito sila magsalig sa ticket booth niya o diay panghatag basin og magsayang-sayang lang sila. So dapat wato sila silang barangay kapitan. Kap, abay ticket na libre kap sa rides ito. At ito na laban na kap, kay dihala mong rin panghatag. Mas mayo, mas dali, oh. Magdali sila kay pilar na ang utsumilo, gamay na kayo na. O niya, mura may mga kumulit po, di ba?
0: Lumulupyo, bensakpe, almost 700,000
1: magtumulit. Usam na, 1 is to 10, usam na, 1 out, saan eh, 1 out. Bila ba?
0: Di na ma-compute pag
1: gano'n. Di na, pero sige na, basta importante, dun, libre mo na siya.
0: Oh.
1: So at least, medyo, nabagay mga lugar, first come, first eh, pag mahurot na, wala na, sa akong taman, nga, di masal mga makasulo dito kay ang ma-accommodate, mura man ang ginaghanon. Gawa, so interior syudad, gina nga, kadako sa karnabal, siguro, talanta maghugo, pero, pila naman tao ng ilang pwesto niya, gamay ra kayo. So, lingaw-lingaw, ragod, lingaw-lingaw, ragod, lingaw-lingaw, para sa pista. So,
0: lingaw lang ni ato, di lang magsakit ang dugan sa dili makabil kay
1: sigurado mo.
0: Given magid na nga sa kagamay pod sa i-compare sa population sa Dakbayan, mas daghan gid ang tao magdungdur. Ato lang no, pahalipay lang gid ni no sa pamilya ni Mayor Clarex, labi na sa mga katawhan nga makabil pod tong mga dili maka-afford nato nga mga katawhan sa Matag Barangay magdungdur.
1: Aha. Ah, okay, so lastly na lang, katapusan na lang si Jan, no? Sabda na ito, murag sub-sub kay inyo karong, karong si Manaha, murag last week, dito mo sa Mercados Cugon, kining inyong pagpasabot sa mga fake news karon, no? Kay murag sabda na murag pila ka, murag 30 ka mga trolls na karon ang magpuli-puli yung saon nga makapandaot sila sa ilang isig katao gamit ilang ilang mga ilang account nila. Now, tanan na ba nga mga inyong gisudlan gawa sa Mercado sa pila na inyong ipang lugar gipang sudlan para ipasabot nga mao ni ang mga fake news kay ang uban maglibog man gud nya usa ka seryoso na gyud ang fake news karon dinhi sa ato sa Dakbayan Sir Jan kay kamo na magid nangadto sa field para ipasabot sa mga tao.
0: Yes Magnum Joel no inisiyatiba ni sa tuang mayor gyapon kauban ang mga sa diri sa atong City Information Office
1: ug
0: sa sayo. Opisina sa mayor kay grabe naman gid ang fake news Magnum Joel makatalikod lang ta na po yung bagong fake news unya gani katong pagdalikyat ato sa Cugon Market is mismo ang mga vendors labi na tong mga Muslim na to nga ato gigi compare no nga dunay pronouncement kaniadto kadungdog ka katong naay na disgrasya nga jeep o katong anak sa atong igsoon nga Muslim Magnum Joel no
1: ato
0: so gi example na to nga nagpagawas din ng mga troll pages o fake news nga di na daw pasudlon ang mga kaigsunang Muslim na to. O to nga atong gikumpare nga, hangtod karong panahon na, daghan bang kayo mamaligya ay nga atong Muslim brothers diri sa Cugon niya.
1: Oh.
0: O niya, nga namang mugawas man ang fake news nga maayo man kay relasyon sa itong mga igsoong Muslim o sa mga Kristiyanos nga mamaligyaay sa kugon. So mo to nga, i-example na to itong fake news kay klaro man kayo good nga fake news. So sila po na yun, ayha pa din sila kabalo nga. Kanining sa sinta kapin ka mga troll pages,
1: sa sinta?
0: Mga fake news. O sa sinta ni Magnum Joel, no?
1: Ha? Troll pages?
0: Sa sinta ni Kabuka itong na-identify.
1: Buba?
0: Mga fake.
1: Kana siya nga kuha sa Kagendioro na, Kagendioro?
0: Kagayan di aurora ni Magnum Joel,
1: ang
0: no?
1: Trabaho okay. Na, unsa may trabaho na, muragin ang, sa pagda, kisa may kapandao tulpo na na.
0: Ang ilaging target si Mayor Clarex, si Kapitan Kikang, o ang city government. So muragin, balik-balik ning tulo,
1: sa
0: no? Ka mga,
1: grabe siya, no?
0: Tao ilang gadao ton. So klaro kayo nga, di
1: oh.
0: Naman ta, di ta magalan siguro kontras politika, pero obviously, kinsa pa may mupinansa ni Magnum Joel nga, nga namang mugawas sa atong mga pages, sa atong mga wall, sa Facebook page nga, dili ta follower, dili po na to siya friend. So, nanong magawas naman? Tungod kay gibayran ni, gi-boost ba, gi-ads nga, magbalik-balik o gawas niya sa atong wall, sa atong Facebook, kay gibayran man, no? Muna nga, saon ta man yun, nga ilamang po na nga pamaagi ang pagguba sa atong mayor, sa atong liderato sa city government, pero muna nga gikanaog po ta, ato po nang gibuhat, nga nag-IEC drive ta, unsaon pag-identify sa mga fake account o mga fake news nga gipagawa sa Magnum Joel. Pero kapoy di ang pamaagi pero kinahanglan na gyud no nga buhaton nato labi na nga ingani no mas ato pang gi-prefer ang live nga mga interviews, live nga mga broadcast sa inyo gikan sa Magnum Radio kay mas dali pa matuohan kay kaning Facebook ng Magnum Joel. Grabe na kay dali kay imo ang fake news gyud mo na nga
1: kana sa sinta kulba na kana daghang kay sa sinta ka buok kuya.
0: Oh, mo ragi gipakatag pag ini sa tibok dakbayan murag gikan sa Bugo pa engos ipunan Magnum Joel murag ilaging gituyo nga inigawa sa fake news mo spread din sa whole Cagayan de Oro nga ato lang hangyo no nga ug mahimo ato yung i-verify pagayo diri sa Magnum Radio pero di gyapon ta kopyansa kay bisag ang Magnum Live gihimo gyapon fake news gihimo ang gyapon troll account so nga diri na lang kita sa live nga mga live nga mga pronouncement, live nga mga announcement gikan sa Magnum Radio, no kay mas masaligan man gini mga kwan nga mga kaning mainstream media Magnum Joel ha. Karon no mas masaligan pag ini ron kay murag lisod katuohan na kining uban nga mga social media nga mga troll pages Magnum Joel.
1: Mhm. Okay, so at least kini padayon ni radi lang lugas mga merkado pero sa ubang mga na mga grupo dito mo sulod penetrate para ipasabot nga kini mga muni mga fake news muni ang kung kini makita ninyo mura ni ang official page sa City Hall sa City Information Office o guban pa.
0: Oh yes Magnum Joel no ato lang gi-identify nga natay tulo ka official Facebook pages kaning Clarex Oy kaning Office of the City Mayor Cagayan de Oro City o ang City Information Office dayon. So mo lang na siya ang tinubdan gyud sa mga balita then kani ding isa sa CIO gyapon kaning fact check kaning natong mo'y mutag as fake news na to, Magnum Joel. So, muni ang isa ka Facebook page nga mo'y mutag as fake news no sa mga gapanggawas ng fake news atong dakbayan, Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Okay, so anyway, so Sir John Acto, mga tuntik ba sa itong mayor? Sir, salamat din mo, may ngunto din mo.
0: Salamat kayo, o may ngunto sa tanantik paminaw sa Magnum Radio.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum!
1: Yan ba ito, may gala si Mr. John Acto, may gala, tingbaba pa sa itong mayor sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. So, at least, no, nga, karong panahon na, kamulo pa mangun siyang meeting. Ato na i-monitor may gala, no? Kay Tris Kinesia, mauna siya may gala ang preparasyon kay nationwide man yan. Atong Presidente sa Pilipinas, si Presidente Bongbong Marcos, nagmando na po rin siya may gala sa mga nagkarayang buhatan nga preparahan ngayon. Kining atong kumabot ngayon it. Pero sa ila dito may gala, wagi sila kapanapo kay habaha mang ito. But is doon na may gala ay preparasyon, no? Kay continuous mo gani, taas ka panahon ba? Hantol pa sunod tuig. So at is atong LGO, naagya po ni may gala, nga ato gini pangandaman og wala di sa atis wala di ba salamat ta nagdabig na og mahitabo gin may galang gikabalakan sa uban at least may gala preparado ta sa dapat buhaton kay labi na katong ingon na maabot og 42 to 51 degrees Celsius at least automatic may gala labi na sa mga klase sa mga eskwelahan dunay mga lugar kada bang pagsuspend na dayon para may gala malikayan kay ikaw ginikanan nga nakasagaw sa karibang imong balay, imong anak to sa eskulahan, di ka kasiguro. Kaya talaga mo rin sa Buanga ho, sa atinyo di sa Buanga ho, duha patay karong buntag. Duha sa Maran, may gala humanggi pamusil sulod sa eskulahan sa ilarang niya pong kaklase. So, handlock yung kaysa nga tanan.
2: Magnum in action.
1: Muna nga ginikanan, imong anak, ipaskwila ni mo. Naggasto, naghago ka gasto, may gala para lang nga lugar, makaiskwila kay para lang sa future na to, sa kaugmaon. Di ba? Kay mura nang butang may gala ang imong edukasyon, di gina maba, di gina ma, dili maprinda, wala tanan, wala maka-embargo ni mo ana. Di ba? Wala, dili pala ng kwarta, wala, ma, imong kwarta, kawaton, masunog, sa na, wala na imo. Pero ang imo may gala ang kahibalog, edukasyon may gala, dili gina may gala, ma, dili, mapahulaman ni mo, dili, dili, wala makahulaman na, dili na makuha sa uban, imo ra gina. Bisa may gala, maglakaw ka ng wakay, magchinilas, kawakay, chinilas may gala, ang imong kahibalo di gina mabaw, di gina mahulaman, dili maprinda, di tanan. Imo na may gala. So munang imong ugma may gala, so munang mga kabataan tuwa sa eskwelahan, munang ginikanan antos gid may gala, gastos lang mga anak kay mga ginikanan mawala naman na mga bata, mapuli man na, pero kun di nimo matagaag maayong edukasyon, luoy sila magsuon nga kanabang wala direksyon. Mabuhi sila pero mula gina, lahi na lahi gid may gala katulunay edukasyon ka, kaya at least makatrabaho ka, kaya mo man ay kapangitaon ka noong panahon na.
2: Magnum in action!
1: So, anong tabo, kaganina sa alas 7, mo okay, pagsukod sa klase dito sa grade 7 pag yun may gala, so, kagwapos armas niyang idala. Agoy, naunsa ba, kamulong klase dito, napusil-pusil, may gala, sulod sa eskwilahan. Patay, may gala, duha. Lumbagdagan, igo, doon na po yung nangasamdan duha, mga egsoon. So, breaking news na kaganina, ito sa Sambuanga. So, murabag sakit paminahon o kanabang sakit kayo kay ikaw nga ginikanan, malipay kay mong anak to, naka-uniforme, eskwila na. Kaya para sa iyo future, pero dito lang namatay sulod sa eskwilahan kay kipusil, ang nagpusil, tinunan, nagyapon. Agoy, agoy, dapat bantayan gini siya.
2: Magnum in action!
1: Handlo kay may gala kay, nahita po nabi sa Tacloban eh, di ba? Giksiag ito, murag mga iro may gala, ipamusil lang ni sila dito. Kini, lahi na po ni. Usaragin ka tao may gala, nagimo, unya, grade 7, pagyod. Kana grade 7 may gala, equivalent niya sa grade 6, ano, first year, high school. So, bata pa kay may gala, pero gwapo pa kay armas, ano, asa mo tugi ka tong armas niya, unsa ba'y kasuko may gala, ipamusil man niya ang iyong mga classmate. Patay taong duha may gala, hagba, unya, doon na pa'y nangasamdan mga egzoon.
2: Magnum in action!
1: Kung itong gingon, basig muna ni may gala, nang makita nas mga, kana mga Facebook ba, o makita may gala niya, magsigabli niya, so, daghan ka niya may gala, baka na mga daot ka na bang, basta dili may mga isundaghan niya makita nimo na diya mga talawa to gisgon to fake news na diya mga fake news kana mga diha ka dila muray tinubdan sa mga hinangal ba natalang binuang may gala ambot na doon nga kani itong uldo binago na takaroon pero na diya may gala ang tanan nga mga binuang giyod mga isoon gikat to mga x-rated sa panang-uban diya basta natalan diya natalan may gala wala ka nang hanapin pa pag iyan ni taning mga gala na diya kanang gusto ka kaya sa demonyo na diya tanan. Kung tingala ka, tanatala ka, yes, Ginoo, pag-pikas, pag-crawl ni mo, uy, ito na sa'yo nag-bikini dito. So meaning, ang demonyo may gala, ito ka tanaw para sa kayuhan. Pagtataw may gala, sulod din ito may gala, nagsayo-sayo rito nga, naghubo, inana ba? So, walaon ka may gala sa imong passing, nag-concentrate ka, oops, pag-abot nga ito na may nag-bikini dito may gala, nga bawag kay glawas.
2: Magnum in action!
1: So meaning, ang taning may gala, naagit, pirmig, abay. Pirmi gid may gala lugar lubugon og tintesyon lugar itintalon ka. Walaon kasi mong passing may gala. So mo na may gala ang computer diha sa mga Facebook mga igsoon. Nata lang binuang gyud. Naata lang binuang may gala makita nimo diha.
2: Magnum in action.
1: Sa imong makita diha sa actual may gala kahitabo man karon di ba? Giawat may gala unsa nakita sa mga kanang sa ato mga Facebook sa FB nato. O so diha makita may gala ang uban mo na ilang giawatan. Diha sila nakatuon may gala inani ano diay. Mao na ilang gihimo sa aktwal hanto nakahimo krimen in town kining uban mga igala. So mo nang gingon nga I don't know gano sa mamahuman may gala kining mga susama nini. Anyway sa paragom din sa ato tro may gala tong oras alas 11:55 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Logan, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumalog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
2: May gala pwede sa panagkumante ni Satong Tulumanot. May gala ang Magnum in Action!
4: Magnum in Action!
2: Sa ato panagkumante ni Satong, may gala itong Magnum in Action. Kajit lang may gala, no? Kay, napasikwa nung ato sa inabiyo si Sir Norman Habaga, to? Kay, Norman Habagat atong kaoban Norman Habagat may kailan naka-text mag-on. So Nick Habagat ang atong CDRMD officer kay klaroho na to may gala kini bang may tungod sa kay atong ipungutana mangod siya sir kining Sir Nick kumusta ang atong kwan kining atong katong na temporary nga temporary nga pagputol sa signal sa atong kwan sa atong mga cellphone. So si Nick Habagat, sumana in siyang iklaro sa nato ni kay murag ikuan pa to murag wala to sa gipadayon. Doon ay request may gala tong kapulisan kalabot ini. Pero nitabo may gala mao nga gikuan siya. Kini bang I don't know murag wala to I don't know napadayon ba wala kay murag itong iskutan kay murag dili ipadayon may gala. Kaya mura ilang i-compare sa uban nga ang uban wa may putol sa Cebu uban pa nga mga lugar nga naay kalihukan wala man sila pagputol sa kining kwan kining signal sa mga cellphone. Namo na tong klaro kay kani sige di ba ta kala tuig may gala mo bien atong kitabo nga dunay signal jamming may gala atong may gala nga giingon pero dili ko signal jamming kay illegal na mura bag temporary cut off may gala sa signal sa cellphone mura ginana ang ilang term. Namo na tong gusto may buwan kung sa pagyod kay naay mga inang utana kay siyempre katong uban nga ang cellphone mangul karo murag muna na atong kasaligan na kung mawala na siya labi na wa may balong uban so magkabuang-buang sila unsaon labi na kay fiesta na di ba so muna nga atong gusto may buwan kung final ba ni or tinuod ba nga lugar wala dili na ipadayon kining signal jamming may gala sa nasangpit nga lugar kining nga fiesta uban pa.
4: Magnum in Action.
2: Sige lang so kay sige lang unya lang ta to no kay sab na to kay napay may meeting si Sir Nick pero ato lang na iskutan may gala gatagan ta nas pagtagad importante ni siya mga igsuon nga may buan ato daan karon pa lang ha kay para nga duna tay kuna kini bang lugar ug wala gyud at least maka preparar ta una tay mga tabuon na tay mga kwan masabot ta duran nga kita lang ta dito. Mga anang orasa, in between anang orasa, makita ta rito. Kay way signal na, dito lang ta makita, diretso. Nana, di ba?
4: Magnum in Action!
2: Okay, so anyway, ito nang tagas, pagtagas. Anyway, sa ato, paraguban sa ato, tulumanon. Mga egsoon, ato si Iskutan, importante kini, kay muna yung kasagaras, problema gitaon, kanabito ang hospital ka, nyawa din kay kwarta kay kagasto. Inigawas may gala, muna yung problema yun. Ang atong tuyo, nga mabuhi ang atong pasyente, pero mahalagi na usay, Miss Mabuhi, nikirig may gala tungos kamahal kay sa Bayronon sa ospital.
4: Magnum in Action!
2: Nikirig may gala, Miss Mayo na, okay na siya, okay na. Tayo nga pinayas to, Miss, ang half million. Ha? Patay nito, kay kirig man. Tungos sa kamahal kay sa Bayronon. Unya, siyempre, o publika, nabito tayo bago nga napatay, pag umangkon may gala nga sus, giablihan ang ulo, di pala dugay. Oh, na-disgrace in town, bata pa kayo. Unya diha may gala sa private hospital sa gidala. May gani ang doktor, murag tanaw niya nga ang amahan luoy kay itsura mapay bulingit kay itong kay dagway. Murag wa hilamos may gala kay wala kasabot sa buhaton unya luoy kay itsura ni maho taon. unya dito nakabot man sa hospital nga private. So private, so gidala kay ang iyang kuan ulo motor kay po naparok ang ulo niya. Unya nay dugo nga nagclot may gala sa ilalom. Nya ingon ang doktor nga dili siya langanon. Pagtanaw si Cruz doktor, hilakan ang mama, papa may gala nga sustaon nga luoy kay gitsuras papa nga itom nga murag bulingiton kayo, so may kagasto. Giunghungan sa doktor nga dal-a didto sa NMMC. Kay kun dinhi na millions inyong bayaran. Millions kay dito pagani pag dala pag dito bayad ka na may galag dol 30 mil. Igo lang ka murag ni murag igo lang ka nag ni kwan ito ni sulod mura ba og nangumusta lang paggawas may gala dulag 30 mil may gala dito ang bayad. Ana lang gidala sa NMMC. Dali ra kay may gala ayos siya pero at least ang doktor murag nakita sa doktor nga kini og dinhi ni ang ospitala makaluluoy kini nga pasyente di kini kagawas kay mahustis man eh. So inana now ang doktor na mismo ang nag-istorya nga dala dito kay na dito ang daghan nga mga eksperto sab. Tino, daghan eksperto sa NMMC may gala kay pag-abot, gidali-dali may gala pag-opira kay looy ang bata basin niya makuma na siya niya wala na, kanang sabah, kanili na siya makakuan ba, inana. So na-kuan siya, karon wala na, pwede na, makalakaw-lako na, dali lagi kay may gala kay katundugo nga nag-clot may gala nakuha na. Pero ang issue niya, dito may gala, mubayad kag kapin sa 1 milyon. Sa kamilyo na kay ulo man, buak ulo may kala. Atong pagumangkon gina mga Exxon. So, mao nang sitwasyon, at least sa kagawas siya may kala, nga wagit siya bayad. Doon ay nakapait ng tambal ka, pero why bayad may kala paggawas niya? Kung sa private hospital to, million man. So, ang doktor na looy sa daan nga, looy ni, di kabayad ni. Di higit kabayad sab. Baligya, panin mo ng imong kwandya, imong haligis balay, di ka po na mahimo. Kay pila na may haligi, napay haligi nga git, kwana, kanabang, murag ni, anay na.
4: Magnum in action.
2: So dito may gala nakagawas na karon niya may gala ako lang ng gisgutan na kay importante ni kay Monica Kasagara ang reklamo nga mahabot sa itong sibihan. Ang Senado may gala ni approve nining gitawag nila nga stronger bill against detention of patient due to unpaid hospital bill. So niya may gala kaning siya third and final reading na meaning third and final reading may gala kining nga balaod stronger bill against detention of patient due to unpaid hospital bill. Actually, na may magnakarta, may gala, panahon ni Gloria Makapagalaroyo nga dili mahimo i-detain mo ang pasyente. Dili mahimo nga imong i-detain, may gala. Sa gani ka nang imong pangayuan o deposito, bawal ka po na siya in cases of emergency. O niya makagawas, may gala, kanang uban diya, dili mahimo. Now, na mga balao diha nga pwede, may gala, multahan o prisohon, may gala, ang administrator sa hospital. Sa sunod may galang buhaton gyapo nila pwede may galang i-revoke ang ilang lisensya sa pag-asa ilang ospital. Prisuhon pa may galang multahan pagigdako ang tag-iya may gala o administrator ni ana. So wala na may gala pero para nato siyempre mura nang giingon nga siyempre yung pasyente nasa ngilit sa kamatayon gidala na mo sa ospital niya nabuhi siya alang-alang sab luoy siya di ba nga tungod sa ospital sa mga doktor nabuhi siya. So give and take siya at imo sa nga baslan ang ospital bayaran nimo sa sakto pero na may makabayad na sa uban nga di yun makabayad sa insakto. Diha dayon, tungkol kay Mirin siya man ang sitwasyon mga igsoon.
4: Now, in action.
2: Kini may gala nga balaod under Senate Bill number 1511, ang pasyente may gala katong fully or partially recovered na, pero medyo apikig yun silang panalapi may gala, nga isito nila ang ilang hospital expenses mga igsoon, o niya apil lang mga professional fees, kailangan naman ng mga doktor, ipagluhod ka silang atubangan, may galang uban, diikin mo, bahala mo na magluhura mo, bayad mo, kaya mo professional fina. Mabita na mga galang, matong giingon sa kinibang kwan, mga sama nini, ang uban, wala sa ila pakialam, basta kay bayad ka. So, appeal may gala ang professional fee o medicine. Diba? So, kinanlan imong tugtan ang usa ka pasyente, mga igsoon nga ipagawas gini mo na, besen pa, kining wala sila aning panahon. Kaya may panahon may gala nga wala sila. Wala mo na promissory nung tangka. Pirma ka bahala kung sa ka. O sa may gala kasako ng pirmahan mo. Pirma
4: Magnum in action. Now,
2: doon may gala din eh. Sumaon ni may gala karon ang bagong balaod lugar. Kung mahimo ni may galang balaod. Actually na ni balaod. Pero ang ila pag yung ipagkusog may gala pag ayaw ang balaod kalabot din eh. Ila bin na may gala sa Senado. So niya may gala din eh. Nataas-taas ba ni. Ako lang gisgutan eh. Kay niya may gala ang... niya may gala nga na promissory note may gala can be secured by any or combination of the following. Nadia, can a mortgage over a real or proper a personal property, except those properties primarily used for livelihood of the patient, diba? Relatives or co-commissioners without need of public auction. So, kung naman yung gabaton karon nga naimo mga kwanda, pwede mong imo nang i-garantiya o makagawas lang.
4: Magnum in action!
2: Kung so, muna man ang may gala, sunaga po sa ikuan nga, sige, pirma ka. Nataghan ang mga condition diya. Pero, dili mahimo may gala, nga imo siyang ipagawas may suon nga lugar imong imong prisohon, lukungon, imo may gala nga lugar i-hostage sa sulod sa ospital. Tungod lang kay ana nga panahon wala siya kwarta nga dito ikabayad may gala karong panahon na.
4: Magnum in action.
2: Mao na may gala ato lang gisgutan no? Ako lang gisgutan ni may gala kay mo ni daghang kay problema karon may gala kalabot may gala usab ni ini.
4: Magnum.
2: Wala naman tay kanang gitawag la katubadang guarantee letter. Nawato naman na kanang guarantee letter may gala niya sa PCSO na ay nata may gala ya sa DSWD na naman na. Kana may gala, sigurado na nga nakabayad na ang lugar doon na initial nga bayad ana ang usa ka pasyente. Di ba? Di mga congressman nga na sila ay kanang guaranteed letter may gala, naman ay namagunay pundo nila para ana. So kana sa may gala, at least kung na siya, lugar usay malangan siya kay process pa man na, pero at least sigurado nga makabayad siya kaysa mugawas nga wala gay kwarta. Pero dili yun mahimo nga itong lukungon, i-hostage or i-detain ang usa ka pasyente kung kinanlan may gala ipagawa sa siya mga egzoon.
4: Magnum.
2: Bantayan kina. Ato ni Sultan may gala kay muna ang daghang kay problema karon nga itong mga kakadawat. Kalabo din muna makita na ito ang atong NMMC. Lugar puno yung kay may gala sa mga pasyente dilas kagayan. Apil sa Karaga gani, apil sa Buangga, nangabot niya. Kay na may daghang facilities niya may gala. Unya, kining zero bala, kining zero bala, kining billing. Mga egzoon ang may tabo niya, payad lang agtambal kung way lang available na tambal.
4: Na
2: kung dito kasi mga private hospital, hindi kakagawas. No, kakagawas, na yung mga hospital lang kung mag-mention may gala. Na yung mga hospital may gala nga halos isos, wala, basta lagi. Halos i-hostage ka may gala. Pero kini siya, although wala na kay balo ng uban nga na yung balaod, kini may gala mas gipakusog pa niya ang nasangpit nga balaod may egzoon. Gipakusog pa niya. Ilabi na again sa nang detention of patient due to unpaid hospital bill. Gipakusog pa may gala. Kining lugar Senate Bill may gala 11 kining Senate Bill number 1511 nga din naay mga kwan lugar naay mga silot hapon sa mga ospital kung ilang supakod may gala kining nasampit nga balaod.
4: Magnum.
2: Naman ka nang naay diha sa mga ospital di ba naay wakagawas iyang billing niya. Buhaton may gala ana dool ka sa abogado ato ka sa usang ospital ano sa mga abogado mag-file ka may gala o writ of habeas corpus dito sa korte. Ang judge sana may gala, maghatag siya o order ana nga kining pasyente ipagawas kini siya. Mao na may gala ang gabato balaod magina siya. Dili na mahimong may gala i-detain mo na. Otherwise pwede ka file ang kaso may gala ang nasampin kang ospital.
4: Ato
2: ni Sultan tungod kay putanti sa ni may gala ni ato bang mga apiki kay gyud nga nanay lang gibayad pa kompleto di pag ipagawas kay ila ni pal fulfill pa full payment kay may gala ang bayaron sa usa ka ospital.
4: Magnum in action.
2: So talo may kwarta di gina may tabo nga maganto sila bayaran nila gina may egzoon pero nay mga ugan uban nga wagay kwarta mo nang lisod may gala lang kanila ang pagbayad mga egzoon.
4: Magnum.
2: Diha diha dayon bayad sila hinay-hinay pero diha diha pagpagawas dili kagawas may gala kay ihusin sa nimo kay kinala ipagbayad sa mga egzoon.
4: Magnum.
2: Kini gipakusog siya pero nanay balaod na kini gipakusog pagyod. Dili gin mahimo nga imong i-hostage may gala diha sulod sa mga ospital. Ato pala gawin sa tulo may gala itong oras sa alas 12 just na.
3: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa Salag sa Principal Mart. Baling asang Bisamis Oriental.
0: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
5: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon atun sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niyadto ko ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
6: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na unsa diay ni colorectal cancer. Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum, gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
9: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
7: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
6: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamay sa Estados Unidos.
14: Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
15: Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
15: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas sa 12:17, kaya kumusta may ngod doon ay karoon ng uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal, Misamis Oriental Provincial Veterinary Office, padayong gimonitor ang estado sa mga mananap tungod sa kainit sa panahon. Sa itong Magnum National, duha ang patay. Samtang dosab ang samaran sa nitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa itong Magnum International, siyam ka mga tao patay sa pag-atake sa Ukraine dito sa Russia. Sa itong Magnum Business, Strategic Petroleum Reserve, giduso sa DOA, alang sa supply sa lana sa nasud. Sa atong Magnum Entertainment, Katrina Halili, ipambit ang grasa sa Ginoo man sa mga kasinatian sa kinabuhi. O sa sports, Magnum Sports National Fencing Team andam na alang sumabot ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
17: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta mayong udto? Karong adlaw daw karong Martes, Agosto 18, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
18: Chingintirina Enrique.
2: O karong sa retailers ito, Magnum Lokal. Parang kiminutor karong sa Misa, sa Misa Presidential Provincial Veterinary Office, ang estado sa mga mananap sa sentiang kainit sa panahon. Madaman Dr. Vingeris, mga provincial veterinarian, nga dako ang epekto sa panglawas sa mga mananap tungod kay maigo sila sa heat stroke, pneumonia, o guban pang sakit kung makasinati sa tumang kainit sa panahon.
18: Dugang Magnum Lokal, nanawagan si Engineer Bernie Daba, OIC sa City Agriculturist Agricultural Productivity Operation Office, sa mga mananagat nga ipabalo sa ilang barangay fishery extension worker kung adunay mga problema sa ilang sektor. Mato ni Daba, gawa sa mga mananagat, lakip usab ang mga mag-uumang mudangup sa buhatan aron maaksyonan ug matubag ang mga panginahanglan.
19: Ang ako yung panawagan no, sa itong mga specialist, sa itong mga mananagat kay naanaway ni Juan Lagino, ni Dinog, nga medyo naagi daw ko na-apektuhan sila nga.
2: Uh-oh.
19: Please na lang ko i-inform sa igid ninyo barangay fishery extension worker or amo ang mga technical kay maulagi ka na, dili mong gudmi makabalo din. So, do naa kami dyan muniga monitor. Mm. No, daily. Di magid na ito maigo kanan, at least makabalo kami. No, open ang opisina anytime actually. Kaniya tong opisina is naakit tayo social media nga pwede ninyo itap kung in kaso gusto gini ninyo kontakon or pwede sila mo add to sa barangay. Kinaadit ko ilang mga barangay fishery extension worker nga pwede mo diretso mo contact sa akong mga kauban, sa akong mga technical staff diri sa City Agriculture Office. And applicable po kini, dili lang sa mananagat, ginapod sa atong mga kabukiran. Maunang ang among pwersa sa City Agriculture karon galibot-libot na. Tanawala ninyo kung padulong na ba sa inyong kabarangayan. Kay again, dili man din namo mahurot tanan, pero ang pag-disseminate sa info nga nanay mga preventive measures, wala man sad nagkulang ang opisina, amo ginang gina-inform among mga farmers, Especially nga, yes, grabe na gid ang init karon.
18: Ang pabayad ni Engineer Bernie Daba, City Agriculturist Agricultural Productivity Operation Office, kun Apo.
2: Alas sa 12:20 na lang, sabdang dugang balitang lokal, masabot karon sa PNP 10, ang Gabinong Danon, na magpabiling palansi ang panerbisyo sa kapulisan. Malba ni Police Major Ana Kung Anavik Villami, hipis sa Program Evaluation and Document Section sa Regional Learning and Doctrine Development Division sa PNP 10. Kailan lang makakat-on ang usa ka pulis nga balansyon ang iyang profesyon o ang personal nga kinabuhi.
20: Kaya napakalaga ang tamang balanse. Ito po ang aking natutunan. Una, ang tunay na ligaya ay nasa libuling, hindi pagiging perpekto. Huwag tayong umasa sa papuri o parangal. Sa halip, hanapin natin ang kabuluhan ng ating paglilingkod. Dito nagmumula ang tunay na kaligaya. Pangalawa, manatilihing magaan ang loob kahit mabigat ang gawain. Hindi natin kontrolado ang lahat, ngunit nasa sa atin kung paano tayo nakaharap. Maging mabait, umiti at magpalakas ng loob. Pangatlo, ang buhay ay balansing at may karunungan dapat, hindi katamaran. Maipi lamang ang buhay at mahalaga ang bawat sandali. Kaya panatilihin natin ang balanse sa trabaho man at sa personal.
2: Ang payag ni Police Major Anavik Villami, KP sa RLDDD sa PNP Region 10. Ogra Bigala sa itong Magnum Higalaay Festival Update.
21: Magnum Higalaay Festival.
22: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
23: Viva! Viva!
2: No ticket, no entry. Limited slots only. First come, first serve basis. Exclusive for Cagendioro resident only. Kinialayon sa Gitanyag, free ride sa pamilya ni Mayor Orlando Clarix sa Uy sa Mary Rose sa Carnival karong hapon. Ipibulo nga wala na ticket distribution nga paghimoon sa Mary Rose sa Carnival sa matag barangay na i-claim ang free ticket sugo sa alas 1 sa buntag hangtod alas 3 karong hapon. Ni-aspikasin niya karon si ngatong kwan, ni-aspikasin niya. Si Mr. Nick Habagat, kay muna yung mag-nuching, wala ko ako na, kay kanatuto ni Agi, huot ito niya, ang mga hari ito, mga jinsi, mga patanon, ang mga medyo wang tigol sa gamay, ito sa daplin. Mga jinsi mo rin, mga estudyante.
18: Ligong-ligong tuhod.
2: Mga estudyante mo rin kasabot sa nga nailibri.
18: Oh, ay, wala man,
2: ako ba siguro, man ilang klase, tuwa tala nagtipok nito. So, daghang kay mga estudyante niya, ang ubang tao nga taga-barangay, although mga taga-barangay manggayapon doon sila. Pero haron gyud nga ma-distribute pag-ayo, kay libre man eh. So dito gipangatag ang ticket sa barangay. Para nga lugar kuan dito sa barangay para ang barangay na mag-distribute sila mga sakop. Itawsan naman kuno ilang i-prepare. Di ang makaya gyud itawsan ra. Ang ilang makaya nga mapasulod hantod sa alas 12. So tanan taw si kuan ani no kay Na-speakasin niya may gala si Mr. Nick Habagat kaya karong adlaw na naman eh. Karong hapon, ati sa katunguban, di nila mo doon ito kway ticket kaya ito sa barangay nagipanghatag. Ugasan yung barangay, 8,000 naman eh, sa Macau na lang. Amo na siya, na-speakasin niya si Mr. Nick Habagat. Sir Nick, may kundto mo.
24: Yes, magandang si Jack, may kundto sa ibang mga kauban at Magdum Radio. Tanan,
2: may kundto. So, ako basaw na, no ticket, no entry. Limited slots only. First come, first serve basis. Exclusive for Cagendioro resident only. Ipasabot pa kayo kay Sansabdanta. Murag dito na sa barangay, ipanghatag ang mga tickets sa mga barangay kapitan. So, dito na mangayo ang mga tao. Unya, 8,000 lang ang katiket ang lugar. Mura na sa makaya sa nga mapasulod yes, sa karing adlaw. Gikas alas 5 sa hapon, Sir Nick.
24: Yes, oo. Dako yun na itong paghangyo sa itong mga kaisunan, Magdum Jujak, no? Kay, para yun mag-enjoy sa sila sa mga rides, no? Dili ka itong ni Swan nga maturado and then mapalaw, no? So, kana ato yun ang gitagahan sila, 2 oras nga slot. Every ticket, 2 oras siya, pwede mo stay. Mamindig siya kung saan nga rides yung parang sakyan. And then, natay tulog ka batch ana atong gina-accommodate sa putong lang po sa kanyang operational period sa maong carnival.

0: barangay officials kay naa din na to gi hatag no. Dali gi bili ni mayor ang mga tickets no. So sige lang kay akong nabalaan is ginegotiate to ni mayor for additional pang mga adlaw nga baka sakay pod tong uban. So we hope nga naay positive pod nga kuan ang tong management matagaan pag additional nga adlaw for free atong mga kaigsoonan. And pasalamat po ta sa management sa Kitkay nga sila po no, itabang po na ito ni anong preparasyon in case na-adjoy pagpantos mga tao nga walay ticket nga manto. Mm-hmm. So sayo pa lang nga bagay na ito nga katulad yung na-ticket ang atong makapasulod sa karon.
1: Ah, okay, so but pasabuti mo, Sir Nick, nga lugar, tungkol na nang nakita nga murag dagang kay gustog libre, so naay lugar, nanay negosisyon karon nga maghatag og laing adlaw nga libre gapon para sa katawhan sa gikan sa pamilyang oy, Sir Nick?
0: Yes, muna atong na kuana ni Mayor kagahapon sa iyang kuana makig-meeting pa siya sa management sa maong carnival para pasig matagan pa diay yung additional na adlaw. Makangyo pa nga dumagan pa itong iyang 2 days kay willing manood siya mabayad dahil na pamilya.
1: Mm-hmm. Okay, so anyway, so Sir Nick, kung samay gusto ipabot ni mo, karon sa mga kakarong adlaw na ba, ay kaduang adlaw, pizza 18, so kung samay mong mensahe para sa mga gusto mo mo avail, nining libreng rides unya diya sa Berry Rose Carnival sa Limkitkay.
0: Yes, mas as early as now, mag-coordinate sa ilang mga barangay officials, una pa ba yung mga bakante o mga libreng ticket na available, and sa katong mga dili pa makakuha, pan lang, no? Pasensya lang, magkulat-kulat lang in case na kay additional nga schedule atong mahatag. Base po ni sa paningkamot ni Mayor Clarex nga makadugang po siya additional nga adlaw para ubay-ubay sa dang maka-experience sa mga rides ato din na sa Merry Rose Carnival. Maglungkit dyan.
1: Aha. Okay, so Sir Nick, kabaga, tangan tumay lang CDRMD Manager. Salamat kayo, Sir Nick. May ngunto ni mo.
0: May ngunto. Thank you kayo sa imedya sa Magnum Radio.
1: Alright, salamat yun abati. May gala si Sir Nick Abagat. May soon, so...
2: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: So, may nalagin mo may gala kahit katungoban masing mo dalikyat dito magdumching. Ang ato niya nga air sa magdalikyat huwag mo'y ticket kahit masing magagawago lang mo.
3: Kahit, pwede rin kapan sila magto Magnum Joel pero magbayad din sila sa regular nga...
1: Wala, dili. Kahit exclusive pa na siya. Dili sa kasulog nga magbayad. Kahit kini siya exclusive lang gini.
3: Exclusive na rin
1: nga. Sa kanina, kahit gibayaran naman sa pamilyang oy. So, ang makasulod ni katulad yung dunay mga ticket. Ito yun para ma-regulate sab siya. Pero naman ko na sa ingon niya, doon ako na yung murag laing adlaw nga...
3: Murag na plano, murag mo po na ilang i-recommend Magnum Joel kay murag para po fair sa
1: fair sa uban, no? Kay, silingang... Kung di man ganyan mo ma-accommodate ang tanan kay pilasos, pilata kalibo niya, pila rin ma-accommodate niya. Kanilog ang murag ka, pasalamat na siguro ni, no? Pero wadi gini mo mapugos po sila kung wala kay lugar libre mo na sa ilagya mong pamilya. Oras, alas 12:30 na.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Happy Higalay! Fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa

0: kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Concierge Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Samot na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa MotorMate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
8: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
14: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
14: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
14: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
15: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
16: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpabuhol sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
19: Mari, ngano na ginuktok man ka?
20: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
21: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
20: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
21: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot. Grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
22: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw! Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisang gabi?
23: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagawas.
26: Magnum Noontime News.
16: Alas 12:37 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Gikumpirmar karon ni Mayor Kemer Adan Ulasco nga duha ang patay samtang duha sab ang samaran sa nitubong shooting incident sa sulod sa classroom sa Ateneo de Zamboanga University. Lakip sa namatay ang armadong tinunan padul ba sa mayor nga ilang giulatan ang investigasyon sa kapulisan kalabo sa nasangpit nga panghitabo. Gisuspenso sab ang klase sa maong tungaan.
27: Confirm, meron po sa isang high school sa Zamboanga City and that is Ateneo de Zamboanga. So, confirm, may dalawang casualty, yung gunman at saka yung isang binanatan yung estudyante. Yun ang ano. Yun lang muna may bibigay ko na inside mismo sa classroom. Estudyante po, may dala siyang high-powered firearm. Meron dalawa po, isang estudyante rin na biktima siya na binanatan niya using a 45 caliber pistol, parang ganun. Meron pa po, injured parang dalawa, sir. So, hindi ko pa talaga alam, sir, kasi we're waiting for the final investigation.
16: Ang payag ni Mayor Kemer Adan Ulasco.
28: Dugang Magnum National, gilaw palawman pa sa Police Regional Office 9 ang ilang investigasyon kalabo sa itabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Matod ni Police Major Shalim Chang, Information Officer sa Police Regional Office 9 nga nahitabo ang insidente pipila ka segundo sa wapa magsugod ang klase. Gikonfirma usab ni Chang nga estudyante ang namusil nga nagresulta sa duha ang patay.
29: Meron nga pong dalawang biktima na i-report po na resulta ng pangyayari po yung incident po, sir. Ateneo de Zamboanga University. Sir, about to start na po, sir, yung klase po ng mga estudyante natin nung mangyayari po yung incident. Sir, wala ba akong natatanggap na confirmation to the identity of the estudyante po. Ongoing po yung processing ng ating client. And nandun na po yung ating investigator at yung topo natin para makapag-bigay po kami, hindi kami hours po ng mas detalyadong report po tungkol sa incidenting to. Yung dalawa po na
16: nasawit
29: po, sir, ay biktima lang po sa report pa po namin. Wala pa po akong natatanggap na confirmation kung injured po ba sila or dead. Kaya po hinihintay pa po natin, sir, yung process.
28: Ang pabahayag ni Police Major Shilami Chang, Information Officer sa Police Regional Office 9. So, sa update, Magnum Joel, ato nasabdan nga, dunay dako nga posisyon ang amahan ni ining nga...
16: Espilahan.
28: Dunay dako nga posisyon ang sa BOC, Zamboanga, port ang amahan aning namusik.
16: Suspect, aning namusik.
28: Namusil Magnum Joel. Patay po siya. Gali man karong mapanahon na, gitangtang na sa pwesto Magnum Joel ni BOC Commissioner Ariel Pumeseno, ang District Commander sa Enforcement and Security Service sa Port of Zamboanga. Magnum Joel ang amahan sa grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Alang usaba sa paghatag o kaning dalan, labi na sa ipagayon nga investigasyon.
16: Atong armas ay gamit na sa iyang papa to.
28: Ha?
16: Yes,
28: papa. Murag ka na imbisigan pa na siya Magnum Joel.
16: Murag mo ilang armas, murag mo ilang mga service firearms nila.
28: Oh, mga high power. Kuan mo ito ba siya Magnum Joel? Kining kanang taas mga armas ang iyang gigamit. So nagbody worn camera pa na isgutan po na kaning estudyante nga moy na mosil.
2: Ah, naay body worn camera?
28: Oh, nagamit siya magdamjo.
2: Ah, nagamit po. So makita rito yun sa niya?
28: Makita.
2: Kato siguro gadagandagan mo na
28: to,
2: di ba?
28: Oo, pero mga ako na karoon Magnum Joel, sa nangapost na, i-blurred naman siya Magnum Joel. Pero base sa investigation po na to, nakuha mo to siya Magnum Joel. So makita kung unsa niya pamaagi, pagpamusil to iya, mga schoolmate, classmates,
2: so,
28: Magnum Joel.
2: So katong gamit ato niya, mo to iya siyang amahan gito. Kaya katuwa ba, kanang body mong kamera sa, mamana sa mga pulis, kanang mga naisa, inmiay ka mag-grade ba? Kanang mga kuan, mga otoridad. So talagang sa idong investigasyon kalabot hindi kaya handlo kayo kay pwede ka magdadala ka at mamusil dito so skinoko at is patay po taon na kining
28: so,
2: bata
28: so lapot no? Maghihimong mga lakang karoon atong mga mababalaod Magnum Joel gali man giduso ni Congressman Zia Lonto Adyong ang regulasyon na Magnum Joel alang sa online games sa karong mga panahon na lagi sa naitabo dito sa Zamboanga City o galabi timing Magnum Joel nga kuan karon kanang kining paghisgot pagtukoy karon sa budget Magnum Joel 2027 aron sab kini mapahugtan labi na ang sa mga tunghaan diri sa tuang nasod.
2: Aha. Para sa itong mga balita, sa batong nga balita nga nasod noon, gikusira karon si Senator JVR Sito, Chairman sa Senate Committee on Finance, nga posibleng matag-adlaw sa Sabado, ipagayon ang budget hearing kung magpalayon ang sunod-sunod nga suspensyon sa trabaho tungod sa daotang panahon. Matupanayon si ito nga walay problema kaniya, ang bagong schedule apan, nabalaka siya kung makaya kini sayang staff o empleyado sa Senado.
3: Pag no choice, kaya lang naawa ako sa mga secretariat natin. Silang kawawa dito, yung backstop natin. Monday to Wednesday, may impeachment, may plenary. Tapos mayroon pang budget. Thursday, Friday, yung Saturday. So tao rin yung mga yon. So tignan natin kung kinakailangan. Kami okay lang, pero naawa rin ako sa secretariat natin kung kakayanin ba.
2: Ang payag ni Senator G.V. Ercito Chema sa Senate Committee on Finance. Alas 12:44 na, karon sa tumagdam international sa Rusya. Siyam ka mga taong patay, 23 ang samaran. Lakip na ang usa ka bata sa pagpangatake sa Ukraine sa lasod sa Rusya. Subay si report, 8 sa mga nangamatay, ginagikan sa Belgorod region, nga utlanan sa Ukraine o usa sa Atraksan region. Samdang ingon usab sa Ukraine, nga 2 sa ilang mga tao ang napatay sa drone attack sa Rusya. Sa Somi region o galay nga 2 pa sa Donetsk region isairan nga ang pagbinaluay og bomba sa duha ka mga nasod nahitabo uman ang gitawag sa Russia nga pinakadakong hugna sa pagpangatake sa Ukraine karong tuiga.
28: Sa Libya, 7 ka mga migrante ang patay, 50 ang naluwas, human malunod ang gisakyang double deck nga barkong ginama sa kahoy sa kadagatan sa Libya. Subay sa report nga migrante nagikan sa Somalia ug Ehipto nga mibiya sa Libya pinaagi sa kadagatan ni atong milabay nga adlaw. Gilang kuban na kini sa 45 ka mga lalaki, 5 ka babae, diin 29 niini, adunay kaubang bata. Una niini gingon na sa International Organization for Migration nga mas nagkadaghan na ang nangamatay nga mga migrante sa tingwang makatabok sa Europa.
2: Og karon sa itong Magnum Business, giruso karon sa Department of Energy kung DOE nga masugdana ang strategic petroleum reserve o kagaling stock sa lana sa Estado. Mato ni DOE Secretary Sharon Green nga kontento ang ayin siya sa kasamtang inventaryo hinungdan nga dili na kinanglan o dugang order sa petrolyo ang gobyerno.
4: With the objective of at least having one tank ready by the end of 2027. 1 million po na barrels po yan, one tank. Ang objective po, we will have hopefully around 15 tanks, but that will take time because that is a very expensive and a long process. Pero kailangan umpisahan po.
2: Ang payag ni Department of Energy kung DOE Secretary Sharon Garin. Sa itong functions rate ng Osaka US dollar, balor karon sa 50.61 pesos o 53 centavos. Ang Canadian dollar, 42.44 pesos o 35 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 69 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 26 centavos.
28: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit sa crest nga si Katrina Halili ang grasya sa Ginoo nga mismo nining aktuhan nga gihatag ganiya. Labi na nga naghatag sa iyang kaisog sa mga kasinatian sa kinabuhi. Matod sa actress nga wala siya pasagdi sa Ginoo, humana sa mga gisabugubang nga problema ug nahimo sab niyang hinagiban ang mga kapakyasan sa kinabuhi.
5: Yung mga pagsubok mo na pinagdaanan ko, para siyang arma sa akin eh. Hmm. Yung mga natutunan ko po doon.
6: In what way mo nagamit bilang armas?
5: Mas naging strong ka po.
6: Okay.
5: Mas naging okay ka po bilang tao. Hindi ko alam kung paano, pero feeling ko armas siya eh.
6: Oh.
5: Parang kailangan po natin siyang yung pain, yung mga kahit anong pagsubok pa yung kailangan natin pagdaanan. Parang kailangan natin siya pagdaanan kasi yun yung kailangan nating lesson na matutunan. Harapin niyo po yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin and mag-pray lang po tayo kasi hindi naman po talaga tayo pababayaan. Para sa akin, yun, narinig niyo naman po mami-ami, simula dati hindi ako pinabayaan. So talagang yung blessing ni Lord, kahit hindi ako humihiling, lahat to hindi ko po hiniling. Lahat binigay niya.
7: Ang pamayag sa actress na si Katrina Halili.
2: Og gusto maglabas po sa labdang National Fencing Team ala sumabot nga 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Karong tuiga, lakip sa sila si Nathaniel Perez og CJ Concepcion. Patuman ni Nathaniel Perez kada kuntabang kaniya human makabante sa table of 64 sa World Fencing Championship sa Hong Kong para sumabot nga Asiad.
8: Malaki pong boost din to sa amin and especially full team kaming lumalabas. So the more supports ng teammates namin and the more na nabuboost yung self namin and at the same time nasasanay din kami sa competition and ano yung mga mistake namin doon, yun yung kailangan namin aralin pa ngayon para pagdating ng Asian Games ma-avoid na namin siya.
2: Ang payag ni Nathaniel Perez. Mga eksonyo, nabate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Sime News sa Langkarong Adlawa, Martes, Agosto 18, 2026, ugkaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, misama sa Oriental Provincial Veterinary Office, parayang gimonitor ang estado sa mga mananap tungkol sa kainit sa panahon sa Magnum National 2, kapatay, samtang 2 usap ang samaran sa retabong shooting incident sa Ateneo de, Zamboanga University. Sa itong Magnum International, siyam ka mga tao patay sa pag-ataki sa Ukraine sa lasun sa Russia. Sa itong Magnum Peses Strategic Petroleum Reserve, iluso karon sa DOE alang sa supply sa lana sa lasun. Sa itong Magnum Entertainment, Katrina Halili, ipaambit ang grasya sa Ginoo uman sa mga kresentian sa kinabuhi. Sa sports, sa National Fencing Team, andam na alang sa mabot nga Asian 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mga eksyon, timbalan sa kagawasong katilingban ng katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtudugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingintirina Enriquez.
2: Mabasa mga newswriters, Lana Delgado, Chris Neri, o news manager, Aileen Acurin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
7: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Sa gihapon, Governor Doc Hans Lima Nolo.
12: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
13: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni siya ingon diha-diha mo effect. Mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoy lawas, di ay naana na ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc. Ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find og instant cure. Una, inom din dagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of cure. Curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Mabitaw mo inom ta, mawala dayon, then pag mawala ang effectivity stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita mo na to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag nagan sunod adlaw, malipong na po ka, mahiblad na po ka. Magka-diabetic na po ka, musakay mong sugar. O lipay na kaya ka, niubos yung sugar. Pag dagan bilakad daw, nisaka na po. Munang magsigi. Ang rotation, inom, inom, inom, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sa naasa manapaingon, magpabilin sa itong lawas. Toxicated lang ang itong lawas. Munang in a long run, mag-cause of complication. Uy, nadaot naman ng imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulog. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen ako ha, kanang DTX 500 og kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pagmata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pagkatulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon, contain ha? Mas dagan ta pagkaon nga ga-contain o preservatives o insecticides o pesticides. Halos tanan pagkaon na to nag-contain o preservatives. Talagsara. Pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives, halos tanan. Basta naana sa mga convenience store, possible gina, tanana na yung preservatives. Makadaot man islawas. That's why at the age of 30, at the age of 40, naana yung mga sakit, naana yung baladian. Sa unang panahon, ato mga katigulangan, ah, sugot ra managkaon og lagot mon. Diba? Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 100, 90. Tanawan ninyo ang ilang ginabuhi. Uy, yung sisikreto, utan sigi, gulay. Nagkita ng andoy tang maayo dahil ta sa itong mga sakit o balatian. Huwag ganin na ito nag-i-considered. Gusto na ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sigi o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab bang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
26: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
13: Epektibo kaay ni siya nga herbal nga taas og antioxidants, mutabang sa tong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha nato sa atong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit karon nagikan sa pagkaon. Pagkaon naa sa atong ginakaon o ginainom. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Murang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine and there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ang atong pagkaon ron, nag-deplete sa nutrients. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Ang uban gyud walay nutrients including na ha junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa, lami ra, parat ra, tamis ra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamal na ris ta, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kun nanay high blood wala samot kadaot. Abaga na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. Og Mighty C, i-combine lang nato na. May mga arthritis, bukog nato dra, galuya na, ang cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay panguntra yun nato ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra nato na. Mighty C og DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 og Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
26: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, health alert.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot agadlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
6: Magkala beta sa ato para kuban din sa ato nga tulumanon ato magkala nga Magnum in Action. Agamot ang butang magkala tong iskutan karon tuwa pero medyo apike sa oras. Kaya musunod magkala ang lain nga binarang oras magkala ang Barug Mindanao o gapabuta la magkala no kay na po ilang guest magkala karong panahon na magsuon. So patay oras ugma tiwasunta kining ubang issue magkala nga ato nga tagas pagtagas sa ato para kuban din sa atong tulumanon.
8: Magnum.
6: Inyo alagas kanginan Magnum Jewel Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oras ala una uno.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa paliya ug desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
4: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
3: O katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakabulong butika sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binairan. Ang mga huna-huna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala ug gawani sa Magdum Radio.
9: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
10: Mayong hapon mga igsoon, mayong hapon na kay Anyan at kita sa itong programang Barug Mindanao o atong takna alaona 5 mga igsoon hangtod sabta sa alaona 35 sa itong pagpinag-uban ng itong programang Barug Mindanao. O kauban na ito karun na walay lain si kauban na Binsayro si Rona Elyurin. O doon na tayo special guest diin dugay sa mga nagservisyo sa atong nasod na binagyod sa Congress 9 years ang iyang term as a congressman sa Quezon City.
11: Province.
10: Province sa Quezon Province. Unya very popular sab kining congressman. O I think si Binsayro sa ang mag-introduce ni ini kay siya po ang nakasweeto ni ini sa iyang track record as a legislator sa Congress, si former Congressman Eren Tanyada.
11: May hapon, diyan sa kita din sa atong programa Barug Mindanao sa Magnum Radio 99.9 o diya sa Facebook Live. Maglisod ko kay taas na yung iyang guan, yung
10: yung track record.
11: Track record ba?
10: As kanang former legislator sa Congress.
11: Ang atong bisita, it's an honor really to have a person who comes from a very distinguished family of statesmen.
10: Nationalist ang ilag yun ako sa yasang nationalistic
11: gikan sa Lulo.
10: Si,
11: apo kini siya ni Senator Lorenzo Catani Tanyada o former Senator Wigberto Babi Tanyada who is happy birthday nag 92 last week. Former 92, congressman sa 4th district of Quezon, usa ka abogado, graduado sa Manuel Quezon University pero nag-eskwela po sa Ateneo. Former president of the National Union of Students of the Philippines. I was once a member of NUSP. Lugay na minag-niguan eh. Okay, one of his most notable legislation is the Renewable Energy Act of 2008.
10: Very popularly known as a humanitarian nga legislator.
11: The anti-torture bill.
10: Anti-torture bill.
11: Adi na ito ngayon, ang presidente sa Liberal Party. Nagpakatakos gyud og uban ka nato dinhi sa atong programa sa Barug Mindanao. Atong i-welcome si Attorney Lorenzo Erin Reyes Tanyada III.
10: The third.
11: Welcome.
12: Maayong hapon sa inyong lahat sa dito sa Cagayan de Oro. Of course, lahat ng nakikinig sa Barug Mindanao dito sa Magnum Radio 99.9.
10: Okay. Yeah. So, by Benz, ikaw siguro may una mo bato sa mga pangutana kay labi na ganyan ni mga pangitabo karon sa atong nasod, which is we are facing problems sa atong nasod. Unya, ang atong presidente, grabe nga paningkamot nga ma-stabilize ang dagan sa atong ekonomiya o sa peace and order situations o sa mga kalamidad nga may hapak sab sa atong nasod. So ikaw siguro ang unang mabato sa iya sa mga pangutana.
11: Ang pinakainit yun nga issue karon sa nasod, dili lang sa politika, sa atong nasod nga ato pong ginisang makunik sa baha o guban pa nga problema. First off, former congressman, Attorney Erin Tanyada, ano sa tingin mo yung mga general assessment mo muna sa ongoing impeachment? And later on, maybe we can go into details. Yeah. Hindi to direct examination of hostile witness. Ha? friendly conversation.
12: Yes, maraming salamat, Bensay. Maganda naman, although of course, kung titignan nga natin, sa mga hindi alam yung proseso ng impeachment, eh baka nabubore sila. Ang impeachment po kasi, yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. It is a process of holding, no? Of holding high officials accountable. No? At hindi ito dapat tinitignan na anti-SARA, pro-SARA, pero ito ay proseso na nakalagay sa ating saligang batas para habulin kung sino man ang nasa presidente, vice president, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and ombudsman. Limang katao lang ang pwedeng ma-impeach, no, for violation of the Constitution. Ngayon, this is not a criminal proceeding. This is not a civil proceeding. Ang objective lang po dito, number one, ang tao bang pinapanagot, no, dito sa prosesong ito ay lumabag ba sa ating saligang batas. Pangalawa, ang hinahabol lang po dito, siya ba ay karapat dapat manatili sa pwesto? Yun lang. No? Kung siya po ay matatanggal sa pwesto, hindi po siya makukulong. Ang objective lang is to find out whether the person is fit to remain in office. So, dito natin makikita sa mga ebidensyang nilalatag, no? Dahil ang paglabag ng sa ating saligang batas dapat committed high crimes, graft and corruption, betrayal of public trust, no, treason, no. So kung titingnan natin ang articles of impeachment, nandiyan yung other high crimes, kaya pumasok ang grave threats, nandiyan yung misuse of public funds, no, graft and corruption, kaya may confidential funds. Nandiyan yung ill-gotten wealth, yeah, no. So ito yung, tapos may bribery pa. So ito yung kaso na inaharap ng isang akusado ngayon sa House of sa Senado bilang impeachment court. So ang dapat isipin po natin, no, ang vice president ba ay lumabag sa saligang batas. So doon natapos na po yung grave threats, nasa confidential funds po tayo, at later on maybe we will go to after two weeks we will go to ill-gotten wealth. So ito lang ang tinitignan. At kung titignan natin yung assessment, mukhang nailalatag ng prosecution yung kanilang pananaw, bakit kailangan alisin ang nakaupo ngayon bilang vice president ng ating bansa. Pwede hong sabihin later on, no, hindi lamang kahit sino yan, kung yan ay ginawa ng Pangulo, kung yan ay ginawa ng members of the Supreme Court, no? Ito yung proseso na sila'y haharap para mapanagot sila.
10: Besides, you said, sir, na mapanagot at matanggal sa kanyang posisyon.
12: Matanggal lang, opo.
10: How about of barring her to hold any public office?
12: Well, that can be part of the penalty, no, na pwedeng i-impose, no, removal and perpetual disqualification. Kasi ang dapat natin tignan dito yung fitness to remain in office or fitness to run. Kasi kung siya ay lumalabag sa ating saligang batas, there is a possibility, no, na pwede pa rin siyang lumabag kung siya ay tatakbo muli. No. So yun yung pwedeng ipataw na parusa. Ngayon, syempre, nung kahapon nagsimula po yung pagtestigo po ni Ginang Acosta, yung disbursement officer ni Vice President nung siya po ay mayor pa. Sa Davao.
10: So, ibig sabihin na disbursing officer na siya noon sa mayor pa si Vice President Sara Duterte, hanggang sa Vice President si Sara, dinala siya. Of the Vice President.
12: So, of course, ino-object nung panig ng depensa yung pagtetestigo ni Ginang Acosta nung panahon siya ay mayor. Pero sabi po ng impeachment court ni presiding officer Chief Escudero, no, na pwedeng kunin yung testimonya niya dahil nilalatag yung pattern.
10: Okay.
12: Yung pattern of disbursement ng mga confidential funds.
10: Mula pa sa Davao.
12: Kasi inamin po nung siya po ay nasa mayor, bilang mayor ng Davao, meron rin siyang confidential funds doon.
11: Ang nangyari kapon, one of the things I want to get your thoughts, kasi as sinabi, inadmit ni Ginang Acosta that yung 125 million na confidential fund released on December 21, 2022 yata yon. Yun yung ginasta in 11 days.
12: Yes.
11: At a rate of 473,000 per hour.
10: Per hour.
11: As special disbursing officer, na-establish ka po na binigay niya yung 185 million kay Colonel La Chica, yung security officer. May irregularity ba doon na as this special disbursing officer, binigay mo sa ibang officer to disburse the confidential fund?
12: Well, doon nga umikot yung katanungan ni Attorney Ligutan at ni Presiding Officer Chief Escudero. Dahil finlash yung sa screen, ano yung trabaho ng disbursing officer at yung security officer. At maliwanag na yung ginagawa ni Colonel La Chica ay hindi nakalagay sa kapangyarihan ng security officer. So, nung tinanong si Ginang Acosta, sino ba nag-utos? Bakit mo ginawa yon? Alam mo na wala naman yan sa memorandum circular. Ang sagot ni Ginang Acosta, siya ay inutusan ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung ewan ko kung napansin mo, Bensi, nung a week ago or 2 weeks ago, si Senator Judge Aimee Marcos, parang she wanted to pass the blame to Acosta.
10: Yeah.
12: Wala naman pirma si Vice President dito. Ang dapat diin yan, sabi ni Senator Aimee, ay si Acosta. Kaya nung tinanong ni Ligutan, sino nag-utos sa'yo para mag-withdraw, at binanggit si Senator so, si Vice President.
11: So in effect, yung sagot ni Gina Acosta brings the Vice President na liable siya doon sa pag-disburse.
12: Dahil tinanong rin si Gina ni kay Gina Acosta, eh kung pwede mo bang tanggihan, no, yung utos ni Vice President? Ang sagot kaagad ni Gina Acosta, no one denies. I cannot say no.
10: Ibig sabihin yan na Benz, kung pananagutan as head of office yung Vice President, so by virtue of command responsibility, aakuin niya yan.
12: Yes.
10: Sa kanya lahat yan. So she should be responsible enough to admit that she has full responsibility. All the actions of Gina Acosta and even to Colonel Lachica.
11: So madunggan magunato po sa mga kritik sa administrasyon nung mahilig sa bend the law. So katong in effect katong pagsugo ni Vice President kay Gina Acosta nga i-release ang kwarta despite not included in the procedure sa paggamit sa pag-release sa pag-disburse sa confidential fund, muna siya example sa bending the law.
10: Bend the law if she do it alone but she was instructed.
11: Dili si Gina Acosta nag-bend the law. Si Vice President ang nag-bend the law.
10: So, ganun nga ang nangyari. May pananagutan. Kung makikita natin, liable siya sa confidential funds. At dapat na-explain niya kaagad. Kung maaari, mas importante siguro kung ang Vice President mismo ang humarap sa impeachment court.
12: Well, again, si Vice President mismo, and tama naman siya, she has been keep saying always she will explain at the proper forum yung mga ginawa niya bilang DepEd Secretary. Ngayon, of course, maraming nagsasabi, bakit hindi siya nag-attend, no? Just to be fair, dahil hindi pa panahon ng depensa na maglatag ng ebidensya, no? So their time will come when they will present their evidence. I'm just being fair, pero it does not necessarily mean she will attend, kasi again, at the end of the day, no, it will be a decision, magiging decision ng depensa at ni Vice President kung uupo siya sa witness stand to defend herself.
11: But there seems to be a widespread perception sa publiko that the Vice President is not facing squarely the accusations against her in the proper forum, which is the impeachment court. May observation na instead, dun lang hinaharap sa gallery or the court of public opinion.
10: Ano sa tingin mo? Social networks.
12: Alam mo, kanya-kanyang kuan eh. Kung kasi I was involved, no, Bensay, I was involved sa impeachment ni Chief Justice Corona. I was there. And Chief Justice Corona also did not attend up to the time that he testified, defended himself. So based on proceedings naman, she is represented by counsel. Now, whether that shows respect to the impeachment court, that is for the public to decide. Pero para sa akin, dapat magpakita naman siya maski isang beses just to show respect to the impeachment court, dahil ang pinag-uusapan niya dito yung respect for institutions. No? The institution of the Senate as an impeachment court, dapat irespeto na rin niya yung institution of the office of the Vice President.
10: Dahil siya ang nasasakdal.
12: Dahil siya ang nakasakdal. So, importante yun.
10: Itong, ano sa tingin mo, itong mga narrative sa iba, may ibang sektor, alam na natin yung mga narratives na bakit di singled out the Vice President now with that na on trial sa for accountability na marami man naman daw ang iba dyan na may mga kaso na naman at may mga katiwalian. So ano sa tingin mo ba yung mga narratives na ganyan?
12: Well, dapat ito nasa kamay na ng ombudsman, no? Mismo yung ombudsman naman na nagsaslita. Dapat nung nakaraang taon, nung after he was confirmed as ombudsman, sabi niya by December meron niyang kakasuhan, no? Dumanan December, ang nakasuhan ay si former senator. Bong Revilla. Sa mga congressmen, wala pa tayong naririnig maliban sa isa.
10: Yung fugitive now, si Saldico.
12: Saldico. Oh. And number two, merong kaso na sinampa labang sa representative ng Uswag, Ilonggo. Si Jojo Ang. Oh. Dahil contractor eh.
10: Ah, ganun.
12: Contractor. So, parang conflict of interest case. Mm. So, Jojo Ang right now, Congressman Jojo Ang, is out on bail. Mm. Now, naiinip yung taong bayan, bakit yung mga ibang mga congressman na may anomalya dito sa usapin ng flood control ay hindi pa kinakasuhan ng ating ombudsman. Ngayon, dapat ihiwalay natin eh. Sinisisi kay Bongbong hindi pag-file ng kaso, pero hindi hawak ni Bongbong yung mga kasong yan. Mm. Ang ombudsman is a separate institution that files cases against public officials. It is not the Secretary of Justice and the Department of Justice under the Office of the President. It is the ombudsman. Yung mga kaso na iba na pwedeng isampa laban sa mga low-ranking officials, pwedeng sampahan ng DOJ depending on the amount involved. Mm. Pero basta public officials, ombudsman yan at hindi kontrolado technically under the Constitution by the president. So, just being fair about everything, no? Ito yung nakakainis dahil maraming sinabi ng ombudsman

0: ito sinabi ni Boy, Ombudsman Boying nung siya ay nasa Secretary of Justice. Dahil nung panahon ng pork barrel scam, di ba? This was during, yung pork barrel scam, yan ay natuklasan lamang nung panahon ni
1: Pinoy.
0: Ni Pinoy, pero nangyari ito panahon ni GMA.
1: GMA, yeah. No?
0: Marami sa mga kasong sinampan noon ay na-dismiss rin. So, sabi ni then Secretary Boying Remulla, kailangan yung level ng evidence that we will use should be with the certainty of conviction.
2: Hindi lang probable cause.
0: Hindi lamang probable cause para lamang makapagsampa tayo. Eh nakakaya naman, makapagsampa ka nga. Probable cause, tapos talo.
1: Talo na absuelto.
0: Oh. Yeah. So, ito yung kwan. Ito yung mahirap. Dahil tumaas ng konti, natatagalan na yun yung proseso. So, yun nga yung maybe I don't like to say it's a mistake, but maybe it is what is the cause for the delay.
2: So, sa ako, partner Nilo, Congressman Aaron, we still wish that the wheels of justice bibilis.
0: Oh, ako rin. Ganun rin ako eh. Kasi, sa totoo lang, paulit-ulit lang naman itong usapin ng korupsyon dito sa ating bansa. At habang wala pa talagang mapapakulong na senador o congressman, no, it will just embolden our public officials. Mm. Eh, tignan mo nga, itong usapin tungkol kay Senator Bong, no? He was now released on bail, no? So people are asking, paano naman nangyari yan? Dahil eh sinabi ng mga taga DBWH, very active si Bong Revilla as proponent, no? So ito yung mga mahalagang tanong.
2: So we're running out of time, naubos na tayo, pero tanong ko lang kasi andito tayo sa Cagayan de Oro, the second biggest city in Mindanao. Bakit sa tingin ng Liberal Party important and ano yung role ng Mindanao in the greater Philippine politics and generally governance?
0: Alam mo, kaya nga ang Liberal Party sabihin na natin, kami naniniwala na ang best pa rin na candidate na that may help change yung perspective of governance sa atin lahat ay si Mayor Lenny Robredo. And it would help also the brand, kind of and style of leadership of Mayor Lenny, even if she said she's not running, no, na kailangan dito sa Mindanao. Dahil maraming problema, hindi mo naman maaalis at maihiwalay yung problema ng Luzon at problema ng Mindanao. Kabit-kabit lahat yan. Presyo ng mabilihin, presyo ng kuryente. Yeah. No? Hanggat walang clear national policy kung paano tatalakayin itong mga problemang ito, yeah, talagang maapektuhan tayong lahat. And Mindanao is always part of the Philippines and should never always be put aside.
1: So, wala na tayong oras sa events. O, ato na lang sa akin nga, Paminaon. Last question na lang dahil maraming nagtatanong ganito. Ano ba ang stand ng Liberal Party regarding with this barangay and SK elections? Dahil may mga proponents na naman ngayon, mga proposals na i-postpone at ilang beses na. At, wala pa nangyari sa kasaysayan na isang taon, dalawang eleksyon na nangyayari. Nag-i-eleksyon na ngayon ang BARM. Yan, ngayong September 18 ata. So ngayon, by this coming November, nakaset na naman, November 2, nakaset ang eleksyon for BSK. At may proposals na naman, ipopostpone ulit. Ano ang ista ng Liberal Party regarding dito with now this pressing problems of our country?
0: Well, hindi pa nag-meet ang caucus, House caucus namin at ni Senator Kiko Pangilinan with a clear position, pero we were for the continuance, no, of the elections. Ngayon, dahil sa mga rason na binabanggit, no, in personally, individually, Congresswoman Manay Laila De Lima had mentioned that she will vote against the postponement.
1: Yeah.
0: Kasi elections are part of democracy and it is very important. Now, we shall see because there is several proposals that have been filed in the House. The committee had met and they are going to consolidate the report and come and vote on it, I think, by next week. Mm. And then the Senate is also discussing this. So we shall see kung may tutuloy. Pero ang feeling po namin, mukhang gusto yata ng mayorya na huwag ituloy. Pero sa hanay po ng liberal, ako personally, I will say, I'm for the holding of the elections. Mm. Pero we'll leave it up to the wisdom of the Congress.
1: So, wala kita igong oras sa mga igsoon. Gato na lang yata gusab ang panahon kang Sir Eren Tanyada, ang presidente ng Liberal Party, yung message mo para sa mga kapatid natin dito sa Mindanao.
0: Okay, maraming salamat po sa Barog Mindanao at of course sa Magnum Radio 99.9. Magandang nakabisita uli ako dito sa Cagayan de Oro. Of course, marami po akong kaibigan. Yung congressman po ninyo, kasama ko po nung ako'y congressman, si Congressman Rufus. And of course, matalik ng kaibigan ng pamilya rin si dating Mayor Oka Moreno. At sana po tuloy-tuloy po tayo na makinig. No? Marami po tayong matututunan hinggil sa accountability dahil ang position po sa ating gobyerno ay hindi entitlement. No? Yan po ay pagmay-ari ng taong bayan. And dapat lahat ng tayo ay dapat ipanagot o may panagot natin yung mga nakaupo dyan sa mga ginagawa nila. Kung sila ay gumagawa ng tama, well and good. Pero kung sila ay nagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan, mapanagot po natin.
1: Okay, by bench,
2: di na ko maglangan. Kaya nag-overtime na ta. Nagkikisalamat, Congressman Eren Tanyada, ang presidente sa Liberal Party. Sa tanan nga tigpaminaw sa Barug Mindanao, nga programa sa tanan nga tigpaminaw sa Magnum Radio o sa Nagsudong o Naminaw dahil sa Facebook Live, mayong hapon ka natong tanan. Stay safe.
1: Mga igsoon, daging kasasalamat sa atong mga televiewers sa FB o sa YouTube. Huwaging unusab sa 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugenia, kauban ako si Bensay Rona Elioren. O ang atong special guest kay Talagsaran ni Dini, si former Congressman Eren Tanyada, ang presidente sa Liberal Party. Ingon kaninyo, dagan salamat. Huwag maayong hapon kaninyong tanan.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
4: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty si mo. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Lami.
3: Yummy.
2: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
4: Papaaka, Kubi.
5: Papaaka, Kubi.
2: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
6: Magnum Apple Pie.
2: Sa programa Magnum Shoutout.
6: Magnum Shoutout.
2: Shoutout.
6: Shoutout.
2: Dini lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Radio Time. It's 1:45.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Papaaka, Kubi.
8: Good afternoon, mga Magnum friends. Another day na po sa atong panag-uban, taliwala sa init nga panahon. Padayon ta og move on lang, mga Magnum friends, and welcome sa atong programa. Kini ang Magnum Shoutout.
9: Kini ang Magnum Shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie. Ang inyong kauman ug kasabay. Pak na!
8: Sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. That's right, pinaakay na mga Magnum friends. Kini si Magnum Apple Pie Hangtod Unya. Kauban ninyo sa mga shoutouts, balita, awit, istorya, o syempre sa pag-good vibes. Pero before anything else, mga Magnum friends, ready na ba mo inhale o mo exhale? Uban ako? Let's do it! Inhale! Oh, hinahinay lang mo diha, ha? Exhale! Gawas na to ang kakapoy, kahadlok, o kabalaka. Labi na karon nga natay mga balita nga makapag-uol o makapabalaka sa ato mga kasing-kasing mga Magnum friends. Atong hinumduman ha ang mga naapektuhan sa insidente sa Ateneo de Zamboanga ganinang buntag, no? Ato silang iampo ang mga biktima, especially mga pamilya, ang mga estudyante, teachers o ang tibuok school community. Mga Magnum friends, panahon na po nga atong mas hatagan o pagtagad ang kaluwasan sa ato mga kabataan, labi na sa eskwelahan man o bisan asa sila mo adto. So karong adlaw, ampo ta mga Magnum friends, magmatngon ta o magtinabangay ta sa pagpanalipod sa atong mga kabataan. And speaking of today, mga Magnum friends, kamusta ang kainit karon sa inyong adlaw? Pila na ka-degrees ang inyong mga mood karon? 30 degrees, 35, 40, na yung ban siguro 50. Murag nagluto naman taana mga Magnum friends. Pero aside from the weather, gusto po nato mahibawan ang kainit karon sa panahon. Naaba mo'y namatikdan nga epekto sa inyong lawas o inyong mood? Na yung uban siguro nga dali rapod ka po yun. Ang uban, mas dali ma-irritate. Or, doon na ba'y kausaban nga sige bakag pangita og tubig karon mga Magnum friends? Ang uban siguro po, kinahanglan na yun og ice cream intervention. I-shout out na mga Magnum friends. Kay andam na itong basahon ang inyong mga shout out karong nga hapon.
2: Magnum shout out!
8: O sige, kamusta man mo karon physically, emotionally, or mentally? Or basin kinahanglan lang yun nimo awit nga makapagkalma, makapa-refresh, o makapawala gamay sa imong kabugat sa adlaw. Sige, kitang tanan karon, relax, take it easy, breathe in, breathe out, shout out na dayon mo ha? Labi na kung naamoy mga namatikdan nga epekto sa inyong lawas o mood man kaha sa kainit sa atong panahon karon. Mas dali na ba ka kapuyon? Mas dali na ba ka ma-irritate? Sige ka bag pangita og tubig or basin kinahanglan lang nimo og simple nga ice cream. Sige, pinaakay na mga Magnum friends, standby sa takadali and we will be back.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
4: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
5: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulaman sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiil.
5: Basin ato na kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong butikis sa Yunga.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: It's 2:15 on Magnum Radio.
0: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na
3: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkikdahigda lang. Love kitty ka mwa.
11: I-shout out na na. Magnum shout out.
15: Magnum shout out.

Sporting items, sama sa Billiard Accessories, ukuan pa, pinakaunang tindahan sa Relo na nagservisyo sa Dakbayan sukob sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Relo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lausing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kaya niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers. Nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag DTX 500.
9: Karun dayon.
10: Babalik sa pinakabul ng butikis sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pumakas sa mga butika.
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagdukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes og deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan og tibuok nasod.
14: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Magnum Radio Time, it's 2:32.
0: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
17: Sa musika!

0: balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa MyTC Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.
1: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Engineer Bernie Daba, OIC, sa City Agriculture sa Agricultural Productivity Operation Office kon APO. Nga doon na sila gihimo ng mga lakag aron matabangan ang mga mananagaan sa posibleng impacto sa kainit sa panahon. Maton Daba, nga nag-deploy na sila sa ilang technical staff aron masusi sa mga kabaranggayan.
5: Sa opisina na nagbuhat na og lakang, meron pa class agahapon, nag-deploy na ko sa ako ang mga technical staff. Kaya nagbuhat kami technical working group in between sa among opisina nga maoy mo adto kada baranggayan with compost sa agriculturist na og fishery nga technical plus engineering ang mag-abi-abi dito sa mga barangay nga naapektuhan ani grabe nga init sa panahon. Pero on regard sa fisher folks na ito, ang may tabo mangod ani, either if taas ang init or El Nino na siya, number one, nagi fish kill may tabo, which is wala pang manggid na naitabo, no?
4: Ang pamahayag ni Engineer Bernie Daba Jr., OIC City sa Kona, OIC sa City Agriculturist sa Agricultural Productivity Operations Office, KonAPO. Samtang ibutan ni Department of Energy kon DOE Secretary Sharon Green nga padayon ang pag-apod-apod sa ahensya sa fuel subsidy alang sa mga driver sa nasod nga apektado sa krisis tungod sa padayong tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Maton ni Green nga hangtod nga dunay pundo nga gigahin sa gobyerno ug dunay supply sa kodo ipadayon nila kini.
6: Yes, I believe so. While we still have a problem of fuel, as long as we have funds, kung kaya pa ng gobyerno na magbayad, no? Kasi this is an expense for the government. So, yes, we will try to keep it there until the supply lasts or until the problem.
4: Ang pamahayag ni DOE Secretary Sharon Garin. Og karon sa itong Magnum News Hunter. Kapin 50 ka piniriso na pailalom sa programa sa TESDA TVET sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Alas 50 ka mga piniriso partisipante sa botan sa ora piniriso sa CTJ na female territory sa botan sa DJMP. Dini sa ito ang syudad na kini ang napailaluman na sa programa sa botan sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA Region 10 na sa nasangpit na programa in partnership ug kining inabagan sa BJMP Regional Uban ni Regional Director Genius Superintendent Felix Berto Jagurin Jr. Chief Regional Welfare and Development Division Moises Gentanio ug ang Acting City Jail Warden na Mary Rose Pacanas ug sa botan sa TESDA Region 10 alang sa partisipante sa gikan sa nasangpit na botan ang napainaluman sa kining botan sa usapot sa technical vocational education na training na program sa nasangpita nga botan di nakaangkon sila o nakabaton sa National Certificates NC2 sa carpentry and title o tile setting na demonstration sa nasangpit usap nga training iubos sa nasangpit nga programa kansang natabangan ang mga the person deprived of liberties kan PDL nga mga babae sa nasangpit gabotana kog natulunan sab sa mga tools na nanggamit aron sa isip nilang magamit para hoda sa panginahanglan na di na pinagin ini sa mga koordinasyon na tugarap para yun ang pagtabang o pag-assess nga to sa mga PDL labi na sa pagtunol o mga quality na training session o pagtabang nga to sa mga vulnerable sectors labi na sa to ang nakaisulan ng mga pineriso. Balita gikan sa Testa Region 10, Krisi Magnum Hunter 19, Mensyo Kabaktulan sa Balita o Servisyo Magmadyo.
4: Dalang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: matabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: How about now?
5: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: TTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-healthy sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulog.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Kanunay ka bang hilantan, sipunon og ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Na tang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: CDOIIIDOL. Cheesiest.
2: Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagapalagdurong bala ang imo panulukan.
7: Magaldingin bala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
9: Ina ang kape ko.
8: DTX Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdo, hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, atimanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
12: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inong dan?
13: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
12: Ha? Ngano man?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
12: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
11: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon og pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mogamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
14: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo budak atong masinati sa unang bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init gyud sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ka ayaw pang pa-expose, no? Kana mga ginagib sa ini. Okay naman, mayroon pag water, pero hindi ko ipadayon na sinila yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan na may mga asin. Muna nga, ang kanaitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun mag ka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas singot, yung uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga lang mga heat exhaustion ang padayon ng ginta. Mas grabe pa inong singot. Then siguro, sakit sa ulo, and then kapoy, mong pagmalipon. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapoy na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then fluids, hindi mo ba o fluids na nang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod anya, ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingat Ana, na grabo na kay sintoma sa stroke, dalit si Gila sa hospital kay emergency gino siya, that's a medical emergency.
11: Kini usa ka may nung danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999
15: 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
16: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mga application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
1: Oras alas 4:12.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan. Topic sa kamatuuran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Ug karon, ang inyong paboritong anchorman.
4: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:13 sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka natong tanaan. Welcome, welcome sa itong tulumunan ng mga programa ng Magnum Reports. Sining adlaw-adlaw karon mga higala. Nanata mga higala po no sa adlaw nga Martes, pizza 18, ning bulan sa Agosto, tuig 2026.
3: Magnum Reports.
1: Kini si Magnum Angel, sado nyo makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabihon. Sa duha ka oras na itong programa, inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news na nangahipos ng kauban sa nang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Kaya na sila si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, Magnum Hunter 24 Jane Luna, o Magnum Hunter 22 Faith Velez. At ang atang isa ng mga balita ang nangahipos ni Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Oras alas 4:14 sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Adlaw man karon mga higala no, sa usa sa mga gi-expect po natong bibo kaayo nga lugar din sa Cagayan de Oro. Kay Pizza 18 man, expected mga higala ang pag-abot no, sa ubay-ubay ka mga tao diha sa Mary Rose Carnival. So, di na mahigala sa carnival, lauman yun na to, no? Nga medyo magdinikita na sana mga panit na to. Happy na to mga singot. Kay libre karon, libre na sad. Nga gitanyag sa Mary Rose Carnival ang ilahang mga rides. Alayon sa pag-sponsor nila ni City Mayor Orlando Clarics. Uy, ug sa iyang pamilya. Alang sa paglingaw-lingaw po ng katawhan. So, oras alas 4:15 sa hapon at ang tayo mahigala kay doon natin mga kauban na naka-standby diha karon sa nahiskutan niya area alayon po sa pag-asugod karong alas 5 sa libre nga rides alang sa mga gusto nga magahimo no, sa pag-sakay sa mga makonsidera po nato no, nga makapabuhi sa itong adrenaline rush. Tao, tanikin sa bagyod po eh. Mauna, no? Mauna. Mauna nga mga mushagit sa kahadlok. Mauna sa pagandigo, simba ko. Narawagi po yung maglain ng kabuhi dayon. Basta pag musakay yung mga rides no, nga adventurous rasad ka ayon. Oras alas 4:16 ug sa atong pagpanag-uban sa itong tulumon ng Magnum Reports. Sugdan sa nato may gala ang atong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa ato ang mga balita, balitang lokal, balitang national ug balitang international. Dinhi ta mahigala sa mga dagkong uluhan sa ato ang mga balita. Una ta dinhi sa ato ang balitang lokal. Alang sa tumadag kong uluhan sa tuang balitang lokal, CDRMD, BFP o COPPO, hugot nga siguridad o aduna gyud poy koordinasyon alang sa pagsiguro sa kahusay kalinaw o kaluwasan sa mga katawhan nga mudag sa dina sa Mary Rose at the Grand Carnival dina sa may limkit kay Arianing atong syudad. Samtang atuwa po nga katawhan, gidasig nga di na magdala og mga gagmayng bata o di na sad magdala o mauubano ang katupong mga masakiton, mga tigulang, aron nga di na po mo mahasol no sa pagliot-liot. Diha po da sa Mary's Grand Carnival. Kay lagi, huot mga gala, expect yun na ninyo susama sa niadtong ni Agi nga si Mana. Oras sa 4:17, sa hapon, IMT giplaster gyud sa CDRMD aron nga daling makaresponde kung ano na panginahanglan sa katawhan nga gilauman nga muavail sa libre nga rise din sa Mary Rose Carnival. Oras sa 4:18 alang sa atuang dugang uluhan sa mga balitang luka. Usa ka senior citizen ang gitabang samtang ana sa People's Day nga gipangluhan na sab ni City Mayor Orlando Clarix Uy. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa tamang higala kay sa dakbayan na nasa kapiga 28 milyon pesos nga mga ekipo. Sa pagpahigayon sa illegal nga pagmina ang nakumpiskas itong mga otoridad. Samtang dinhi po sa probinsya sa Misamis Oriental, anapod sa kapigo sa kamilyon ang nakumpiskang mga mineral ores sa susama gyapon ng illegal nga kalihukan dinhi sa El Salvador City, Misamis Oriental. Oras sa 4:18. Dugang natong uluhan sa tuang nga balitang lokal, dinipunta mga higala kay mga wanted person o mga tigbayot sa illegal nga droga ang sunod-sunod nga nga arresto sa gilusad nga operasyon sa mga otoridad dini sa dakbayan. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal dini sa tamang higala kay Xavier University Ateneo di Cagayan. Gipahugtan ang ilahang nga siguridad alayon sa nahitabo didto pud mga higala sa Zamboanga. Nga pagpamusil sa usa ka minor de edad sulod sa tunghaan o nagresulta pud no sa pagka captain's kinabuhi. Alayon po din ni mga higala ang ihapong amahan nga usa ka customs chief ang gingong nga giyatang-tanguna sa pwesto. Oras sa 4:19 sa hapon sa mga dagkong uluhan sa tuwa din tang balitang national kay gibutyaga karon nga anaa sa duha pa no, duha pero na may mga nangita nakita nato ng murag mga unconscious na magiging mga panagway pero sa report pa lang karon mga higala. Sa mga official pa lang tanga mga report nga to po nga gibasihan na karon ang nahatag gyud po no giingon nga duha ang nakabsan si, sa kinabuhi samtang anapod sa ubay-ubay ang mga nasamdan sa nahiptabo nga pagpamusil sa usa sa mga tunghaan sa Zamboanga City. Dugang uluhan sa tuang balitang national kay City Government of Zamboanga nagawhag sa publiko nga likayan ang pagpakatag sa mga unverified nga mga impormasyon, mga hulagway videos o mga di tinuod nga mga impormasyon ini pong shooting incidents Ateneo di Cagayan kun Ateneo di Zamboanga Junior High School nga nagresulta sa kamatayon sa duha ka mga batan-on.
5: Magnum Reports.
1: Samtang Zamboanga City Police Office, yung hugot karon ang ilahang koordinasyon tali sa school management o sa man pang concern agencies sa nahitabong insidente sa ilahang area of responsibility. Alam na sabi nini, ang LGU po sa Zamboanga City mihimo sa paghupas kabalaka sa publiko o gagingong under control ang sitwasyon. Doon na po ay appropriate security measures ang ilahang gihimo po kalabot nini. So, suspended gani po ang klase tungod sa nahitabong pagpamusil. So, wala sa klase dito. O tungod po nini mga igala, ubay-ubay na usab ang mga nanggawas karong komento. Kaya lagi, di raman po ni unang nahitabo na din sa may Zamboanga mga higala no, na naman po yung mga nauna pa ang mga insidente na nagresulta gyapon po da sa kamatayon sa mga estudyante o doon na po yung mga magtutudlo. So karon no, kaning nahitabo dito sa may Zamboanga, kabahin lang ni sa mga kuan po, mga luguon nga mga krimen din school year 2026. Oras alas 4:22 sa dinitas dugang atong uluhan sa balitang national.
5: Magnum Reports.

0: sa tuang madugang uluhan sa tuang balitang national kay giingon karon customs officers nga kun officer nga nag-iya sa armas sa nahitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga gipaubos karon sa investigasyon. Kay ang papa man di ay ini pong maupo nga minor de edad ang grade 9 student nga naghimo sa pagpamusil kay usa ka custom police officer. So ang uban ang lain pa nga kuan pa no ang lain pang armas nga gigamit ini pong nga mao minor de edad sa iya pong pagpangatake kay personal pod nga armas sa amahan ni ini. So, matod pa ni DILG Secretary John Vic Rimulya, accountability kini nga ilaha matod pang pagatunan. Kaya may gawas naging ang shooter may gamit sa legally issued firearms nga gipanag-iyahan sa iya pong amahan. So, ang tag-iyapod sa mong armas, no, dapat ako no mahimong accountable sa nahitabo nga illegal nga paggamit ni ini dito sa eskwelahan. Dugang uluhan sa tuang nga balita nga national dinhi sa mga higala kay gibutyag karon nga ang tibuok no Ateneo nga mga eskwelahan dinhi sa ato sa Pilipinas nagapadayag na sa ilang nga pahisubo sa mga nga biktima in town sa nahitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School building. Samtang dinisad ang mga higala kay Ombudsman na may butyag nga upat sa mga kanhi ko bodyguards nga namasangil nga doon na lagi nahitabo lagi kuno nga mga mali-maletang sarapi nga ilah pong gigipang biyahe nga doon sa pipila ka mga personalidad dinisad to sa nasud may himo o mag atubang sa kasong plunder. Kay nag-recant man to sila ang ilang mga nauna nga statement ilah na pong giusab so magatubang sila kasong plunder. DILG mihimo sa pagpasalig nga ilahang i-improve ang Unified 911 tungod sa nahitabo nga delay sa pag-responde dito sa Taguig City. Sexual assault charges ang gi-file batok sa usa ka opisyal sa Marikina nga mao kini si Marikina First District Representative Marcy Teodoro. No? Upat ni ka count sa sexual assault ug usa pud ka count of acts of lasciviousness ang gi-issue or ang gi-pasaka sa Marikina City Regional Trial Court. Kani pong nahisot ang reklamo, nagsugod na ni sa kaning reklamo sa niaging tuig. Sa duha ka mga babayang pulis. No, kay sila, na-assign sila as security officer sa kang Teodoro o sa iyahang nga asawa nga si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Pero, giingon lagi nga nang hilabot mangyudpod kining si Congressman. Ang jurisdiction na ni nana sa korte no ang paghisgot din po nga maong kaso. Oras alas 4:26 sa hapon na dinisada mga igala sa dugang na itong balitang national kay gibutyag pod karon nga DSWD mugahin og 717 milyones pesos nga tabang alang sa mga nabiktima sa bagyo og habagat dinhi sa Pilipinas. Dugang uluhan sa tuang balitang national dinipod mga igala kay gibutyag karon nga sa dugang pong hisgutanan po no, sa issue po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte gibutyag mga igala din sa dugang mga pamahayag po da karon.
1: Magnum Reports
0: nga may issue o nagpagawas o 500 milyones pesos ang Office of the Vice President nga sukwahi sa ilahang guidelines. Samtang depensa, mihimo sa pag-object nini pong daghan kay mga kwarta no, na mga picture nini pong mga kwarta nga gipang patong-patong di nag-iingon sa depensa nga AI simulation ang nahisgitang no, mga salaping cash nga miabot sa giingong miabot sa 125 milyones sa pesos nga gipresenta atol sa impeachment trial. Duha ka mga guardiya sa bangko yung nalakip karon sa issue nining confidential funds. Labi na sa paghawid po nila nining duffel bags ngadto sa sakyanan sa Office of the Vice President. Oras alas 4:28 sa hapon din sa Damaygala kaya Palacio na nawagan karon sa publiko nga i-report ang mga mihimo sa pagpangabuso sa scholarship program ni Presidente Bongbong Marcos Jr. 1.39 trilyones sa pesos ng flood control spending giingong gisaway ni Senator Lacson human Pacquiao nga nakapugong sa halapad nga pagbaha sa kauluhan. Dugang uluhan sa tuang balitang national, Senado giaprubahan ang balaod noon nga nagsupak sa detention sa mga pasyente nga di makatiwas o gabayad sa ilahang mga obligasyon. No, lisod yun kayo mga igala, labi nagdagko kayo noon, inyo po din po mga bayro noon. Huwag yun niya mga, kwan yun no, mga pwede yun kayo nga makonsidera nga blessing yun para sa mga kaigsunan na to nga dunay mga pasyente karon sa hospital. Kaya lisod kayo, arang-arang lang yun kung naay kaning ang hospital bill ang dako compared sa kaning professional fee. Kaya ang professional fee mga igala, magdepende man na sa doktor kung mudawat og GL. Dayon ang kaning dapat po doon, katupong mga hospital po nga inyong pagadadaan kay mudawat yun po GL. Kaya nabaya po yung mga hospital nga dili yun gadawat og GL. Kung na pa yung mga GL mga igala. So ang Senado karon nag-approve no sa third and final reading sa balaod nun nga nagatinguha nga paligiunon ang protection sa mga pasyente o sila hapong mga caretakers nga di in town sila mga priso din sa hospital o guban pang mga pasilidad tungod lagi sa mga unpaid nga mga bills or medical expenses nila. Kay ubos sa Senate Bill number 1511 ang mga pasyente nga nakabayad or partially no na recover log naka-recover sa ilaha po din pong kaning kwanday dili nakabayad wala pa naka-

0: sa hospital or medical clinic. Kay lisod kay kung matanggong ka din sa hospital, kay mutaas naman po na. Like for example, sa usa ka private hospital, ang pinaka na ilahang mga rates lugar per room kay 2,700 pesos. To 3,200 pesos, mga inana. So, kanang inana, mga gamahal kayo nun, di ah, baka makakitag inana nga kwarta per day. Nya kana per day, biya na nga bayad sa hospital. Sa ilahang room, inana. So, musamot og ka dako ang bayro nun. Kay everyday, magdugang ang expenses po lagi ninyo or inyohang bill po din po din nasa hospital. Nga, pwede naman unta to nga mugawas. Kay para po no nga makadaginot.
1: Magnum Reports.
0: Appeal po na niini mga igala, no, gi bar po sa ang mga hospital o mga sa mga facility sa pag-detain po sa mga relatives or mga representatives or kaning mga naghimo no sa pag-atiman sa mga pasyente. Appeal na po ka, for example, mga bag-ong nang anak. So ang bata, mo dili po gihimoon nga piniriso po no, like bag-ong na tao nga bata nga di na lugar ipagawas. Appeal na po yang mama, no, kaning sa panlagi kaning mga maternity patients nga bugti lugar sa salapi, dapat ibilin sa nini mo kaning ako ang ibilin sa nako akong anak din ha, ay para makagawa siya, no? Bayad lugar di pa kakabayad, so ay ibilin lang sa nako akong bata din ha, or ibilin sa nako ako apo nga kaning ko ano usa ka members pamilya. Kaya para pamatuod nga mubalik yun ko, mubayad ko. Dili pwede daw ko no, mag-ingon ana. Ang nahisgutan po nga balaod dun mga igala, naghatag usab kini no kahigayunan sa mga pasyente nga makademand sa immediate nga issuance sa ilang mga medical certificate, discharge summary, prescription, so uban pa mga dokumento nga gikinahanglan alang sa ilaha pong paggawa sa hospital.
1: Magnum.
0: Ilabi na ako naka-execute na sa promissory note na nag-cover sa nahisgitang unpaid obligation.
1: Reports.
0: Then ang promissory note, mga igala, pwede na siya ma-secure no sa combination ako no sa mga musunod. For example, na mortgage kaning sa real or personal nga property ninyo. Gawas na lang kung ang katong mga properties gamit yun kayo ninyo sa inyong hapong pagpanginabuhi. So, dapat kanino, hindi pa nag-iyahan sa pasyente, relative, or co-maker mo, nga wala na yung panginahanglan sa public auction. So, namoy luna din na, pwede na. So, napo din po yung contract of guarantee, nga katong mag-co-maker po din po din mo, no? Appeal po siya, mahimong liable kung ang pasyente wa pa nakabayad si ihang obligasyon. Dayon na po yung deed of assignment. Gikan po niya sa SSS, kumpletan mga empleyado mo sa private po nga buhatan. Then kung sa gobyerno, mag-yapon po nga. Kung aktibo mo nga member. Yan dapat na i-guarantee letter po gikan sa PCSO. Nga kung analitan na financially incapacitated yun po ang pasyente, dapat na yung mga guarantee letter gikan sa DSWD or DOA. So, ang mga indigent ng mga pasyente, no, dapat ma-endorse yun sa ma-endorse sa hospital, medical clinic, or sa susama nga mga facility nga sa DSWD or DOH, nga dapat, no, nga makasubmit yun po sila sa promissory note kay para di na sila magdugay pa din ha sa inyuha po din po nga facility nga maposible nga maglisod na hinun po sila sa mutuog bayad. So, kani principal author and sponsor ani nga measure mga igala sila si Senator Risa Hontiveros. So, ang maong insidente po, maong kaning kuan po ng balaod nun, no, nagkuan po ni, nagtingwa po ni nga di na mahitabo ang mga insidente. Like for example, kaning patay na gani, pero di paghihapon na i-release ang patay, kaya wala lagi kakabayad. So, bawal na inana. Oras alas 4:35, so mga good news gihapon ni no, sa tuang mga katauhan nga naayintan po, nagilaid sa kalisod, nga napag yung mga pasyente karong mga panahon na. So, at least, na yung mga ato pong ano nga nai relief ani puhon unta mapaspasan pa gyud pud ni mga higala no kay para nga mapermahan na din pud ni nana kay para makabenepisyo pud ang mga nagbag-od karon sa mga obligasyon. Oras alas 4:35 na sa hapon dinita sa tungdugang uluhan sa tuang nga balitang nasyonal dinhi sa mga higala kay

0: Utyaga po da karon nga 5.1 million ka mga Pinoy ang apektado sa bagyo nga Luis Maymay ug sa habagat sigon sa NDRRMC. Og sa itong mga dagkong uluhan po mga higala, paapas na itong mga higala kay si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagmando na no sa investigasyon ining Zamboanga School shooting tungod lagi kay Dunar ba po yung nangamatay o gubay-ubay ang naangon. Oras alas 4.36, sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang international dinita kay Iran, miingon nga ilahang padakon pa ang kagubot kung ang Amerika di gyud mohimo sa pagtahod sa ilahang nauna nga kasabutan nining si Manahuna. Oil spill cleanup sa Gulf ang na langan o nabalda tungod sa hagit sa usab-usab nga panahon o mga technical challenges sa sigon sa Oman. Dinisad na mga higala kay Giibutyag, kapig 200,000 ka mga tao ang apektado karon sa Hawaii. Samtang aduna po ay usa ka gatos kung mga pinianan po ang naguba sa pagkusukuso po da, sa bagyong Lala. US President Donald Trump, mihimo po karon po mga igalag, mga pamahayag nga ipadayon ang ilaha po din po nga pagdumina sa Strait of Hormuz bisan pa man sa mga pagpanghulga sa Iran. Og dugang uluhan.
1: Magnum Reports.
0: Dugang sa karon mga igala nga US President Donald Trump giawhag ang Iran nga mohimo na lamang sa pag-surrender aron matapos na ang gera. Mora tumadag kong uluhan sa tuang mabalita, lokal, national, international, dinitas itong kauman magpahulagway ta. Kumusta ba itong dagang sa traffic kong lakaw sa panahon? Kay adlaw man karon mga higala nga Martes, daghan po mga estudyante gihapon. Dayon na naarbo po ay posibleng panagtigom yun po no sa ubay-ubay yun ka mga katawahan din sa my cat kay area kay karon ang libre na po mga higala nga pagsakay po no sa mga rides din ha o mga nagkadaiya po nga mga adventures yun kay nga mga rides para sa tuwa po mga gusto nung magpabiling young at heart. O nato yun po mga batanon po nato physically o kanipong base yun po silang edad yung paghihapon. Pero na mag-iuban po nga mas kigtas ng Panginoon. Pero gusto niya po ano mga adventure. No? Gusto mga yun ani. Kaya lagi nagpabili no nga young at heart yun sila. So, dinita, unya tontod, mga higala, ito ipasusi po na. Pero mga kisayod sa ta, kumusta ba ito ang lakas pa na undagan sa traffic ko? Kinaka-standby na atong kauban, Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
2: Laos-laos, sige po, nagdagan sa traffic ko. Diri sa may Isalina, padulong diri sa may Garland, o Capiz, Randall Street, atong syudad, magdabaan, sino, o lagyan po yung angayan ka malaka, tulad po lagi, kataliwala man, yung nagkadool lagi mag-rush hour. Itong nga matikdan ka rin, kalaro ito pagyapo ito bang RTA, hilabi na ang isang pamantuod nga minus pa ang mga gaagi po ka rin, diri po bisbo sa mga nga dalan. Pero ino, itong naobserbaran na dumahan siya, functional ang itong mga traffic light. Dahil sa pipila ka portion sa tuwa po nga syudad, di kandiyan sa may este, padulong po doon din sa sentrong bahin sa itong nga syudad. Kung iskutay po po disgrasya, huwag po tayo na matikdan magdumahan siya, ino, nga mga kugyad ng mga disgrasya, posible doon mga minor, yung mga presidente magdumaan siya, pero inoon wala man tayo nagya, hindi gan sa este, padulong din sa sentrong bahin sa itong asyudad. Kung isusan po rin atong panahon karon, init kayo, ang atong panahon karon magdumaan siya, no? Hindi gan magsilbi kung wala kay pandong, wala kay dala tubig, tapos po lagi, labad sa ulo, ang kainit sa panahon na itong magsudyan, nagkaruntak na ang Magdum Reports, kini si Magdum 124, Jane Lula, Bitaog, Sirpusha, Magdum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4.39. Dinita sa tuwa pa din pong buhatan sa pag-asa. Nakaroon sa pikas niya sa Sir Kevin Cade. Sir Kevin, may hapon.
3: May hapon, ma'am. May hapon sa itong mga cooking tagpaminaw. So, 2 p.m. ganiha. Ito na monitor ng low pressure area na yung siya tropical depression ang ipangandan o naming. Kini siya na skalayon ng 1,035 km east of extreme northern region o may paglihok ang northwestward sa kapaspaso na 20 kilometers per hour. Samtang naputoy na monitor ng lahi ng low pressure area sa mas kalayon ng 450 kilometers west of Kalayan, Cagayan. O gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, ito na monitor ng tropical depression, kalayon ng 3,160 kilometers east of northeastern Mindanao. Samtang dirisod sa Tibok Mindanao, makasanapin ang sa kamaragsang pagdagom at sumargo mo ng panangitan, hindi mo na patak-patak na pagulan, kilat o pagdalugdog. tuod sa tulok like thunderstorm ug natay hinay nga kasarangan nga hangin magi kang kabagat ang kasagtang direksyon ug ang karigatan hapsay nga kasarangan ang kagbalo. Ang temperatura sa tundok bayan magi sa 25 degrees Celsius padung sa 34 degrees Celsius. At ang heat index sa misa sa lintal posible nga maabot sa 42 degrees Celsius. At ang adlaw masalap ang 5-7 sa hapon. Ibat ang Philippine Standard Time, 4:41 p.m. Ang kanan ang bilis ng panahon, di kong dirisyo do S.P. Pagasa. Sino si Kevin Cadiz. Salamat.
0: Salamat, Sir Kevin Cadiz, itong weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras, alas 4:41 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?
5: Gimul-

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaging Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaging Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
11: Gapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga muupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa sa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy cotton napkin for heavy flow.
12: Charmy.
14: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
15: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Pinakabaratong nga data
18: sa Shopee.
19: Naapay 10% off para sa tanan.
17: Bagong user,
19: data queries,
17: isa na
19: Google Data.
18: Shopee na!
19: Shopee!
18: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
11: Oras alas 4:48.
0: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
11: Balik ta mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, dinhinin ta. Sugda na to ang ato ang mga kauban sa pagdawat sa ilang mga balita ang nangahipos ng paglibot. Suray din sa ito ang syudad. Una Magnum sa dato mga higala. Kaya doon na matutupay senior citizen Gita Bang at alayon po no sa iya po nga pagdangop lagi iniini po nga People's Day. Makisayod na sa itong kauban naka-standby si Magnum Hunter 19. Dayon na takatangi kay doon na po yung mga kawatan ang gipatala po karon sa itong otoridad. Nakatangi sa mga higala mga balita no, ni Magnum Hunter 24, 22 o Magnum Hunter 23 sa lantag sa tag sa kalokasyon. Pero na sa taring na ay Gita Bang, senior citizen. Dira po yung lalimpod no, kung panalitan mo, appeal ka sa kanya mo, avail ka sa services po sa People's Day. Kayang uban, nasayo ka ayo, so pasayuhay huwag abot. Yung uban po no, kay mabuan na si init, na, dali rin din po ma kaning kapoy po ba? Kainit ba kayo po na itong sitwasyon sa panahon? Plaster sa nato si Magnum 119 Mencho Kabaktulan. Nini pong iyahang report. O kumpila po ang mga nag-appeal no? Or nag-avail sa serbisyo sa People's Day. Kaya daghan ba po din mga kaning government or kaning department offices po din ha sa City Hall ang naghimo po sa pagbutang ng ilang mga booth para po na makaduol din po ng mga katawan. At ang Siren Magnum Mencho Kabaktulan, yes, Magnum Mencho, kumusta kining nahisgutan nga tigulang?
21: Para balkaron sa ospital, kining usa ka senior citizen nga babae nga kabati ang taon o karang di maglisod siya kaginhawa kaganina. Diyang padulong din sa kining city tourism hall. Isang tandiyo siya sa gawa sa kwadranggol kaganina, nag-interview siya, medyo maglisod na siya ginhawa. Hanto na pagsaka lugar niya sa City Tourism Hall, dito imbis kay Popoy Time sa lugar ng matubang na kagmayor, dito na daninon sa kining na murag grabe ang iyahang, sakit lugar, no? Na atul sa kining na apil siya sa aning People's Day, karon po na makabaton o kanang tampal in town, no, labi na kung sa programa sa Batan sa City Health na matagaan in town kining nasangpit nga senior citizen. Paan na? Na pug na ato ni ginon natabangan siya kalita sa mga rescuer pug gidala siya sa ospital aron pud nga ma-check ina sa pita ga babay pug masiguro niya hang kining panglawas but sa kagulina sa dihang gagi sulod siya og kanang ambulance no na conscious man siya but mabati nimo or makita ni mangya Paraguay nga medyo gagulo pa siya sa sakit nga kanang orang diligid ka ginhawa ng luya ang nasampita nga biktima. But so far, initial nga ito nga paginabi lugar sa nag-rescue is duko nga lang sa kining posible nga asma ang ibati aning babae nga muninundan nga di siya makahimo sa pag kanang tarong o ginhawa o baka kanang gani isa halos makatindog. Sumutong natabangan mo siya karon sa mga rescuer daw ginala siya karon sa kining Northern Mindanao Medical Center ug na-assist din napud siya ay kining ticket or I mean kanang murag kanang coupon nila nga kini assist ni siya sa City Health so meaning doon na siya ay mga assistance gikan sa City Health na para po gakwan kaya at naman siya din sa People's Day na matabangan siya sa kining City Health aron sa iya mga gastuhunon kay ang iyang ay kay waman si kauban siya naman isa na din din gituhang layo pagit ang iyang barangay waman giskutan ng sanga barangay imus mo iyang pangalan ato lang tago lang sa tungod kay papoy ano sa kining rescuer kay mismo wala pa ay kauban niya nga ni Ani Dini. So muna yung sa karon isa na pa siya sa kining hospital para po sa mga ma-monitor at as long as ito nga makita sa karon nga mga panahon na is conscious naman siya medyo kana lang yun po ang yung gibati ilo dal kaganina posible doon ay asma nga sakit kining nasapit nga senior citizen tumoto nga na kwan gyud din tao no agyud na agyud na kaya niya binaga lingkod-lingkod lang to siya pero ni kalipay sa gyud po din natumba sumoto nga na tub na gitabang sa mga rescuer na sapit nga biktima karon mapanaw na at so far sa gipaygayon lugar nga People's Day, paibay man mga tao, natatawad siguro at balikan na ato lang ang basing mainapin na ito karoon si City Mayor Orlando Clarix Uy daw ato sa nasangpit nga kalihukan din paibay sab ka mga tao nga nakanin ini, wakuman na human kabulong paman sa sila so napamayigi ano sa ito assist so si Tawad Ani na mo buhat nasab siya sa kining pilakabok o unsa po ang yahang mensahe kalabot nini. So, muna ito na initial na report gikan din eh sa City Hall at sa People's Day sa tuang lokal na kagamahanan din sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Is Magnum Hunter 19, mensyo kamagtulang sa palitawag sa Bisyo Magumadio.
11: Salamat Magnum Hunter 19, mensyo kamagtulang dinitas balita ni Magnum Hunter 22, Faith Velez. Kaya duha ka ba naglahing kaso sa pagpamato ang natala sa Police Station 7 Bulwa. No, karamba, tuon mo galit niya, imbis ni Agira mo. So, di po na maayo. Atong siren bayan detalye kalabot ninis itong kauban na ka-standby sa iyong lokasyon, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Midangot ang duha kalalaki sa Police Station 7 Bulwa, may tungod sa duha kamnaglaheng insidente sa pagpamato. Sa unang bahin, may reklamo ang 20 City Anyos nga lalaki human matutakinig ibato sa iyang amahan. Subay pa sa report, ang biktima na ilang si Elliot July, residente sa Fersing Lipunan ng syudad. Iyan gareklamo ang iyong amahan niya si Arias Dimio, si Tintetavis Anyos o residente usap sa maong lugar. Gibutyag na lango sa ilim nung makahubog ang iyong amahan. O kalit lang kining gilabay sa bato, hinungdan niya midagan siya o nadamagarasan niya nakaangkon siya sa sampo. Nakaangkon siya o sa madugbunog sa iyang kalawasan. Isayaran niya na ito kang iyong amahan sa liyang iya kining gibadlong, hinungdan niya gibuno ang biktima o bato. Samtang sa laing bahin, ang usa ka 38 anyos nga lalaki usab midangup sa Police Station 7 Bulwa human kini matudpa nakaangkon og samad og bunog human niya naigo sa bato. Gibutyag nga ang biktimang si Elias Junjun, residente sa Sunwan Patag ng syudad. Mitambong sa birthday party kauban ang iyang uno, 1 years old nga anak sa Phase 2 Ipunan ng syudad. Asa residente ang suspitsado nga si Elias Jolie. Matugpa, kalit lang silang gilabay o bato sa suspitsado, hinungdan niya nakaangkon ang biktima o sa madugbunog sa iyang hawak. Gidugang pangang, hapit na igo ang iyang 1-year-old nga anak sa maong bato. Sa pagkakaroon ng parehong kaso, itugyan na sa barangay Lupong tagapamaya para sa tukmang aksyon o saktong disposisyon. Balita na hipos, gikan sa Police Station 7 Bulwa, para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilet sa balita o Sir Tisyo Magnum Reports.
11: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:56 dinitari Magnum Hunter 24 kay duha kam naglahi pong insidente sa pagpangawat ang gipatala po da sa tung otoridad ditali atong siren atong kauban naka standby Magnum Hunter 24 Jane Luna.
3: Duha ka individual ang biktima sa pagpangawat o ka ingon magpuno una motorsiklo sunod a helmet mato ni Reyna. Nga pinagis yung social media post pagdumaan siya, nag-parking siya niya sa maya City Hall o gyako niini nga ilham atod pa nga gibilin nga nakatangag ilahag yung nga gyabi niini po nga motorsiklo ba na bilin magid magdumaan siya nawa na gandila na dumduman nga adunada sila po ya gibilin po nga mga butang yung mampo no kini nga nakatangag po nga yabi sa mga motorsiklo giingon sa matod pa kini ka sniper nga motor ang ilahang nabilin din ang mismo sa maya doon lang yun sa maya City Hall o ganito nga nasaiban po nila nga pagagawak sila balik magdumaan siya na wala no ang maupod na motorsiklo dugtong nini magdumaan siya no hato di panahuna huwa pag magkit ipod no kung kisa ba ang himo o responsable nini pagkawala sila po ang sniper nga motorsiklo nga nakaparking doon lang yun sa maya City Hall samtang sa laing bahin doon na po yung helmet pod no nga nawala o gingon kawat matod pa kini so wala may iling nga suspechado sa diha lugar mihimo matod pa sa pagkaon sa unang kapat po da chain ang managa uyab din na mismo sumaya Jollibee sa Agora po siya nga matumaan nga ang kining helmet nila labi na driver lugar sa mga motorsiklo ibilin matod pa nila butang na sa ilang lugar nga motorsiklo. Apan, wag yung tawang po nila dama magdumaan siya. Nga sa ilang po nga pagbalik, mawala no ang maupon nga puti nga helmet. Yun yung magdumaan siya nga barabara nga naas sa kapiga 4,000 pesos. Ang kantidad, hindi po nga naisutan po nga helmet. Gagingon, gagikawat, so wala may iling nga suspechado. So gagingon, ipan kamutan po nila karoon nga, doon na sila yung recover po nga mga CCTV, haro na sabi nyo nga dali nila matumbo kung mahibawan gila yon kung kinsa ba ang responsable sa pagkawat lugar ni inipong naisutan po ga helmet. Nuno tanihin yung magdamaan, Jake. Ano? Ang ilaha po nga investigasyon sa mga kapulisan, kalabot po ni inipong naisutan po nga insidente. Magdamaan, Jake, no? Tulad po nga lakwitan na, nga na makaroon din sa kaya lamkit kahit diin na dagsa na. Mga tao, dali magdamaan, Jake, no? Huwag galina na po sa Sir Dick Habagat karong mga panahon na. Sir Nick, pasensya kayo sa iservo, Sir Nick. Magdumjin, Luna, di ay, again. Kaabot, di ba takaabot niya magdumani? Sir Nick, pasensya kayo sa iservo, Sir Nick. No, kamusta niyo niyo pang assessment ni Sir Nick? Nag-sugod na ba tagpasulod og mga buot na mag-sakay sa rides din sa Merrill's Carnival?
4: Yes, karon no. Around the house, I don't know what advance ang call, pero alas 5 na. So, pwede na kasi sila masunod. Actually, nanay nakasunod dun sa sunod. Karon, may pipila na nakasunod. But, di ba, inga nakatagan sa itong expect, no? So, atong panawagan, sa itong nakaschedule niyang karong alas 5, nga unta mo, ani na sila, kay para hindi na sila masagol sa unya sa alas 7. Kaya di na kasi sila kasunod, no? Atong yatag na itong oras sa ila, mura gito, kay para po maka... Yes, kay para po ma... Ato maninggibayan pa rin, pari po dili ma... ma-duble ang atong ipasulod din na karon kung ato pag lang ipasulod, no?
3: Ito nga, klaruhon yun, sir, no? Nabatay ka rin cut-off bitaw nga individual. Bilagi naging hap itong cut-off, matag-oras?
4: Pasi, dito sa atong ticket, nata sa mga almost 2,000, no? 2,000 yun na siya nga atong ipangapod-apod every batch, no? Every batch, no? So, pag umantay lang oras, ato na po na silang ipagawas kay palungon man ang tanang rides. So, ingana. So, we hope nga masapta nila while nasa susunod, ilang enjoy ang mga rides na kay naras lay doa ka oras, no? Para po datong cater ang uban po nga maganahan po mo sakay.
3: So far, sir, wala may mga nga kuya pandari ka ron, sir, na labi na nga medyo gamay raman yun siya kung pera itong niagi yun nga grabe yun dagsa po din mo lang malukop nila ang ketkay pero karon medyo minus yun siya, sir, na nga po.
4: Yes, ato yung gibahe, no? Basis atong first nga experience, mo po'y advice ni Mayor Clarex, no? Nga atong ihan na idog mayo and usa din siyang mga suggestion. So pasalamat ha and sige lang kay Japon mismo mangitapog maagi para sa uban pang ganahan papasinday yung matugutan pa po siyang makahangyo din yung another day for any free ride po sa tumalang taksunan.
3: So may mga isa't iya nga inyo pa nga gihibo karon sir para po na malikayan nga doon na tayo mga magdugay yun dito sa so, tumamibawan sir no nga ganina raday niya dito sa sulod.
4: Well, on yung alas 7, before 7, nanatay mag-sweep din na and then atong i-alarm na yun para makapalo na sila nga time, tuman na ilang oras. Yes, wala yung limit sa inyo, of course. Wala yung limit.
3: Kayo, sir. Ito na mensahe na doon sa katapusan ng mensahe.
4: Ato na lang ang hangyo nga mukooperar sila, especially sa itong mga tao nga nadinig karon nga para tapunin sa safety, no, sa tanan. And mukmuin na ang always nga ginpahimang noon ni Mayor Clarex nga atong atimanon, no, ang general public, ilang security and safety bring na din ang atong PFP, ang COPO, Task Force Oro, mag-uban pa na itong kauban, tanang kuhan. Of course, sa management, sa Lamkit Kay, pasalamat ko sa ilang nakupod nga participation pagtapang sa aning event.
3: Thank you so much, sir. May hapon. Okay, magdumaan siya naman ito si Sir Yannick Habagat. So, ito na mga gipagpasulod karon magdumaan siya, no, din sa area. Nagsugod naman daw ni sila magdumaan siya, no, sa kinilugar nga pagsakay sa mga rides. Pero karon naapata sa gawas magdumaan siya, no, kailagi nagkuha pa matang mga footage magdumaan siya. Itong BFP, itong kapulisan, itong user team, naa sila din, no. So, kanyang mga tao magdumaan siya, diligin sila basta-basta makasulod din ito. Kaya doon na barikada. Ang naagyod sila ay kining butang bitaw nga area kung asa sila pwede maghulat magdumaan siya. Kapantay bitaw ka rin nga pasulod bitaw din sa may carnaval o niya nabitaw yung outpost na sila din sa kilid magdumaan siya. Wala na sila giba sa gul bitaw din sa entrance gud mismo sa niskutan po nga carnaval. So para po nga malikayan. So para po nga malikayan magdumaan siya nga doon ay mga makitabo po ng mga sampi din na kuwaram din sila ticket magdumaan siya, oh. Na sila mga tiket, na mga gipang pasulod po karon magdumahan siya, no, tumutan na sabi kong asa pa ni sila nga mga barangay magdumahan siya, gikan. Saan mga barangay, ma'am? Ay, apo. Oo, puwede na kabukin ako ang tiket, ma'am.
5: Akong nakuha kay 10 ka po kakuha. Oo, nalais po na kong makaban. Iba-inbahin na mga mga ticket.
6: Gusto mo asak yung rice mo?
5: Kalaan pa na ako kung asa ako makaya.
6: Pero, para mo ang kaya niyo mga Ferris wheel, mga roller coaster.
5: Parang Ferris wheel siya, pero roller coaster, ambot ang ka.
6: Bahala na si Batman.
5: Oo, bahala na si Batman.
6: Salamat kayo sa pangalan to, ma'am.
5: Roslyn.
6: Salamat kayo, Ma'am Roslyn. Okay, mag-demand siya, no? So, usap to sila sa mga musunod ka rin ng mga batch na musunod ako din hilogar sa Maya. Marero o sa Carnaval. Ang mga dream, mag-demand siya. Basta-basta ka makasunod doon, tugod po lagi kaya doon lang may mga ticket, manggon nga, giga, hindi dapat para kadila. Dili po hindi nga, kasi sa ka-ticket, kaya duha mo, kailangan yun, nga tagsa mo. Tagsa, kaya kung magdumaan siya, kaya kung mag-dubli mo sa ka-ticket, kung nagdipan siya, i-allow, tugod po lagi, labi na kung ang rise, bitaw nga mo po nga sakyan. Pagparehas, bitaw mo, so dapat yun nga, tagsa, yun mo, o ka mga ticket, magdumaan siya, no, sa imo halukar po nga kauban. Ano na tanihin yung magdumaan siya, no, kasi garamas mga tao din, hinanan sila mga ticket, dahan nila pong ipangkuha, gikan po so, no, sa mga barangay po, nga ila halugar nga, kuha. Ano na tanihin yun, no, ang, sa command post sila na, pagyapon din sa kilid magdumaan siya, yun, yagi, palibutan mo po nyo, no, sa reporsa po sa topong nga BFP, sa pong user, sa para po no nga hinilugar nga nitutan po nga mga tabangunong lugar nga mga individual at mga dili makaya lugar nila pag mga pag-rides lugar nila so gila yun po do silang ama responya pasa po mga dugang detalye mag-imagine na labi na mag-update at taod-taod kahintang po sa radyo bahay diri sa Maya Mary Rosa Carnaval sa mga lokasyon sa Mary Rosa Carnaval kini si Magdum 124 Jane Luna sabita Oxford pag-show mag-radyo.
11: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5:05 diri sa data ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kaya Sabda nga mihimo sa pagpasalig karon sa transparansiya sa tanang mga merkado dinhi sa tunga syudad pinagi usab sa pagpangulo karon ni General Manager Jocelyn Peñalosa. Atong paminaw ni Italia Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
22: Gipasalig ni SEBDA General Manager Jocelyn Peñalosa nga sa iyang paglingkod alang sa mong posisyon nga ipatuman niyang transparensiya alang sa tanang mga kamerkaduhan labi na sa pagsulbad sa walay kahumanang mga problema nga mas natian sa mga vendors ingon man sa mga stakeholders. Dugang paniining ang pagtukod sa stakeholder section sa sikinhanglang ipatuman tungod kay kinhanglang matag stakeholder doon ay maduulan aron nga masumbungan sila mga mulo o concern sa mga merkado.
23: So naagyo transparency. So maugyon na nga every meeting naagyon na ko giuban ako ang mga branch manager ko. Kung parte kini sa Kugon, kung parte kini sa uban nga mga branches na agyod, uban ka na ako ang kaning ako ang mga branch manager. Para transparent o makabalo sila, unsa day ang direction nga atong pagahimuon. So, aduna initiative sa pagsulbad sa problema kay kung merkado, magdili yun mo ingon nga mahuman ang problema. Minuto-minuto yun ang problema diri sa ato ang kamerkaduhan. Diin ako yun makarelate ayon ni Ana nga naman. Ako ang pinakauna nga stakeholders focal person. So, mao pa to ang pag-create sa stakeholder section. Diin ang atong mga stakeholders na agyoy adtuan kung kinsang ilang sutian sa ilang mga mulo o ilang mga issues and concern.
22: Ang tipik sa pamayag ni SEBDA General Manager Jocelyn Peñalosa. Balita gikan sa SEBDA. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:07 sa hapon.
20: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
24: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: po Banga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500!
6: Masalrikan!
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton na pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
11: DTX 500 maoy tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Let's go!
13: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
14: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: Balik ta mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. So, ganini nga orasa, dini sa itong mga higala at usang susiyon po, dagikan kang Sir Jay Daddy Sir, ang sitwasyon dini po nga pagpangapod-apod lagi sa tickets. Kaya doon na po yung mga nang libog po, no, dito po sa may barangay kamamanan. Naghatag po ng statement karon ang barangay nga wala daw sa ilahan. Ado ko na designated po, no, nga ga-distribute po at may gitugyanan sa mga tickets. So, basi na hibulong mo, ah, bagyod, mo paingon dito bagyod sa kaning barangay. Guy, habag yun ta mo adto yun po noon dito ba sa area kay naraba po yung mga nag-comment na nga nabalita na ba sa Magnum Radio nga sa barangay na no ang distribution na to po mga tickets pero di po ni daghan kay mga tickets sa so first come first serve natin man nakita kagani din na sa may barangay Puntod na po yung mga gipang post po sila si Kapitan po din ha mga igala si Kapitan Unyot nga lagi limited lang po o wag ilabot ang barangay si kaning sila Kapitan Oximer po nagklaro sila ganiha nga sila nadawatan pero later on karon no mga dul-dul na pud karong orasa nagpostpone sila nga duna na sila tickets pud nga gihuptan og ilang ihatag sa ngadto pud sila mga residente atos ang siren bay para sa mga dugang katinawan kay basin gusto mo mo avail nya na madismaya mo no kay mag kaning corner ba magsugod na no nagbukas na siguro gani karon kay alas 5 na atos ang paminawon sa application niya may gala asa to nga pagpakiginabi karon ni Sir Jade the Sir Jade may hapon.
1: Yes, may hapon Magnum Angie and sa mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio, no, abi na sa Magnum Reports every afternoon mayong hapon sa tuang tanan.
0: Okay. Sir Jade, pila gyud ka mga barangay no ang gihatagan ini po nga mga tickets para sa libre nga rides din sa Mary Rose Carnival.
1: Yes, atong naroon Magnum Angie nga ang 80 ka barangay sa Cagayan de Oro nahatagan ani nga mga tickets but naghatag ta no ginagmay lang based on the number of population sa isa ka barangay so di ratio kay bali na nato Magnum Angie and all in all natay mga 6,000 ka tickets nga gipang apod-apod sa 80 ka barangay diri sulod sa atoang syudad.
0: Okay, so kani sila sir amang gid ni gi turnover natay mga focal person ba ani nga mapoy mo distribute or mo himo no sa pagpili kinsa gitagaan.
1: Yes, so from City Hall, di ba ang nahitabo atong last mo dili ta ma kung wala ko masayop August 12, 2 days mo guni nga giallocate ni mayor sa iyang pa free rides diya sa Mary Rose Carnival of which ang inclusive dates ani is exclusive dates ani is August 12 and August 18. Kung katong madumduman na ito atong August 12 Magnum Angie, ito na ito ipaklaim tanan sa Mary Rose Carnival nga ni ipikto sa kagubot. Kitaas kayo ang linya, unya, dili tanan makasulod, unya ang uban, naglinya o taas, unya, pag-abot sa tumoy, gingnan nga cut-off na. So, para malikayan to na yung mga nangakuyapan, na yung mga palain ang ginawa, para malikayan to Magnum Angie, ang atong gibuhat karon ato nang gihatagan, gihatag na nato sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay aron ang ato mga lumulupyo na gusto mo avail ani mga free rides nga gitanya kay Mayor Clarence mudiretso na sa ilang mga barangay so kani Magnum Angie atong gihatag sa atong mga focal persons kinamatay ya gitawag na focal persons and nakikoordinate sila sa barangay official syempre kay aron dadto mag distribute sa barangay hall mismo ang ato ang pagdetermine sa atong hatagan ani is first come first serve basis lang kay ngano limited naman itong gihatag kay laliman ka 80 pud biya ka barangay nga to ang gihatagan so from City Hall among gi-distribute dito sa ato ang mga focal persons din si focal persons sa dayon naghatag tag instructions nga dito mag-distribute mismo sa barangay hall kay it is the right and proper venue para mong distribute ana ang mga tickets kay kasagara mga barangay hall na mong ginasintro sa ato mga barangays.
0: Okay. So, kanisya, sir, no, klaro lang po nato, ang katong mga kawanigid sa barangay, inyuhan ang protocol, sir, nga dili ihatag sa ilaha. Nga to yun po sa ilahang mga residente yun po. O ilaha lang, o inyuhan na, or sa ilahang nga protocol na, sir, nga guidelines nila, no, para maapod ang katong mga tickets nga gitugyan sa ilaha.
1: Actually, Magnum Angie, no, naay mga kapitan nga niingon na wala sila nakadawat. But the rest of the barangay captain, sula po ng reklamo. So, kung ato ang susihon, na ay mga kapitan nga na-direct sa ilaw hatag, na po yung mga kapitan nga wala na-direct sa ilaw hatag, but na nga-distribute. No? Kay kung kanang 80 ka barangay, wala na nahatag, eh, tanan na kapitan mga reklamo sa ato, Magnum Angie. So, naalugar pipila ka mga kapitan nga niingon nga wala sa mong barangay ang maong mga tickets. But later on, niingon na po sila nga naa na pod na igihatag nga ingani nga number of tickets sa among mga barangay, limited only. Ang atoa lang ana magdumanji is gihatag lang gyud nato ang atong pagsalig sa mga focal persons nga ilang i-related to sa barangay officials kay ang dadto mag-release sa barangay hall mismo, no? Namantay gitawag pud ana nga mga barangay core leaders, sila ni magsabot ni barangay kapitan kung saan nila og bahin ang ticket, kung saan nila pa distribute. Kay ang atoa laging main reason ani, that's why atong giapod-apod sa mga barangays, is arong dili magdasok dito sa Mary Rose Carnival ang marikayan tong nahitabo last time.
0: Okay, so karon wala na gid poy kwanser mayon tag kaning madugang parang mga tickets nga gihatag dito sa barangay. If ever no na pay mingon nga uy amo din ning barangay daghan kay mga residente, no, kung itandi sa population atong ubang barangay, basin na pay mga kuan pwede ma-preposition para sa ilaha pod, no, para ang ilahang mga katawhan maka-enjoy pod ani pong libreng rides.
1: Actually among naman G, 6,000 tickets is more than enough para sa ako ano, para anang 5 p.m. to 12 midnight. Kanang 6,000 ka tickets gali magdumanji na natay gi allocate nga time timestamp ana. Lugar example si Barangay Lapasan. Natay gi butang ana nga from 5 p.m. to 7 p.m. dapat makonsume na nila ang tanan nga rides, kay nana poy mupuli si Barangay Carmen nga 7 p.m. to 9 p.m. So giingana gibali nato, gi cluster nato ang mga barangays kung unsa sila oras musulod kay arong malikayan ato tong nahitabo last time. Well, kung mingon sila nga mag-release mabaog dugang magdumanji, I think that is impossible during karon nga panahon na kay mag-reproduce na puta. O sa akong giingon, daghan na kayo ng 6,000 para ana nga exclusive nga oras, no, from 5 p.m. to 12 midnight. Kanang 6,000 aside pa ana napay manulod nga walay mga tickets katong willing mo bayad. So daghan-daghan na gyud po na nga tickets magdumanji kung unsa kung unsa og pila to.
0: Okay. Ali na lang sa sir, no, sa mga kuan karon. Sitwasyon po dinhi sa kaning carnival, unsa bay in place pod, no, para masiguro nga ang kahapsay, ang kaning kaluwasan sa to pod pong general public nga naa karon din anong gustong mag-enjoy.
1: Well, naatay gi-deploy nga 100 kabuok personahe sa nga gilangkuban sa ato ang CDRRMD, sa ato ang COCPO, sa ato ang Task Force Oro, sa ato ang GR Borough Hospital, natay mga nurses and doctors nga naka-standby diya, sa ato ang mga first aid station, natay mga medical teams, and also si mismo si Sir Nick Habagat magdumaji nangamot nga mag-monitor diha sa ato ang Mary Rose Carnival. And atong giampo, no, atong gipamalihugan tanan nga magsinabtanay kay isa ra man ato ang tumong labi na karon panahon sa atong kapistahan, ang maglipay-lipay o makalayo gamay sa stress, no, kay we know nga ang city of Cagayan de Oro is a highly urbanized city, so fast pace ang dagan sa kinabuhi nato dere, and super busy, that's why gitanyag na ni Mayor Clarex ang free rides arong makawala sa stress o makahatag o kalipay sa mga katawhan dili kay magkagubot and mahitabo balik tong last time. So rest assured nga among buhaton tanan nga dili arong dili na to mabalik ang nahitabo last time, and prepared na ang ato ang team, naka-deploy na dito karon sa Mary Rose Carnival, and all we can do now is magampo and mamalihog sa ato ang mga katawhan nga magsinabtanay.
0: Okay, so karon sir, no, kung maigantag ato ang kaning mga katawhan nga naamantay, di ba, naamantay ato apod gihapong CTR dinan sila binasa curfew, kuan sa murag karon tungod lagi kay libre man eh, na para sa kalingawan niya, naban po na itong Higalay Festival po nga celebration, no? Maski wala pa ang kakatunanan, pero nanamagin po, no, nanata karon nga bulan sa Agosto, atong yun ang gisaulog po, whole month ang atua pong kapistahan. So, makonsider niya punta, sir, sa katong mga minors nga, naada yun din ha.
1: Katong minors, magnumaan G, 10 p.m. raya punta man. But katong na mga kauban ng ilang mga guardians, mo-consider ata nga taman ta sa 12 midnight kay guided man sila. But katong mga minors lang yun, no, atong ipahibalo nga taman na sila sa 10 p.m. kay ordinansa man na siya magdumanji. Balaod na siya sa isa kasyudad and dapat na to tumanon. And I know nga masubay kung matuon yung ato ang mga kauban, no, dari sa ato ang dakbayan, yung mga buhutan. I know nga mga buhutan ng mga kagayanons. And kung dili manggali malikayan, well, naginahinay tag-uli siguro kay napapatoy klase o mga lawa Magnum Anji. But I know, rest assured, nga safety ang gatbayan sa Cagayan de Oro, labi na diya sa Mereros Carnival, kay natay ubay-ubay kang mga personahe nga gideploy diya. Si Mayor Clarix mismo, ang personal nga nagmonitor sa kahimtang diya karong panahon na. So, kana Magnum Anji, mo na ang tupag sa imong pangutana regarding atong sa curfew. Wala sa exemption kay balaod na siya sa syudad. Katong mga underage, alas 10 rataman, and katong mga trabahante, pwede rataman po sa alas 12 until magsiradyo ang Mary Rose Carnival.
0: Okay. Sige, sir. Salamat kayo. No, busin na. Napakaidugang, sir. Kung wala na, salamat yun subli sa imuhang gihatag na panahon para sa topong katawan ng makasabot sa isgutanan sa distribution sa tickets o sa mga protocols po nga in place karon na din sa maong venue.
1: Well, dagang salamat Magnum Anji and sa itong mga kaubanan diya sa Magnum Radio. Galing gikan to si Magnum Mitcho. Dari ganyan na noon interview kang mayor. I know ikaw to ang nag-angkor at to. Dagang kayong salamat for always being our partner sa Local Government Unit of Cagayan de Oro. And dagang pong salamat sa mga Cagayanon nga padayon nga nagsuporta o nagsabot sa ito ang sistema nga ginapadagan labi na sa distribution sa tickets sa pa-free ride ni Mayor Clarix o yung panahon na. So, dagang salamat o happy fiesta, Magnum Anji.
0: Okay. Salamat doon, Sir Jade. Sir, itong City Information Officer, kalabot lang giniini pong free rides ng gitanyag ni City Mayor Orlando Clarix Suyog sa iyong pamilya na dinapod noon sa Mary Rose Carnival. Oras alas 5:26 na sa hapon. Sa itong pagpadayon mga higala at sa dawaton po ng mga balita ang nangahipos ni Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan kay dagan si pangutana na bay klase o wala. At itong paminawon ba ang report ni Magnum Hunter 19 kay Mayor Clarix Suyog ilaraw nga himuon nga by school head na ang pagdeklara sa suspension of classes, labi na no kung panalitan ang inyo pong sigurong tunghaan, wag yun po yung mga daghan no, ng mga kahoy nga nakapalibot niya. Grabe yun po no, kaning nihit po no, ventilation, kaya wala po yung mga daghan po no, ng mga electric fans or kaning inyo bakahang kaning aircon, no? Inana, basin, alimot, rigid kayo po din yung mga kaning rooms po dahil. So, basin, pwede mo mag-adjustment. Sa'yo nun na ito, detalye nini, ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, kay para po no, sa katinawan po dahil labi na nining mga hungihong po din na sa social media, no? Mga posts sa social media, nga, ingnon lang dahil nga si Mayor naghimo na sa pagpagawas o kaning executive order nga way klase. Pero para sa kasayuran sa tananon, dunay statement ang ato pong mayor, atong paminawan pinagis tong kauban ni Magnum Hunter 19 na Mencho Kabagtulan.
2: Magnum Reports!
0: Atong siren mga higala, kaya naka-standby na si Magnum Mencho, kaya para po nino sa kaning inyuha po mga pangutana. Nganong ang CDO wala man naghimo lugar sa suspension sa classes, ngano ang Miss Or na ay mga suspension sa classes, no, di ba dito parehas og adlaw, no, di ba dito parehas og adlaw, lain-lain ba dito og kaning adlaw, hindi man sa siguro, pero depende na gid na. So dinhi no atong siren unsabay mga kun gid no ilaha pong rationally po ni Mayor Orlando Clarix Uy sa kanipong suspension of classes lagi nga declaration kung panlitan na dunay panginahanglan. Ania si Magnum Mencho Kabagtulan.
3: Mga ma-anti no, sa tuwan na nabati lugar gikan sa mga meeting nga lang tapo aling kininga upan sa DepEd, upan sa kininga tuwan nga mga personahe lugar sa kininga city scholars o upan pa nga labi na din sa City Tourism Hall. Bakwaila ni nila lagi paigayon nga kining meeting daw naglaraw nga instead lugar nga si City Mayor ang mudeklara sa kinatibukan, magdepende na lang sa dahil kini or by kining school head ang pagdeklara sa nasangpit nga panang discretion lugar kung nga doon na sila imuon nga suspension na depende sa mga school head na sila magdeklara sa mga class suspension magdumaan din na mausap na ito ang gikonfirmar ni Sir Jade Adeser kagalina atul sa kining kwan atul sa nasangpit lugar ng meeting nila. Ulahin kay nauna na natong nahinabi si City Mayor, wala sa lugar na ito na kuhaan si City Mayor o kanang Mayor Lando Parex Uy o statement kalabot din eh. Ulahin nga ito nga pag hinabi kang si Sir Jade Adeser na din eh nga paglaraw lugar nila nga kinisangpit nga kining gusto ni City Mayor. Tungod lagi kay naay area nga di sa usa ka eskwelahan dinhi sa tuang syudad nga dili lugar kaayo ing-ana ka risk kung butantag ka nang mag dili sila magka suspend sa kining nasampit nga klase. So napoy area sa ato ang syudad nga kinahanglanon. Kay example lamang dito sa kining Kugman nga naay area nga daydagan kahoy, dili kayo init lugar ang kining mas natian nila, although kwan lugar na naay kanang medyo murag kanang naagay 42 degrees maka Celsius or 41 o depende, pero na ang ilahang palibot na medyo kuan masat tungod kay dagal kahoy ana lugar. So dunay kalahi nga dili lugar sila malakip sa nasangpit nga suspension. But pag suspend din eh, depende na dayon sa kining school head magdumaan. So pa na ito ang nabati lugar na kining laraw nga magtabo aron po nga dili tanan nga mataw-ataw sad kay napoy uban nga ditay kinahanglanon nga kanang i-suspend, pero mapunagi na nadamay matungod sa kinatibukan ng lugar nga suspension sa executive order ni

0: pagsuot lagi sa ka-threat nga nahitabo nga dito na pinso sa Buanga na kundiin sa ka-estudyante ang naka-dunay pusil nga nagpabuto pa, nakahimo sa pagkakitil sa kinabuhi sa iyang classmate, dahil nga sa siyang kabalingon. So muna nga gisiguro mas i-iskutan na sab karon ang pag-check balik sa mga tunghaan ug ang pabilin nga secure nga ang nasangpit ng mga tunghaan dili sa atuang siyudad sa Cagayan de Oro. So nabas ato nga nakita kung nabating ka mga kining meeting sa with City Mayor ug upan pang mga departamento nga department managers o heads dili sa City Hall dili sa atuang siyudad. Kani karon pabilin pa sila nga nagamiting magnumanji dili uban sad sa clearing operation task force. So munang medyo kwantigot ganang di pa nato malukaran si City Mayor Clarix Boy sa yung aning nga mga topic labi na nga pabilin pa ilahang meeting karon nga mga panahon na gani ang atuang si itong ginabi ni magkagali na si Sir Jade Adiser tapos sila sa meeting karon sa nasangpit nga operation task force at task force clearing operation. So mulukan na nga napas sila karunin sa City Tourism Hall, Madam Angie. So, muna, nga ito ang initial nga report na kuagigal mismo sa City Mayor's Office. Din isa ito ang sa City Hall, tindakbayan sa Cagayan de Oro. Kinis Magnum Hunter 19, mensyo kabagtulan sa Palitaog Servisyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan oras alas 5:33 din sa damang igala kay duna matud pa na kapsan sa kinabuhi dias may barangay Lumbia detalye atong sayro ng initial ng report ni Magnum Hunter 18 Rudy Katapang.
2: Yes, Magnum Hunter, no? Alang sa ato natay nakahagpat nga balita nga di palang yudugay explosive gikan sa ato ang Magnum sniper adunay bisa ka motor accident natigayon dito sa may Kabula, Barangay Lumbia ni ato nga siyudad, Magdumanji, nga usaka motor single nga self-accident nga gikabutyag nga nakapsan kinabuhi ang maong driver, Magdumanji. So, ato pa ning pihon, Magdumanji, kay ang kulor sa motor daw ani, matod pa sa atong sniper nga naka-report sa ato, nga usa daw ni ka Rusi nga color black. Padulong pa gawas sa may Lumbia area, padulong sa may Kabula, ding ikabutyag nga na-overshoot diha daw sa may kurbada nga bahin, hinungdan sa iyang allegedly nga ginaputlo ng iyang kinabuhi, Magnumanji. Sa iyang kagalingon, wala involve ni Magnumanji. Iya lang lihok mismo, matod pa sa tuwang sniper nga na-overshoot daw siya. Inungdan sa iyang inaling kamatayon, Magdumanji. So sa pagkakaroon, giritrip pa ang mong driver and then gikabutak lagi sa tuwang sniper nga no sign of life ng mong driver, Magdumanji. So exclusive na sa gilapay sa ito nga balita. Kaya para po sa mga dugang update, kuha na yun na ito ang kinatibukan detalye, kalabutan ng diskrasya sa may Kabula, Barangay Lumbia ning atong siyudad, Magnumanji. So mula ka na itong initial nga report. Ato pa ning patawagan karon ang TEO sa Barangay Lumbia under po na address sa may kauswagan, Magnumanji. Kung confirm ba yun nga gikabutyag na gikuha na ang inulamang kinabuhi kalabutan ng disgrasya diya sa may Kabula, Magnumanji. Para sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 18 Rudy Katapang at tatang yung duga mga detalye kalabot ining maong disgrasya di na dunay nakapsan sa kinabuhi sa report hapon sa tumaka kauban. Oras alas 5:35 sa hapon.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tawo? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to dandler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo. Tayo

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubog. Kay kini, dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kay init karon dili kini siya kaayo murag atong makinat sa una lang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sigur kung pagsimot na to manggawas sa ato water apil na ang soul so mo na the more na manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps mo na nga ang gina suggest din nato is well, of course, ayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagib sa ini. Okay naman, mainit ang water, pwede na ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayos yun na tagulan gamay o mga asin mo na nga ang kanalit ng mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayos. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magda ng heat cramps. Sa secondary yun sa inyong lang paggawas mas singot ng uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na ng mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong singot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kung ang heat exhaustion na ka kaya mong kapoy na yung kaayo pabugnang gitna no? And then fluids hindi mong ka o fluids na nang medyo mawala. Business no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas is to, ganit sige na siya sa hospital. Emergency, gano'n siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade Permit Number FTEB 26240 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
8: Ka-Rest, alagang panatag with Ka-Rest Adult Diapers.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
10: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Report. So, dinidenta sa ito pa rin po ng mga kauban nga naka-standby karon kay naa si Magnum Hunter 19 kung Magnum Hunter 22 Faita Vela sa saya po din pong mga balita no sa buhatan sa DILG. Ito sang siren kay Peace and Order Council kung POC Performance Audit Feedback Session para sa calendar year 2025 pahigayon sa DILG Region 10. Atong paminaw ng detalye kalabot ini naka-standby si Magnum Hunter 22 Magnum Faita Vela.
11: Yes, Magnuman Gino, kipahigayon sa DILG Region 10 ang calendar year 2025 based on Order Council kung POC Performance Audit Feedback Session kagahapong adlawa. May tambong ang POC focal person gikan sa mga probinsya o highly urbanized cities sa Region 10. Sa session, gisugutan ang tulo ka tuig nga audit trend gikan sa 2023 hantud sa 2025. Ang resulta sa calendar year 2025 audit o ang mga sumusunod nga lakang. Para mapalig-on ang performance sa mga Peace and Order Council, gipasalamatan ni Assistant Regional Director Yviet Tolentino Sunga ang mga focal person. Sa ilang mga kakugi, matutan niya tumong sa sesyon ang mahibaluan kung unsa ang kaayo, nakaayo o angay pang ipaayo o unsa pa'y angay nga buhaton. Gi-representar sab sa LGU 5 Friendlier Risk Skripa ang audit trend, kauban ni Liz Salardes sa LGMED. Pag-isgot sa year calendar 2025, resulta o recommendation. Gidasig sa DLG 10 ang mga representante nga naghatag sa ilang suggestion o sa mga suporta. Technical nga assistant, nga gikinahanglan para masulbad ang mga pagbalik-balik na problema, issue o dokumentasyon. Samtang sa laing bahin, kagahapon usab nga adlaw, nagpirma ang DLG Region 10 o gawad kalinga sa Memorandum of Agreement kunwa para sa pagpatuman sa fiscal year 2026 third-party monitoring. Tumungusap nini ang mga pagpaligun sa transparency, accountability o pag-apil sa mga katawhan sa pagmonitor sa mga proyekto aron mas maayo, epektibo o responsable ang paghatod sa serbisyo publiko sa mga katawhan sa Northern Mindanao. Balita, gikan sa DLG Region 10, kinisi Magnum 122 Faith Villas sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum 122 Faith Villas sa oras alas 5:48.
9: Magnum Reports.
4: Balikan sa nato si Magnum Hunter 19 kay paghulagway po din ano sa Xavier University kay lagi hugot nga seguridad uba po nang ilang gipatuman human sa retabo nga shooting incident dito sa Maya Zamboanga pod nga tunghaan. Atong paminaw nato kauban Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan.
12: Sa Magnum Andre, karon nga mga panahon na makita na gyapon nato ang kini nga sa mga kapulisan na ganaka standby sa entrance nga bahin. Naakot siyempre ang pag-check lugar sa mga bag, check sa kining mga gamit sa mga estudyanteng musulod o gawa, musulod. Dini mismo sa kining tuhaan sa Xavier University. Mga security guard ang makita nato karon nga na di hugot lugar nga pagpatuman sa ilang seguridad. At as long as ito nga makita, drilang kitas gawas pag ng algae, ibigan sa medyo stricto yun po rinon ang kining natungha no? Sa pagpasunod sa mga media personnel. Dayon na so far sa namay sa entrance nga bahin doon ay duwa ka polis sila sa pag nag-assist o ringan man nga nag-check o papay gayon sa mga inspection dinhi sa maong tungahan. Doon na po ay lain po nga mga polis personnel dito sa pikas ng mga gate. Motong sa karon iso na kita na to gano'n naging siyempre, ato naman yung kuhan nga ito naging polis nga gaanhi nga bisita sa maong mga tuhaan. Yun man, nga ma-observa na to nga medyo palakasab sila no, sa mga posibleng nga panghitabo kay mopot ang ilahang nga ginagamutan nga mapatuman ang hugot nga seguridad sa mga eskwilahan. Sa maniini, dini usa sa mga pinakadako nga eskwilahan dini sa itong syudad nga masiguro ang kininga sa masecure ang tanan no, o malikayan ang mga posibleng mahitabo sama sa naitabo dito sa Zamboanga ang usa-usa ka eskwilahan. Din ang kini pong mga estudyante makita masab nato na cooperative lahang pagkasunod ganoon gani ang paggawas apil sa apil nga gina-check sa lugar ang kining mga estudyante. So, mo lugar karon ang ito nga nakita din sa gawas kabahin. Although, kining ito ang makita karon nga number sa kapulisan. So, mo nasab din lugar ang ito nga mga nagsuko tumiaging mga bulan sa pag-inspect sa kining mga eskwilahan, no, tunghaan. Isa ito ang kining mga siyotong sidad. Din karon is mas ila pong ipanikamutan nga mga siguro lugar nila ang kalinaw dinhi sa mga tunghaan but so far sa initial nila nga pag-check o pag-inspect wala man po ay nangahibalaan o nangasuta lugar nga mga kaduda-duda ng mga panghitabo na posible baka nga doon ay estudyante ginadala o posil simpa ko lang so wala man po sa nasangpit lugar nga tunghaan. Ningon man sa kilahang nga pag-monitor so kata ng miyagi na mga bulan so at least so far sa karon, mabutang luwas or safe pa lugar ang sampit gatunghaan. But tapabilin po man sa sila sa pag-monitor, labi na karunog unya or basig na doon ay pangitabo na malusutan, but wala nga gisiguro sa mga security guards ang nasampit gapag-check sa mga bag. Ngayon man, ang sasunod gabahin naman po yung mga security guards at nga gabantay galibot lugar, sorry. Ngayon man, ang kapulisan nga nag-abag sa maong pagpatuman sa security, tinimis mo sa maong tunghaan pagdumanji. So, manatang na paghahulagway, gikan sa gawas kapahin sa Xavier University, tinis na itong sila sa Cagayan de Oro, karon nga mga takna. Gikan sa itong lokasyon, kinis Magnum Hunter 19 Mencho, kabagtulan sa palitawag serbisyo, Magumadyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Oras alas 5:53. Balikan sa dato mga higala sila si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dinapod no sa may Mary Rose Carnival. Sayro na to, detali karon sila ang mga sitwasyon. Sila po nga pagmonitor sa sulod o gawa sa dinapod sa mga venue. Di na doon libre nga mga rides karon nga pwede po ninyong mapahimuslan. Dalit po na ni City Mayor Orlando Clark Suy o sa iyahang pamilya. Itong paminawon ang detalye sa mga balita. Kanang hipos itong kaubahan Magnum, Jane Luna.
11: Yes, Magnum Angino.
4: Ah, Magnum Faith. Sige, Magnum Faith.
11: Yes, Magnumanji, sa karon Magnumanji, ubay-ubay pa ang nakasunod sa Mary Rose Carnival. Hisera niya ang unang batch, alas 5 to alas 7, samtang ang ikaduha, alas 7 to alas 9 sa gabi. Ang ikatulo, alas 9 to alas 11 sa gabi. Sa karon Magnumanji, upside yun ang dagan sa pagsunod sa mga tao din ay Magnumanji, no? Aside sa first batch Magnumanji, na-usay kipasunod niya mga walay ticket din ni Magnumanji. Ug isugutan sa dato ang seguridad diri Magnumanji sa gawas nga bahin diri ang ikabalak-an kay dunay mga uniform personnel nga nagdumala alang sa kahapsay o kalinaw. Aduna sa mga medical responders nga nagbantay sa palibot nga aduna manggaling ginahanglan sa ilang tabang Magnumanji, no. Sa gawas sa nga bahin Magnumanji dili ang ikakuanan kay wala diso lang ang dagan sa trapiko Magnumanji na aduna sa mga RTA nga nagbantay sa kadalanan din karon. Mao ka na itong update, dire sa Mary Rose Carnival. Kini si Magnum 22, Faith Bili, sa Balita Ag Surpicio, Magnum Radio.
4: Magnum Faith, no, karon kay naman lagi ito yung mga batan-o, no, nga naadi na pasaka. Unsa man to sila? Kaning datos sila mga tickets daan or unsa man, malit pa lang sila og ticket para masulod po din ha?
11: Mao to sila Magnum Angie, ang walay ticket Magnum Angie. Ipasulod lang sila Magnum Angie.
4: Nganong pasulod man? Unsa may naitabo, gitagaan sila exemption sa man?
11: Magnumanji, gitagaan sila exception man Magnumanji. Agkatong nakasulod na nga naitikit, sa lain tikas bahin sila Magnumanji, gipaagi.
4: Okay. So kato sila, kato rapod, wala na yung musunod ato nga appeal nga maka-benefit na gihapon aning libre no nga pag-sakay sa mga rides. Or kato sila, sulod lang to sila, pero ilahan ang gasto ang rides.
11: Ma-appeal sila Magnumanji sa ubang kuan Magnumanji nga ma-free Magnumanji.
4: Okay. Unsa may sistema na kay, di ba, ang katong nga sa rides nga libre kay pila raman po, no, limited raman po, dili man tanan yun ang pwedeng masakyan.
11: Yes, Magnumanji, limited rin Magnumanji. Pipila na ang pwede masakyan Magnumanji.
4: Parehas rin po sila o pwede nilang ma-enjoy ng mga kaning amenities po din ha.
11: Yes, Magnumanji. Sarihan sa Magnumanji.
4: Okay. Naobserbaran na ito na yung mga pulis sa sulod. Unsa'y ipanghimo po da, karon po nila po da Magnum Faith?
11: Nag-instruction Magnumanji. Gatanaw sila Magnumanji. Ilang gikuan ng kahapsay din. Ilang gikuan o gaduna ba'y nanggi dala o ganang dili ang ay pangdalon Magnumanji.
4: Okay. So far, wala pa yung mga nangasita din ha?
11: Wala pa man po Magnumanji. Wala pa sila yung nangasita.
4: Okay. Kung panalitan no, na ipanginahanglan ng mga yugtabang, dali ba ma-access ang kanipo din pong booth po na sa itong CDR? If ever hindi na magpadalag hospital o unsa baka no, kung naglain ang ginhawa tungod lagi sa kahabog po no, sa mga rides, like yung mga Ferris wheel, kaning ilahapong cable car o guban pa, masin na maglain ang ilahapong din pong pamati after.
11: Yes, Magnumanji, dali na kayo sila. Yes, Magnumanji, na ay kuan sa sulod, naapot sa gawas din, naapoy nagmonitor Magnumanji, naglibot-libot Magnumanji.
4: Just in case nga na mag-overheat, simbako, nga na mga simbakong pag-ulbo baka pag sila, no, kalayo din ha, naaya itong mga taga-BFP on standby po.
11: Yes, Magnumanji, naasa yung mga BFP Magnumanji, sa gawas at sa sulod nga bahin Magnumanji.
4: Okay, so karon na kung itandi nimo sa niaging semana, unsa bigay kalahian?
11: Karon Magnumanji, mas hapsay ang dagan karon Magnumanji. Ay sa niagi Magnumanji, duot ang mga tao Magnumanji. Sa karon dili na Magnumanji, ilang gihapsay o maayo ang dagan sa pagpasulod Magnumanji.
4: Okay. Kumuintag ka rin mga mapalit ng mga pagkaon, naro ba siya sa sulod? Wala ba yung namaligya dyan sa gawas? Kaya nabasin na yung mga nangyawat po doon ng mga gagmay mga negosyante nga may himo po sa pag-display din na sa palibot po sa kaning maong carnival.
11: Sa sulod yung bahin Magnumanji ang gitugutan sa gawas, wala at tuguti Magnumanji.
4: Naiyon sa mga nai mag-roving po din ha sa dalan.
11: Yes, Magnumanji. Na-affirmative Na-permitiri ang kapulisan, nasa dang mga BEP, na ang user, na diri tanan magnumanji ng tambay sa diri ng gatanaw.
4: How about mga security personals po din sa kaning limkit kay? Napod sila, ga-apil sila grooving din sa area?
11: Sa gawa sila magnumanji, gabantay.
4: Okay. Kung ingon ta, no, sa ato apong mga sagad, gapanganha din na, sa imong maobserbaran, daghan ba mga tagas ng pangidaron o mas daghan yun, no, ang mga batanon nga ganahan yun kayo po noon inimang ingin na ni Adventure Ride?
11: Mas daghan ang batanon karon nagnumanji nga ni Anhi karon.
4: Usa sa agad mo na matikdan magnuma faith nga ilag yung giuna, no, or murag daghan ang mga pasahero lugar nga mga rides.
11: Kaisel magnumanji. Ang ilahang giunang gisakyan gid magnumanji.
4: Unsa may mo na matikdan na sa mga nanakay pod? Unsa mo nakita kinsay mga gapanakay gid sa asagad?
11: Mga batanon magnumanji, may kasagaran ng linya gid dere magnumanji ni kuan sa pagpasak.
4: Kung may gender, mas daghan mga babae nga mas ka na ang pila yung gipili nga sakyan. Kaya medyo less, no, ang kaning kakulba siguro kung kana ang carousel ang sakyan.
11: Daghan ang babae magnumanji ang ni linya magnumanji ang sakay ka rin.
4: Kumintag sa mga lalaki, unsa magigid ko mga murag sagad, no, nga murag makita na to, nga ilahag yun po gipili dayon pagsulod pa lang din sa kaning area. Katog yung mga extreme.
11: Itong mga extreme, ilang ipamili, magnumanji.
4: Okay. Pero sa imong pag-monitor, wala pa yung mga ni gawas karon din, ha?
11: Wala pa magnumanji. Ang katong first batch, taman pa sila sa La City, magnumanji. Ila pang i-enjoy ang ilahang ticket, magnumanji.
4: Kung mo gawas ka, niya, wala pa ang katong kuan lugar, time, no, nga giingon nila nga mauimuhang kutob ng lugar kaan nga kaninga oras magstay din, ano, para enjoy ang kanipong mga rides. Unsay mga pamaagi para makabalik po kasulod na yung mga pag-stamp sa imong kamot? Unsa man?
11: Wala magnumanji. Ang ilahang kuan magnumanji. Kato ang ilang ticket nga gidala mo na ilang ipakita.
4: Ah, so dili dahil siya gisiyon. Dili kuwaon ang ticket. Ipresenta lang, ipakita.
11: Yes, magnumanji. Mo na ilang ipakuan.
4: Ipakita sa katong mga naasa entrance. Dahil inigagawas ni Momo na pwede ipakita balik.
11: Magnumanji mo, ito yung ilahang kuanon kay para makagawas o makasunod sila magnumanji.
4: Unsa man siya, kaning tuang mga otoridad, stricto, like, igsulod ni mo, gawas sa ticket, ay mong mga dala, like, bags ni mo, ilahag yung e-check, yun, mano-mano?
11: Yes, magnumanji, no, ilahag yung gitanaw magnumanji kung unsay sulod sa ilang mga bag, kay basin o naslay, ipang dala nga, gibawal magnumanji.
4: Okay. Kung panalitad, doon na ipang bawal, unsa man, pwede ra po balikan. Like for example, na nagdala no kaning kuan, sigarilyo, bawal diya sigarilyo or okay ra? Or kaning mga lighters na okay ra?
11: Gibawal magnumanji, no? Ang ilahang mga kuan magnumanji nga bawal dalun, ilahang gibilin din rin sa gawas magnumanji.
4: Unsa may mga nabilin din abi, unsa may mga example lugar?
11: Kasagaran magnumanji, wala. Ugi, kuan man ang pagpanigarilyo magnumanji na sa gawas din. Katong mga, wala po yung naingon niya na ay ibang dala nga mga hinagiban din. Wala man sa kang katong mga sigarilyo magnumanji nga bawal gid sa sulod. Dere sa gawas nga bahin niya.
4: Okay. So, karon kung moingon tag, kuan pod, mga sakyanan nga naghimos parada din sa gawas, sa daghan ba kay labinano sa uban po din hanga ni Dalikyat, basin na nakasakyanan po sila sa pag-anha po nila.
11: Naapoy mga pipila magnumanji dito dapit sa Rosario Street magnumanji. Ato nilagi park ang ilang mga sakyanan magnumanji. Kaysa una, sa katong niagi first magnumanji, dito man ang linya sa karon wala na din na dapit sa Mayborja Street.
4: Okay. Di unsa man na sila gisita po sila nga maghimo sa pagparada duol yun din ha sa entrance sa Mary Rose Carnival.
11: Yes, magnumanji. Wala pa ko ani din hi magnumanji. Dito na dapit sa may Rosario Street magnumanji.
4: Okay. Unsa man na sila kaning kung muagi ka din ha, two-way gihapon. Or one-way na lang?
11: Kaya po ni magnumanji. Laos-laos naman sa dagdagan dere, di man ingon traffic yun kaayo.
4: Two-way.
11: Yes, magnumanji.
4: Okay. Sa itong panahon, kumusta? Kay base, no, mabalakat ako mo kalitubunok ang ulan. Di ita ma-enjoy sa itong pagpahimulos na ng free rides nga gitanyag nila ni Mayor Orlando Clark sa yung pamilya di na sa Mary Rose Grand Carnival.
11: Sakangan magduman siya atong nabantayan nga. Okay man sa dang panahon, wala sa tayo nakabantay nga. Agpagpanag-um sa kawanangang bahin, wala sa tayo nalithi.
4: Mm-hmm. Okay, kung mayintag kaning way pagpanulat, pag-tutalithi, ang ato ang sitwasyon sa ato ang panahon, na kung hangaroon na itong langit, wala'y pagpanag-om. Lina at inaaw, wala'y dagang mga panganod, inana.
11: Yes, magtumanji, no, wala. Wala'y pagpanag-om, magtumanji. Lina, ang panahon kaya magtumanji.
4: Okay. Kung mo anak ta din ha, kung natay mga, kwan po no, natay budget, daghan wag kapilian po sa pagkaon. Kay lain mo po na nung kumuha lang ta, Ryzen ta niya, basin panggut mo po.
11: Napoy daghang mapalit din kay magnumanji na ay katong na ay ka ng na matcha, na mga pagkaon po din nga mga street food, napoy katong mga so daghang kapilian din kay magnumanji nga pwede mapalit magnumanji.
4: Okay, sige. Sa mong final report, Magnuma Faith.
11: Dari sa atong lokasyon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita Ox Tertisio, Magnum Radio.
4: Sige, salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Oras sa alas 4 na mahigala, mo rin yung makita ng mga kaning footages po nato dito sa area. Niini po nga pagpahigayan lagi po na subli na sa libre nga carnival rides din sa Mary Rose Carnival, din sa may barangay, din sa may Lumbia, Lumbia naman, din sa Limkitkay area. Then natangatay mga higala no, kay maki-update po taon niya, nini po nahitabo nga disgrasya sa may Lumbia ni atong syudad. No, sa Lumbia na ay nakabisan matod pa sa kinabuhi tungod sa pagkadisgrasya. So, kana mahigala inyong masayra na later. O, guys, ang mong pagbiya, kayo masunod na ang balitang Magnum Kauban ni Magnum Jowa Lacubo o Magnum Lani Delgado. Alang sa dugang, balitang lokal, balitang national o balitang international. O, katang tayo mahigala ang dugang pong mga impormasyon na unya sa gipahigayin po nung paghatag ligi kahigayunan sa itong mga kaisunan nga maka-enjoy ni ini pong carnival rides din na sa Limkitkay area ni atong syudad. Tungod kay naagyapon sila si Magnum Hunter 24 Jane Luna, maghatag og update para sa inyo ha. Oras sa alas 5 na og sa tunga pagparamilit sa tunga kaisunan nga nakatutok karon timani og ayaw kalimte nga sa usa ka gawasnan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman kini. Si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Oras sa lasay-says.
13: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Gigutom na ba?

tamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Cheese Previous Formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Ito balita ang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
3: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 6:14, gala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Local Civil University Ateneo de Cagayan, ipatuman ang mas hugot nga regulasyon sa seguridad sa tanang entry o exit point sa maong tungaan. Sa atong Magnum National Ombudsman, duda sa panayang pag-extend ni Senator Lenny Ligarda sa medical leave nini. Sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump gagat ang Iran nga musurinder aron matapos na ang parang gubat sa tungatungang Sidlakan. Sa atong Magnum Beses, DOA, tutukan ang problema sa naglapunog basura o generation nga dugang inerya pinagas sa Waste to Energy Program. Sa atong Magnum Entertainment Vice, ganda gidumdum ang iyan sa tiyan kanyang panahon sa pagbaha. Sa atong Magnum Sports, Pilipina Atene Star, nga si Alex Ayala Pacquias nga piliyon si world number 10 amanda ni si Mova sa round of 2032 sa Cincinnati Open.
3: Balitang Magnum.
2: Mga Ikson, kumusta may gabi karon loud daw karon nga Martes, Agosto 18, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo
4: Delgado.
2: Og karon sa detalye sa Magnum Local, ipatuman sa Civil University Ateneo de Cagayan ang mga masugot nga regulasyon sa seguridad sa tanang entry o exit point sa mga tungaan. Kini ang gipagawas nga kamanduan sa Office of Vice President for Administration isip precautionary measures human sa insidente sa Ateneo de Zamboanga University kun adso. Din usa ka tinun-an ang namusil din na duha kinabuy ang nakalaos ug ubay-ubay sab ang naangol. Nagagipadayag usab sa Civil Ateneo ang ilang pagpakita og suporta og pagkikiusa tibuok ka komunidad sa adso. Pinagi sa pag-ampo, kini aron masiguro ang kaluwasan sa tanang tinunan. Magtutudlo miyembro sa staff ng mga ginaikanan na bisita din lauman ang masulong paghimo og dakong o dugang strictong security check o pagpagayon o access sa verification sa tanang musulod sa mga eskwelahan. Tungkol sa isutanan, kung matod pa, gihugtan usap ang inspeksyon, kaya nga usap ang tanang mugahin o dugang oras sa pagpaabot niya sa tunghan, ilabi na sa mga peak hours o mga oras nga dagang tao nga ang musulod. Dugdon ni gihangyo sa Civil University ang pagtimbayayong sa tanan o sa pagtaod sa mga sakop sa security personnel nga nagparagan sa mga pagsusi. Samtang parayan nga gigarantiya usab sa eksyo ang luwas nga palibo sa tibuok komunidad sa ilang tunghaan.
4: Dugang magnama lokal naghatag og higayon sa mga konsumante makapalit og mga produkto sa mas barato og mas abot kayang presyo. Ang usa ka maayong inisyatiba alang sa mga Cagayanon, ang diskwentro Caravan 2026 sa City Hall Mini Park matod ni Guki nga ang kuna matod ni kuna konseha Christopher George Guki, chairman sa Committee on Trade and Commerce nga ang maong inisyatiba aron mapagaan ko na mapagaan ang gasto sa mga pamilya o mapalapad ang akses sa mga dekalidad nga produkto samtang gisuportaan usab sa mga lokal nga kagamhanan nga negosyante o producers. Nagpasalamat usab si Guking sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 10 ilabi na kang Misamis Central Provincial Director Ms. Jesusa Abiar alang sa padayong paningkamot o suporta sa mga programa nga direktang nakabinipisyo ang mga konsumante lakip sa mga mapalit sa ang rice, coffee, milk, sugar, salt, condiments, spices, household cleaning supply, household items, school supplies ug uban pa.
5: Kining diskwento caravan usan isa ka flagship program ni DTI. Ang ato mga partners ani kay mga direct manufacturers or suppliers, distributors sa mga produkto. So kung naamo diri sa diskwento or makalaag mo tanan nga mga produkto kay either promo and I buy one take one or dako ang ilahang sale. Like kaning CRBS usan isa ka mining partner sa siyudad sa Bugas. Naghatag sila I think less 5 pesos per kilo sa Bugas. Unya naabot uban diri nga buy one take one ang ilahang ay ilahang mga instant noodles, sila mga corned beef, pagkan po kayo mga sale diri. So, ang target ani is para makabarato sa ato ang mga constituents para di kayo na ko ilang gasto kay number one ang nag-ato dito ganina, daganti mga solo parents. Mga solo parents ng police, solo parents ng government workers, nga nag-ato gyud sila dito para maka-avail sa kaning mga promos.
4: Ang pamahayag ni Konsehal Christopher George Guking, chairman sa Committee on Trade and Commerce.
2: Alas 6:18 na sa mga kung gagipa himangnuan karon sa DepEd Misamis Central nga dili mapiktuan ang school calendar tungod sa mga gipatumang suspension sa klase tungod sa pag-usab-usab sa dagan sa panahon. Matod pa ni DepEd Misor School Division Superintendent nga si Dr. Edelberto Oplinaria nga gipatuman nila ang flexible and adjusted learning activities kini aron na mapadayon ang pagtuon sa mga tinunan.
6: Sa tinod lang isa yun na ang concern sa mga parents o kisan education stakeholders o bisa kami mga official sa Department of Education kana jong ginalan nimo to ng target ba ang kasabot nato sa limang term nga ang learning competencies nga angay madawat sa bata matunan sa bata so usa ka tuig ato pang mapatuman mao na ang pangutana kami na ningkamot kay dili nato control ang kagayunan karon gumikan nga mukalit laglino mao mga bagyo mga baha mapugos ang local chief executive Sir John sa pag-suspend sa mga klase for its protocol sa DepEd ron una jud natong siguroon nga safety ang mga bata safety pod ang mga teachers kay luoy pud nato mga teachers kung atong pagapugson gumikan kay challenge sa natong educational environment karon Sir John gumikan anang calamity change nato ron sa climate change o kung sa panang mga calamidad si Mako naningkamo kita nga ato anang maproteksyonan ang learning time sa mga bata pinaagi sa atong gingalan na nato sa first protocol karon o kanang flexible and adjusted learning activities tanang competency nga angay matunan sa bata Sir John nakabutang na sa atong learning regular learning activities Sir John o kanang gingalan adjusted learning activities kay para somehow na gyud matunan ang bata Sir John ug
2: ang payag ni DepEd Misamis Oriental School Division Superintendent Dr. Edelberto Oplinaria.
4: Gihatag sa lokal nga kagamhanan kuna pinanguluhan ni Mayor Orlando Clarix Uy ang katungod sa mga school principal sa pagsuspenso sa klase kung taas na ang heat index level subay sa DepEd Order number 14 Series of 2026 kini ato sa gipahigayong coordination meeting adlong Martes Agosto 18 lakip nini ang pag-draft og executive order sa lokal nga kagamhanan sa maghatag kuna nga maghatag na og gahom sa mga school principal sa pagsuspend sa klase kung mosaka na ang heat index sa delikado nga level.
7: Lahi po ang akong gihanggit nila gahapon nga diligod ang order sa mayor ang muhatag og suspension tungod kay kung ang mayor ang mauom din sana na ang eskwelahan sa Dakbayan mao'y masuspended then ang mga naamang tayong mga tungaan nga dili angay i-suspend ang klase tungod kay daghang pugkahon sa palibot nila. Kaduha, ang makadetermine o makaila ang division ramang yod kung unsa nga eskwelahan ang angay i-suspend o dili kaya naaman sila yung mga district supervisors na ay mga principal. So, mismo magpatabang tanila kay lagi atong iwan na sila po yung labing nakahibalo kung ang maong tunghaan nila maapil sa suspension.
8: Ang patahayag na ni City Mayor Rolando Clarice Uy.
2: Alas ay sa 29 sa galos itong Higalaay Festival Update.
3: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
9: Viva! Viva!
2: Hapsay, ginagsa-usab sa mga katawhan ang free ride sa Mary Rose sa Carnival sa Limkitka area. Hinikabahin sa celebrasyon sa Higalaay Festival 2026. Nunod ini, nag-iusang puwersa sa autoridad ang anasa palibot ano sa pagsiguro ng luwas o balinaw ng sampit ni Kaliukan. Asang ito, duwato sa Maygalaw sa update niya karon kay, wala naman, ang update niya, Magnum Lani, nga nagsugo na sila, nanakay na sila. Mamunay update. Biyato sa ang duwato sa si Magnum Jane Lona. Magnum Jane, kumusta niya?
10: Atay ang kapagsulod sa mga katawhan karon magdumachawal, no? Alam sila ang pagsulay sa free rice ni sa Merero sa Carnival. Magdumachawal, wala. Hindi siya natong gitag sa magdumachawal, no? Kamaihang pregyot. Ang anahadin is air at ngod. Kagibay yung batch muna sila. So, katong mga naitiket nga 5 to 7 p.m., pwede pa sila manulod karon. Pero ito pa magnuan sila nga pagkala 7. Ipapagawas ko sila tanan. Di sanitize balik ang area. Dini sa sulod. Tapos, katong batch dayon nga 7 to 9. Mo na po yung musulod dayon magdumachawal, no? So, dili tanan makasulod. Kaya doon ay oras igayin. Alam ka nila. Inoon hapsay. Wala po yung mga napuyapan. Wapo na ngayon po kawatabang magdumisawal. So, pabilin din ang topo nga user team at ka pulisan o no, BSP sa pag-monitor sa kapsa. Kalinaw din sa Merero sa Carnival. Yun sa kinino sa libre nga free rides po no, sa tuwapo nga mayor din sa siyudad. Kasi yan, doorod ka rin sa lokasyon din sa may Gaya Drive. Kini si Magdum 124. Hey, Yunas, may taong servisyo. Magdumbrasyo.
2: Alright, salamat din naman, Tepikala, si Magnum Jane Lona. So, ang uban ka ron siguro, nagsingita na Magnum, kwan, Magnum Lani. Alasing kita sa kanabang kalipay, ang kuan pun kahadlo kay ana may mga rides diyan nga murag katubtang na sa to katong nay dragon boat pa to. Nga murag mulupad-lupad nga imuntian murag bunuton imong imong tinai murag mahabwa ba. Ana diya murag
8: na po. Kalag, Magnum, ah?
2: Mabulag niya na po diya murag isal, murag ilabay-labay ka. Oh. O, so at least lipay karon no ang mga nadiha karon panahon na. O grabe ka na sa atong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter.
2: Kaya natin may gala si Magnum Faith Velas kaya sa Limkitka Drive. Kumusta niya ang dagas na piko kanon, Magnum Faith?
11: Yes, Magnum Chowel, oh. Lang sa atong inatong abahulagway, kanon niya panahon sa dagan sa tropiko, lakad sa panahon, dahil sa may Limkitka Drive. Sa dagan sa tropiko, lahos-lahos sa mansad ang dagan sa tropiko, kanon nga orasa. Tausap na itong presensya sa RTA nga nagbantay sa kadalanan, kanon niya panahon na. Wala man sa tiyan nakabantay nga pagpulanagbangga sa private o public na vehicle. Apan tayo manglo sa mga driver nga magpahinahinay lang yapon sa pagpadangan para iwas distresya. Samtang isubutan sa dato ang lakad sa panahon, so far wala man sa tanda kasinatay pagpanalithi. Wala sa tanda nakabantay pagpanag-om sa kawanangang bahin. Kana ang atong inatong pagulagway sa lagan sa tropiko, lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Billet sa Balita of Serpisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Road Hunter!
2: Alas ay sa 25 na para sa mga balita karoon sa itong Magnum National. Gisip karoon na sa Office of the Ombudsman nga kuita suspicious o makaduda ang panayang pag-extend ni Senator Lorin Ligarda sa medical leave nini taliwala sa gitubang seryosong investigasyon. Matod pa ni Assistant Ombudsman Michael Clavano nga naasay katuloy kaupat nga extension na si Ligarda sa Travel Authority o gabasi sa ilang informasyon. Ana karon sa France ang mag-inhan lakip na si Batangas versus si Congressman Leandro Leveste.
12: Senator Lauren Ligarda is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reason, which we have begun to find quite suspicious already. So on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin flag yan. But dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are the things that we have to know.
2: Ang payag ni Assistant Ombudsman na Michael Clavano.
4: gibutag ni House of Prosecution spokesperson Congressman Zia Alonto Adyo nga mas makaayo sa Senate impeachment court kung kaning presenta ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte ang mga nakalingkod nga Senator Judge mato ni Adyo nga kini aron mismo maobserbahan nila ang manner of response sa mga witnesses.
9: Mahalaga po itong impeachment trial na ito dahil isa po ito sa tuloy yung katangi-tanging kapangyarihan na ibinigay sa isang institusyon. Ito po ang Senado. Hindi po ito po pwedeng i-exercise na anumang korte o anumupang institusyon o ahensya ng gobyerno. Ang Senado lang po ang maaring, according to the Constitution, na maaring to try and decide an impeachment complaint. So in-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses para po mabigyan din sila ng, apart from the appreciation of the documents, mabigyan din po sila ng first-hand knowledge kung paano po yung nagiging sagot, ano yung manner of speaking at ano po yung mannerism ng mga witnesses.
4: Ang pamahayag ni House of Prosecution spokesperson na Congressman Zia Alonto Adyong.
2: Alas 6:27 sa pagkitawag ni House Prosecutor Congressman Joel Choa nga istratiya lang ni kani OVP Special Enforcing Officer na si Gina Acosta ang samang paglisod nini sa pag-istorya og Tagalog sa ikalisayis ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Madre Choa nga kini aron adunay rason si Acosta kung galing masayop kini sa pagtubag.
13: Maliwanag na strategy lamang to para pamali-mali siya, di ba? Para kunyari hindi niya naiintindihan yung mga tanong. Hindi natin alam kung ano yung gusto nilang patumbukin dito. Pero nung nakul yung attention niya, dahil naalala ko nung sa committee hearing kung saan ako po ang chairman, eh ang galing naman ng kanyang mga sagot. Mapatagalog, mapa-English ang tanong sa kanya, nauunawaan niya. At siya naman, ganun din ang sagot niya. Biglang all of a sudden, hindi na marunong mag-Tagalog, hindi na marunong mag-English. Nung napagalitan, saka lamang biglang gumaling mag-Tagalog at saka nakakasagot na ng maayos.
2: Ang payag ni House Prosecutor Congressman Joel Choa.
4: Gibutang ni Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon nga paspas ang aksyon sa direktiba kuna ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH kalabot sa pag-responde sa mga apektado sa daotang panahon. Mato ni Dizon nga kinahanglan usab ang hustong koordinasyon sa mga lokal nga kagubahanan pag-abot sa mga flood control project.
14: Kabigin-bigin na ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Rear kanina, mabilis ang aksyon. Yan yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, I mean, we've been experiencing floods for decades. No? And this is not a problem that can be fixed overnight. But ang directive ng Pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough. No? We have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Importante lang, tama yung proyekto. And
4: ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Alas 6:30 na karon sa itong Magnum Health Alert.
15: Magnum Health Alert!
2: Iba naman dumaan karon sa mga eksperto ang publiko kalabo sa brain attack o mas na ilang stroke. Usa ka medical nga emerinsya din maputol o maminusan ang pag-agos sa dugo sa usa ka bayan sa utok. Tungkol din eh, mawadaan o oxygen na sustansya ang mga silula sa utok o mamatay sulod sa pila ka minutos. Mato ni neurologist sa Dr. Alejandro Bimbo Diaz, adunay matang sa brain attack kung ischemic stroke. May tabo kung adunay

0: tinatawag na be fast naman. Yung in-expand kasi nila yun eh. Yung be doon, ang ibig sabihin doon, balance. Parang bigla kang nawala sa balance eh. Parang naglalakad ka, biglang sobrang nahihilo, nakakaiba. Okay. Tapos yung E naman is eyes. Yung eyes naman, ibig sabihin, biglang nagbulag. O kaya lumawa bigla ang isang mata mo, biglaan. O kaya nagdoble ang paningin ng paningin mo. Okay, tapos yung fast, sinabi ko kanina. Pero sa iba kasi na hindi masyado nakakaano ng English, ang tinuturo ko po ay yung tinatag na HMB. So yung HMB, H meaning biglang hina ng kalahati ng katawan, M biglang manhid ng kalahati ng katawan, B biglang bulol ng salita, proven otherwise, sinyalis siya ng stroke. Kahit na nag-recover ka, pumunta ka sa isang hospital. Ang ina-advise namin yung tinatag na stroke-ready hospital.
1: Ang payag ni neurologist kasi Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Alas 6:32 na sa tumaglo ng international sa Iran, gagat karon ni US President Donald Trump ang Iran nga musulin na lang aron matapos na ang parayang gubat sa tunga-tunga sidlakan. Matubad ni President Trump nga kinahanglang ipataas sa Iran ang white flag o of surrender samtang nagpabiling walay kalambuan ang ilang pagkikinabi alang sa pagtapos sa gubat. Nagbahat sab si Trump sa Oman nga bumbahan nila kini kung mahimong babag sa ilang himuong lakang batok sa Iran. Samtang nagpamugo si Trump nga ang nagunang tingwa sa administrasyon nga pugngan ang Iran nga magbaton sa nuclear weapon.
2: Sa Iraq, dili mo minus 30 ka mga tao ang samda naman masunog ang usa ka fuel depot sa Tanjaro, Iraq. Subay sa report nga ang mga biktima mihimo sa pagtrabaho sa mong planta sa dihang kalit nga miulbo ang kalayo. Kung maabot sa 30 usa ka fuel tanker ang nasunog, diin 34 nini mga petrol tanker o upat ka gas oil tanker. Gikumpirma usab ni Deputy Governor Shahu Usman na kontrolado na ang sunog guman sa kapin upat ka oras nga pakigbatok sa mga bumbero. Samdang padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad sa hinungdan sa ang sunog.
1: O garo sa itong magnum beses, utokana sa Department of Energy ka DOE ang problema sa nagrapunog ng basura o generation nga dugang niriya pinagi sa Waste to Energy Program. Tumong sa mga programa ngay mong supply sa kurente ang residual municipal solid waste inay nga diretso sa landfill. Madupan ni Energy Undersecretary Rowena Guevara nga makatabang kini sa energy security. Ilabi na ang target nga maka-generate sa 400 megawatts sa kurente gikan sa tulinadang basura sa Metro Manila o highly urbanized province pinagi sa special green energy auction.
3: Dahil yung mga cities natin pagkalalaki na, hindi mo na pwedeng paghiwalayin yung waste management at saka yung energy security. So dito sa special green energy auction, nag-offer tayo ng, sabi ni Secretary, 400 megawatts of capacity targeted at the National Capital Region and other highly urbanized cities.
1: Ang napayag ni Energy Undersecretary Rowena Guevara. Samtang sa forces rate ng saka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 53 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 35 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Australian dollar 43 pesos o 69 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos. Kuranuon 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 26 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gidumdom ni Vice Ganda ang iyang nasinatian kaniadto panahon sa pagbaha. Mato ni Vice, sa maong panahon, nasintaan nila ang pagatulo sa ilang ato pinungdan nga ilang gitapakan sa taklub sa palapa ko na palamana sa tinapay. Gawas ini ang pagkawala sa supply sa kuryente. Pagkabasa sa uniform ang ingon man ang photo album.
4: Feeling namin mayaman kami. Ang pinangsasapo namin ng mga tulo ng ano sa bubong.
5: Ano?
4: Iba't ibang tatak ng palaman. May garapon ng Ladies Choice, may garapon ng Libby's Peanut Butter. Ganon. At doon namin na malaya na ang talagang ang linaw ng mga mata naming pamilya.
5: Bakit?
4: Kaya namin itapat sa tumutulo.
5: Naasinta mo?
4: Ang bote ng ketchup.
5: Grabe naman effort yun. Grabe.
2: Ang pamahay ko na samtang nasinati ang pagbaha sa Metro Manila sa miaging adlaw, gikalipay ni Vice nga nagpakita na ang haring adlaw human sa grabing baha nga nasinatian sa kauluhan.
4: Umaaraw na sa labas!
5: Wow!
4: Buti naman! Ipagtirik na ng araw ang naramdaman!
5: Ang tagal natin naantay yan!
4: Paglabas ko ng bahay kanina, pag-ano na ko eh.
5: Oh. Sino ka?
4: Oo. Nipin pala ni Ayan yung
5: nakakala ko naman ni araw talaga.
4: Hindi, umaaraw na nga.
2: Ang pamahayaga ni Vice Ganda.
1: Alas 6:35 na ganoon sa Magnum Sports.

0: Napildi si Filipina tennis star Alex Ayala batok sa world number 10 nga si Amanda Anesi Movas. Score 4-6, 6-4, 2-6 sa round of 32 sa kung Cincinnati Open. Nakuha pa unta ni Ayala ang unang set pa. Nakabawi si Anesi Mova sa sunod nga mga set. Nakakuha si Alex Ayala sa unang set sa score 6-4 human sa grabing hagit o gataas nga dua. Apan na nakabawi si Amanda Anesi Mova sa ikaduang set pinagi sa 6-4 nga daog sa deciding set. Nakakuha o nakuha ni Anesi Mova ang momentum o gitapos ang dula sa score 2-6 para mangkon ang kadaugan o makabante sa sunod nga round. Deciding nga si Ayala nagtalas 7 sa siyam ka mga kadaugan batok sa top 10 tennis star karong season. Apan na wa niya mapildi si Anesi Mova sa ilang unang pag-atbang sa WTA. Mga eksyon niya nabate itong kumplito ni Tali sa atong balitang magnum mala karong alaw na karong Martes sa gusto 18 tuwing 2025 o karong sa atong headline review. Sa atong magnum lokal sa Evie University at inyo ni Cagayan ipatuman ang mas hugot ng mga regulasyon na sa seguridad sa talang entry exit points sa samaong tunghaan sa atong magnum national ombudsman Duda sa parang pag-extend ni Senator Lenny Legarda sa medical leave nini. Sa atong magnum international U.S. President Donald Trump yagat ang Iran nga musurrender na lang aron matapos na ang parang gubat sa tungatungang sidlakan. Sa atong magnum beses DOA tutukan ang problema sa nagpadapunong basura o generation nga dugang enerhiya pinagi sa waste to energy program. Sa atong magnum entertainment vice ganda ginumdum ang yan sa tiyang kaneto panahon sa pagbaha. O sa sports sa Pilipinas tin sa Alex Ayala pakias nga bilyon si world number 10 Amanda Anesi Mova sa round of 32 sa Cincinnati Open. Mga eksyon, timalaso ang awaso ang atilingpan katawan ng labing kamhanan. Managlayabang atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Lani Delgado.
0: Basta mga newswriters, ng Interina, Chris Neri, o news manager, Aylina Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang turugma, dini lamang sa balita o serbisyo,

0: ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Alright, mayong gabi kalian tanan mga Magnum friends at today mga tune-in mga igala karon nga gabi. Una, good evening, good evening, good evening. Mayong pagpaminaw sa mga kigsunan na today nga nakaroon sila mga panimalay. Mayong pagpangaon ka rin yung tanan labi-lamoy. Alam yung makanda yung sudan diya. Alam, sige, lamoy. Basta hindi lang yung ka mga tukan rin karoon mga panahon ha. Basta kay okay kayo inyong dagans kinabuhi mga kigsunan. Okay? O sa mga Magnum friends na today nga naminaw may gala na sa ilang tagsatag sa ka mga sakyanan. Katungan nagbiyahe diya karoon amping lang yung taon ha. Kay alam mo okay ron tag kanang okay ron tag by schedule ba may balaan imong schedule sa kanang disgrasya may mali kaya nato ba di ra ba dayo nato may balaan ng schedule okay ra kanang no saba bitaw si kamatayan bitaw oh mo saba siya ba di man pud mo saba noon so muna mga kiksuna nang ato ang konsad lagi. Oh, so, ala sige, sa tuwang nga panag-uman karon gabi una may galaon sa bakahay tuwang tagna. Standby para sa tuwang tagna question. Standby sub sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Standby sa tuwang nga mga music nga tuwing pang-play mga Magnum friends karong gabi una. Siyempre, sa tanan mga igalang kamulupag pagpangaon diha, tulong-tulong lang sa mga karon para dili kahit mga kwan ha. Oh. Lasig itong mga Magnum friends ato diya, mga igala nga na karoon sa ilang mga daglagyo ng mga lugar.
2: Magnum.
3: Nga kung asa ang kining kaayuhan o kalambuan, may igala, kabilgala, happy. Kung na, kanang piyesta na yun in town sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. Sa mga kaisunan ato diya nga natuwa na sa kining karnibal. Oh, nagkuha na sakay-sakay na sa mga rides ka na eh.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Oh, managsakay-sakay na baka sa rides mga kiksunan na nga tuwa nga mga Magnum friends. Dayon na, kuha na, basig na nga lipong na. Alakatong man na nga lipong diha. Ay mo pagpalabi kay, kuandra ba? Oh, takabalo. Sakay-sakay roller coaster pag human, wana na kuyapan, yataki, patay. Simba ko lang. Di lang yan tanang magtabo. Pero layoban mga kiksunan, basta weak gani ka o kasing-kasing, medyo murag di kay ka pwede ana. Oh, kaya nang ilabyog-labyog ka, tuyok pwede ka. Oh, kaya di makaapas ang imuhang kasing-kasing. Mabito ng uban, makuyapan. Kaya ang imong, kasing, ang imong habit sa kasing-kasing, dili maapas niya ang rapid o motion sa paglihok sa imong lawas. Oh, di niya maapas. Mabito ng kanang ma-over ano siya, di niya maapas sa ma-shorten o kanang oxygen. Kuya Panda yung tama, kaya sunat. Sumulog na mga kaigalan ang kining mabito na pag labi nagkalit kagkasyak o kalit kagkasyak o nakalitan ka o kanang nakuratan ka na mustap man ang imuhang beat ana. So, tungod sa kapaspas sa kuan sa imong blood. Matuok ang imuhang heart. Matuok ang imuhang heart. So, di maapas. Dili niya maapas ang kininkuan. Sumutong makuyapan. Although, kanakang kuyapan, medyo di kay lugar kayo na makuan. Ang di makina dangerous, good sabi noon. May igaw naman na, imubalik naman na normal na hinahina ang imuhang kasing-kasing. But anyway, ang imo lang na, kung kuyapan, mabuna lang mo ulo, matumba ka na, mabuna lang ulo, punay kuya, wikesta na. Sa mga kisunan na to, di ang alam inaw, ha? Ala sige, so pero ay san siguro ka ng kwan kung na-week mo kasing-kasing, medyo mura ka ng kwan kay ka. Dito na lang ka sakay-sakay ng kwan diyo. Sakay-sakay lang ka ng Ferris wheel. Ambot lang, lang nakasakay ng banta ng Ferris wheel, pero okay naman na, okay na. So, kana lang carousel na lang, carousel. Tuktoyok lang ko dahil na. Sakay-sakay kabayo mga kisunan na.
2: Magnum.
3: Ala, sige, sa tuwang panag-uban, karoon na gabi una sa tuwang programa. Standby yun sa niya tuwang pangutana karoon gabi una para sa tuwang tagna-tagna question. O sa tuang knowledge of power sa itong mga informasyon na ito, may balan niyo at ataon, bigala sa itong pagbalik. Aban gyapon. Siyempre, ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien, magnomensyo, kabaktulan, limino ng Cagayan di Oro. Salamat kaayo ka rin yung tanan sa inyong pagpaminaw, mga kiksunan. Balik na malabas, bibila ka mga pahinom na matura sa Lasay 54.
1: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music.
5: Gigutom na ba?

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Magnum hit sika
2: with Magnum Mental.
3: Baligtaan sa itong programa, sa itong Magnum Hit Sikat, Magnum na tag na question, unsa man ang itong pangutana karong gabi una mga kaisuunan larga.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: Dito sa itong pangutana. Kini ang mga pangutana nga di pagya wa pagya po na tag wa pagya po na tubag hantud karon no. Sige tanaw na to mga Magnum friends kung matubag ba karon nga mga gabi una. Ang atong pangutana mao kini mga kingsunan. Ania ako apan ato a kana.
4: Tag na question.
3: Ania ako apan atua kana. Unsay tubag niini? Ania ako tua kana. Tua kana ni ako. Unsightable. Sa mga Magnum friends na tadi ang nakatsunin ka rin na may gala, sige, tubag, tawag lamang 0917-169-1199. Balik ko na kung may gala, 0917-169-1199. Sa padaw nyo ang tubag, ini makiksunan, tawag lamang kung gusto mong tubag, pero dirika, o dili ka gusto nga makuan, huwag tubag lang imo, pero bahala ko kira, huwag kuan, premium. Adya ka sa kanang comment section sa FB page Magnum Live. Pwede ra sab kadiha mangutan ang mga tubag. Pwede ra sab kadiha may gala mga comment o mga kwandiya. Ha? Sige, inyo na diya. Inyo na basahon. Okay? So, there is a town. Tubag lagi daw kuno. Hello, kinsani? Hello?
5: Hello.
3: Kinsani?
5: Amen, gabi. Sek. Corazon Rabadon.
3: Corazon.
5: Yes, sir. May gabi.
3: May gabi di Corazon. Sa unsa may tubag ni Corazon?
5: Anong ko answer? Anino?
3: Anino? Anino? Final answer?
5: Oh.
3: Imong tubag nga anino i
6: Mali kanyan.
3: Sorry, dili ani no. Shout out, nice shout out imo Ma'am Corazon. Naa daw. Sige, shout out.
5: Shout out ko sa kong apo nga nag-birthday karon.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday.
5: Kasama pa yung bubo na bukid nun.
3: Nasa
5: mga pa yan. Therapy of Valdi.
3: Wow.
5: Happy birthday, Kaisin.
3: Wow, congratulations. Happy birthday.
5: Kasama pa itong mga silingan dyan sa Kogman niya. Die hard sa inyohang istasyon.
3: Wow.
5: Daghan niya dyan sa Sonair.
3: Wow, salamat kayo.
5: Buntang pag-atla nga mong radyo, magsinog. Lagubo.
3: Wow. Lagubo.
5: Okay,
3: sige, salamat kay Ma'am Corazon ha.
5: Okay, happy
3: fiesta. Pamista lang dali ha, ugma sa 28. Nalibring kaon dali. Libring kaon sa Divisoria.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubag.
3: Wala, sige, sabay tubag itong pangutana. Ania ako apan atua ka na. Grabe ka na mga kiksunan. Sige, dabi, unsa daw inyong tubag gana. E para matubag niya itong pangutana. Ha? Okay, iwa mani na tubag, sukat-sukat. Sa mga kiksunan na ito, diyan nga naka-monitor sa kining sakinan. Good evening. O, sa maninyong pananaw, mga kigsunan, kung nani, nyan ako maghint para ako ni. Kung sa maninyo ang pananaw, mga kigsunan. Ani ako apa na tuwa ka na? Hello, may gabi eh.
6: Hello?
3: Hello, may gabi eh. Si pangalan
6: na... Gabi, ng Cagayan
3: ay, si Lady M.
6: Yes.
3: Ay, may gabi diyan.
6: Nagbigyod ko, makakonek sa'yo mo.
3: Di yun makakonek, lugar. At least nakakaroon na-connect na.
6: Okay ng signal.
3: Hinay-hinay signal, lady, sa inyo.
6: Marag na gabi, ilagay. Di yun makuan. Sige kong hello, di man mo madunggan. Madunggan na ko ang monitor ugang sa cellphone.
3: So, yun lang. At least okay na. Nagka-connecta na ta karon. At least, kuan na niya ka ng basig kataw-taw na niya, kuan na po ni Ron, mga daot na po.
6: Kuan siya ko ni Badlong kay Golden Day man ako, good gapon.
3: Uy, Golden birthday din mo gapon?
6: Yes.
3: Wow, happy birthday!
6: Thank you.
3: Oh, congratulations nga niabot ka na ng mga tuiga. Oh, yes, and happy birthday.
6: All negative
3: to you. And happy birthday. Kinahanglan ta magdiwang. Kinahanglan na to og tsada nga sounds. Ay, sorry. Lahi ako na tuplok.
6: And then happy level 1.
3: Nawa naman ni noon na. Ang atong tsada kay nga sounds. Bili ang atong sounds. Agoy, nawa na yun din noon. Nadaot na yun din akong kundre. Sige. Salamat kayo. Ah, salamat. Congratulations, ay congratulations and sa mong kwan. Pila na may edad ni mo?
6: Ay, gani. Negative 0.
3: Ah, negative 0 na. Nag-ingon magka last time ba? Negative sa to? Balihon ang... Basta kayo nakaingon ka.
6: Balihon ni mo.
3: As long as wala pa na senior. Padulungay pa.
6: Dila ningon na maabot din nato sa senior.
3: Padulungay pa. Yehey.
6: At hindi pataas pa sa Ginoo ang imong edad.
3: Lagi. Congratulations! Kinahanglan ta magdiwang music! Ay, sorry kay. Tuplok na sa din. Anyway, sige, Ma'am Lady M, unsa man imong sini tubag?
6: Akong tubag, Amino.
3: Ay, Anino, gitubag na sa atong usa ka color na to kanina, dili na siya mao.
6: Ah, katang nakaon na sa ako.
3: Kaon na. So, basig na pa kay lain nga kuan diha, lain nga mga
6: Ano na matukan jud ang nimong tigmo?
3: Ha?
6: Atong nimong tigmo babalik ka.
3: Ako balikon. Ako balikon na. Ani ako apan atua ka na.
6: Pan sapatos.
3: Sapatos. Final answer.
6: Wala na ilain ka na.
3: Nag-ilain. Magdiwang na kita ni. Magdiwang. Imang tubag na sapatos. Is...
7: Malika niya.
3: Maghihapon. Maghihapon tani.
6: Shoutout ko.
3: Sige, shoutout na lang. Sa imong shoutout.
6: Shoutout na lang nakutan ng mga Magnum Natics, mga friend ako, o mga Gaya group of friends ako. Shout out na happy listening and good evening sa inyong tanan. And ayun kay Ate Amam Derama and Maria Isabel Castilla. Thank you sa inyong pajikas.
3: Wow.
6: And ayun, akong my one and only feature shower.
3: Wow! Kagilo! Oh, bitaw.
6: And ayun, thank you po sa imong co-pilot yun, sina sa Liam, sa Andrew, sa Jandro, na mga technician, na mga pangigisan, mga gwapo.
3: Oh, gwapo kayo kasi, ano?
6: Na nagmana sa kagwapuhan ni Liming Hock.
3: Nagmana kayo sa anong, nagmana sa mga kagwapo, gwapo! Bitaw eh. Sige, sa paman.
6: Katara.
3: Naka na lang. Sige, yun sa man nga song.
6: Man, you're still the one para sa akong meet your shower.
3: Yes, I know, you're still the one. Bitaw eh. Sige, you're still the one.
6: Thank you. Amor ng... Iliming ho ng Cagayan de Oro. Ito ta nang stop ya sa Magnum Radio.
3: Sige, salamat kay Lady M. Sa balita
6: og servisyo, Magnum Radio.
3: Ta. lagi extra lagi. Salamat, may gabi. Bye bye. So mga kugihan mong ini ato yung extra yapon ba? Alas sa mga Magnum friends na today ang nakatune in karon. Wait na na to sa tubag ani bi. Ania ako apan atua ka na. Ania ako apan atua ka na. Unsa ba itubag diini mga kaigsunan?
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Hala, sige, sa to nga mga Magnum friends. Tanaon na tuog ka ng... sa pamanapa ba diha? Ano, hello, may gabi eh.
7: Oge, Perez.
3: Oge.
7: Oge, oge.
3: Oge. Si Ogi, taga-asa man si Ogi.
7: Taga Makanhan.
3: Makanhan. So, so may tubag din mo, Ogi.
7: Akong tubag kay Spot.
3: Ano na?
7: Spot.
3: Spot. A flashlight.
7: Hmm.
3: Flashlight. Ah, sige, Spot.
7: Kayo, kayo mo tuplo ko. Maguna mo na sa'yo mo.
3: Oh, kulba po. Dabi huna-huna sa mo. Bita ko eh. Sige, mo po di mong kwan ha. Sige, final answer.
7: Final answer.
3: Imong tubag nga flashlight or spot.
8: Mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
7: Oh shit.
3: Oh shit. Shit, oh shit. Bita ay, sige. Sorry kayo, dili mao.
7: Dili mao, day.
3: Nice shout out ni mo diha.
7: Oh, shout out ko kang Juan. Kang Rolin. Na mapauli na siya kay
3: Nung sabi si Rolin day.
7: Nag-eskwela pa.
3: Oh, nag-eskwela pa day. Oh. Ano pa may klase ka ron? Saba? Unsa dito ay ano day?
7: Kanto College.
3: Ay, college. Okay, okay, okay. Oh, pauli na Rolin. Rolin, kung asa mga karon Rolin, pauli na. Aunan. Oh, Saman, padulong na daw to.
7: Ah, sige, sige. Salamat.
3: Sige, salamat kayo. May gabi diha sa inyo. Okay.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Onsay tubag sa atong pangutana. 0917-169-1199. 0917-169-1199. Sa tanan, mga nag-birthday diha at mga happy birthday ka ninyong tanan. Music! Ay, sorry, sorry, sorry. Lahir man din. Wa man din itong effect din sa happy birthday di ay. Sa man din di ay ni. Alas, sige, yun sabi tubag sa itong mga Magnum friends. Sa 0917-169-1199. Ania ako, apan atua ka na. Mm-hmm. Ang atong pambalikon ang mga tuwa na. Para na i-guide po ng atuang mga Magnum friends. So, na mga tubag ganina. Na anino, so dili pwede. O dili na mao, okay? O naapoy nagtubag o gining sapatos, dili sab. Dili sab ni plus light.
4: Question, tagna question.
3: So, unya na ko mag-hint. Unsa ni? Unsay tubag! Sige, so ito mga Magnum friends na nabi. Doon na mo yung una-una diya. Ay, yung tubagon. Kung gusto ka maka 100 pesos nga load, tubag ka. Tag na ah. Unsay tubag ni ini? Ania ako apan atua ka na. Ala, sige, sa tong mga Magnum friends. Be. So, kung naay, check sa nato sa ato ang FB page Magnum Live. Ato ang kuandari nara. Ang Magno... Good evening, Magnum Mencho. Stay strong. Always be blessed. Salamat kaayo, Marlene Taliktik. Mayong gabi, Magnum Mencho. Other foot, Amar Ogab. Oy gab. Tubag kay hangin, sir. Dili, dili hangin. Lodya ka, Ma'am Violeta. So, muna to ng mga another guide hint, ha? So, sa itubag ni ini mga keksunan, ani ako, pantuwa ka na. Grabe gina. Grabe gina ng mga panghitab o lugar, be. Sige! Tanahon ta kung sa itubag sa itong mga Magnum friends. Kung ilabagyod ka ning ma tagna karon kay morning usa sa itong mga pangutana nga wa pagihantod karon wa pagihantod tubag. Basig ka nang ano siguro. Na lisod na. Sahay, lisod. O sahay, masayon na itong ano, sa tuwang pangutana ba? Ala, sige!
4: Punto na mo'y huna-huna. Inyong...
3: Tama, maniwag sa tagdamang ano eh.
4: Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Hulat-hulat ko sa inyong answer ha. O, katong mutawag nga, matimingan nga medyo murag na commercial. Sige lang, i-priority man mo na. Tawagan lang mo, balikan na ha. Okay, para di kayo ano... Sige, sa itong pagbalik, mga kaksunan niya tataon. Sa tuang Magnum tagna-tagna question ng tuang Magnum knowledge is power. Tanbay mga igala sa tuang mga informasyon. Kaban si Magnum Mencho, kabaktulan ng atong oras alas 7.25.
9: We'll be back in a moment right after this station.
10: Magnum Radio 99.9 News and Music.
11: Gigutom na ba?
12: Di

0: Kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Alam baligtas ito nga programa karon Magnum Hit sikat sa ito panakuban may kaysunan. Unsa magilay tubag sa ito nga pangutana karon gabi o na may gala.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Ang atong pangutana, ania ako apan atua ka na. Da. So man daw tubag ni ini may kiksunan 0917-169-1199. 0917-169-1199. Unsa man daw ko no be, tubag ani be. Ah, sige. Ah, tanaw na to, makatubag, makatagnab ang ato ang mga Magnum friends. Tawag lang ha. Tulat ng tama kiksunan sa tuang konsad. Sa tuang ano kay gadungo pa ba? No, wala pa. Basta gadungo pa, wala pa na. Sige sa tuang nga panakuman, standby lang dahil para sa tuang ano, sa tuang mga Magnum friends. Napaman din niya tuang kwandari. Oh. Kinsa man yung gaminsahe din eh. Shout out. Hello, may gabi eh.
2: Oh, may gabi, ganiyara
0: kayo kung naka-stambay sa linya. Alak ka di, alak ka di, alak ka di, alak ka di, alak
2: ka di. Oo, nag-advertise na lang ka.
0: Nag-advertise na lang ka, grabe. Pasinsiya, pasinsiya kayo kayo sa tanan pa siya.
2: Okay ra, okay ra kayo. Naka-program na mo na diya.
0: So man, ipadaog na lang ti ka para, kuhan, para ano?
2: Okay ra, Jap.
0: Okay, bitay. Sige, ma'am. Si Isabel, mini, di ba? Isabel ni Isabel?
2: Oh, Maria Isabel ni Magnum.
0: Maria Isabel. Oh, kumusta man si Maria Isabel?
2: Okay kaayo kay may kay akong katulog ganiha Magnum Hincho.
0: Sana all nakatulog kalami ba kaayo.
2: Oh, ganiara ko alauna natulog.
0: Dayon kamata.
2: Alas 6 day ko nakamata.
0: Oh, grabe ka tara, ubi ka yari ang time kinabuhi ha. Tara kay kinabuhi, tulog mata rin siya pila ka oras mag-cakes.
2: Okay. Anak, pauli sa bilang atong pista ba kay? Kung batay mag-disco ini kagabi eh.
0: Ah, datanawa lagi yan. Anong disco pa na igapon ka?
2: Ay, kung batay. Ako ay Reyna sa diskuhan atong gabi o na Magnum Hincho.
0: Ikaw Reyna? Oh. Magnum. Sa umaga. Ano ba? Grabe. Ikaw ang Reyna lugar. So, kumusta man? Naka-partner man ka kakaligwan? Napada pa, di ba uso pa mong baili-baili sa una, baili?
2: Ah, disco na karon.
0: Disco na karon.
2: May gabi eh, madam.
0: Sa una, baili-baili pa na imo?
2: Oo, baili pa sa una.
0: Napo kayo mga partner-partner po na lang.
2: Oo, kapano-partner, gapon sa mula. Ano ba akong edad ato? 14 or 15 years old? 14.
0: Karon, pila naman?
2: Karon kay 50 na.
0: 60?
2: 50,
0: oi! 50. 50 na yung binako. So, bata pa kayo, bata pa. Wapay, ano, wapay kurat niya.
2: Kumbati pa tag-disco.
0: Kumbati pa tag-disco.
2: Naka-pull dancing pa sa kuan. Dito sa ubus ba, pull dancing? Grabe.
0: No, Robby, kumusta man ang pool? Wa mo ka nag-uba. Bita, oi. Sige. Unsa may tubag ni Maria Isabel.
2: Unsa'y clue, anak Magnum Hincho.
0: Ang atong hinta na is kuan ni siya, naa sa tao.
2: Kuan na lang, tanang anino.
0: Dili, kay nakatubag naman atong usa sa mga caller kanina, anino. So, di man siya mao. So,
2: nakatubag. Tubag ni LDM?
0: Mogi apo ni awat tirom siguro to si LDM garo.
2: Wala oi ko. Wala ko daw kadungog sa iyang kuan.
0: So,
2: tawag niya.
0: Dili anino. Pero tagaan ti kag chance matubag sige. Line nga tubag. Unsa man?
2: Ay naasya sa tao.
0: Naa sa tao.
2: Ako na lang huna-huna na lang magmumintyo kay permanente man ni gauna-una at huna-huna.
0: Gauna-una.
2: Naka permanente advanced thinking kayo ang tao.
0: Unsa man ni? Ay nakadaog na ba ka sa una kining ano? Kining Isabel?
2: Wala ko nakatubag.
0: Wala pa ka tubag sa sukad-sukad lugar?
2: Ay na Ay, naku, anak ko, mga pila na to ka years?
0: Pila na? Pila na? Dabi na gito ka dugay, dugar?
2: O, dugay na kayo, mga 3 years na magmuminsyo.
0: Ah, sige. Tara, tara, na nato day. So, yung kanang kuhanan niya. Magnum. So, imong tubag is?
2: Huna-huna.
0: Huna-huna. Final answer?
2: Final answer.
0: Da, dabig dili ma, oh.
2: Okay, kayo. Kay
0: Francisco
2: kung tawag.
0: Andam na ka?
2: Andam kayo. All the time.
0: Ang imong tubag nga huna-huna eh... Congratulations!
2: Salamat
0: magnumiso. Amo nalipay ay
2: para wa. Wa. Magnumra.
0: Bawion, bawion.
2: Murugwa
0: ka nalipay ni, bawion ato, bawion.
2: Ay lipay kayo.
0: Oh, lipay kayo. Murug lain mo kay salamat. Murugwa man nalipay man. Magnum.
2: Ala lang di na ko makatawag busa makadaog na.
0: Adi, pi mutawag gamang Japan bisag ko ana.
2: Ayo, kay lakas-lakas wa tadiya sa inyong technician.
0: Oh, admirer biya, admirer biya ni Kwan ni Magnum Andrew.
2: May giling natin mga ex na technician sa una pa kay.
0: Dadadadadada.
2: Ayoy.
0: Daka, Magnum Andrew. Dito eh. Ala, sige, congratulations.
2: Akong ex Magnum Incho ah.
0: Oh. Di okay na, sikrito naman na, sikrito na nang walay Kwan.
2: Oh.
0: Oh, sikrito na. Bitaw. Sige. On sa man daw.
2: Shout out. Oh, shout out ko ni LDM ang tanan nanawag sa Magnum Radio. Oh, na kay tong gi request song ni LDM. Still the one.
0: Oh, murag mo man siguro to.
2: Still the one. Still the two.
0: Still the two?
2: Oh. Na iya kay wonder man iya ako to ni.
0: Oh, pwede na to himong three. Oh, come on.
2: Pwede.
0: Bitaw. Tama, sabat, tama nun ang drink eh.
2: Naman tayo, nagkapakapa sa iyong kasingka.
0: Imo ha po, napo imo ha. Nawa man. Hello? Hello?
2: Dugahan, shout out.
0: Kinsa man, kinsa?
2: Si Robin Casilac. Yes! Sinamurat ko rin, huwag nangamot-kumot sa kong dugahan. Lain mo itong secret nga naglangoy-langoy yun sa akong kasing-kasing magnuminsyo.
0: Langoy-langoy. Kala mo, nagkapakapag, yapo na.
2: Naglangoy-langoy ni siya.
0: Naglangoy-langoy
2: sa akong kasing-kasing. Lahi ang kasing-kasing, lahi ang dughan.
0: Oo, sana ang kayo.
2: Nay inner, nay outer.
0: Nay inner, nay outer. Napagawa, napo dito sa middle. Middle. Ito eh.
2: Sige. Di mo gagay ito pag numinsyo
0: pa. So, sana mora na imong kwanhak. Ibasig nabtan
2: pa. Shout out ay kung akong magulang nga. Kanya yun yung lipay kayo siya nga. Nakapaminaw siya diya sa Sun 5. Naga first. So, sa akong magulang nga si Hilin Boog. Kanya yung mga silingan diya. O naminaw na rin sa Sun 7. Ang prefer to shout out kaninyong tanan. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Okay, salamat kayo Maria Isabel. Congratulations nga taga...
2: Salamat.
0: Aperperto. Aperperto, yan pong ka, di ba? Oh, ha naman nun. Sige.
2: Naarap ko.
0: Oh, Aperperto, yan pong ka ba?
2: Sige,
0: bye-bye. Aperperto, yan pong ka.
2: Salamat.
0: Hindi na madunggan ko ro.
2: O di kayo madunggan, gana ko dapin sa highway magnuminsyo.
0: Ah, okay, sige. Aperperto, gihapon ka karon?
2: Ay, oo. Still in Zone 7, Aperperto.
0: Still in Zone 7. Okay, salamat kayo.
2: Salamat,
0: congratulations.
2: Thank you very
1: much. Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
0: Tawag punto si Heidi Rons karon. Oy, wala natin yung oras. Okay, mag-news alert na. Para sa ito ang mga paminaw balita. Okay, congratulations once again kang Maria Isabel nga taga Upper Puerto nakatubag sa itong pangutana ka. Iyah na ito, tagna rin ito iyah. Salagma rin ito iyah. Iyah na ito, panalagma na ito. Pero nakatubag yun. O, naiusay ganit, si Heidi Rose, makatubag sad. Panalagma na lang guni. Nakorek po, no? Sahay, no? Sahay. Pero grabe po ni silang singing panawag. Pinakatuig, sayop tanan. Pinakatuig ni napsig panawag, sayop tanan, good. Siyaro na. Anyway, sa itong pagbalik, mga kingsunan. Antin ka nun, nakakuan na yun, nakasugal, nakalampos. Atong oras, alas 7:56.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gisiguro sa Department of Education kon DepEd misamis sa nga luwas ang mga estudyante o magtutulo tungod sa restitian nga kainit sa panahon. Rason sa ilang pagsuspensyo sa klase apan matuloy DepEd misamis Oriental Schools Division Superintendent Dr. Edelberto Oplinaria nga taliwala pa manini ilang gisiguro nga dili gihapon mabehind ang mga kaibalo sa mga kabataan-unan pinagi sa ilang flexible and adjusted learning activities.
4: Kapag suspended sa mga klase, ang core is protocol sa DepEd ron, una yun na itong siguroon nga safety ang mga bata, ipod ang mga teachers, luay po nito na itong mga teachers kung itong pag-apugson. Gumikan kay challenge na itong educational environment karon gumikan ang calamity change na ito ron, climate change, o kung sa panang mga kalamidad si Mapo. Kaya mo kita nga ato ng maproteksyonan ang learning time sa mga bata, pinaagi sa itong gingalan na ito sa core is protocol karon o kanang flexible and adjusted learning activities. Tanang competency nga angay matunan sa bata kabutang na nasa atong learning, regular learning activities, kanagin lang adjusted learning activities, kaya para somehow na di matunan ng bata. Kaya kaya na itong deliver ang angay matunan sa bata.
3: Ang pamahayagan ni DepEd Misamis Oriental Schools Division Superintendent Dr. Edelberto Oplinaria. Samtang ibutang ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga nasabtan sa prosecution ang tingwa sa publiko nga matapos gilayon ang impeachment proceedings apan may nungdanon nga maayo nga mapadayon ang proseso. Mato ni Tolosa nga kinahanglan man ay pag-ayo ang ebidensya sa mataga panig ano ka desisyon sa patas ang mga senator judge base sa ebidensya.
5: Again, we understand, no, the sentiment of the people that we want to wrap this up as soon as possible. And again, our efforts are clear that we're trying to do that. But of course, this is still a very important constitutional accountability mechanism. So kailangan natin pa ring tuloy-tuloy, no, siguraduhin na gumulong itong proseso na to at patuloy na exert all efforts para mailatag namin ang mabuti ang ebidensya namin dito para sa ngayon, no, kapag oras na, para of course after then magpresenta ng ebidensya ng kabila kung meron man. Pagkatapos niyan, makapaghatol ng mabuti ang mga senator judges na nakabahatay dun sa ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig at ng nanaayon sa batas. Ano?
3: Ang pamahayag ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. O karon sa itong Magnum News Hunter. Sikko na second batch sa free ride sa Mirrorose Carnival sa may limket kay pabiling hapsay ug malinawon sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum Lanino, nagpabiling hapsay gihapon ng dagan diri sa may Mirrorose Carnival. Karon nga mga una, sa gali, nagsugod na ang pagsakay sa second batch sa mga rides na pwede nilang masakyan. At usap makita nga masubay-ubay gyud ang gipasulod karon. Wala man sabtoy na bantayan nga adunay nangaluyaw gikuyapan diri nga panahuna. Ug kung isgutan ta ang seguridad ug pabilin usab ang ato mga uniform personnel nga nagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa palibot. Makita usab nato ang ato mga medical responders nga nga maabti kung misuri-suri. Kung masigurado nga daling matiman kung aduna man galing nang inahanglan. Gagawin sa kabahin usab magnumlani at tuwa usab gihapong ma tapong nagpabilin ang mga uniform personnel nga nagbantay ilabi na karon nga orasa kay mas ubay-ubay gyud ang naaniya dinhi karon maglumlani. Isgutan ta usab ang dagan sa trapiko diri sa atong lokasyon super laos laos remansad ang dagan sa trapiko nga yanong orasa maglumlani. Kanang atong update diri sa Mirrorose Carnival kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dugang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Magnum Hit Sika!
2: With Magnum Mental.
3: Ayan, maligtas sa ito ang programa karon mga Magnum Friends sa mga kingsunan na ito diyan nakatsunin karon sa ito ang paraguban. Hala, sige, standby para sa ito ang sa ito ang dugang pa ng mga informasyon para sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Atong isgutan mga kingsunan, dunay na bantayan karon sa mga researchers. Sa ito ang mga Magnum Friends nga kining nga nanado kunoy na obserbahan karon balik ang ato ang mga researcher. So unsa ni nga na obserbahan balik nila? Okay, so ato ning sutaon mga kaigsunan ang nasangpit ga ilahang na obserbahan karon sa atong tibuok kalibutan. Grabe, tibuok kalibutan gini, pero anyway, isgutan nato ni mga kiksunan ng gitao ang mga super volcano. No? Ang super volcano nga nang gipang obserbahan karon sa mga atuang mga Magnum Friends. Ala, sige. Okay. So andam na ba ta mga kiksunan para sa tuang Magnum Knowledge is Power?
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: Adunay na diskubrihan or hindi man siguro na diskubrihan but nabantayan sa mga researcher mga kiksunan. Labi na sa katong nagtuon sa seismology o sa lihok makaha sa ato ang mga volcano. Sa mga vulkan. Okay? Ang super volcano, usa sa mga pinakadako super volcano gani. Yung super volcano diha sa New Zealand na obserbahan nga still active. Na? Super volcano na yan, ha? Yung super volcano na yan diha sa New Zealand na obserbahan na still active matod sa research. So, unsa man di ay kini nga super volcano? Gitawag ni siya mga kiksunan nga Lake Taupo. So, ang Lake Taupo karon usa sa pinakamalaki isa rito na volcano, kaya nga super, di ba? Super volcano na still active karon ng mga panahon. Akala siguro na to nga human siya na niboto o nag-erupt niya itong 12,000 years ago, milabay. Ayun na, patay na siya. But karon daw, still alive. Awaking. Halaka. Awaking pala siya. It is Lake Taupo sa New Zealand. Human sa 12,000 years ago, 25 times siya nga nag-erupt. Constantly rising and falling base sa 43 years nga pag-monitor sa mga researcher. Gataas, gaubos ang iyahang lihok. So meaning, ka-active gyud diay siya. So ana lugar. Ang lake diha dapit gani motang sa New Zealand, sa Taupo, New Zealand. Is usa sa pinakadako nga bulkan sa tibuok kalibutan. Kaya super volcano tawag siya. And karon is drabe ka dako nga lake. Ang imong nakita mga kiksunan puro na lake. Pero kana siya di ay usa na sa lama lang na sa nahitabo nga eruption sa Mount Taupo Volcano, super volcano, nagsugod ni atong 1979. Sa pag-experiment sa mga researcher, kalabot sa monitoring lake levels, tectonic nga shift, pag-detect sa mga volcanic activity, seismic activity, diha sa nasangpit nga vulkan, which is abi nila nga namatay na dayon eh. Kay under sa ano, sa pagmonitor, no? 12,000 years ago, nag-erupt na sangpit nga vulkan. But karon nakita nga galihok pa dayon siya. So, mo lugar ka na, mga kiksunan, ang ilahang nga nakita diha sa pag-discover nila sa Taupo, New Zealand. A super volcano. Ayan na. So, ang Lake Taupo. So, mo lugar ka na, mga kiksunan, ang usa sa mga naobserbahan sa mga researcher karon nga mga panahuna. Widi ilang giobserbahan 200 times nga naglihok siya gabuto, which is 200 times kung imong pag-irap lugar niya sa ilalom. Okay? Sa mga beach, sa mga beaches, sa mga kanang lake niya sa ilalom, nagbuto siya 232 eruptions. So mo lang ina nakita nga lihok galihok pagiday ni siya. Ana. So usa ka matang sa posibleng mahitabo nga mega earthquake. Mega earthquake. So it concerns about magnitude 8, magnitude 9, magnitude 10. So the mega earthquake kasagara magkay tabo pag once ang super volcano ang maglihok. Nakakatakot. So medyo kuan giday. So mo lugar ka na mga kiksunan sa ilahang nga naobserbahan karon nga mga panahuna, which is ang super volcano karon aktibo. Sti abi gani lang nga namatay na. Ang Mount Taupo kaniadto 1900s. Gyud nag-erupt siya 1979. Sa pag-erupt niya mga kiksunan, napalibutan kini sa puro pula ang palibot sa kalangitan mga kiksunan sa New Zealand. Nga ang pula-pula ug itom-itom nga kining clouds nga buga gikan aning pag-erupt, gikan ani nga volcano, niabot pa yun sa China ug sa Rome. So nga nakaluag mga kiksunan ang iyang naabot. So nag-release o kanang siyang volcanic explosion or eruption. Nag-release kini og 8 VEI. Sa maning BEI, Volcanic Explosivity Index. To na nasa number 8 ratings. Nag-release kini siya og 1,000 cubic kilometers of materials, which is ingana ang magaka-experience sa duol sa nasangpit nga area. Okay? So, nakakatakot. Baka muling gigising ang ano daw. Isang monster na ano. So ito po sa mga kiksunan nato ha. Nga kung imong tan-aon day wala ra nino. Wala ra nung siguro ni. Pero dako kayo kaimo kahimuan or epekto ang pagbuto ko if ever mumata kining Lake Taupo. Lake naman ni karon pero mountain man isa kaniadto. Pag mumata na siya balik, samot. Pag mubalik na po ng linog nga grabe ka kusog kayo, niya mugbuga pa yun ng aso. nga sulfur nga perting bagaa kay nga gapula-pula ang kalangitan sa New Zealand nga tumiyagi 1970. Gapula-pula. Gamurag na ay sabah. So, inga na lugar ang iyahang kining lihok anang mga kayuna. Which is this super volcano active. So, talagang nakakatakot, di ba? O, nga nung kinahanglan man ta mahadlok. I'm not saying ano. Pero, what effect? What connect? Kabalo ba mo mga kaigsunan diri sa atong nasod sa Pilipinas na apod tay super volcano? Nga. Sa Pilipinas meron sa tang ano super volcano and it is dead. And that super volcano it has connection sa mga seismic activity ilalom sa yuta. Connecting super volcanoes in the world. Sa atong lugar. Tibok kalibutan. So kung muliho kung lugar kining sa ka super volcano, it connection, ano na connection kini sa lain pa nga mga super volcano. Di ba? So, umunay kuyaw mga kiksunan. But anyway, modo kuno ang nangakaobserbahan sa kining scientist o karon. Hindi mapod sab siguro sa pagkuan. Pero doon na tayo 20 kabuok ng mga super volcano sa tibuok kalibutan, sa tibuok globe. Apil na niini, siyempre, ang Yellowstone caldera nga namutang diya sa Wyoming, Montana o sa Idaho ng mga kiilala o ilado kayo ng mga dagko nga mga vulkan kaniya to. Dayon ang Lake Tuba nimutang sa Sumatra sa mga Earth's largest eruption 28 million years ago or 74,000 years ago. Then kini ang Taupo Volcano sa New Zealand, North Island sa New Zealand na mga kaigsunan is doon na po siya ay volcanic explosivity index number 8, which is about 25,600 to 27,000 years ago ang iyang super eruption. Dito po sa Long Valley Caldera sa California, eastern part. So, mukini ang ginalantaw sa karon. Napo diya sa Aira Caldera nga na located sa Kagoshima Prefecture sa Japan. Napo sa Valles Caldera na porma sa Valles Caldera. So daghan-daghan kini nga mga kiksunan nato nga mga super volcanoes na obserbahan karon. Og ang karon ang kamulong active na siya. Largest single explosive super volcano na records nga ga-active na siya. Kani karon kining nga na obserbahan sa mga scientists o mga researcher sa Taupo, New Zealand is still makita pa di mo nga active but dili siya nga wala pa siya ingon nga nakamata pero ma-feel ni mo nga buhi so bisan pagtulog makaingon kag tulog pero ma-feel ni mo nga buhi pa dai so dili pa lahi tong tulog nga patay nga lahi tong tulog nga buhi pa nga kuan pa ni mo feel pa ni mo so mo lugar ka na mga kaigsunan. Another kining La Garita Caldera sa Colorado, USA. So, erupted 5,000 cubic kilometers material 27.8 million years ago. So, kana mga kaigsunan sa mga super volcanoes dito sa tibuok kalibutan. Okay. So, dugang pang mga informasyon kalabot dito mga kaigsunan para sa tuwang Magnum Knowledge is Power at oras alas 8:30.
5: lock it in.
6: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
7: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan karon og mga aplikante alang niini mga mosunod nga posisyon o qualifications. News writer reporter qualifications, graduate in MassCom, DevCom, journalism ug uban pang related courses. Male or female, single or married, with or without experience. I-submit imong application letter ug transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 News and Music Station, second floor SPS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro, Sere. Magnum Wanted Job Hunters.

0: init nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo budak atong masinati sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur. Kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw gud ka ayaw pang pa-expose mo na mga ginagib sa ini. Okay naman mainit pag water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan ng may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka na magkuwan sa init, first yun magkanaan ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas singot, yung uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo, and then kahapoy, mong pagmalipong. Kung sa kung heat exhaustion na ka, kaya mong kahapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mo ba o fluids na lang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod, anya, ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, dali sige na sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Okay, balik na sa tuwang programa karon gabi na sa tuwang panag-uban ni nga mga takna manggigala sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: So, makita mga kaigsunan ang kining na obserbahan. But anyway, siguro if ever di na ni siya mo irap unta, no? Di na unta ni siya nga mo irap pa. Balik kay hassle kayo. Usa sa pinaka-hassle kayo nga mga panghitabo nga mo irap pa ni siya balik. Usa sa pinakadako. Ang Oranui or ang Taupo, Lake Taupo nga kaniadto mountain. Doon na siya ay 1,200 kilometer square material ang na-eject niya. Diyo ko ikumpara lugar ni mo sa size comparison sa iyang eruption. Nga to sa kining Lagarita dito sa Colorado sa USA, which is 5,000 kilometer square. Madako-dako gini noon siya. Pero ang iyang pagka iyang epekto, perti po sa luaga. Grabe ang kuano mga dagko sa mga ano sa mga super volcano. Ang uban pod nga medyo murag dili kay lugar nila ma-feel kay siyempre mabisi man gyud ta, nabisi man gyud ta sa kining impeachment, nabisi ta sa flood control, but the threat sa mega earthquake nga mahitabo is medyo mabalaka, kabalakan. Mega earthquake nga kahitabo. Yan isa pa, basig nakalimutan nga naapod tayo ato ang super volcano. Naapod tayo super volcano. Usa na po sa super volcano nato is Pilipinas, gitawag nga Apolaki Caldera. No, Apolaki Caldera. Nag-erupt ni siya niya 26 million years ago. And then, I think siguro namatay na siya. Then, pero siyempre, di po ta magdahom nga mag-erupt ni siya balik. Kay perti kadako kayo ang Apolaki. Pagbisgutan galing na to, super volcano, dabi kadako, di kayo na siya mga kiksunan. Grabe kadako. Ang iyang epekto, perti pong dako ha. Sumona siya mga kiksunan nga mahitabo. So doon na siya ay kuana. Oo. Okay. So salamat kayo sa inyong pag okay. Dayon ang atuang kinyo. Ang usa sa pinakadako lugar, usa sa pinakadako nga kining super volcano mga kiksunan. Ang Lagarita Caldera nga nasa Colorado, nasa USA. Oo, so 5,000 cubic kilometers ang material. Na kuwada to ni erupt niya tong 28 million years ago. So muna siya mga kiksunan. Ikumpara lang nato sa kung ato ang lugar kining ato nara sa ilalom dagat ni kining Apolaki Caldera. Kining ato sa Pilipinas. Nalang siya sa ilalom dagat, no? Sumunawa kay nato na siya napansin. So, di ang pag-irap po. Siyempre, dugay-dugay na po nga mga panahon kaning ato, ha? Nga Apolaki. But ang kining Lagarita Caldera nga nasa USA, sa pinakadako kayo nga super volcano. Nga, pagmulihok gani sila, na, mega earthquake magkakahitabo. Magnitude 8, magnitude 9, magnitude 10. Mega earthquake ang kakahitabo. Pag maglihok ni sila. Di lang kana sa earthquake mga kaigsunan ang ilahang effect. Apil ang poisonous or kining makamatay nga or kining pollution sa tungod sa sulfur nga gipagawas nila nga aso or abo. Nga mo-effect pa yun sa mas luag kayo nga area. Gani sa itong panahon, nga pag-irap aning Taupo, Lake Taupo sa northern part sa kining New Zealand. Palibot tibuok, palibot New Zealand, puros mga itom nga gapula-pula. Itom nga ngit-ngit nga gapula-pula ang ilahang langit. Tungod sa kabaga sa kining aso nga gipagawas nini. Mismo gani ang taga Roma nakabantay sa pagsa man nga aso nga baga kisanan. Mga silingan nga mga nasud nakabantay gid sila, naka-record gid sila. Ilahang nakita. Pasalamat lang punta din sa Pilipinas nga ang atong super volcano is dili kay sa active. No, pasalamat ta nga nigkuan siya. So ang ato lang problemahon na lang din ang baha. Ang baha sa Pilipinas nga na resulta sa walay kasulbaran nga flood control nga problema. So medyo murag di ra kita magka problema sa flood control, no. Pero butsaon kaning flood control nga dako man kay ning problema di ay. Nga baha ni, baha ni to, baha ni to. Baha sa Luzon, may nalang Riz Mindanao, wala na. Riz sa Mindanao, at least wala, wala kay tay, kan. Ginagmay lang ang mga baha. So matod pa. Matod pa. Ay nako. Ang nagalit na daw ang Diyos. Matod pa ni Abante. Ano banal, congressman. Nagalit na ang Diyos dahil daw siya... Di naman. Ano daw ang comment ko sa nagalit ng Diyos? Eh, sa panahon lugar nga na-impeach pod ang uban pa nga mga opisyal, nga lamang po'y bagyo at to. So, katupod lugar, nagalit na rin ang Diyos. Oh, galit na pod lugar ang Diyos at to. So, di ba, amot lang. Galit ang Diyos sa mga no, sa mga dautan. Galit siya sa mga dautan. Sa mga dili gatuman no, sa unsay gisugo siya. Gisugo niya. Doon galit ang Diyos. Sa mga hindi sumusunod sa kanya na lugar. Charot. Okay. So, kung atong sutaon o kung atong obserbahan, delikado pag once na mulihok ang atong mga super volcano. Oh, hopefully nga dili kayo masuko ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kay basig unyag pamatahon niya ang mga super volcano nga nangatulog nang takiti. Pero na basig pamatahon niya ba? Imagine, dili lang isa, dili lang duha, 20 ka mga super volcano naa sa tibuok kalibutan. And these super volcanoes once move, nako, delikado ang sitwasyon sa kalibutan. Well, kung these volcanoes nga were moving or awakening. Ah, basta lagi makapuliki gitao ka nang ano. Puliki gitao ka nang panago kung asa ta mapaingon mga kigsunan. Yung kini nga mga mamanglihok lugar nga mga bulkan. Okay? May na lang inato ang apulaki diri medyo dili kay taga kwan kinaka kwan pa. Natulog pa nga to ah. So, ampon lang yung tani kanunay mga kigsunan. Para di ta makahiagom sa mga grabe nga mga makalilisang nga mga kinipanghitabong trahedya. Ang atong kwalang ani is dapat lang kita nga magbuhat sa unsay maayo. Aron nga dili ta kasilutan sa mas grabe nga pang silot nga ihapak sa Ginoo sa tuwa. Okay. So wala tayo igong oras makiksunan para sa tuwang topic karon nga mga gabyo na. Salamat kayo sa tuwang naka-monitor karon sa tuwang mga kaigsunan. Salamat sab sa mga nakapaminaw. Salamat sa mga naa sa tuang live. Okay. Sa mga nag-greet, good evening Magnum Mencho, gwapo. Wala, grabe. Bin magkasilak. Asa man nasunog, o si asa man nasunog. Carlo John Dilara. Anda yan, ang tubag po sa lamin or mirror, good evening. Good evening pod. Ang tubag sabdaw tik sa sipi. Tubag aso sir. Aso sir. May mga tubag din eh. Okay, so salamat kayo sa mga nag-comment, salamat sab sa mga nag-message, sa mga nag-call, sa mga Magnum friends nga naminaw na tanaw sa nag-monitor sa tuang social media, sa tuang FB page Magnum Live, sa tuang TikTok. Ngayon man sab sa tuang www.magnum999.com. Thank you so much mga kaigsunan sa inyo nga pagpaminaw. Sa tanan po nga nakakaroon sa tibuok kalibutan. Minaw may gala sa tuang programa. Good evening. Salamat kayo, good Ma'am Dirama. Kinilang yapo ng banggita na buipas panahon na home sa Pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless! Bye-bye!

0: song was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Magnum Radio time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 9 sa kagabion. May gala ng balita. Karong orasa, giaghat sa kuna giangkon ni Engineer Bernie Daba Jr. OIC sa City Agriculture sa Agricultural Productive Operation kuna Productivity Operation Office kon apo nga dili nilagilayon matagan og pagtagad ang problema sa ubang mga kabarangayan ilabi na sa mga mananagat. Mato ni Daba nga kini tungod dunay mga higayon nga dili maatiman gilayon nila ang ilang problema rason nga padayon ang ilang panawagan nga ipahibalo sa ilang barangay fishery extension worker kung adunay problema sa ilang sektor.
5: Ang gidnog, connect ka na sila sa amua sa agriculture, pero naalang gilagi yung mga usahay nga pangitabo, nga dili na mo diretso maibalan, kay sila mangit ang naadus tugkaran, no, igo ragid mi nga pag mag-monitor ang akong mga team, ilang masagap, nga okay, na problema, pero nagi ka ng mga bakuan, di ginamalika yan, nga at kakaadlaw, nga dilang mabisita, o at kakabalok, atong nga adlaw, dito din igo ang problema, no, kumao ka ng at least, kung naamang galing, na automatic masag kami gahatag o action.
4: Ang pamahayag ni Engineer Bernie Daba Jr. OIC sa City Agriculture sa Agricultural Productivity Operation Office kon apo. Samtang giduso ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyong ang regular online online game suman sa naitabo nga pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga Junior High School nga gikamatay sa duha ka mga estudyante. Mato ni Adyong nga wake up call usab kini aron atagan sa igong pundo ang DepEd aron na mas mapahugtan ang ilang seguridad.
6: Kabahala talaga. Unang-una, nakikiramay po tayo sa mga nabiktima, sa pamilya ng mga nabiktima nitong karahasan na ito. Pangalawa po, yung pinupush po namin na sa matagal na panahon po na kinakailangan karoon ng regulation doon sa pagdating po doon sa mga application sa mga ano no, yung mga game platform. Sana ay maimbestigahan ito at mabigyan ng kaukulang solusyon, no, as part from the investigation. At the same time, isa rin itong wake up call, no. Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan.
4: Ang pamahayag ni Ateneo ko na ang pamahayag ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyong. O karon sa tong Magnum News Hunter, ubay-ubay nga individual padayon gahulat sa gawas nga bahin sa Carnival ning gabi una sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Padayon nga ginagsa karong nga gabi una ang mereno sa Carnival ang magdumalani. Galit karong nga takta, doon na paghihapo yung mga naglinya sa gawas gabahin o ga di ginagit kapungan magdumalani. At tungkol kayo na paghihapo yung mga ni Anhilini nga wala sila idalapod nga tiket. Pero kaligiklaro sa ilaha po no, nga dili sa sila pasudlon tungkol kayo priority so na ay mga tiket taan. Aron nga sila po na mismo makapahimulos yun na sa ilaha po nga gilinyahan po nga tiket. O ga galit magdumalani, dili para malikayan lugar no ang pagasta. Ang imo gyud by batch ang pagpasulod ni inyo. Ginoo di mo kaingon nga tatong daghan gyud sa parehas bitaw kani adto magdo pinakaunang adlaw bitaw magdumlani. Pero karon medyo ni gamay-gamay na gyud sino mahulog na mo katunga na pud siya magdumlani. Mga ning kadalikit tinitugod kaya na may oras kay ilaha pong agasundon. Galagi pa yung magnuan po sila nga dili no, muanhiya ang mga boros, ang mga PWD, ang din mga balatian para po na malikayan po nga sama itong yagi nga unang adlaw. Nga adunay mga gipang nga tabang ginoon karon no wala man po yung mga gipang tabang panuon nga mga report po sa CDR na tukod magdumalani o galigingon nga padayon gihapon ang kaabsay kalina wala po yung mga gingon nga insidente po sa kawat nga ito po mismo sa diskutan po nga Carnival gikan din sa may limket guys sa Mineral sa Carnival kini si Magnum News 124 Jane Luna sa bitaw Serbisyo Magdumradyo.
4: Dagan salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Maayong gabi mga Magnum friends. Kumusta man mo karong Tuesday evening? Asa ta karon? Sa balay, sa biyahe, nagtrabaho pa ang uban siguro, nag-study o base naan na sa inyong mga favorite corner, kay ready na mo pahuway ug mag-enjoy sa ato mga awit. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Ug happy kaayo ko nga makig-uban na pod kaninyo karong gabi mga Magnum friends. Diri lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Mga Magnum friends, lahi na gyud no ang gabi-i. Human sa kapoy nga adlaw, murag mauna ni ang panahon nga makapahuway tagamay, makapaminaw sa music ug makahatag og higayon sa atong kaugalingon nga mo chill and fall in love. Kay usahay busy kaayo ta sa tibuok adlaw mga Magnum friends. Uban sa inyo, grabing kumbati sa pagpanarbaho, grabe gyud ang pag-atiman sa ilahang negosyo, pamilya, responsibilities, mga bills ug uban pa. Pero karong gabi-i, ato sanang ibutang sa kilid ang mga stress. Relax lang mga Magnum friends and let the music speak for you. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. So kung naa kay love song na gusto ni mong madungog tonight, ayaw kaulaw, comment lang, send us your song request and shout out sa Magnum Live Facebook page nato mga Magnum friends. Kay base ng inyong awit, mao ang sunod nato nga ipa-play. Para po sa mga in love, broken hearted, moving on, secretly in love, happily married, forever single, huwag ka nang complicated ang status. Welcome mong tanan. This is your Tuesday evening escape, and this is your time to feel, remember, smile, and maybe sing along as we begin this beautiful evening by connecting our hearts through music. Tonight, mga Magnum friends, let this song remind us about love, life, and the reality of the feelings we carry in our hearts. So, para sa inyong tanan nga, naghilak-hilak sa kilid, char. Para sa mga naghinumdum, nagmahal, ug nagpadayon, here's Richard Anderson with Reality on Magnum Songs of the Heart.
1: Met you by surprise, I didn't realize that my life would change.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 unos, kon alas 10 unos sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gagats ni Konsa Archdiocese of Cagayan de Oro ang katawan nga maruyog sa mga Kristuhanong kalihukan sa simbahan. Matod ni Reverend Father Dercona Jana Faburada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga alang sa misa sa Agosto 28 ni tuiga, regular ang pagpahigayon sa misa.
4: Sa may alas 5 sa hapon ang novena prayer, dayon sa may alas 5:30 sa hapon pagasundan kini sa Eucharistic celebration. Ang kuana ni ang kapistahan sa 28, regular Sunday schedule ang atong pagasundon na santos nga misa ni ini. Misa kon selebrada sa may ginaplansa pa og ginafinalize pa ang padayon nga ginasugdan nato pagkahuman adtong sendong sa may kalakala ng santos nga misa ug moapil pud nga procession gikan dito hangtod sa Duao Park.
3: Ang pamahayag ni Father Kona Reverend Father Derjan Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang nanawagan si Manila 6th District Congressman na Benny Abante nga tapuso na sa Nobyembre ning tuiga ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Abante nga milungtad na sa dugay ang hearing o gasto na kaayo, ilabi na nga dagan ang angayan nga tutukan karon sa Kongreso.
5: Agency lang yan para malaman ang katotohanan. So it is up to the impeachment court kung anong gagawin nila. It is up to the senator judges upon their appreciation of the evidence. Pero itong gusto sabihin ko na, bilang siguro ng lawyer na nag-observe sa proceeding at endorser ng fourth impeachment complaint, dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Million ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. We are spending a lot of the people's money here.
3: Ang pamahayag ni Manila 6th District Councilman Benny Avante. O karon sa tong Magnum News Hunter, lalaking na disgrasya sa motor sa Lumbia, gingong dead on arrival nga nadala sa ospital. Sa balita og serbisyo anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Gikabuti ang dead on arrival sa nga nadala sa ospital ang nasang pita nga biktima ng sakay sa motor nga Rusi. Samtang nga na sa panagan sa usa ka dalan sa Lumbia, di nga itong syudad na umana nga nabanggaan kini sa kining ELPA. Gikabutiag ni Police Corporal Sudaria nga ang nasangpit nga insidente sa diyang gagirespondihan na ang maong area din kining usa ka lalaki ang gikabutiag nga patay na daw nakamsanas kinabuhi umana sa paragbangga nila sa maong ELPA. Sa nasangpit lugar nga insidente nga ang nasangpit nga biktima ang 42 anyos sakay sa motor Rusi nga motor ni overtake kini siyang gagian ug hantod nga sa diyang pag-overtake niya dito kini nakabangga sa nasangpit nga ELPA. Dug sa inisyal pa lang ni nga to nga nakuha magdumalani nga informasyon gikan sa maong investigator sa iyang panayo o sa iyang kabulupan no, sa pag-contact sa mga pamilya ug ingon man sa mga pipila ka mga person na concern nga involved sa nasangpit nga insidente. At sa paminahon, kadyot ang inisyal nga paghinapin nato kang Police Corporal Sudaria.
7: Update at itong naitabo nga disgrasya ganina, sir, nga napatay, sir?
8: Katong sa bae?
7: Oo.
8: Katong kuhan, pagkabot na ko sa area, sir, patay na ginto si kuhan.
7: Ah, patay
8: na. G. Anthony.
7: Ano sa'yo ngalan niya, sir?
8: G. Anthony Aba.
7: J. Anthony. Pila edad niya, sir?
8: 42.
7: 42. Taga-asa man siya, sir?
8: Taga-kwan? Lumbiara, El Pidjo, compound.
7: Ah, siya ang kisakyan, sir? Saan nga motor?
8: Rusi.
7: Rusi. Self-accident to or nasa'y Kabanga?
8: Nasa'y Kabanga.
7: Unsa man daw to yung Kabanga, sir?
8: El.
7: Do, unsa sila pagka-kwan, sir? Nakabanga?
8: Kwan, yugurtik mo itong motor.
7: Pasak.
8: Nasa'y yugurtikan.
6: Tipik pa lang ito matong lari no? Sa inisyal local nato na paghinabi ng polis na korporal sundari labi na nga na panayang pagiyahang investigasyon ay nagtawag sa iya labi na opisyal sa kining kukpo arnpot sa pag kwan sa pag dugang info kalabot na nini pat nga tataod atong tawagan palik ang alasang pita ga investigator kalabot na tabawag incidente at least atong nga na-confirm ang nasang pita nga kamatayon sa saka lalaki atulong sa kipiga atulong sa netamu nga disgrasya dia sa bayi dia sa barang lumbya ni atong syudad kaganina to inisyal nga report gikan sa police station na 8 lumbya kini si Magnum Hunter 19 Mencho kapatulan sa paritaw servisyo Magbabadyo.
3: Nagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa gabi. Ani ang mga balita karong orasa. Gibutyag ni PNP Hasaan Municipal Police Captain Jerome Kapagngan nga formal nang gipasakaan og kaso ang duha ka pulis nga nanglugos sa ilang kauban nga trainee. Mato ni Kapagngan nga gipasakaan na og RA 8353 con rape nga kaso og adunay independent nga investigasyon ang region og provincial investigation division.
3: Napayon na to ang kaso, sir, no? Sa dito sa Office of Provincial Prosecutors. Ang atong gipayal nga kaso ang Republic Act 8353 kung rape nga kaso. Ang mga kaso, kami yun nag-handle, no? Kay amo, sa amo man yung jurisdiction, amo agin siya nga kaso. So, naapoy independent na investigation. Nagpadayo ang region o ang provincial investigation division.
2: Ang pamahayag ni PNP Hasaan Municipal Police Captain Jerome Kapagngan, samtang gibutyag sa Philippine Air Force o PAF, nga dunay basihan nga ginasunod ang paghatag sa mga badge ngadto sa mga reservist. Kinihuman nakadawat og batikos ang usa ka reservist tungod sa kadaghan badge niini. Matod ni spokesperson sa Philippine Air Force called Maria Cristina Basco, nga adunay proseso ang paghatag sa badge diin moagi kinidaan sa mga board o adunay general order nga magtakda kung kanusa og formal nga ihatag ang maong pasidungog.
4: Before we confer an award, pinapasa to natin sa board, and this board would approve of the awards, and they would be publishing a general orders that would determine the yung pag-confer talaga ng official award.
2: Ang pamahayag ni spokesperson sa Philippine Air Force Maria Cristina Basco. O karon sa atong Magnum Night Hunter, PS1 Divisoria, maghimo og pagbisita sa mga tunghaan sa ilang area of responsibility human sa insidente sa pagpamusil sa tunghaan sa Zamboanga City. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Mihimo sa pagbisita sa mga tunghaan sa ilang area. Kininga to ang kapulisan sa Police Station 1 Divisoria. Pagkatapos sa usa ka trahedya or insidente kalabot dito sa Zamboanga. Balita sa naitabo o mikalat sa social media. Gabutyag garon nga mas mapatuman pa ang seguridad sa tuang syudad. Laki pa niini ang pagpatuman sa security sa ngato sa mga estudyante o lakip ang mga tanan nga eskwelahan na pribado man o ma-public o lakip na niini ang mga gagmay ng mga eskwelahan din sa itong syudad sa pagpanguna ni Police Major Byron John Ratunil ngilang gibisitahan ang dagko o gagmay ng mga eskwelahan sa ilahang area din gibutyag para pana na sa siyam o ana sa unom ngadto sa siyam ka mga eskwelahan ang ilahang gibisitahan daw giinspeksyonan kalabot sa pagpatuman sa seguridad diya sa ilahang area. Usa na niini ang Pilgrim o ang Lourdes o ang uban pa ng mga eskwelahan na kansang ilang gisundan aron mapatuman ang nasangpit nga pag-check ngadto sa mga estudyante o lakip na niini ang pag-monitor sa maong tunghaan sa mga estudyante aron po na dili na makahimo pa o dili masubli ang sangpit nga insidente dito sa Zamboanga. Inatusubay pa sa kini nga adunay kooperasyon nga to sa uban pang police station sama sa police station Tukugon ang pag-check o pag-inspect nga to sa mga estudyante o sa mga bag sa estudyante sa mga dagkong eskwelahan nga nasa area sa police station 2 sama na namang sa Xavier University na kansang usas sa mga pinakadako nga itong haana dili sa itong siyudad na pabilin gihapon nga ana nga naka-monitor o nakabantay nga duha ka mga personahe sa gate nga bahin sa pag-assist sa mga security guard aron nga baka check sa mga pagkamusunod ganto sa itong haana. Pabilin paghihapon ang pag-inspect sa sulod mismo sa lasangpit nga eskwilahan inabagan sa kining giya sa mga assigned teachers nga to sa kapulisan aron sa pagpatuman sa monitoring o ingilman ang masa mapahugtan ang seguridad sa mga eskwilahan o di na masubli pa ang lasangpit nga mga aksidente. Balita gikan sa Police Station 1 Divisoria o Police Station 2 kukon kini sa Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga higala at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa gabi. Ani ang mga balita karong orasa. Gibutyag ni John Actob, tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy, nga adunay data nga gibasihan alang sa suspension sa mga klase. Matod ni Actob nga ang data nagikan sa PAGASA, diin mo-cover kini sa Tibuok, Misamis Oriental, ug maoy gibasihan kung adunay klase o suspension.
3: Magdepende gid sa mga areas. Unya, ang gisunod lang gyud is ang data nato from PAGASA, no? Magsaligta kay wala man tay kahimanan nga mo measure aning tanan, no? Ang ato ordinaryo ra man na kaning temperature, no? Kaning thermometer. So, naa man day kahimanan gyud apil ang humidity, no? Ang kainiton, ang humidity na ay kahimanan ang PAGASA na nga mo cover sa whole miss or so muna na siya basihan before declaring, no, sa mga white class or suspension of class.
2: Ang pamahayag ni John Actob, tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy. Samtang, gitunaan karon sa Senado ang puruhan nga magpahigayon o committee hearing karong adlaw na lamang nga Sabado, tungod sa dili maayong nga panahon. Matod ni Senate President Sherwin Gatchalian nga usa kini ka option nga gikonsiderar ilabi na alang sa deliberasyon sa 2027 national budget.
4: Where's Saturday we can make that as an option.
5: Saturday trial, sir?
4: For hearings. For hearings. Kung kakailangan niya. For impeachment, ganyan rin. Concerned rin dahil time is of the essence. And pag meron mga ganitong one day na walang pasok or early dismissal, hindi na pag-uusapan yung mga items on the agenda. But of course, ang safety ng empleyado natin.
2: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Og karon sa atong Magnum Night Hunter, kapulisan walay natala nga dagkong insidente atol sa katapusang adlaw sa free ride sa Mary Rose Carnival nga gitanyag ni City Mayor Orlando Clarix Uy. Sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum Night Hunter.
6: Giklaro sa itong kapulisan nga walay mga dagkong insidente nga ilang natala sa diyang ilaha kining gimonitor ang kahapsay o kalinaw diha mismo sa Mary Rose Carnival. Tungod po lagi niini nga libre nga pasakay sa mga free rides po magdoba. Please do, gagitanyag po sa pamilya ni City Mayor Orlando Clarix Uy o gagalig ingon nga barabara nga na-assess meal ka mga individual ang mihimo no sa pag-sulod o pag-sulay sa nakadaiya po niya mga rides gingon nga dunay dusi ka mga rides ang ilahang gagitanyag gato po sa publiko o kalihugtanan po nila nga gibutsag nga wagi sa nagpasulod mga wala po yung ticket o tugod po lagi kaya limitado lamang ang pwede nga musulod sa area o usapan ni ini. Usab control pod no ang mga tao nga kasulod gawas pod sa mga area gikabutyag magduma crisis kay walay mga susamang insidente sa mga pagpanguho tong mga pitaka pagkawala og cellphone nga ilap natala ingon man pod mga nakuya pa sa diha nga mihimo kini sa pagsakay pod og rides mismo sa Mary Rose Carnival ni ato paminaw si Police Major Milcher Anaway.
7: Yes, ma'am. Mayong gabi, ma'am. As of now, makita man natong na ay mga kwan karon, na ay mga changes when it terms sa atong mga gihimong mga barricades diri, ma'am, para at least ma-consider nato ang safety sa tanan nga mga musulod diri sa atong Mary Rose Grand Carnival, at least ma-safety ang tanan nga musulod diri, ma'am. So far, ma'am, as of kaganiya, ma'am, wala pa man tayo na-receive nga any information, ma'am, nga na ay nakawatan o any valuable items nga na adiri, ma'am.
5: So far, ba, sir, ito pang namatigdan po, na wala pa yung mga nagdala o mga supak ito nga mga butanga isulod din sa carnival, like marangitan, mga sigarilyo, mga lighters, wala pa may mga na-confiscate.
7: Yes, ma'am, as of na, ma'am, na tayo mga kung duty gyapon ma'am nga nag-monitor or nag-check gyapon sa mga bags or mga kwan diri sa atong mga musulod nga mga individual. So par wala pa man tay na kwan ma'am na confiscate nga any items or illegal items diya sa ilang mga bags ma'am.
5: Atong klaruan sir, no, wala gid mo nagpa-consider mga walay dalang ticket.
7: Kaganiya ma'am, katong nai schedule kaning schedule nga 5 to 7 mas kwan ang nisulod gaganiya is mas kwan ma'am, mas gamay. So gi consider ang mga katong mga walay ticket, ilagya pon gipasulod tanan ang mga walay ticket kay gamay ra man ang nisulod nga nai ticket nga naka-schedule from 5 to 7 p.m.
5: Pero karon niya last na sir, like 9 to 11, manay na mag-return, wala na gid mo nagpa-consider?
7: Yes ma'am, kaganiya ma'am, no, katong schedule nga 7 to 9 p.m. o karon nga 9 to 11 p.m., wala na yung nakasulod nga kuan ma'am, nga walay ticket. As of now, makita naman nato ma'am nga kaning naadiri, nakapila karon is walay mga kuan ni ma'am, walay ticket. So, dili na sila gipasulod kay napuno naman na sa sulod ma'am.
5: Pero sir, wala ba yung mga nag-attempt rin na musulod na lang mo silang nakapupo ka ng mga
7: tuloy ka ganyan ma'am, na yung mga nag-attempt ma'am, pero ato gyapon na pugnan sila, gipagawas gyapon nato ma'am, dili, kay dili sila pwede nga masulod kay considering nga wala sila kuan ma'am, walay ticket.
5: Sa edad sir, naabang mo yung limit?
7: Tuloy katong mga kuan ma'am, no, katong mga makita natong bata or katong mga tigulang nga kuan na may nag-assist gyapon silang kuan ma'am, mga ilang mga parents or mga pwede makakonsider nga maka-assist sa ilang ma'am para at least safe gyapon ng ilang kuan ma'am pag makasulod sila.
6: Sa pamahayag ni Police Major Milcher gikan sa Police Station na 3 Agora una ni ini kabutsyaga nila ilaha po nga monitoring magpatayon paghihapon ilamin na katong mga kapamugos po doon kasulod pero hinoon magdumakris na wala na yung mihimo po kapag sulay na li mga nanghangyo na po yung mihimo po sa pagsingit ganina suksok sa rito sa mga barikada pero nasapun gihapon sila na ugingon po nga tama na alas 12 naman po nga bukas po nang naisgutan po nga carnival pero alas 11 nag cut off na no nga dinagid pwede pasulod nung tama na alas 11 ang mga tao sa sulod gabahin naroon sabi na maka-enjoy po sila sa free rides mismo sa naisgutan nga carnival. Si Magnum Night Hunter 24 Jane Luna sa bitawag Sirbusyo Madurajo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga higala at ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
8: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa mong sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga motubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Ania mga balita, karong orasa. Gipahimangnuan ni Police Captain Manolito Budo, Deputy Station Commander sa Police Station 4 Carmen, nga dili rason ang kapobrehan aron mubuhat og daotang butang. Mato di Budo nga dili insaktong rason ang mubuhat og krimen kaysa agad sa mga tawo miagi man og kalisod.
3: Dili mo ginamo ang rason man mo. Kay halos man tanang tawo miagi man gyud kagipit. Kuno magdepende ra gyud sa tawo man mo sayang kung paningkano. No? Kung ikaw gutom gipit, dili man ang rason ang pagpangawat kay mas madako man imong problema. Ang kalisdanan bi para lang makabuhat og dautan, dili man gina siya mawagin.
2: Ang pamahayag ni Police Captain Manolito Budo, Deputy Station Commander sa Police Station 4, Carmen. Samtang, gisuspenso sa Office of the Ombudsman si LTR Chairperson Attorney Vigor Mendoza II ug Office of Transportation Cooperative Chairperson Attorney Teofilo Guadis II sulod sa unom kabulan nga walay sweldo. Mato ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga ang padayong paggamit sa Stratcom LTO Information Technology System mao ang rason sa ilang pagkasuspenso.
4: Found sufficient grounds for their preventive suspension, citing strong evidence showing their guilt, causing what it described as an additional burden and expense for the transacting public. The government's original 10-year agreement with Stratcom expired in February 2013, while a 2016 phase-out agreement allowed its continued use only while the LTO had no fully operational replacement IT system nationwide.
2: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon, aniya mga balita karong orasa. Gipahimangnuha ni John Actob tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy ang publiko nga dili matuo sa mga fake pages o trolls nga gakaylap sa social media. Mato ni Actob nga adunay Information Education Campaign Drive o IEC aron matumbok sa mga tao ang mga fake accounts o fake news.
4: Munang gikanaog puta ato po ning gibuhat nga nag-IEC drive ta unsaon pag-identify sa mga fake account o mga fake news nga kinahanglan na gyud no nga buhaton nato labi na nga ingani no mas ato pang gi-prefer ang live nga mga interviews, live nga mga broadcast, mas dali pa matuohan.
3: Ang pamahayag ni John Actob tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy, samtang giaprubahan na sa Senado ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act nga maprotekta sa mga pasyente nga dili gilayon makabayad sa ilang hospital bill. Matod ni Senador Reyza Hontiveros nga dili angay mahimong rason ang pag-hold sa mga medical records, personal nga kabtangan o mga o ang pateng lawas sa pasyente tungod aduna pay bayronon.
5: It's a very simple principle. Hindi dapat maging bilangguan ang ospital dahil lamang walang pambayad ang pasyente. Kapag medically fit nang umuwi ang isang pasyente, hindi dapat gawing kondisyon ng kanyang paglabas ang kakayahan niyang bayaran agad ang kanyang hospital bill. At lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings, o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin.
3: Ang pamahayag ni Senador Reyza Hontiveros. Mga higala, tanging ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17. Chris Neri sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Ani ang mga balita karong orasa? Gipaambit ni Chief Police Lieutenant Colonel Roger Hortensio sa Manalo for Teach nga nagapahigayon sila og mga simulation exercise sa mga eskwelahan. Matod ni Hortensio nga usa kini kapagpangandam sa mga estudyante kung adunay posibleng mahitabo nga hostage taking, bomb threat o bisan unsang insidente nga posibleng mahitabo sulod sa eskwelahan.
4: Pinapaigting din natin ang offline balik eskwela sa ating area of responsibility, no. Every week nagkakandak tayo ng mga simulation exercise, no, para mapahanda ang ating mga estudyante sa kanilang area of responsibility kung may mangyayaring event katulad ng mga hostage taking, bomb threat or any incident na nangyayari sa loob ng aralan.
3: Ang pamahayag ni Chief Police Lieutenant Colonel Roger Hortensio. Samtang, gipanawagan sa Malacañang sa publiko nga i-report ang mga irregularidad kalabot sa pagpili sa mga benepisyaryo alang sa Presidential Scholars Program. Mato ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga dili magduwa-duwa og mahadlok nga ireklamo sa Liga ng mga Barangay, National Office o DILG. Dugang niini nga otomatiko nga ma-disqualified ang mga paryente sa mga barangay officials.
5: Kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.
7: Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience. Your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikala mayong buntag. Welcome kita ning atong programa karong buntag. Buntag da Pilipinas. Oy, mabuntag sa tanan ha. Musta man ang atong kinabuhi? 19 naman ito karon. Oo, Merkules na may gala ha. Merkules. Adlaw Merkules. Pizza 19 may gala ang pizza. O bang adlaw ang paboritong pizza ni Magdo Max Ponchicha. Yang ganahan ng pizza o bang adlaw. Yang okay. Kapalit na sabdanig accessories na sab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sige, talaga kita accessories ani matag buntag, matag sweldo accessories na langit permanente. Papugi na langit na permanente ha, papugi. Grabe, mas guys na langit daw. Na sige ha, sa tara na to, may galabang nga sukik. Tingnan mo na wala binas, mga gidikanan, karong adlaw nag-monitor. Urat, ginintahon kay kagahapong adlaw, lagis mahitabo, may gala sa tungaan. No, dito mga gala sa kinibang tungaan, may gala human. Ang lain na saan may gati gayon nga pagpamusil lagi kagahapong adlawa. Kuratan ta magigsoon nini no? Labi na ni mga igunani ba ang hitabo? Kuratan ta magigsoon. Labi na ni mga pagpamusil sa mga tulungaan. Oo, so lain magigsoon nga pagpamusil. Dito sa Ateneo di Zamboanga. Oo, so wala ingon may galang nga. Unsa pa sa kini? Lain na saan may galang nga mga pagpamusil sa ato mga estudyante. O, pabutan ni Gato, gyapon ng isgutan sa may galaon niya. No, para masayod po ta, mahitungod ni ining pangitabo sa mga kabataan karon. No, kursonata naman kini mga kabataan yun karon. O, lagi na may galang kinibang matag threat. No, di gid lugar gid na to, may gala i-paraplin. Dapat yun may galang pag naay mga message o ban pa, ato gayon magigsoon nga liliyon. Bantayan, tanawon gayod, labi na sa atong otoridad kay na, delikado kay may gala ning mga inani. No, takabalos mga utok sa mga batanon karon. Lahi na gid ang ilang mga pangutok, no? Makaingon tanga lahi na mga pangutok sa mga batanon karon. Lahi na gid sa una og kaniadto, makaingon na gid ta kakuyaw ng Manila eh. Makuyawan naman sa Manila sa mga ingon ani karon nga ilang mismong panghimuon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ala sa tanan ato mga suki labi na Michael Ocheta ka barangay sa Dakbayan sa Katoro Misamis Oriental Bogidon Bohol. Kamigin ka patagan pagadiano di noti sa Misamis Ugiligan tarbo to pagsibya ka rabotaga. Alam ayong buntag sa ato tanan og welcome kita ning ato nga programang Buntag na Pilipinas. Ginaot kita nakabos mayo panglawas ning adlaw. Maing lakaw sa iyo plano baga pagdibay ka sa baga mo paingon ala sige maayong buntag. Welcome kita Michael diri sa ato nga programang Buntag na Pilipinas. Ato po mga igala po nato abroad. Kumusta man ang inyong kinabuhi das abroad? Yahay na kaning abroad eh. Basta na abroad ka mga igala. Magmakayong kagayahay ka kay na kay abroad. Iwa ta kabalos tarbaho in taon sa nang abroad. Mga igala, grabe kapait ang ilang kinabuhi dito sa abroad. Bang, looy taon kay ilang tarbaho. Kita, huwag yapon. Murag yapon tag milyonaryo dito sa Pilipinas. Baldas-baldas, yapon tas mga kwarta. Ala, tagay, sugal. Asang tari-tari, ala to ah. Abroad ang bahan asawa. Sige. Diba? Daghan kwarta. Pagpadala sa asawa. Abroad ab. Asa ta? Dito ta. Barkada. Sige. Larga. Tapos daghan kwarta. Saligan good may gala ang abroad. Eh. Why problema? Na ganay kwarta. Mga sukit ko na. Permanente ganay kwarta. Diba? Bisa ka sa kabupaingon. Wala na, gina siya. Di gina mawala, may gala ang money. Money, money, give me my money.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangan, may gala sa tabaraguban sa tabaraguban, sa tabaraguban, may gala, buntag na Pilipinas. Ang magtamaglaman na kung uluan sa mga balita, karabuntaga, may gala, balita na to. Balita ta, may gala, balita, balita, mag-ison, balita, may galang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Uluan, may gala sa itong mga balitang lokal. Gigon, mag-ison, lalaki, patay, human, mabangga, may galang gisakyang motorsiklo sa elf truck. Diap, may gala sa Bae Lumbia, ning atong surad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa mga balita, may gala, balita, balitang lokal. Gigon, mag-ison, nga Mayor Clarence Soy. Nagpaimang no sa katawahan mga igsoon nga mag-inom karon og tubig og magsilong-silong may galap panalagsa dunot may galap sa kainit sa panahon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtahan do ka mga balita ta balita balitang lokal. Ubay-ubay mga igsoon ka mga katawahan. Ang miabil may galap sa libre mga igsoon nga Meros Carnival kagabi eh. Taman gid mag alas 12 ang uban na sobraan pa hapit mang sobra alas 12. Yep, enjoy kay sige magalang singgita. Ah, bay man gid mo gusto gid mo di mo anaw niya magsingita ay may gala mo nagmalisang. Enjoy kay may gala mga nakaabil mga igsoon sa libre mga igsoon nga rides. Di ba? Kasabot tong rides may gala nga matod pa nila nga kulba-kulbaan masabta niya eh. Ha? Kulba-kulbaan sabta.
1: Magnum. Ah, sige lang. Buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa mga balitang nasyonal mga eksperto natingala may gala. Kung nganong wala na'y ulan pero ang tubig baha, dili ka kahubas dito mga igsoon karon sa Metro Manila o mga kasigbit nga lugar. Ambot nga anong kaniwa na baga sila panggabagabay ka may gala. Ah, wabaga ni sila mga igsoon ang itawag na ito nga wabaga mo diagi. Grabe naman ang sitwasyon karon may gala dito sa kauluhan. Sakyanan may gala baligya mga barato na kayo. Sus, grabe yan o. Mga Toyota Vios karon baligya 150,000. Ayahay na ba kayo ng Toyota Vios magkapalit tag 150,000 oh? Wala na ay 300 to 400,000 mga igala. Mga litis-litis pang model ang uban, dili pa kinay karaan magalang nga model. 2024, 2023, 2022. Ayahay ba kayo 150 pesos na lang ni magala mga Vios nga mga sinaw pag yung kayo. Ay, ginugo, gikan na rin may gala lubog sa baha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ha? Munang giingon may galang ayay na magkayani makasakyanan na tao. Pero ang problema karon magigsoon kaya huwag mo magsaba unsa may isyo ano eh. Barato ba lagay na eh? Ah, basta kayo nalumos sa baha. Mauna na, manong barato kayo na nalumos sa baha. Pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tunduga mga balita may gala, balita magigsoon, balita, balita may galang dugang nasyonal. Gingon sa may gala sa ato mga balitang nasyonal, parayon nga impeachment mga sukik ti Kaminaw. Gingon may gala nga dako-dako na gin ang nagasto sa impeachment. Aw, kung gasto la isgutan sa impeachment, ah, dako-dako na gin gasto gin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balitang international dito sa Kabul, Afghanistan, lain may galang okay, pamusil mga igsoon sa maong nasod, duwa ka tao may gala ang nangamatay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tunog ang mga balita may gala, balita mga igsoon, balita, balita may galang balitang sports. RG Asol, nahibo ng coach assistant may gala karon sa team Ateneo de Manila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bawat mga lalaga kung uluan sa mga balita, karabutaga sa Rokuban, sa Burama, karabutaga, buntag na Pilipinas. Mabuta ito mga isgutan ng labitan ng Maygala, karabutaga, din Maygala sa ito para Kuban. Labiling lain na sa Maygala nga pagpamusil karon magigsoon na tibok, dahil tabok kagabong adlaw ha, sa Ateneo de Zamboanga. Na karon ang usada yung magigsoon nining mabasol sa gibasol karon ang amahan mga sukit tingmanaw kung anong ipasaya-saya man ito niya yung armas. Diba? Nakuha man sa iyang anak kay BOC Kiribang chip man po ni Maygala sa Kiribang Security ang iya mismong amahan di Asambuanga. Mauna na karon Maygala ang pait. Nga no po nakasulod man po itong estudyante Maygala nga nagbit-bit man itong pusil. Lapsis gyapon sa security. Lapsis Maygala sa amahan. Lapsis gyapon sa security. Diba? Kay taas good tong rifle mga igsoon nga M16. Nakasulod bang gyapon. Mao lagi na may gala kita mangud taman mangud tas pirmero. Di ba? Sumala sa naitabo mangigsoon din ni sa atos mga eskwilahan pipila may lang spirmero. Pagpila kadlaw may galaw wala na ayaw na gabantay.
1: Magnum buntag na.
2: Namo pinamangigala ang lapses ba no nga may latas spirmero. Pero ang lahutay mangigsoon wa gyud lahutay. Namo na naitabo dito sila ha. Di ba? Kulang tas lahutay mangigsoon og kulang kita may gala sa pastilan pa itanaw sa upod mga igalangan. Di ba anak may ato sa ato mismong DLJ nga kinanglan nga mag-grooving sa bagayon ang ato mga kapulisan. Awata kabalo mga igalaw sa bagayon. But din sa tas Magdum Center, Magdum Island sa ta, mga dagkong uluan sa taganon. Sa dagkong uluan sa mga balita karon sa Magdum Center. Dawato tang report sa balita og servisyo na si Magdum Hunter Eileen, ako rin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Magnum visit alang sa mga dagkong balita nga ang ngayon atong sundon o atangan karong adlawa gikan sa Magnum News Center sa mga balitang nasyonal gitang-tang na sa pwesto sa Bureau of Customs ang usa ka opisyal sa Port Police nga nanagiya sa armas nga gigamit matud pa si estudyanteng na Mosil sulod sa Junior High School Campus Ateneo di Zamboanga University matud ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga ang opisyal sa Customs ipabot sa preventive suspension mao ang amahan sa suspect nga estudyante. Gitaasan usab ni Poseno at ni Pomoseno ang mga deputy commissioner kaabag ang field office nga magpahigayon sa investigasyon o kuhaon ang tanang importanteng dokumento sa mga insidente. Samtang lakip usab sa direktiba ang komprehensibong accounting o inventory sa tanang armas na giisyo sa COPS sa Bureau of Customs. Samtang sa laing bahin, nunot gihapon sa nisgutang insidente dito sa Zamboanga kagahapong adlawa, gimando na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency nga pahugtan ang seguridad gyud sa tanang mga tunghaan sa nasod, pribado man o pampublikong tunghaan. Kinuman sa nitabong shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga. Samtang nanawagan usab ang cybercrime Investigation and Coordinating Center kung si ICC sa publikong kumahimo dili na i-repost o ipakatag pa ang video sa naitubong shooting incident sa tungaan kagahapon Magnum Fercid. Susama gihapon kini sa panawagan ni Senator Robin Padilla na ganin iyon pa siya nga unsaman meta pangtangon na ninyo o dili ninyo tangtangon kinahanglan pa bang maabot mata sa investigasyon di patawag mo sa Senado kay para lang yun tangtangon ninyo na nga video nga nag-spread karon sa social media Magnum Fercid kay kasi siguro sa pasirukas nakakita sa naitabong yun dili git po siya maayo Magnum Fercid nga lang taon ilabay na kung makita sa kanang mga minudidad gihapon Magnum Fercid nga unya mahimo bitaw nila nga basihan na INRDI kay katuro bang nahitabo kagahapon o makita nimo sa video mura din siya kanang dula bitaw sa computer nga gisundog o dula sa kaning online nga ginasundog po sa mga kabataan o makita po na nga ginadula po karon sa mga kabataan unan Magnum Fercid. So sa dugang mga balita sa itong Magnum International mga dagkong balita dito sa Gawas Nasod taliwala pa man sa gipatuman ng trade embargo, pag-freeze the asset o pagpangatake sa mga barko nga kabahin sa naval blockade, nag-anunsyo na pod karon ng Amerika nga plano nilang magpahamtang og dugang sanksyon sa Iran. Diin target nila ang ekonomiya karon sa Iran. Kay sayon man ta Magnum Fercid nga taliwala pa man nga sige ingon sila nga sabot na pod ta, magsinultihay na pod ta. Pero ang pikas-pikas panig pod, like man pod ang ilang gipang istorya. Gani si US President Donald Trump, may ingon na siya nga wala pa may schedule, wala pa po'y lugar kung kanang sinultihay nga nahitabo. Pero gibuksan na matod pa ang Strait of Hormuz. Pero naingon po si Iran nga dili mo na tinuod nga gibuksan na ang Strait of Hormuz kay sirado man gihapon na hangtod karong panahuna o dili pa gihapon latugtan nga bisan kinsa mga barko nga mulayag agi sa naisgutan nga teritoryo. Gani naingon po si US President Donald Trump nga ako na ning i-declare nga ang kuno na mo o panag-iaho na sa Amerika ang maong teritoryo Magnum Fercid. Pero lagi ang Iran, niyon po nga dili na mahimo ang pahayag po sa Amerika. Samtang sa dula sa atong mga balita sa sports, nasakmit sa Strong Group Athletic Pilipinas ang ikatulong kadaugan sa nagpadaing 2026 William Jones Cup sa Xinzhuang Gymnasium, New Taipei City. Kinihuman nila natapos ang dula sa score nga 107-86. Si Isaiah Piñero ang subling nangulo sa SJA Pilipinas sa iyang 25 points. Tungod sa karauga sa SJA Pilipinas, doon na sila karoon 3-1 win-loss record sa Group A. Dugang balitang sports, taliwalang napakya sa iyang kampanya sa Cincinnati Open si Pinay Tennis Star Alex Iala, human siya pildihan ni Amanda Anisimova nga world number 10 sa score nga 4-6-6-4-6-2 sa round of 32. Dili gihapon siya mag-goal mag-first seed tungod kay ang iyang ranking madugangan man gihapon. Nakakuha siya dili mo minus 65 points si Iala and gawas ana mag-first seed. Grabe sad po nga kwarta niyang maangkon. Kapit 47 mil dolyares ko na kapin po sa 2.9 million pesos ang iyang makuha sa anisgutan o sabra nga torneo. Then hisairan niya si Iala sa wala pa ang Cincinnati Open. Nakatigom na siya og kapig $1.6 million kung kapig $93 million magnong first seed sa iyang mga dula karon lang tuiga. Lakip na nini ang Wimbledon nga nakabot sa round of 16. Nakakuha siya at $23.5 million. Sa Mubadala DC Open, kung asa siya nag-champion, nakakuha siya og $15.4 million. Sa Miami Open, nakakuha siya og $6.2 million. National Bank Open katong sa Canada, $5.4 million. Tapos katong Australian Open, nga gikan dre siya sa main draw lang siya kutob, nakakuha gyapon siya og $5.9 million. Og sa Cincinnati Open, katong bago lang natapos, $2.8 million. Pero doon na po man siya katong mga tour events og doubles, nga sagol-sagol na mag ng first seed, nakakuha siya og $39.2 million. So karong tuiga, karon lang, hangtod karong adlaw, karong bulan, Agosto, ang natigom ni Iala nga kwarta sa iyang mga gisalmutang mga torneo, dili mo minus na $98.4 million. So mo kanang marag kong balita gikan sa Magnum News Center para sa butag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Aileen Acorin. Gikan may gala sa Magnum News Center. Mao ni nin problema karon may gala. No, mao ni nin problema karon magigsoon kay ka isgutanan aning pagpamusil na kanang nasa mga social media karon di ibig na ba nila i-delete bisan pag kinsa manawagan karon nga i-delete bisan pag presidente mama yung presidente i-delete ninyo ng video hindi na pwede kay pang reels ba yan lahi ba yan yung mga tao karon may gala suno gani di kaya manawag bumbiro kita pa patawagon viewers mag-view ka niya guys tawag sa bumbiro guys bigays dugayas bumbiro eh. Asa mang bumbiro? Doon kayo makais bumbiro? Di ba? Saan pa pagkabalos bumbiro? May gala, may managpalowers, di mo na bumbiro, nga di pa na di mo palowers. Di ba? So, muna, may gala karon nga unahon na to ang kinibang, unahon na to, may gala, og kinibang reels kaysa ato mismong manawag to na agriskyo. Na maunag yapo ni may gala sa social media. Kumuingon karon may gala ang presidente nga i-delete ninyo na. Di na i-delete. Na di, gina nila i-delete. Bisan pa may galang presidente manaw. Kay Reyes, may anak. Million views na. Ba? Million views na god. Das, mga dagkong, kwa no? Dagkong network. Makita ni mo diya, magka million views, may biya sila, di makakwarta po sila. Diba? So, ana na may gala. Naon to lang kung i-delete, magiging manghila, kinsa masada sila, manghila para ignore ni mga i-delete, manduan ni mo ng tao nga i-delete. Di, gina nila i-delete. Diba? Asa ba na-delete to eh?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Wala ko sa Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Abillanosa. Kumusta ang palibot? Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum Hunter Kia Abillanosa. Ito ang pagulagway sa kosmonaut karong nga buntaga. Wala ngayong kabalakaan. Yung ganyan madura magkita po na kasuti sa magtutalit. Yung mga kapod mga sinyayos po nga posible nga maulan ganyan. Kung itong nga roon itong kawanangan nining aurasa, wala tayong mamantayan yun po yung mga silak-silak nga mga bituon na panakaroon. Ito mamantayan yung medyo bugnaw ang huyop sa hangin dire sa mayagawas nga bahin. Kaya naman, kaya siguran po ito ang sitwasyon sa palibot. Gikan sa mga nangagyan, nga dalan gikan dire sa maya lapasan daw dire sa maya Simrecto, o dire ka sa maya Agora area. Misuming nga pag pila pala mong food ka mga sakinan, ito naman tayo nga nagdagan karong mga orasa. Ito ang paghulagway sa kusapanon. kong istasyon sa Palibot, ganun sa kasyon sa Maguro area, ning ato kasyonan. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 123 Kevin o sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kea Abellanosa. Ikan may gala sa iyang lokasyon, karabutaga. Sayang kayo ni Magnum Max, ha? Magnum Max. Magnum Max, Pontitsa. Lakao na. Aman to. Sayang kay mong talit ni mga tinis ba? Imo to gipadayon ikaw superstar unta kagaron. Pildi na unta nimo silang piderer. Kara looping na nimo sa tinis. Wa man kami padayon god. Wa man nga bata sayang kay ni. Nagoy kauban diri magla maay kay ni sa tinis. Oh, pero wa man wala padayon na. Wala sa gisikat tinon, masikat pa din iyala og mama. Unta pohon kung ni padayon. Wa man, undangan man yung tinis. Iya magipulian sa pickleball.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ha? Iundangan man niya. Iya magipulian pickleball. Danawa. Nawala na sa spasing. Pickleball man naman niyang gipili. Mismain na kito sa tinis. Oo, mupilde ko siya yun. Mga superstar ganyan to. Karon, wa na. Pickleball naman. Nahimo na hinon nagsayal-sayal na hinon siya hinon hinon karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pas, dilan dulur tabang mga langit. Di ba mo nabok? Maunang buhato ni mo nabok. May butag na mo nabok ka. Wa maginaw. Anay, bilin niya. Way salin-salin niya. Ramon nabok. Ramon, biga abok. Wa anay, salin-salin niya. Bisan og katong mga mantika-mantika na lang. Lami itong mantika sa baboy bitaw. Kanan og ka na bang parisan bitaw og saging. Motoy pinakadabis kay may gala. Pinakalami kestanan magigsoon. Kanang mantikas baboy, pila kaadlawan na, maugmaan o maduhaan kaadlaw. Ah, kana mo'y lami kay saging magigsoon. Ah, ano o? Uy! Kalami bagay may gala, saging o kinibang mantika sa baboy. Asinan gamay, akay! Kaalami bagay istanan. Mo na tirada ko, mo na tirada. Liwas naman pista. Kada tirada na sab. Saging lang na atong kaugalingong saging. Di ta saging sa silingan. Kaya matigbasan ta na. Na sige, may butang ni Ramon. Biga abok niya. Kaya sayo kayo. Nanikaisikay karon pati si Gojo nilo. Sayo kaya pong kaya naminaw karo buntaga. Oh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dinita kay maton pa magigso na ako ng may galay. Kinibang batanon, biktima in taon sa depresyon. Na-admit sa ospital, natabang, pero karon may gala, nakamsa na sa kinabuhi. Looy ba sa bintangon, basta na mo'y problema, depresyon, ayaw ninyo kinibang, ayaw mo papapildi. Di ba? Ayaw papapildi sa depresyon, gani dito sa Bag-Uway lang, oh. Dito na po sa Atugan Bridge ba? Ana, nasa'y gusto na sa lagi nga mo, ambak sa dito sa Atugan. Kuy, ginoon ko, ayaw gina ninyo una-unaan ang mga problema, kaya kita tanan ay problema. Gusto mong utana mo, kinsa na yung problema, kita taran. Ah, kita taran ako na sa diapong ko yung problema. Pero ako nagdibdib sa akong mga problema. Gusto na ako ang problema, may mabulima na ako.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: I-check sa nato ng batano na biktima ng taos depresyon, mga sokit ko na admit sa ospital, pero wa na gid may galang matabang. Ipanaw na sila ang kalibutan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Mas malamang pasinan ni Pananasalan Kalibutan ang usa ka bandi uno o anyos nga ulitaw nga residente dinas sa barangay Indahaw ding atong nga syudad. Kinima niya sa ni Aging Adlaw, mihimo kini siya sa pagkutlo siyang kinabuhi. Dapat na kini siya magdumapersi, natabang pa tungkol kayo na sa punman po siya sa akto nga naapa po siya pag magdumapersi. Kaya po nga gibuhat po doon nga paghimo sa pagkuno siya nga kaugaling na kinabuhi. So dali siya nga gidala sa balay tambalanan dili sa to sa dakbay sa Kagende Oro apa napipila ka mga adlaw magdumapay si Ida na hapong adlaw agi kumpirma na gipuada sa iyang mga members pamilya labi na sa iyapong agirikanan nga wa na nagdugay pa ang ilahapong nga bata nga kining gila sa pangalan nga si Gerald o gagibutyag mga alas 9 ang takna ni ato magung ni aging mga adlaw magdumapay si nakita nila ang nag-iisip ang ulitaw nga naghimo na nun sa pag-unay, sa pag-kuno sa iya pong kinabuhi. So, gidala din siya din eh sa may J.R. Buha General Hospital. Alang sa pag-hatag kaniya magdumapasin sa hinanalig na medical ng atensyon o garo'y malasalbar pag yun ang iya nga kinabuhi. Apan tungod lagi kay posible na taot-taoran po siya sa posisyon sa pagkabitay po. So, mahinungdan nga naagit po magdumapasin sa pag-list
4: nagsud na gyud sa pag-revive ato ang mga personahe sa City Hospital. May gawas kini po da sa ilaha po. Hapunin po nga resulta sa paghahatag no sa medical intervention. Hindi kong maong 20 uro anyos nga asphyxia hypoxic ischemic encephalotomy o kanipo dya magdumapay sino antecedent cause na niya tungod lagi sa non-accidental po nga strangulation. So, gibuti ang magdumapay sin ang kining maong biktima na kasinatin na niya depression na parang agit po gilauman sila kapong mga members pamilya na kining maghimo agit po magdumapay sin sa pag-unahin sa iha po nga kaguligan sa pag-biya din sa kalibutan. So, may inundan nga tuwa po din po mga otoridad. Gilayon po nga mihimo po na sa pag-pangayga report. Kalabot din po maong insidente. Apa na ulahin naman good bang dumapas din na tala kinidin sa may police station to cover. Kaapod pang adlawa. Tuwad lagi kay ang pamilya po din tao na ani pong nahisit ang 21 anyos si Richard. Nagbangutan man. So, yung priority sa nila po bang dumapas din. Ang pagkasikaso na ini pong nga maong nga biktima kay gikan sa hospital. E nang kiparinkamutan nga madalas. Paring kamutan nilang mapatabang din po sa itong mga mananambal. Apa na mamon din magdumapas din ang kamaturan nga wagit po siya nagdunggay dito sa balay ng balanan. May lugtas siya pipila ka mga adlaw magdumapas din ang nahisot ng 21 anyos. Pero tungod lagi sa iha po din pong kaning paghimo no sa pagkasuhay nga makaunag din siya po magdumapas din no, sa pagbiag din sa kalibutan. Tungod lagi kay buot na po niya nga undangon po ng iha po ng mga kasakit nga nasinatian. So wagit naghimo po magdumapas din no sa pag-malampuson ang ato po din pong mga mananambal nga ma-extend pag ginang kinabuhi tungod lagi kay atong aging adlaw kung mong siya na langan-langan yun po mo dumapas yun ang kanigid po nga pagkatangtang siguro po sa iya ha dahil yun biyahe pa biya po gikan in the house pa isang din sa may city hospital so nakulangan nag-ipo mo dumapas yun oxygen na ubang parte sa iya nga lawas tungod sa iya po nga gihimo po pero ang ato po mga otoridad nag-ingon man nga si sila sa ilaha pong bahin po no, sa pamilya ni ini pong nga maong nga 21 anyos kumbinsido nga walay foul play sa kaniya nakita po nga insidente. So, sila po sila pong bahin magdumapasid no, ilan ang yapong girekomenda if ever gusto po nila ang dugang katinawan nga pwede po yapon niya po autopsy nila ang maong biktima. Pero karamang mo dumapasid, iplaster na nila ang lawas ni pong nga maong 21 anyos aning pamilya aning nahisitan pong biktima. Kaya lagi sila pong bahay magdumapas yun ang iunagin po nila ang paghimo sa pag-gikas, gikinanglan mga dokumento o gikinanglan po ng paghimo sa pag-asikaso sa patayang lawas nining maong nga uli tao. So ulahin na gid kayo po nila magdumapas yun ang gipabot din sa ato pong kapulisan ang nahitabo nining maong 21 anyos na taga-barangay Indahag ding atong nga syudad. Tungod usab din yung magdumapas yun, naghimo sa pagpahiwang ng iya po ng ato pong mga otoridad, lakip na ang ato pong CSWD, particular na sa City Psychosocial Division, nga pwede nga po nung makahimo tas pagtawag sa 911 if ever mga dumapresida, doon ay panginanglan nung magparesponde gila yun, kung doon ay sasama din nga insidente, yun mga nag-suway sa paghimo na sa pagkuro silang kinabuhi tungkol lagi sa depression, para po mapadali ang pagdala kanila nga to sa mga balay tamalanan. O nga pwede po nung matawag ta sa mga mental helpline, nga gitan niya karoon din sa tasadakbayan, aron nga matabangan po ng ato po mga tauhan din nga matambagan kung unsay mga maayong pagkabuhaton sa ila pong mga na sinatian po magdumapas din nga kalisod silang kinabuhi nga nagresulta po da sa ilaha po din po nga pagka-depressed o tungod lagi ni ini doon na po yung himo nga ato po nga City Psychosocial Division nga 24/7 nga operation para kung panalitan laob na sa gabiyon o nanas ka laon magdumapas din nga i-attack ilugay ka sa imo po din po nga mga anxiety baka din na dalipod ka nga makahimo magdumapas din sa pagpangayuga assistance sa ito pong mga pasinagikan sa CSWD kay doon na may mga kaning professionals na ilaha po din po nga kaning assign sa pagtubag po if ever yan doon ay mga manawag ng mga individual nga sama magdumapas din o kaning experience po nini pong nakisit ang biktima nga doon ay depression nga iha pong ipanikamutan nga buntugon. So, gani, ingon po magdumapas din karoon po sa itong mga otoridad nga taliwala po man sa pagpanaw nini pong maong biktima ang 21 anyos nga sa mga kaisunan po nato nga naapod karo yung mga gipang bati din ano nga kabugat silang kasing-kasing doon na po yung mga stress nga nagpakutaw po silang utok po magdumapas din nga

0: Ja. Kay kumpiyansa lagi. Mao nang kitang Pinoy may gala kita din ni magod mag-implement sa pamalaod. Mike Espirmiro, di ba? Oo, so Mike Espirmiro kay mo lagi na nabangiog lagi may gala unang pagpamusil. So, kitang tanan alerto din ni sa tibuok Pilipinas. Yo, bantay gid sa mga kuan mga estudyante. Tanaw gid sa mga bag, ana metal detector gamit gyud mga ingon ana. Now, wala karon ang nahitabo. Pag abot karon, pila ra gani maging zone ka bulan? Wala na, nanasay nahitabo tugod lagi kay negligence, di ba? Relax. Kay siyempre, medyo limot-limot na. Di kina mamintinar. Di kina mamintinar pagpatuman mga igsoon sa mga inana nga pamalaod. Now, una-una nga sila nga class nga universidad. Iladong universidad. Ang mga estudyante diya, puros kwartahan. Wa, may pobre mga eskwela diya. Kasi may pobre mga eskwela, may mga high school, mga igalas, mga baryo-baryo sa mga kinibang lungsod nga pwede dito libre, way bayad. Naka na, siyempre, university, aw na, kibayad, mahal pa yun. So, una-una, maka-afford sila sa mga gwardya nga mga hagtik sa mga gwardya nga maka-alerto di amin sumustungaan. Kay kwartahan man silang eskwilahan. Di ba? Di man sila bukot-bukot. Bukot-bukot siguro, makaingon tayo, waman tayo ka-afford sa gwardya. Mauna nga, nangita na lang tagpamaagi, nga naalay maghiling-hiling di ausay, maistro pa ka di ausay, magbantay di asgit. Sige, dahawid-dawid si Migapon. Di ba? So, sila, universidad, kaya kayo mag-hire o bisan pag kinibitawang mga elite nga security agency lang kwaon, kaya kayo. Pero, maulagi na ang may gala, bisan patuon, mga igsoon o ilado, kwartahan silang nga eskwilahan, kaya kayo mabayad sa mga kinibang security. Lutsan gyapon mga suki tiro tungod mga igala sa karelax.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, mao na may gala ang usa lugar gyud mga igsoon gitanaw ang bag sa kinibang estudyante. Aw katog yung brown nga bag nga mura gyapon sa bitaog shoulder bag nga naon sa ginikana no? Sa bitbiton. Awa gyud may gala mabantay. Nakasulod gyud mga igsoon og namusil napagay ito sa taas third floor man siguro to, kapamusil-pusil pa na sa ubos. No? Grabe yun mga sukit yun nga trahedya. Makalilisang makatrumag yun ni ini mga higala now. Karon din ita may gala sa mga ginikanan. Of course, number one goodness mga ginikanan, labi na katong mga starbaw sa gobyerno. Once nga kamo na anabaw sa gobyerno, ayaw ninyo pasaya-saya inyong mga pusil sa inyong mga anak. Diba? Dapat yun mga igsoon nga ang mga naihawid nga mga pusil. Dili nila ipakita ang ilang mga anak, may galang nga naa diya, may sumumagala gitago ilang mga armas. Kaya takabalos utok sa mga bata karon. Okay na to magdala to bunal dito sa eskwilahan, pambunalan to niya mga buli-buli dito. Diba? Kay usama to pa sa rason, naagya po involved yapon nga bullying. Sumala pa sa mga nabasa ta mag-iigso sa social media, involved yapon diha ang bullying. Diba? So, dapat lagi yun nga katong mga polis, mga sundalo, na mag-igsoon sa law enforcement ng mga trabaho ng mga ginikanan, butangi ka ng padlag ang inyong mismong mga armas. O, kung namoy mga siblings sa inyong balay, gawa sa inyong isyo, kaya isyo dalon maginan ninyo. Bit-biton maginan ninyo mga isyo, labi nag mga polis. Ito ba yung na yung mga siblings? Hindi maginan ay kalimod, gina may mga siblings yun. Niyo ipasaya-saya nga makita sa inyong mga anak ito, dito gitaguan ni Papa o ilalom sa iya mismong unlan ay tuwas ilalom sa katri o gilukluk ni Papa yung 45 ay tuwa dito sa kwa no ilalom sa sinina kanang mga pinilo tuwa dito gilukluk ni Papa ang 45 diba? Kay karon mga igsoon ng mga bata makabalo na gina sila paggamit gano'n man dagan kayo sa social media karon. Dagan kay mga mga social media tutorial mga igsoon usaon paggamit sa pusil. Nakahilig kay mga bata sa social media pagtanaw usaon paggamit ang 45 eh. Ay, naara dayo. Butangan og bag mala ang magasin. Uy. Naani ra no ipansak. Uy, kak, uy, kasa, pak, uy. Naara dayo, no? Kasa, kablet, kablet, uy. Inani ra. Oops, remove magasin. Oops. Kasa na pod. Oh. Tanaon kung napabaan, naraday paggamit sa 45. Dali na kayo makatuon ng mga bata karon tungkol kay naa na social media, mga tutorial, mga isuod sa paggamit sa pusil.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Na mao na diha may galang nga mahitabo, dapat yon nga kating mga ginikanan nga naa mga isuod na sa law enforcement nga trabaho, inyong trabaho, gabit-bit mong pistola, kung naa mo'y mga saving sa inyong mismong balay, naa ay mga pistola, tagui gayod ang inyong mga pistola. Ayaw ipasaya-saya nga may balaan sa inyong mga anak kung asa gitago ang inyong mga pusil.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kay kung makakita sila kontra sa eskwilahan, makauna-una-una si Bako palay ulang nga ay bantay ka lang. Diba? So din na ito i-detalye. Pero ang ato lang unta, nga dili lang yun ipasaya-saya. Butangi mag-exoon og kanang mga padlock, butangi og kanang mga bolt. Dapat na i-bolt diya nga bigay basta-basta maabri. Ah, mga bolts kwarta ba? Inana, di gin maabri nga ila mismong kwaon, di gin maabri. Dapat inana, responsable kita mga ginikanan, kawata kabalos panahon na binas mga anak nato. Diba kay maghimo o di mayo atong anak, madalahi magyunta. Kita maging number one nga di madalahi, nga madalahig. No, kita ginang madalahig una. So, wauni maging so ng kuan karon dako, may gala kayo nga problema. Nga pag once gani naay problema atong anak, dalahi yunta labi na niini magigsoon ng paggamit may gala sa atong armas. So dili pasaya-saya. Wala ginausahay karon mangod may gala kay naay mga uban magigsoon nga mga ba naga ni mga pulis na di o ka atubang ilang mga anak ka kuan-kuan og pusil. Di maayo nga pagkita-kitaon na to mga anak sa mga armas. No kay makauna-una si Mako. Dikid maayo, kabalo na mo. So maunay nahitabo karon mag-igsoon diya mismo sa Sambuanga. Sa Ateneo nga tungod sa kakumpiyansa sa samahan, pasaya-saya lang ang pusil nakuha sa anak. Diba? Nadala sa anak dito sa eskwilahan pa yun. Namusil. Now, karon balik na sabta sa istorya na sa pahugta na sabta natong eskwil. Nagpahugot naman dato miagi mga igalang nga pagpamusil. So karon pahugot na sa tagbalik. Pag nalasay si Bako mahitabo, pahugot na sa tagutro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kasi ka na kitagpahugot anig yun, mga ikala sa seguridad. Oo, pero lutsan yapon. Diba, makaingon ta nga, dako ng university, university, ilado kayo. Pero lutsan pa magigapon, samot na gid, mga ikala ng mga gagbayang eskwilahan nga wala ganit ka-afford, mga ikala sa mga gwardya. Diba, so dapat yun nga, focus ta prevente sa atong panimalay atong mga bata pangutanon nato unsa na ilang ipanghimo no atong mga bata pangutanon nato prevente unsa man naay kakaaway sa eskwelahan wala kag giunsa didto o di ba so mangutan nato sa mga anak unsa man kumusta imong pag-eskwela ganina okay ron pa wa kitag away wala kag ginaog-daog wa man pa o di arang-arang ra pero pagwetos balay kapoy nagtrabaho tulog na mga bata wa tagawalo nagunsa to sila sa eskwelahan. Naka-assignment? Nagunsa mo ganina? O, sa mong i-snack din mo? Dabi, nakakita kag-away. Wala man pa. Wala akong kitag-away. Kaya di ba kung gisukol nila, ako man ilang palo-palo akong ulo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kapis, kabalota nga. Kaya naanin na ulitan akong anak galing sa eskwilahan. No? Kaya kuhan mo ko lang siya, gibuli man siya. So, masayod tang maginikanan kung unsa na ilang lakaw. Mao na importante, pangutana. Pangutanon sila, kumusta man ka? Okay na ka sa imong pag-eskwila dito? Dili ka okay nga naman. Ay, gibuli ka? Ay, mau ba? Sige mo ato kog masa eskwelahan. O, di ba? So, may mga butang mga igsoon nga ingon na nga mangutana, need kag mangutana kay mga anak murag luya. Murag wa sa kondisyon. Paguli gyud kas balay, galuya-luya. So, pangutana nimo. Anong luya-luya man ka? Unsa may problema? Ay, mao din yung problema day nimo. Gibuli day ka sa eskwelahan di ay. Ah, okay, sige. Kaya mo ato ko ugma sa guidance counselor. I-report ko ding pagpambuling ng mga imong classmate. Okay, mga pag-monitor sa mga bata kay inana ka rin, watakabalo, gibuli siya. Kasuko siya pag-ayo. So, manimalok siya. Pinagi sa iya mismong kasuko o pag-una-una o magka na sugnuran diya mismong social media. Tama o ito nahitabo, may gala. So, kana, may gala. Usa kininasad, galain nasad nga panalamina nasab. Naanapod mga igsoon sa pagdumala sa eskwela, nusuloyin taon kayo ang mga ginikanan. Looy kayo, gahapon mga igsoon, ganda na ako, suloy kasta ng ginikanan. Kanipagod ng eskwela diha, may gala, mga arangan, rabatanan. katong nang matay, mga arangan sab. Kani magigsoon nang nagpatay, arangan sab. Diba? Sus. Loo'y bintawan sa mga estudyante. Diba? Ang kaluwasan may gala. O ang safety sa eskwilahan, murag maingunaw-una tanga po sa bakaan eh. Safe baga sila ni may eskwila o sa baka. Maduduhan nino, hadlok na ginikanan kay si Mako. So karon na nasab, pahugta nasab nato ang seguridad. Bahugta nasab nato ang ato mismong palibot. Ngunot sa natin dito po. Pinakabuan, si Mako palayo, na nasab. So dapat mintin yun na ang ato mismong pagpahugot. Dili tong karon lang kanina nahita mo, ayaw rin na magpahugot sa seguridad. Pag pila ka bulan, pila ka simana, ops, luag-luag na saan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dapat maintain yun, no? Para wag kayo mahitabo sa ato mga eskwilahan o luwa sa ato mga estudyante. Kaya na yung mga pagpangulata, pagpangdagmal, gawa sa eskwilahan, na medyo makaingon sa butang di na nagwariyod kayo ma kinibang mabutang na to sa sulod kay alam, makauli naman sa gawas. Kamulo na mag-uli, unya mo unang nahitabo, no? So, amping-amping na tanan, dapat monitor ta sa to mga sakop, mga bata, monitoro na to. Para nga di mga igsoon, kunway mahitabo nga to kanila may gala diyan sa mga tungaan o di saan sila makasala. No, mo na yung pinaka-importante. Duga mga balita sa ta, lupad sa ta ni Magnum Hunter Faith Villes. Matod pa ni Magnum Hunter Faith Villes, babae gila paro o gihulga sa iyang bayaw nga lalaki. Ah, nag-report sa spodis kaya gisagpa man siya. Beatos na wato report, Magnum Hunter 22. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter, Faith Villes.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: May reklamo sa Police Station 4 Carmen ang usa ka 33 anyos nga babae batok sa iyang kaugalingong bayaw nga giingong nadakit ug nanghulga kaniya. Subay pa sa report ang biktima na ila sa alias Angel, residente sa Makanhan Carmen ning siyudad. Ang iyang gireklamo na ila sa alias Rafael, 33 anyos ug nagpuyo usab sa maong lugar. Gibutyag nga kalit lang kining gilaparo sa suspek o gihulga sa way igo nga rason. Hinungdan nga midangop sa kapulisan ang biktima. Ang maong kaso gireper na sa barangay para sa saktong aksyon ug tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villes sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Villes. Gikan sa report ni Magnum Hunter Faith Villes. Pantas dugang report sa mga kauman sa gawas. Niya dali daw ato ta report sa tong kauman. Pinag-isab ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Angie. Kaya na ako rin may galay, giingong rugby boy o gwardiya na nga angol sa ilang physical nga bangi. Sinong bagay mga isoon ng gwardiya? Ano? Sos, kaning among gwardiya inyong inkwintrohon, basta kay mabukul-bukulan gin mo. Ha? Kaila mo ni Majinbo? Aho, kana. Basta kay ilalan nyo Majinbo. Kung inyo nung kung among gwardiya inyong kontrahon, basta looy kay mo. Oo, kay na. Kailan mo sa abilidad ni Majin Bo nga sumbago ni mo, muunto lang. Ah, nabalian ka, bunog ka. Okay, Majin Bo man eh. Majin Bo. Anan gwardiya. Ay mong kumpiyansa, Kev, na basta kay bukul-bukulan yun mo. I-check to report, Magnum Hunter 20. Sa balitaog, sir, official na si Magnum Hunter 20. Ana J. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ura ang samdan sa na itong kagugot na din sa mga barangay bandi 4 ng atong syudad nga daling girespondihan sa itong mga kapulisan tungkol lagi kaya ang nalambigit ni Magdoma Farsit o saka security guard o gabundog sa mga minor de edad nga yung rugby boy nga rugby boys nga mihimo Magdoma Farsit no sa ilang pa din po nga physical nga mga panagbangi. Ibutiag nga unang nakadawa ito ga-report ang itong mga otoridad tungkol lagi kayo ng inahanglan slag assistance sa ang kanipong nga gwardiya nga nadistino po din sa barangay 24 ng atong syudad po magdumapasin sa usaka pribadong nga luna o establishmento. Kaya lagi adunay presensya sa mga rugby boys nga gahimo magdumapasin no, sa kanila po din po nga gawa sa pagsingot-singot din po nga rugby na po'y possibility nga mahimo po sa pagpanghilabot sa mga property kung na sa mga butang no, sa kaning property sa usaka negosyante din sa barangay 24 ng atong syudad sa ilahamang kong pagsita po magdumapasin na gahimo na dayon po sa pagpakita sa iha po nga kaisog ang kanipo rin po nga usap sa kabatanon. Nga mo lang po ni Magdoma Farsit nung 16 anyos nga si alias sa Janjan ang nakabangi po sa usap ka security guard nga si kaning Mr. Edward. nga mag-demo-proceed nga dihang iya magod ko din nga i-approach sa bakanting nga area dinapod na sa may barangay 24 ng ato nga syudad nga si kaninga nahis kita nga 16 anyo sa di na mahimo sa pagtambay dito sa maong luna tungod kay privado kini o bawal kini masudlan ni bisan kinsa gani adunay gwardiya aron magsita gyud pud ani adtong mga dili illegal o dili kanang awtorisado nga musulod kay lagi tawag sila kun magdumapasid nga illegal entry nila paghimuon o trespassing apan kini nahis itong batan-on wa magud dayon pud misa nung pud magdumapasid nga atul pud sa dihang gisita nini po nga nahis kita nga gwardiya nga si Mr. Edward ang kani po nga maong minor de edad duna na pud siya idala-dala gyud pud datong mga na magdumapasid na usa ka steel bar. Kaya lagi, daghan na mo po itong mga kaning rugby boys, basi na doon na po nabuhaton po ba ito kaniya. Pero pang hulga na ito magdumapasid, gikuptan lang po niya, pero wala siya intention matod pa, nga manapat yun po nini pong nahisgit ang batanon. Pero nahimok mang god ang nagresulta sa pisikal nga panagbangi ang pagpanitan ni ini pong nahisutan nga guwardiya kung di nagbinaylo ay sila magdumapasid no sa ilaha pa rin pong mga kusog pinaagi sa paggamit po daning ilaha pong mga gipangkupta na dahil magdumapasid nga pangdepensa sa ilang nga kaugalingon ang guwardiya nga naaydala nga steel bar samtang ang kanipong minor de edad nga munit po doon nga mga dagkong bato ngayon pong gipang labay nga doon sa maupong guwardiya nga complainant samtang ang guwardiya po magdumapasid gitabangan naman ito sa salain po niyang guwardiya aron maaparta po na sila na pugos magdumapasid no sa paggamit sa kanipong nga steel bar nga doon sa nahisgitan pong batanon tuwag hindi man po ni muhimo magdumapasid sa pagundang sa pagpanlabay mo ito nga doon sa maupong biktima o kaninga reklamante so din sa likod na bahin magdumapasid iyan ang naiigo ang kanipong ang maong minor de edad o gagawas po niya na kanipong o sa kaning likod na bahin sa ulo ko magdumapasid naigo niya ang maupong minor de edad yun sa pagpringkamot po lagi niya nga mga neutralize unta di mo dako na ang maupong incident yung magdumapasid apan kinang lamang po niya nga maripensa niyang kaugalingon niya murag tungod lagi po kay sa iyong bahay po magdumapasid naglisan na po dyan siya so nakahimog niya po siya sa pagpandapat nini po nga maupong giingong rugby boy o nahimog pong sila yun magdumapasid no ng angol nini po nga maong insidente dali gani po niya mi-responde ang ato mga po sila gikan na sa 911 aron nga makatag og medical intervention nini po nga duha ka mga individual tungod kay sila man pareho nakaangkon o mga sama sa ila po din po nga lawas sa ato mga po sila gikan sa Oro Rescue nakaabot kit po din na sa may barangay 24 magdumapasid alang sa paghatag o medical intervention nini po nga maong minor de edad nga gitudlo nga giyong rugby boy o nini po din po nga gwardiya nga usa ka 41 anyos nga residente sa barangay Kaoswagan. Alin ini ini na abot man po na nga tuwa pong mga otoridad o diha sila magdumapasid no nga giyapangutan na ako sabay mahitabo po ani po nga maong kaning ilaha po nga panagbikil kay ang kaning security guard pwede mo siya mareklamo magdumapasid nga to sa pong minor de edad. Ang minor de edad man po pwede man po mareklamo nga to po sa maong security guard kaya lagi nagdinapatay biya sila nga duha gamit nini pong steel bar o ganiini pong mga bato nga naapo dito sa maupong area. O wa magdugay magdumapasid, nakadesisyon ang duruha, nga di na lang mahimo na sa pag-file o formal ng mga reklamo batok sa usag-usa kaya pareho man sila magdumapasid o mahimo nga doon ay tulubagon sa nahitabong insidente din sa may barangay 24. Apan na wa po nagahimo kung magdumapasid na sa pagpasagaan ang atuwa po din pong mga otoridad kaya kinilaging nga maong minor de edad nga nang labay mo ito sa gwardiya kaya usaman din ni siya karesidente sa barangay Pagatpat di man ni presidente din sa may barangay 24. Kaso niya ang naihisit ang minor de edad dagi ako sa diya sa WCPD section sa Police Station 2 Kugot uga sa wapod magdugay ito na over po sa pamilya din sa barangay Pagatpat ting atong asyonad gibutiag karoon ni Mr. Edward kung nakatong Edward magdumapasid nga si security guard lugar nga si ayang bahin wala po siya mag-file o reklamo kaya lagi nagkasinamtanay naman po si sila dili po nga maupo nga minor kaya nakaigo man po ang minor sa iyang magdumapasid niya siya po nakaigo po niya ito po nga maong minor de edad so nagkasinamtanay na lang sila o gamahinundan nga wala nagin po na sila nagtingwa pa nga mag-file o kaso po ani o baka magpa atubang po sila sa barangay kalabot lagi ni nahitabo nila nga physical nga panagbangi samtang nga naa sila din sa barangay 24 ning atong nga syudad. Inoon magdumapasid ang katupong mga minor din at yung mga kaubalan po din nasitar man po o gagitigwa po na sa kaning management po diha po sa tigitrabahuan ini po nga mga gwardiya nga mapadayo ng ilang implement ini nga pag abog gitpod sa mga kaning rugby boys kay katong ni Agi mong kusimana na balita na gyapon po na itong mga dumapasin nga dinigyapon sa property ni pong sa kanegosyante luna na po yung mga nakawat yung mga kahimanan po mga dumapasin sa construction ang nadalay hapon na itong grupo sa mga rugby boys mahirundan nga sentient po na hila pong actions ng Gimo so muna nga katong pong nga gwardya na gatigwar po siya mga dumapasin no, nga di po masubli ang mga niyakita po niya itong ni Agi nga mga adlaw so muna istrikto po siya nagpatuman kung sa may gitahas nga to sa iha so sa karon amo o nga insidente gitala lang yung pandili sa police station to Kugon alam po na sa future reference nini po nga mao nga pangitabo balita na hipos gikas sa police station to Kugon case mag 120 LG Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter and G. Alsado. Gikan may gala sa lokasyon na karoon nga buntaga. Pagbalik tado ka mga balita. Isan may Magnum Kia pagbalik. Kanagori ka big 200 mil peso gito ang smuggle na sigaliyo na konfiskato sa anti-illegal smuggling operation. Pabuta na. Balik na tado ka mga balita. Oras. Alas 5:05.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Oras. Hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
6: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Sa kainit sa panahon karon, dili lang kita ang apektado. Apan, apektado usab ang mga tanom ug panginabuyan sa mga mag-uuma. Ania ang mensahe ni Regional Executive Director sa buhatan sa DA Region 10, Jose Apollo Pacamalan.
1: Kita tanan sa kagayan di oro nakatagamtam sa grabe kainit o kaigang. Kung tanahon sa atong palibot, wala na magiging mga kahoy o pao na magiging ang kabukiran. So, resulta kini, usakin kasi ito kumas at itawag ang climate change. Ang medyo subo lang kay inigiyog kayo. Dili sa kini maayo nga talan-aon among tan-aw sa agrikultura kay kung mag-ingani nga permanente usab doon na sa kinikto sa pagmabungahon sa atong mga tanom. Pananglitan, kung sobra kayo ang kay nito na kami monitoring niya na mabab sa 35 degrees centigrade ang heat index, maglisod sa atong mga tanom o pag-pollinate. So kami, kabado kami niya ng pag-usab sa kahimtang no, sa kay niton. Ang among lingon karon nga sabi sa unsa kahimtang sa panahon, matabangan ang mga mag-uuma nga ang ilang kayutaan mamahimong healthy o buhi aron ang itanom makabetter respond sa unsa man ang kahimtang sa panahon. Ang bisan mga mag-uuma kami sa Department of Agriculture, wala kita'y control sa kahimtang sa panahon, apan doon na tayo pwede himuon aron ma-improve ang yuta, aron mamaayo ang pag-respond sa atong mga tanom dito sa kahintang sa panahon. Ang ato pagyapong kinakalako nga pagpangandam dito nakabutang sa unsay pwede matanom na pagkaon o lagot mon bisan pa man sa kakaulangon sa ulan. Giagat kinato ang patag mag-uma, pamilya din sa syudad, bisan asa nga nakamuldo na na yuta na pwede matanuman sa basic nga lagot mo ng panginanglanon sa panimalay, kalamungday, pagkaayag, kalong, tangkong. Ugun sa ba, magtanong kita, bisan sa mga ginagmay, karong dili, kayo kita dependente dito sa pagpamalit sa merkado, na ugamay ang supply, kung resulta kini sa pagmahal. So, kung kita magpreparar, among giaghat ang katauhan sa lain-lain ng lugar sa Northern Mindanao, pagsayon sa mga municipal agriculture, bisan kuman din sa regional office, kaya nakita yung mga binhi sa utanon nga pwede itanom-tanom. Kaya ang kasulbaran sa pagkaon nagsugod sa panimalay. Kung naay luna, isan mga parts na irasan nga pwede tanuman, karuntong panahon nga magsugod o tanom-tanom, aron dili tanang lagot mo sa panimalay atong gapaliton. Kasi nakita ang kasusidad nga dependent kayo sa unsay dalood sa pagluktugikan sa kabukiran.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikas.
3: Epic.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundiin kini makapaw mo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika The Alternative logo.
6: Oras na to, alas 5:11.
7: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
8: Balik na magkakasano ng panagupan sa tungkol ng magkakabuntag na Buntag na Pilipinas.
5: Magnum Buntag na Pilipinas.
8: Alam to lang pa ng mata na mo. Mga estudyante, mata na mo din kay klase na patagarong adlaw. Alam, sige, mata na mo kay magklase ta. Mag-eskwela ta. Eskwela mo ha, para suito. Musulod mo sa eskwelahan na. Ayaw mo pa sige lagoy-lagoy. Ayaw mo sige dula diya sa atbang sa eskwelahan ninyo das bilyaran. Pagpuyo na undang naman ng bilyard ha. Sos, ginuog ko pa sila. Nagtuong ginikanan ng eskwela. Wala na ito ng eskwela. Tuwa na sa bilyaran. Nagpunduha.
5: Magnum, buntag Bantay na langit mo, ha. Pilipinas.
8: Bantay langit mo ng sige dula ninyo bilyard. Oo, okay. Moro ba ning reklamo sa mga ginikanan usahay? Ang pagtuon nila ng anak, di eskwela. Ay, waman di ay, kituwa man di ay, nagdulag bilyard. Ang damay. Alas 4, kung alas 5, 12, hindi na ni Magnum Kiyabi kay smuggling daw may gala. 200,000 pesos gito ang smuggled nga sigarilyo na konfiskas kapulisan. Bili Leon sa nato may gala report, Magnum Hunter 23. Alas 5:12. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23 kaya Abellanosa.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
9: Kapig 200,000 pesos na matutpang kaning kandidato kito ang smuggled nga sigarilyo na kumpiskas ng kapulisan sa saan mo smuggled position. Gikan daw sa ka-vendor man sige pa yun ini nga anti-illegal smuggling operation diya sa mag-progress. Luwa saan misa-misa o yung tali. Kaingon nga maong vendor nga nakuhaan ini nga mabot sa kapig 200,000 pesos nga gito ang illegal nga sigarilyo. Na sa pangalan nga si Arias Ino, 67 anyos nga resident na Gapot, sa maya saan misa-misa oriental. Una nini, nakadawat matutpahog na sumbong at ang kapulisan gikan sa saan sa precision. Nga gikan sa kakonsensyon din kung kalabot nini nga pag-display. Sa kanina gituan nga mga smuggled nga sigarilyo diya sa sangpit nga lugar o tungod nini, dali nila kini nga giaksyon ng nasuta nila nga positibo nga doon naging naka-display dito nga mga gitwa nga smuggled nga sigarilyo. Una nini, na-issuean una si kaninga si Alias Ino nga sa edition na ticket kalabot sa kaninga kalapasan sa Municipal Ordinance Number 122-2019 nga bawal sa pagbaligya o mga sigarilyo o mga tobacco products din na nandidmitter sa mga tungaan sa mga public playground o guban pa nga mga pasilidad nga sagad nga gakaanaan sa kaning mga minor de edad. Ika ngayon na kumpiska at sa mga operasyon ang 24 ka mga rims sa Pragon Cigarettes, 21 ka mga rims sa Delta Cigarette, 6 ka mga rims sa Milano Cigarette, 28 ka mga rims sa Gastors Cigarette, Sham Kakanon Black Cigarette, Sham Karim. Sa mga Ford Cigarettes, 48 ka mga rims sa Canon Red Cigarette, 54 ka rims sa Model Red Cigarettes, 31 ka mga rims sa Canon White Cigarette, 22 ka mga rims sa Commando Cigarettes, 8 ka mga rims sa Palacio Cigarettes, 4 ka rims sa Champion Cigarette, o 31 ka mga rims sa Englishman Cigarette nga muabot kanto sa 325 ka mga rims. Ito na kina-estimated retail value nga muabot nga to sa 268,000 na peso. Samtang ang tanang mga nakumpiska nga mga gitawang mga smuggled na sigarilyo na dala saan mo precision alang sa gusto nga dokumentasyon nga kiniita ng gusto sa ito sa rural health unit sa saan ng LGU alang po sa tukma nga dispensyon sa tanga ka rin si Alias Ino magatubang kini sa tukma nga kaso kalabot sa paglapas ni nga gito pagkalapas sa braod nga anti-illegal smuggling ni ining mga gito ang smuggled ni mga sigarilyo. Balita nga rin po gikan sa saan municipal police station para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabilin o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Salamat Magnum Hunter Kia Abellanosa Lupanta, motorista na disgrasya. Agoy, kamsas kinabuhi ang nagbackride niyan Italia. Sa balita og serbisyo na si Sniper Rande Kumba.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
10: Sa mga balita, mag-upersed ka po na kotlog, ikandere sa ato area of responsibility sa Maydatpayan, sa El Salvador. Update lang ni mag-upersed, naitabo ni kagapon, alauna, 50 taklas hapon, otaka motorsiklo, uban ang driver, dayon tak rider mag-upersed, ang nalisgrasya kini sa may National Highway sa Maydatpayan, sa El Salvador. Tumala pa sa informasyon na itong nakotlo na dead on arrival ang nasagpit gabak ride. Biktima mo kumagsangalan nga si Lucky Bahuyo, 94 anos ang Poregon o residente kinig sa Maison for Mulugan, El Salvador City, Magnum Persin. Samtang ang driver ani, Yamaha Mio, na Coro Animent, na Gimaneo Sab, saka John Paul Manitas Bahoyo, 35 years old, Minyo Tibia, Tagason for Mulugan, Japon, Magnum Persin. Nagpupot kinig sa non-professional driver's license. Ang report nagkasaysay, pinag-usap kang Police Corporal Punayo, kang traffic investigator, nga kining Yamaha Mio mag-upulhin, nag-una kini padulong sa Iligan. So kini sa motorsiklo nga ikaduha, mag-maniusap doon sa Kadundo na Sinas, 51 years old, taga-Kapatagan na Older Norte, maugyapon ang dalang nga gianan ni mag-upulhin, nagtunod kini sila. Wala man dama mag-upulhin aning motorsiklo nga ikaduha, nga nagsunod mag-upulhin nga muli ko, di ay sa wala, dining ni ang nag-una nga motorsiklo nga Yamaha Mio. Mahinundan mag-upulhin nga nagbangga dining duruha o nga ang dining ni ang backride mag-upulhin nga si Lucy Bahoyo mo yun ang nalabihan. Didayon dining gidara sa rescue team sa Lakbayan, El Salvador, dito sa El Salvador Line In Station. Apan 5:30 kini si Lucy Bahoyo mag-upulhin kay hikabsan kini siya sa iyang hinuwaman nga sinabuhi. Dead on arrival ang nasagpit usab nga biktima mag-upulhin. So muna ang balita nga tulakotlo ikan diri sa may Dakbayan sa El Salvador na nukad usab sa El Salvador Police Station. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas!
8: Salamat na Sniper Randy Kumba. Gikan ni Sniper Kumba, Lupanta, Magnum Hunter Faith Villas. Maton pa ni Magnum Hunter Faith Villas. Nga Chad Tan, og Philippine Coconut Authority, bisama sa rita, lagiusas pag-atod, ganoong libreng scholarship para sa mga anak sa mga mag-uuma sa lubi. Sa balita, og sir, bisyo na si Magnum Hunter Faith Villas.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas!
11: Malang pusong gipahigayon kagahapong adlawa sa Misamis Oriental Institute of Science and Technology ang scholarship program for coconut farmer and their families kun COSCO Information Caravan. Kini usa ka kolaborasyon sa Commissions on Higher Education Regional Office 10 og Philippine Coconut Authority Misamis Oriental. Mitambong sa kalahukan ang mga mag-uuma sa lubi, ilang mga anak og dependent gikan sa Lagunglong, Balingasag, Hasaan og Laberia. Gipasabot sa maong kalihukan ang mga kwalifikasyon, requirements og step by step nga proseso sa pag-apply sa scholarship ubo sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Usa sa pinaka-inspiring nga kabahin sa programa mao ang testimony ni Ms. Kristen Jade O. Acau, usa ka COSCO scholar o graduating BSA major in financial management student sa Misamis Oriental Institution of Science and Technology. Iyang gipaambit yung giunsa sa scholarship pagtabang nga makapadayon ug makahuman siya sa iyang pag-eskwela. Pinaagi sa kooperasyon sa CHED ug sa PCA, padayon yung nagtabang ug naghatag og paglaom pinaagi sa COSCO program aron mahatagan ug mas hayag ug mas empowered nga kaugmaon ang mga pamilya sa mga mag-uuma ug lubi. Balita gikan sa Philippine Coconut Authority Region 10 para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas.
8: Salamat Magnum Faith Villas. Illegal dumping kunos basura na sapon. Agay, hindi abin na paminaw na to. Di as kababanan, kinsa may naglamay yan eh. Sa balita ng short visual si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Magnum, Buntag na Pilipinas.
9: Pagkakas na nasa po sa pusa akto ang doha ka mga individual ang kabihimo sa panlabay basura. Di nasa may barangay kamaman ani atong syad. Itong lagi kaya ato po mga personal sa barangay kamanan. Naglibo po sila kay nalungagan maan ang bulk silang basura magdumapasin o nakahatag pa o goporhisyo po din asalang komunidad kaya nahugaw gitintan po ang ilang kadalanan nunot ni po nga gihimo nga pagapan labig basura sa wala pa mailag yung mga suspitsado apa nagibute po dumapasin yun na sila inisyal ng mga detalye ilabinan ini pong gisakyan sa mga naghimo sa pagpanlabay o basura din sa may sityo paglaom barangay kamaman ani atong syarat mismo ang usa ka staff sa barangay kamamanan ang mihimo sa pagtaho dinis kapulisan sa giya pahigayon nga pagpanlabag basura sa usa ka elf truck nga dunay dala nga nagkadaiya pud magdumapasin nga lain-lain nga klaseng basura na po yung mga cable wire waste nga dinapod giyabo sa way City o Paglaom. Tapos nila po sa dalan, magdaman pa rin makita rin siya po sa katawan. Ang maong gigimo na hindi pong waka mga individual na hapon may sa akto mo dumang first aid, apa nakabiyari ya po din sila, dito po dahil sa maupo nga area, pero nakakuha ya po o mga kaning identification lugar, ang maong staff sa sakyan na niini pong mga suspetsado. Kaya usap ka na kaya off track ang gigamit, nga doon ay plate number, nga JAP9210. Tungo din eh, ang maong insidente, grafer na sa itong kapulisan district police station to Cugat, o sa itong mga ahensya po sa gobyerno, nga in charge po sa kaning mga sakyan na magdumafas, in particular na din sa LTO, arong masusi kung unsa yun po ni, nga kaning, o kung kinsa nakapangalan ang nahisitan nga bihikulo, o ma-determine kung kinsa kini nga mga mikimo sa pagpanlabig basura din na sa Paglaom, barangay Kamamanan. Balita ang nahipas gikan sa mga police station to Cugat, kini si Magdum Hunter 20, Angel Sado, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Oy di ay sa to mga taxi drivers na to di ang nagmonitor karon ato mga suki. Masina amoy nabilin diha nga wheelchair. O sa tong higala na to kay ang iya bisbong ugangan da wheelchair nagpahatod kuno sa ipunan. Ang wheelchair wa manaog. Nasa usa ka taxi daw. Palihog lang uli diri sa Magnum, palihog lang taxi driver. Ah, kay matod pang nagsakay dog taxi ang iya mismong ugangan sa Limkit Kay. Gikan sila sa Limkit Kay kay nagsimba sa May Shopwise, mga udto daw. Nisakay din sila magigsoon sa kinibang taxi. Unya, nabili daw ang wheelchair. Napaliog lang uli din eh, mga taxi drivers na itong higala. Tagwangon na daw nga driver. Sa magaling itong nabinlan o wheelchair niya, mga taxi drivers daw, paliwag lang ulit ni Magnum. Nagsakay daw ikaskit kay patod sa ipunan. Nawa na manaog ang wheelchair. Ang pasahero nakakanaog. Ang wheelchair, wa manaog. Nabili ni taxi. Napaliwag lang ko niya, mga higala ta. Paliwag lang, one time lang, pakiuli lang din. Pwede rin ni Magnum, iuli. Salamat daan sa itong mga taxi driver. Nagmonitor ba sila permanente sa ato, okay? Atong oras na nai tatay alas 5:24. Laingog na sa People's Team, mahigala. Nagbalampuson gapong adlaw. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mitcho kamaktulan.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Miabot sa 1,800 kapina ka mga kliyente o mga katawhan gabi dango pa sa People's Day sa City Hall din sa tung syudad kagahapong adlaw. Kini sa padayon nga pagpatuman sa nasangpit nga programa alang sa katawhan nga matugunan o matagaan sa ilang mga panginahang lanon gikan sa panglawas, problema sa balay, mga dokumentasyon ug uban pa bisan sa legal nga mga hisgutanan. Sa pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy, laing hugna sa malampuson nga programa sa People's Day sa tumunga nga mapaduol ang programa sa City Hall ngadto sa katawhan.
14: Atong mga kaigsoon nga dunay kasibikan sa ilang pagliuk-liuk natabangan nato bisan tuod nay uban dili nato tanan mahatag apan naningkamot ta nga makatabang ta ug nakasabot ta sa ilang panginang lanon.
15: Miabot na og pila
14: 1,871 ka mga katawhan kay igsoon na atong kagayaan ng serbisyo.
15: Kung ikumpara ba nimo sa miagi unsa may
14: mao ra gihapon gidaganon pero lagi sabuta sa atong mga kaigsoonan tungod kay usa sa ilang mabag ang paglihok-lihok ang pagsakay nga dili ilang sakyanan pero importante naningkamot ta ka naagyud ang ilang pagpaningkamot nga pagpaila nga nagmalampuson ang programa sa lokal nga gamhanan.
13: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Kini si Magnum Hunter 19 Melcho kamaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Salamat na pati po pinagin ng Magnum Hunter Melcho kamaktulan. Api kita sa oras, umaygala. Nagindig ko tayo kong oras. Hurot na gina itong oras. Daubi, kumusta man ang inyong pag-rides-rides sa kinibang kagahapon? Oo, so kumusta man yung rides ninyo? Magipanggaulan? Hoy, may buntag din. Nakasagap na akong sister. Nakasagap. Nag-watching daw siya garon. Watching from Dubai. May buntag diha ni Eric, GDM, og Sarah Sanchez. Nag-monitor ko na garon sa DUBEI. Ay, Dubai. Sana all Dubai. Tobi, pagdala mong chocolate, kumanguli mo dali ha, kay libakon gito mo sa inyong ayaan, huwag dili mo magdalag chocolate pagkapaghatag mong pahumot sa inyong ayaan. Dapat muli mo sa Pilipinas, pagdalagin mo og chocolate o garabitong perfume. Oo, kay kung nag-abroad-abroad mo, awig na magpatugatugag abroad, pero huwag gani ka dala pagkapaghatag og chocolate.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Ay, ginoon ko ba sila? Na sige, may buntag sa kong sister diha. Amping-amping da, sister. Kay, di ka maning kamot, nawag yun. Mayong buntag yun diha ni Eric J.D. May o Sarah watching from Dubai daw sila karon. Sige, may buntag na sa Dubai. Oo, mayong pagkaminaw diha. Amping-amping mo diha kay delikado na bang Dubai? Oo, delikado kay chocolate o guan. May chocolate o pahumot.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Advance sa Pipista, Cagayan de Oro. Bibo kayo among sakay kagabi, ebe. Pero ako ra akong mama wa nakauban kay giarthritis. Anah, mauni ka ron. Lingaw na yung gabi day sa inyo mismong libre nga kiribang karimbal. Lingaw na kay mo ha. Sige, at least na lipay sad mo. Kay libre. Talagsarwe ka ng libre. Kay kung mag-rides ka diya, ay gastuhan ka. Ay, labi na kag mga anak, ah, gastuhan ka. Ah, gastuhan ka. Napay, mamaligyag balon nga sige, tuyok-tuyok, balik-balik ka di mga bata. Ah, magligid-ligid ka ng bata, basta di mo palitan og balon. Mora man ang style sa mamaligyay kag balon, tuyok-tuyok ka di as mga bata. Pa, hantod nga bata, sige, bira sa iyang sinina, siyang mama kay mapalit. Gusto kid mapalit sa balon. Ah, ka na, tuyok-tuyok ka di as sa mga bata nga naamis mo gagawan. Naamis mo ga bit-bit ya, og mga inahan nga gabit-bit silang anak. Diba? Ang buhato ninyo. Shout out to Candelaria ng Batak, Hapots ng Batak and Pastor Harold. May buntag niya. Mayo mag-uminaw. Dagang salamat sa pre-rides. Dili mabayran ang kalipay sa akong anak. Uy, salamat na ko sa pre-rides. Oh. Gabi sa naka-pre-rides itong amigo. Ihatag lang na sa mga anak, Gujunil. Lipay kayang mga anak ko eh. Sagi-sagit. Sagi-sagit. Good morning! Ipe, shout out sa Gubi. Dine sa Uberes Pamili. Bakas Pamili. Si Dabia Pamili. From Winnie Uberes sa Barangay Muhon. May muntang sa Rundes Barangay Baikingon. Uy, grabe na sa Baikingon. Aminaw na kurslas. Kusog na kayo Magnum Radio sa Baikingon ba? Oo. Good morning, Magnum Merced. Good morning. O, kumbati ta. Kumbati Barangay Baikingon. Ah, grabe Baikingon, oh. Kumbate na barang kay Baikingo na. May buntag sab ni Milvin Diguit. May buntag niya. Oo, magdumimpi. Nagdagan lagi ang mga sakit sa iro karon. Uy, simba ko. Simba ko lang. Mato pa ni Tata. Oo, nagdagan ko ng sakit sa iro karon. Ang buntag tinuod ba? Nilo Jane Magsalay. May buntag na Nilo Jane. Mata na ko no, kay buntag na. Good morning, magdumimpi. Unsa naman. Gipangkawat man ang mga meter sa tubig. Regards ko. Ani palang aman things magdubipi. Na mao na karon gipangkawat ko no ang water meter di as barangay Gusa. Ana mao ni karon. Ay mo sige tulog-tulog di as Gusa, mao na nga kawatan mog water meter kasi sige mog tulog-tulog.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Mata na mo buntag sayo ha kay meter water meter cross Gusa ob. Hurot ko no gipangkawat. Ana mao na ni karon. Magnum FB, dili ba dahil sila background investigation? Daghan man mga drugs, silingan lang ang makasulti, ana. Ah, okay. Good morning, Magnum FB. Dili gyapon sa bilya, nagmonitor may kanunay sa imong programa. Regards lang ko sa, regards lang ko, Magnum FB, sa tanan listeners. Ah, sige, sige. Mahimbuntag sa tanan. Good morning, Magnum FB. Watching, monitoring, Upper Carmen. Amping tang tanan. Oy, tagat Upper Carmen dia. Mahimbuntag, watching from Santa Ana, Taguluan. Magnum FB, asa naman ang koneksyon sa internet? Waman ni koneksyon? Na, mauna ni karon. Magnum FB, watching and God bless you. God bless up sa inyo. Watching from Europe, Albi Karlstad. Minaw sa kras Europe karon, no? Gikan sa nasod sa Europa. Magnum FB, watching me diri sa courtyard subdivision, mga guard, oy. Mga guard na to sa courtyard, ha, may buntag din diya, courtyards. May muntag niya sa courtyards, subdivision, mga gorja nga guwapo, mga patisoy, kana. Noel De Leon, shout out, live from Camiguin. Uy, taga Camiguin, may muntag Camiguin ha. Greet sa among pare, Nazarino, sa ilang iyang birthday gapon, Father Elcon Magtrayo. Uy, Father! Happy birthday niya, Father, ha? Birthday ba din yung mga hapon, Father? May buntag sa Trinitas Bugo. Suma, nakatubig naman niya. Good morning, Persid. Shout out ko, Dala Family. Salamat kayo. Wala ko yung oras, may gala mo. Para yun, pasunahan na. Salamat, salamat, salamat sa mga viewers. Listeners na, salamat kay Estanan. Amping ta kanun ay init nga panahon. Kinala mag-amping, kinala mag-monitor. Kinala mag-exon. Pag-wai, importante yung lakaw. Dili, ta maglakaw-lakaw. Ah, pundo-pundo, tapat lang sa inong tagtubig daghan. Amping-amping, takaroon na yung mahigala mga sukit ni Guminaw, ha? Magno Percent Blanca, yung kuman sa gawas ng katilima, katawan namin kamahanan. Managlaman ng barugan ako sa katawan naman tuman. Salamat din lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhin lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
17: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
18: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw gikan sa tibuok Banay Rodriguez. Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
17: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
20: Mabahal sa mga butika.
8: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane, mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubos sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko ug ugana sa kama. Ibong 6th life panggaa. Sa DTX 500, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kag Indoro ug Visamis Hospital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tasa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrick Street, Cagayan City. Tayo sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Sudan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
22: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
23: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
24: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
25: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-i, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad page. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga higan!
1: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede na tumakuha sa kainit sa panahon. Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
2: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas.
3: Oo.
2: Kaya ang inyong hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga. Dili lang ang high risk sa dehydration. Kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue. Kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, mangayon kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayon dito sa kabaranggayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So ang tendensiya, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na kung magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan sa pagsulod gayon, tan-aon kung nga, ang mga tubig nga gistak nato, no? Limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon para dili mamangitlog ang ato

0: Oras a las 5:38.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Alas 5:39 ang Magnum Morning News. Atod ganato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
2: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita. Lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa mga balita sa ito, Magnum Morning News, sa Magnum Lokal. O sa lalaki patay, human mabhanggang gamanayang motorsiklo sa katabong sakinan sa Lumbyan Insurand. Magnum National para Senate Marcos, may mando sa mga law enforcement agency nga paugtan ang seguridad sa tanang mga tungaan sa nasud. Magnum International, Iran, mga imakak sa giingong secret talk tali sa Estados Unidos. Magnum Business Sinag, bingo nagabiling igo ang supply sa pagkaon sa nasud sa bisan unsang dautang panahon. Magnum Entertainment and Curtis, mihupay sa kabalaka sa mga fan human mabantay ang bukol o hubag sa iyang liog. Magnum Sports, Pinoy Paul Volta, star AJ Ubiana, bisakmit o gold medal sa Golden Sand 2026 competition sa nasod sa Poland.
2: Magnum Morning News.
0: Maison, kumusta mayong bunda? Karong adlaw-adlaw karon, adlaw nga Miyerkules, Pizza 19, bulan Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
3: Ug Magnum Kia Abilianosa.
0: O karon sa to Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
4: History Today.
0: Agosto 19, 1878, nataw si Manuel Luis Quizon dito sa Baler, Aurora. Si Quizon ang ikaduhang presidente sa nasud ni atong tuig 1935. Giyugingusga ni Quizon ang pinakaunang independent mission sa US Congress aron mapalabang ang Tidings McDuffie Independence Law obo sa iyang administration. Gawa sa pagka-presidente, nahimo usab siyang congressman o Senate President. Sulod sa 19 katuig, isa na gagihandom ang ika-143 katuig nga adlaw natawa ni Quizon din usa ka special non-working holiday alang sa probinsya sa Aurora o Quezon City karong adlaw.
2: Magnum Radio
4: History Today.
0: O karon sa Magnum Lokal, patay ko sa kralaki mo na mabangga ang gabanayong motor sa elf truck ang sakyanang diha sa Bae Lumbia ng Surand. Nalang biktima nga si J. Anthony Aba, 42 anyos nga taga Lumbia ng Surand. So sa report nga may overtake ang biktima, rason may bangga kini sa katabo nga sakyanan. Isa rin gidala pa ang mga biktima sa hospital apan gidiklala kining dead on arrival.
3: Dugang Magnum Lokal, walay natala nga dagkong insidente ang aprisan sa free rides ng gitanyag ni City Mayor Orlando Clarix Uy sa Mary Rose Carnival sa limkit kay Ninga Syudad kagabi. Mato ni Police Major Melchor Anaway, Station Commander sa Police Station 3 Agora, nga maabot sa 6,000 ka mga tawang nakasurod sa Carnival Agora sa walay natala nga bisan unsang insidente atol sa maong kalihukan.
5: So far, wala ay na-receive nga any information nga na ay nakawatan o any valuable items. So far, hapsay itong pagpapuan ang mga wala ay naitabo nga any untoward incident sa area. Affected na ito, ma'am, is more or less nasa support sa 6,000 ang nasa sulod. Dili man na mo makaya sa Police Station 3 ang kung kamerang ma-deploy, naman tayo kauban nga po nga augmentation gikan sa kwalkan sa TT headquarters para at least makatabang sa atong deployment diri sa area.
3: Ang pamayag ni Police Major Melchor Anaway, Station Commander sa Police Station 3, Agora.
0: Kokpo ug DepEd nag-awhag sa mga tinun-an sa pag-report kung nakasinati o nakasaksi og bullying. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, 24, Jane Luna.
6: Gi-awhag sa Cagayan de Oro City Police Office kung Kokpo ug Department of Education kung DepEd ang mga tinun-an nga dili maghilom kung makasinati o makasaksi og bullying sulod o gawas sa eskwelahan. Gipas iugda sa duwa ka ahensya importansya sa siyong pag-report aron mapanalipdan ang mga

0: Estudyante, matod sa Kokpo og DepEd, importante ang pagtinabangay sa mga tinunan, ginikanan, magtutudlo og kapulisan aron matubag gilayon ang mga reklamo sa bullying, giawhag ang mga biktima og mga saksi sa bullying nga maduol sa ilahang mga magtutudlo. School authorities, ginikanan og mga otoridad aron mahatagan og hustong tabang og aksyon ang matag kaso. Gipasiugda usab sa ahensya ang pagpalambo sa respeto, disiplina og maayong relasyon tali sa mga estudyante pinaagi sa padayon ng information campaigns og school-based programs. Tumong sa Kokpo og DepEd nga makahimo og positibo og luwas nga palibot di na matag estudyante makakatun og walay kahadlok sa mga gahimo og pagpangabuso. Balita gikan sa DepEd og Kokpo, kini si Magnum 124G Luna sa balita og Sirbusyo Magdubradyo.
1: Alas 5.44, paghawan sa sidewalk sa kadalanan, palibot sa merkado, gingusgan ni patuman sa bagong pamunuan sa SEBDA. Niyang detalye sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Madumapan si Nogus Gadong ipatuman karoon sa bagong pamunuan sa City Economic Enterprise and Business Development Administration ng SEBDA ang pagpahawan sa mga sidewalk o kadalanan palibot din sa Maykugon Public Market. Aron masiguro ang hapsay, luwas o organisadong agianan sa publiko. Kini ang mensahe ni SEBDA General Manager Jocelyn Chacha Penilosa sa gihimo po magdumapan si Nogus Gadong pagpahigayin po nila sa pagpanagtigo sa mga personahe sa SEBDA Central Office dito sa Maykugon na Public Market din ipaliguan ng sabkini nila ni Assistant General Manager Jane Maria Bejo para sa operations ng Jessica Arabia para sa administration. Naglaki po saad ang mga pagpuningkamot po sa mga kaninya Kugon na Market Branch Manager na sila si Timoteo Chavez at Assistant Branch Manager Maria Gina Madrilejo matod ni GM Penilosa na dako yung hagit para sa ilaha po na magdumapasin sa buhatan ang pag-mintinar sa dako noong kanipong problema lagi po nila din ang kinanglang ma-actionan ang karigit po ng mga nagahimo sa pag-obstruct sa kadalanan o gilakip na pinapuno sa sidewalk ng mahinungdan na nagigit po musubay ang mga katawan sa pag-agi dito sa sidewalk o dito na po yung mga jaywalking mahitabo. So, giingon niya nga kinahanglan gyud po niyang tanang security personnel sa Kugon Public Market nga makunayong magpatuman sa ilaha pong mandato subay sa balaod ipasadad na doon sab niya ang tanang personnel sa SEBDA nga di mo dawat og bisan unsang forma sa suborno gikan sa mga vendor aron malikayan ang pagpatuman sa mga lagda o dili sila mapahawa. Paniguro sab ni GM Penalosa nga adunay tukmang silot nga ipahamtang ngadto sa bisan kinsa ang personahe nga masakpan nga nalambigit sa maong illegal nga kalihukan kaya lagi buot nila magdumapay sila nga patas sa pagpatuman sa balaod ug walay mahatagan og pabor-pabor tungod lamang kay sila nasuhulan. So kini nga mga personahe sa SEBDA nga galibot sila magdumapay sila labi na sa pagsiguro nga ang mga labda po din sa maupong merkado mapatuman. So gikinahanglan po nga sila mohimo yun po sa pagsanong sa balaod mang dumapasin sila po mismo kay para na wala ugit po yung mohimo po no sa pagkaning lapas po bisan na ang gadso sa mga vendors kaya lagi base niya po mang dumapasin no aduna po yung magpa hilo bugti sa salapi. So kini ng mga pahimang na po ni GM Penilosa aron nga mapalabot pa nila po o mapahigustyan pa nila ang ilaha po rin po nga pagpatuman sa kaning pagpahigayon ni nga road clearing palibot din sa merkado sa Kugon ng atong syudad. Giigan po nila mo dumabas yun kaya hindi naman lang kanang mga atbang hindi na nila na-cover pero kanang din sa may duol yun po sa vicinity sa SEBDA ilaha magin na po nga personal nga kaning ilaha po din nga obligasyon no, sa paghahinlo din na lugar sa kaning asada sa Jarborha Yakapin na dinipod sa may Esmeña o dinipod din po sa may Captain Vicente Roa kanang pabor lang yun kaya sila hapon magdumapersin pero ang atbang dahil naman po naman magdumapersin sa LGU na yun po na diin nagitahasan po ng RTA ang task force po na itong road clearing operation na po din po na itong kokpo nga mag-iusa yun po sa pagpatungan sa balaod. So sa itong mga kaisunan po niya vendors ihangyo po lang sila sa kooperasyon aron nga di po din sila maghimo po magdumapersin mag-imo po na magdumapasin sa pagdanguyo tungkol kay sila masitahan, ma-issue ang mga violations po magdumapasin o ma-compiskahan po ng mga baligya din na po sa palibot sa merkado baka po magdumapasin o sila po mga guban o ilaha po mga property tungkol lamang kay sila i-abog sa ilaha po din po nga pag-imo sa illegal nga pag-negosyo din na sa palibot sa merkado nga nakababag na hinuon po sa itong mga katawahan nga magamit sa sidewalk o sa itong mga sakinan nga muagi din na sa highway o din po sa palibot sa merkado nga mga dalanan. Balita na ibagkikan sa Sabda. Kinis mag 220 Angel Sado sa Balitaog Servisyo Magdumradi.
1: Alas 5.48 para entas duga mga balita.
3: Gitambagan ni Mr. John Gilmer Actub, tipamaba ni City Mayor Orlando Carrick Suoy ang katawan, nga siguradohon nga kanunay mo inom sa tubig, karong nasa tian, ang tumang kainit sa panahon, kinilabi na sa mga estudyante nga magdala sa ilang nga payong mato ni Actub. Nga padayon ang gihimong mga lakang sa lokal nga panggamhanan, naroon mapahibalo ang katawan sa mga epekto sa kainit sa panahon.
4: Morag yun ang importante sa tanan, stay hydrated kita, inom kita tubig, no? Unya, kanali yung magpayong, labi na magawas, kay at least man lang dili, direkta maigo sa adlaw. Pero ang humidity, kanil itong alis na o sa kainit, mas grabe po na makaigo, kay direkta nga kwan. So, naadili, no? Klase-klase ni nga idea ang giusa karon, no? Gikan sa atong tawag City Health, GRB, sa private school, sa atong pag-asa. No, aron yun, may sigutan o mukabap o mayong resolusyon aning...
3: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmer Actub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Alas 5.49, pag-atiman sa mga programa sa kinipagpatuman sa programa sa City Hall, wapay nakitang problema. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Mincho Kabaktulan.
5: Gibutyag nga walay nakita o naobserbahang problema sa gipaygayon nga People's Day o sa uban pang mga programa sa lokal na kagamhanan sa atong syudad nga gipatiwana human sa upat katuig. Kini ang atong nabati gikan ni City Mayor Orlando Clarix Uy nga pabilin kini nga daning kamot sa maong pagpatumana sa mas maayo nga proyekto o programa sa katawhan. Dugang ni Uy gawa sa pagpugong sa gidaghanong tao nga muanha sa City Hall, wala pay nakita nga mga problema kalabot sa pagpatumana sa maong programa.
6: Sukad nga mag-upat na katuig ang atong pag-servisyo silbi sa mga katawhan nga face-to-face yun. Wala man, wag yung problema kahit naama atong mga kauban sa nga nasa nagkalain-laing departamento nga kanunay nagtabang, nagsuporta, naningkamot, naninguha upang mangitag pamaagi nga mapaabot yun na to ang mga batagang servisyo nga gikinahanglan sa katawhan. O mismo usap, naapod ang atong dakong tabang nga akong kanunay gila ang media kaninyo. Kaya kung wala pa mo na magpahibalo nga sayon o dali kayong mapaabot sa mga dalunggan, sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, dili po tingali in anak kadaghanan, kadaghanon nga mga tao nga mutubag sa atong programa. Timailan gina na diha sa inyo, sa media nga, dagan eh, maminaw.
5: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Kini si Magnum Hunter 19, Medyo Kabaktulan na sa Balitaog Serbisyo. Magnum Radio.
1: Hag stakeholders, gitigom sa DITN alang sa pag-aksyon sa problema sa industriya sa presyo sa karne. Sa Balitaog Serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Personal Representative G.T. Gomes sa Department of Agriculture Regional Field Office that ang mga nag-imo sa pag-alambigit sa livestock kung na livelihood po mga dumaparsis na may kalambigitan po sa pagpamuhi o baboy o pagpamaligya po karne. Din sa ito sa Northern Mindanao, kinipinagi silang livestock program diin nakikimbayayin po dyan sila sa mga lokal na mga kagamahanan din sa ito sa... Sa to sa Northern Mindanao, o lakit na sa mga provincial veterinarians o mga stakeholders and distress bubble sa ipahigayin coordination na meeting. Kini nga tigong nagsilong plataforma aron nga mapaambit o mga updates labi na sa isulitanan sa kasamtang kahimtang sa merkado o magigimo o magdumapasin sa pagmugna o mga konkreto nga intervention alang sa padayang pagpalambo sa industriya sa pagpumuhig baboy din sa Northern Mindanao. Mato DDA Region 10, OIC Regional Technical Director for Operations, Dr. Vera Lou Tukib, nga kinahanglan gid puno nga mohimo sa panaghiusa ang tanang sektor aron makahimo og mga lakang nga makatabang sa mga mag-uuma ug sa mga mamalisay. Kay matud panini nakasabot sa nga departamento sa usab-usab nga presyo nga nakaapekto pag-ayo sa tanan. Naglaom usab ba siya nga pinaagi diin ni ani pong ilahang nga panagtigom makapangita og mga pamaagi nga mahimong praktikal ug klaro ang mga lakang aron maprotektahan ang atuang mga producers ug lakip na mga consumers. Usa sa mga nagunang isyu nga gihisgotan mao ang pagsulod sa mga imported nga karne sa baboy din dako kini og epekto sa presyo sa lokal nga baboy ug sa mga namaligya puno og gihimo sa pagpamuhi o mga baboy din sa tuwa sa rehiyon. Kaya itong mga lokal hang races, maapektuhan po mag-umapersin kung managan po ang mga imported po ng karne. Tungod kay ilaha po din po mga binuhi, din po pwede po mag-umapersin ng kaninga ilaha po din po nga pamatyo, no? Ilaha po matod pa nga ihawon para lamang mabaligyan din sa merkado niya. Di na po din po na pamaliton sa katawan. So, mas mahitabo, doon ay oversupply na din po na sa karne sa baboy. Pero low ang demand. Tungod kay lagi, mas barato man ang presyo sa merkado kung mahisgot sa mga imported ng karne sa baboy. So, araw masulbat kini, usa sa mga kaninga lakip sila mga ipagawas ng solusyon. E labi na sa mga grupo, yun po doon sa pamuhi o mga baboy din sa Northern Mindanao, ang pagkontrol o pagbalanse sa presyo sa imported o lokal ng karne sa baboy. Ikaduha, ang pagdumala sa presyo nga ginapatuman gyud sa mga middleman o traders aron maligayan ang pagpahimulot usab nila. Dahil ikatulo ang pagsiguro na magpabiling bastante o balanse gyud pod ang supply sa merkado. Din gihisgutan usab ang provision sa minimum access o volume kun MAV sa karne ubos sa Executive Order number 116 Series of 2026, di na nawagan ang mga partisipante nga usbon o ripasuhon ang mga pulisiya lakip na ang pag-adjust sa taripa o buhis sa mga imported nga baboy o kaning karne. Ipasalig usab ni Ms. Jinkiap ang DA Region 10 Livestock Program Focal Person ang tanang komento o rekomendasyon sa mga stakeholders na tala yun po nila o kiniipong gamitan sa departamento aron makahimog mga lakang nga makapanalipot sa mga lokal nga hog raisers o magpadayon nga magpabilin po nung maayo ang dagan. Tatuwa pa rin po ng mga hog raisers din sila pagpumuhi o mga baboy o pag-supply sa mga lokal nga karne sa merkaduhan o mahimo po mag-dumaversin yung accessible yun ang barato nga karne nga to sa publiko. Balitagi ka sa DA Region 10, kinis mag-220 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
1: O garon sa Magdum Igala ay Festival Update.
7: Viva! Viva! Senyor San Agustin! Viva!
3: Viva! Padayong gagahat sa Department of Trade and Industry kung dito ay misamis rental ang katawan nga pahimusla ng diskwento caravan fiesta edition sa City Hall Mini Park. Kinikabayan sa nakahan ay nga kalihukan sa Sigalay Festival. Giyong maabot sa 20 ka mga supplier ang misalmo sa nasangpit nga kalihukan o ba ng ilang nagaliya mga produkto nga mapalit sa baratog discounted nga presyo. Isiraan niyang kalihukan inabagan usab sa syudad sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Uy. Ug karon sa itong Barangay News Update. Gitakdang ipahigayon sa Barangay Kugman ug mga adlaw Agosto 20 ning tuigang Anti-Bullying and Cyberbullying Symposium sa tungaan pinagi sa pagitimbayayong sa BCPC Psychosocial kinisugdan sa alauna sa hapon sa Kugman National High School. Giingong kineron mapaligo ng kahibalo, mapalambo ang positibong pamatasan ug mahatagan og gahom ang makabatan-onan nga mubarog, musulti ug likayan ng bullying pinagi sa hiniusang paningkamot sa pagbunga. Ang pagmugna og luwas nga panibutin mabati sa mga estudyante nga sila gipaminaw, gihatagan sa bili o gipanaliptan samtang giaghat ang tanan nga panaliptan ang mga kabataan batok sa bisan unsang pagpangbuli o pagpangabuso.
1: Oras alas 5:56.
8: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa mong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan sa dugo o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wapay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Covimex o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, temutang sa Market City. Agora lapasan kagayan Euro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers, from day to toddler. EQ tinyo mo.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
11: Pinakabarato nga data
12: sa Shopee.
13: Naapay 10% off para sa tanan.
11: Bagong user, isora, Google Data.
14: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
15: Alas 6:01.
16: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Magnum Morning News.
15: Parayon tamay gala sa mga balita din sa taas itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
17: Magnum Weather Alert.
15: Justin Abaro, good morning.
18: Yes sir, mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga soaking tagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Natay tulo ka tropical depression nga itong gibantayan sa itong monitoring domain. Ang usa kay nasa sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Katong si tropical depression Neneng, uga base sa itong available ng tanan niya datos sa alas 5 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 675 km east of Isbayat, Catanes. Nasa ilakas ng hangin nga moabot sa 55 km per hour o paghuros nga moabot sa 70 km per hour. Nagpatayin siya naglihok padulong sa westward nga direksyon sa tulin nga 15 km per hour. Sa gawas naman sa itong Philippine Area of Responsibility, ang usa nga tropical depression kay nasa 3,090 km east of northeastern Mindanao o ang usa kay nasa 670 km west of Calayan, Cagayan. Diri naman sa ato sa Mindanao, wala mang epekto diri sa atong tropical depression nga to. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdag-om ngadto sa mapanganoron nga kalangitan nga naay chance na mga pag-ulan, kilat ug pagmanalugtog labi na sa hapon ug sa gabi. Posible gihapon na mga pagbahaw ug dahil sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay kasarangan ang magagikan sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan kasarangan ang mga pagbalod na magpasalapi sa silangang bahin sa Mindanao. Samtangang ubang dapit sa Mindanao, hinay nga to sa sarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan nga to sa habagatang kasadpangan direksyon o ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nag-range ng 27 to 33 degrees Celsius o ang atong adlaw musubang kaninang alas 5.34 sa buntag o musalok unyang alas 5.57 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6.3 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang salamat.
15: Salamat, Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
17: Magnum Weather Alert.
15: Ato sa taas sa Market Diyos, presyo palaliton sa taas Kugon Market, nagpila ba mga palaliton niya karoni? Ang detalye na wato tag report sa balita og serbisyo na si Magnum Hato 20, Angie Alzado.
12: Lumabas na nata di karon sa may Carbon Public Market di nato pong gimonitor ang mga presyo sa mga palaliton din sa nahisutan nga merkado din itas una sa mga bugas Magnum Offer Seed din sa kaninga ilaha pong tindahan nga nagbukas na niini pong orasa. Una ta, hindi po magdumapay si nato na matigdan. Doon nga po yung mga tag 50 pesos matag kilo nga display karon din sa mga kaninga stall po din eh sa may Carmen Public Market. Sama na lamang po na niining planter's rice, tag 50 pesos ang matag kilo. Ang wagwag rice tubuon, Maria rice, 50 pesos yapon po ang matag kilo. Ang kaning Oro Valencia rice, tag 48 pesos po ang matag kilo. Muna yung pinakabarato po mag dumapersin na ito na matikdan sa ito po nga pag-alibot din sa merkado sa Carmening atong duck brand. Samtang ang uban, ang Mimis rice, 52 pesos ang matag kilo. Ang Valencia rice masipag, 54 pesos ang matag kilo. Ang Yang Chow, 57 pesos ang matag kilo. Ang Alas Jasmine, 57 pesos ang matag kilo. Ang Valencia rice, 7 tanner, 56 pesos ang matag kilo. Ang Gemini rice, 65 pesos ang matag kilo. Ang Square Line rice, 65 pesos ang matag kilo. Ang Princess Beya, 58 pesos ang matag kilo. Ang Young Master, 65 pesos ang matag kilo. Ang display sa turon niya, Young Child, nasa 57 pesos ang matag kilo. Ang Alas Jasmine, 57 pesos ang matag kilo. Ang Red V10 Tanner, 66 pesos ang matag kilo. Ang Balingasag Rice, 66 pesos po ang matag kilo. Ang Young Master, 65 pesos ang matag kilo. Ang display sa didipod magdumapersin ng kaning head rice, tag 55 pesos ang matag kilo. Kung maingon po daog mga mais, din eh, anaan sa tag 50 pesos ang matag kilo, nga to sa tag 52 pesos ang matag kilo, sa numero just o numero 12. Samtang tag 40 pesos po ang matag kilo sa yellow corn. Dayon din po daw sa ito po rin po nga mga panuganon po magdumapay si Don. Ito nga gusto nga sa iyo po nga magbarkado, nga mawalit na po dayon po dahil sa ilaha po nga mga pangalutuuno na nininga buntaga. So, sa ito mga kaisunan na mga dagang kapilian po magdumapay din. Ito po nga muna likyat po din. Ang ato ang karne sa baboy, waman po kayo po yung dag kong mga diferensya daw. Kasi po sa ito nga po nga pagpangutanahan din po sa ito mga vendors. Di na kini po magdumapay si Don. Ang sagat po na itong nakita po din mga nag display sa lokal nga mga karne. Ang mga lokal nga karne magdumapersid sa mga atong namatikdan, mas mahal-mahal kid po ni siya kung itandi po magdumapersid no, sa imported nga ilahang nga karne din ni karong magdumapersid ang kasi mana sa 335 to 340 pesos ang matag kilo. Ang liam po, 335 to 340 pesos yapon po ang matag kilo. Kung dinipunta sa mga manok, ang tibuok na manok, nasa tag 200 pesos ang lokal. Dayon, ang display sa turon sa mga ubang parte, nasa tag 150 pesos ang matag kilo. Kung maingumpunta din sa itlog, ang itlog karon magdumapersin base po nun sa itong pagmonitor nasa 7 nga to sa taga 8 pesos o 8 pesos o 50 centavos ang kaning large o kaning medium size po magdumapersin. Gayon din sa mga isda ang alumahan na nasa tag 200 pesos ang matag kilo. Ang Sa kanipong bango, sa anaa sa taga 200 pesos ang matagkilo ang tilapia, anaa sa 180 pesos ang matagkilo. Ang galumbong, ano na yung mga na-display, tag 180 pesos ang matagkilo, pero gagmay po ni Magdama Farsit. Ang display sa dakaroon nga tamban, anaa sa 100 to 120 pesos ang matagkilo. Ang nukos, anaa sa 160 pesos ang matagkilo. Ang display po turun nga bulinaw, anaa sa taga 100 to 120 pesos po ang matagkilo. Magdepende Magdama Farsit no, kung asa po ka makapabuhay sa pagpimili po sa imong paliton ng mga isda din sa merkado. Ang baligya po nga amag na sa 80 pesos ang mataga kilo. Ang display sa dakaroon ng mga pasayan na sa 360 to 380 pesos ang mataga kilo. Dini po din po na magdamaforsin sa mga pagmonitor po na sa palibot sa merkado. Mga kainta nga hawan man po ang dala dini sa ay nari po mga dumaparsin diin na kini arang-arang po no kay di po drastic karong mga orasa pero doon na mga sakyanan karon na nagahimo po sa pagparada din eh labi na ka itong mga long distance mga dumaparsin itong paingon sa Bukinon o paingon sa hinterland barangay din sa itong syudad na mga van o na po mga kaning nakita na po nato po no dito po sa Pika sa mga April Street na po mga sakyanan nagikan niya po sa taas nga mga tagas no mga dagko nga mga nga jeep nga gigamit po daalang sa transportasyon sa itong mga gikan center ng barangay nga buot po magbarkado o buot po nga maanin din sa sentro sa ito pong Dakmel sa Cagayan de Oro. Dayon, ang mga napay mga nagbalikya din sa mga Ipoh Street magdumapasin at tumangan po doon din sa mga Aurora mag-unitap diin na kini sila ipay manuho naman po nga mupa daplin. Aron lagi, nga di po doon sila po magdumapasin no, nga ma silutan po sila po nga paglapas sa gihatag ganila nga panugot nga kung unsa lang nga oras sila po ding mag-display. So at least din mo dumawa po siya, hindi man po kayo po makayunta nga problema ang ato po mga vendor. So kaya siguro na katong nakahinabi mo ito mo dumawa po siya ng vendor, na nabalaka po sila nga basing kung unsa na ito po dito sa may Kugon Public Market, din po mapatuman sa may Carmen Public Market nga doon na lagi po yung mga nangakumpiskahan, doon yung mga nangagubar ng mga gamit tungkol lagi sa ipahigan ng road clearing. So din at least makalaslas lang na ito klases mga sakinan o publiko privado din ko sa libre sa merkado sa kukanin din sa Carmen Public Market. Live mismo din sa Carmen Public Market, Kinis Mundo 120. And G. Alasado sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
15: Salamat Magduman G. Alas sa East, Jesna.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
19: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
24: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy!
3: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
4: Magnum Morning News!
5: Para in tamay gala sa mga balita, dinita karon sa atong Magnum National. Gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency nga pahugtan ang seguridad sa tanang tungaan sa nasod. Kiniuman sa nitabo na usab shooting incident sa tungaan eh. Sa Ateneo de Zamboanga, mato ni Palace Press Officer ato ni Claire Castro nga kinanglan na ang matag tungaan luwas alang sa mga kabataan.
6: Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Ano ho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
5: Pamahayag ka to ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
7: Nanawagaan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC sa publiko nga dili i-repost o ipakatag pa ang video sa nitabong shooting incident sa tungaan sa Ateneo de Zamboanga, matod ni ICC Undersecretary Renato Paraiso. Nga gi-monitor nila karon ang mga social media aron malikayan ang paghatag og panic sa uban.
8: Sa ating hong mga kababayan at cyberkadas, una hong sa lahat, nakikiramay ho ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga kaanak at mahal sa buhay ng mga nasawi at nasugatan sa nangyaring pamamaril sa loob ho ng Ateneo de Zamboanga University. Kasalukuyan hong mahigpit na minomonitor ng CICC ang mga aktibidad sa social media kaugnay ho ng insidente. Kabilang na ang mga kumakalat na footage sa pamamaril sa loob ng eskwelahan. Makikipag-ugnayan na rin ho kami sa Meta at ibang social media platforms para sa agarang pag-takedown nito upang hindi na ho ito patuloy na kumalat at magdulot ng sakit at panic sa publiko or magamit sa pag-impluensya pa ho ng iba. Muli ho nananawagan kami sa inyo, mga netizens, na huwag na hong i-repost ang video kaugnay ng insidente upang hindi na rin mabigyan ng kalagdagang audience or atensyon ang mga gantong uri ng karasan.
7: Ang pamayag ni CICC Undersecretary Renato Paraiso.
5: Samtang nagisiguro sa ni assistant na ombudsman Mico Clavano nga dili magduwa-duwa ang ombudsman nga mapasaka og kaso batok sa mga opisyal kini bisan pa sila kasamtang nagkalingkod isip pa senadore bisan naman kun mato di Clavano nga dili angayan nga maimpluwensya ng politika ang trabaho sa ombudsman nga unang tingwa ang accountability og prevention bisan naman sitwasyon sa politika sa nasod.
9: Hindi kasi talaga pwede na manguna ang politika sa trabaho ng ombudsman. Dahil ang trabaho ng ombudsman is really accountability and prevention that should proceed regardless of the political climate. So it does not matter kung aling panig ho ang mga senador, mga congressman, mga mayors even. As long as the evidence is clear, the ombudsman will continue its work to make sure that all those who have done wrong will be held accountable.
5: Pamahayag ato ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
7: Gibutyag ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. ng hinahinay na nga nakita ang matuod kung giunsa paggamit ng confidential funds kung kinsa ang migamit ni ini. Mato ni Tolosa nga mahinungdanon usabang pag-angko ni Gina Acosta nga si Vice President Sara Duterte ang nagsugo sa pag-release ni ini.
10: No, I think yung important points ng testimony ni Ms. Gina Acosta already aptly summed up no by Kong Joel and Kong Zia. Siguro sa akin na lang, very quickly. So, makita na natin, binubuo na yung story ano, kung saan napunta yung pera, sino kumuha, at tinitingnan natin paano nila yan din dineklara, no, kung saan nila supposedly yan ginamit. But no, yung na nakuha ng mga stipulations no and admissions ni Kong Lordan Suwan. No? Dahil doon naman sa storya naman yun, makikita naman natin anong naging aksyon ng Vice Presidente at ng kanyang mga tahuhan nung sila ay tinatanong na at hinihinga ng paliwanag ng House of Representatives kung paano nila ginamit ito.
7: Ang pamayag ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
5: Alas 6:18 na, gibamugos ni Manila 3rd District Congressman Joel Chowang manundanon kayong hugot nga pagsusi sa testimonya ni Jean Acosta atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Madrid Chowang nga nabantayan niini ang pagbag-o og pag-istorya ni Acosta human kini. Gibadlong ni Senador Erwin Tulfo nga posibleng kabahin sa statiya sa depensa aron libugon ang mga senador.
2: Sa simula, nakita natin na parang yung testigo ay medyo hindi kunyari nakakapagsalita ng salitang Tagalog at English. Samantalang nung siya ay nakul yung kanyang attention ni Senator Erwin Tulfo, biglang gumaling ang kanyang pagsasalita ng Tagalog at English. So makikita natin ito ay isang play ng defense para malito at magkawa-awaan dito sa kanilang testigo. Pero hindi naman ito maipukubli.
5: Pamahayag gantoon ni Manila 3rd District Congressman Joel Chowa.
7: Gibot yag ni Department of Public Works and Highways kundi PWH Secretary Vince Dizon nga dawat niini ang mga batiko sa ehensya human sa nahitabong pagbaha o pagka-stranded sa mga Pilipino sa pipinakabahin sa nasud. Matod ni Dizon, nga nasayod sila sa kadaghan sa problema sa milabay nga tuig nga angayan nga ayuhon sa DPWH.
11: Mantaga mabugbog yung DPWH, di ba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, di ba? Tama lang yun eh. Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binigang, ba? Nagkapatong-patong na lahat yan, no? So we just have to fix every problem that we are faced with. Ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. Trabaho lang tayo, may problema, ayusin natin. Diba, solution na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin, pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda.
7: Ang pamayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ug karon sa itong Magnum Health Alert. Suportado ni Senator Bongo ang Senate Bill 1511 o Enhanced Anti-Hospital Detention Act ni Senator Riza Ontiveros nga tinguha ang pakusgan ng proteksyon sa mga pasyente batok sa pagpaningil silang paggawa sa ospital tungod sa dili pa mabayaran ng ilang bill. Mato ni Go nga tali wala pa maayong mahinungdanon ng hisgutanan ang pagbayad sa hospital bills dili usab ang ay nga bilang guon o pugan ang pasyente tungod sa walay katakos sa pagbayad.
12: Vote and support for Senate Bill 1511, which seeks to strengthen the protection of patients against hospital detention on grounds of non-payment of hospital bills and medical expenses. In 2007, Republic Act 9439 was enacted to stop the practice of detaining patients for refusing their discharge from confinement for their inability to pay for their medical expenses. The law prohibits the practice of refusing to release the cadaver of a patient with unpaid bills to their families. The law covers patients who stayed during their confinement in a non-private room or charity ward. While we have a law in place, the practice of detaining patients is still pervasive. Marami pa rin pamilya ng pasyente ang humihingi ng tulong dahil ayaw palabasin sa ospital ang kanilang mga kamag-anak kahit may promissory note na po na iniiwan at iba't ibang collateral. This has to stop or sana po'y mabigyan po ito ng solusyon.
7: Ang pamayag ni Senator Bongo.
5: Karon sa Magnum International sa Iran, gipangi magkaroon sa Iran ng gingong secret talk talay sa Rosario Dos kinihudungan sa pagtubag sa pamayag ni US President Trump nga himuong teritory ang Strait of Hormuz. Mato ni Iranian Army Chief Major General Amir Hatami, walay katungod si Trump nga ang kunon ang naisgutang kadagatan ng mayag-usamang usa ka lider sa Iranian Parliament. Inay magpagawas og mga baga kapamayag si Trump sa publiko kinanglan hunaw-naon nining iyang kalawasan samtang nagatag-usab ang Iran og laing tulo kasimanang ultimatum sa Amerika tungod usab aron tubagon ng ilang gipangayo.
7: Samtang sa Yemen, giangkon sa grupong Houthi sa Yemen ang drone attack sa oil refinery sa Saudi Arabia. Subay sa report ng giatake sa Houthi, ang Jazan refinery ang nga nagunang crude oil sa naisigutang nasud nga nahimutang sa Red Sea. Matod sa Houthi nga ang drone attack kabahin sa ilang balo sa paglapa sa Yemeni airstrike sa Saada ug Hayja Governorate. Si Sairan nga dili lang kining unang higayon nga giangkon sa grupo ang uong pagpangatake kung diin sa miaging bulan gitarget usab niini ang pasilidad sa naisigutang nasud.
5: Alas 6.23 na karon sa atong Magnum Business. Gitumaag sa mga industriya ng agrikultura kung sinag ang nababiling igo ang supply sa pagkaon sa nasoy. Kinita na wala pa man sa maubot na sa 1 bilyones peso sa natalang damyo sa sektor sa agrikultura sa pag-igo sa nautang panahon. Matod kung apan, matod ni Sinag Executive Director Jason K. England na hagit kinigyapon ang distribusyon kung distribusyon sa mga anigikan sa mga mag-uuma.
13: Yung sa estimate, maaaring tamang di, pero sinasabi natin, halimbawa kung sa usapin ng bigas, kaka-harvest lang eh. Kaya yung bulto talaga ng stocks natin ay nasa mga plus at precedented po yung ating import volume na nasa 3 million metric tons tayo this year. Talagang marami po. Kung ang sasabihin ay kulang at parang basis ano, o justification para magtaas ang presyo, hindi po ganun ang sitwasyon natin. Confident tayo sa stocks natin. Ang problema lang talaga, yung pong hindi nakakaluwas yung mga ani ng ating farmers, kasama rin po sa request natin yan dahil at least yung mga palay ngayon kakatanim pa lang. Yung damage ba, madaling makarecover, magbigay lang ng mga binihi at marami po nagtanim ng late dahil inaantay na lang ulan.
5: Pamahayag ito ni Sina, Executive Director Jason K. England. Sa ito sa Forex Exchange Rate, sa kisdalag barong karoon, 62 pesos, 23 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 35 centavos, sa kudalan, 7 pesos, 84 centavos, Dalin dollar, 43 pesos, 69 centavos, 71 pesos, 93 centavos, Korean won, 4 centavos, euros, 31 pesos, 26 centavos.
7: Samtang sa gyera sa Iran tungod sa nagparayong kagubot sa tungatong masilakan ang kasamlang presyo sa Dubai crude oil. Ana sa $87.06 per barrel, kinimisaka og 2.05%. Kung itanday sa danan ng presyong ana sa $85.31 per barrel. Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gihupay sa aktres nga si Ann Curtis ang kabalaka sa mga fans sumanumbantayan ang bukol o hubag sa liog niini. Matod na ni Ann nga dili niya buot pa nga i-detalye ang iyang kahimtang karon na panana siya sa maayong kahimtang.
14: I think it's very, very important that you listen to your body. If there's anything that I would like to share with everyone, you know, it's when you reach a certain age, do those executive checkups. Invest in health. Invest, like, the one thing that why it was easy for me to say yes to Zion, because, you know, the devices and innovations they have, you can do in the comfort of your own home. Red light panels are very beneficial for your health right now in helping with regeneration. So, like, even the cold plunge and the sauna, and now there is Leap AI, which can monitor your heart rate. It's not something I'd like to talk about. I'd like to keep anything that I'm going through private. But for anyone that has any concern about me, just know that I'm okay.
7: Ang pamayag ni actress Ann Curtis.
5: Karon sa Tumagno Sports, dasakmit ni Pinoy Paul Vulture, AJ Obiana, ang gold medal sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Kini usab human, madumina ni Obiana ang Prominada o Guayas, nasakmit ni ang season best nga 5.9 meters. Gingon kini, ikawalo nga gold medal ni Obiana karon 2026 season nga nasakmit sa Cottbus, Berlin, Halberstad, Poznan. Instead of Tianjin, nalabuan sa Pinoy ang pipila ka mga sikat ni Paul Poltz, samtang nila Nicole Walzer, Hunter Garrison og US Robin Emig sa France. Samtang target ni Oben ang magkabalik sa top 10 Rason sa nabanay magbansay-bansay nini karong panahuna. Inabati atong Magnum Morning News ugra sa headline review. Sa dumagdong lokal o sa kalalaki patay human mabangga ang gamani yung motor sa katabong sa Kinan sa Lumbia Nacional. Magnum National, President Marcos Bimando sa mga law enforcement agency nga pahugtan pang seguridad sa tanang mga tungaan sa nasud. Magnum International, Iran, nangimakak sa iyong secret talk at tali sa Estados Unidos. Magnum Business Sinag, miingon niya nagabiling igong supply sa pagkaon. Magnum Entertainment and Curtis, mihupay sa kabalaka sa mga fan humaan na bantayan ang Bukol sa Yang Liog. Magnum Sports, Pinoy Paul Volter, Star Edgio Viena, nisakpit ang gold medal sa Golden Sand 2026 competition sa nasod sa Poland. Handurog ma, alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
7: Ug Magnum Kia Abilenosa.
5: Sa usa gagawas ng katiringban, katawa labing gamahanan, wala imang barugaran ako sa katawa na matumani sa balita og serbisyo.
7: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Handurog ma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Alas 6.28.
16: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
17: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butik sa iyong lugar.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
1: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
4: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahi gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taani.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Marie.
7: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
0: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
15: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: traffic strikes? Yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabon.
2: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Oras, alas 6:38.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug nag-unang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
3: Anong uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, human sa bagong shooting incident, sunod sa tungaan, ikamatay sa duha ka nausab kamatinunan, ug misamad pasoban, siguridad sa matungaan, karong panahona gipahugdan. Samtang Sir Ruben Padilla namugos, nga kinanglang magbato na ang Pilipinas ug Braod, nga magdili sa kabataan paggamit sa social media. Sa Magnum International, UK Prime Minister Andy Burnham mipasalig nga 100% suportahan sa United Kingdom ang Ukraine. Sa Magnum Business, digital payments sa Pilipinas misaka sa 64.7% sa tuig 2025 matod sa BSP. Sa Magnum Sports, 2026 Southeast Asian Fencing Federation gold medalist Drake Chong namahayag nga teamwork may importante aron maangkon ang kadaugan sa matag torneo.
4: Magnum 45.
3: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, human agata si VP Sara Duterte sa impeachment trial mo patimaw na ug tubagon amang akusasyon batok kaniya. Kaya matod pa niya banti, daghang lugar sa Pilipinas ang nabhaan na kaya ang Ginoo nasuko na Baptist Bishop ug Manila Congressman Bienvenido Abanti. Nalawagan nga ang impeachment trial tapos na karong Nobyembre nito iga.
5: Agency lang niya para malaman ang katotohanan. So it is up to the impeachment court kung anong gagawin nila. It is up to the Senate judges upon their appreciation of the evidence. Pero itong gusto sabihin ko na bilang siguro ng lawyer na nag-observe sa proceeding at endorser ng fourth impeachment complaint. Dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Million ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa ko ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. We are spending a lot of the people's money here.
3: Si House Prosecution Legal Spokesman, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Minghon, nga nasabtan sa prosecution ang kagustuhan sa katawhan nga human o humanon og tapuso na sa labing diring panahon ang impeachment trial.
6: We understand, no, the sentiment of the people that we want to wrap this up as soon as possible. And again, our efforts are clear that we're trying to do that. But of course, this is still a very important constitutional accountability mechanism. So kailangan natin pa ring tuloy-tuloy, no, siguraduhin na gumulong itong proseso na to at patuloy na exert all efforts para mailatag namin ang mabuti ang ebidensya namin dito para sa ngayon, no, kapag oras na, para of course after then magpresenta ng ebidensya ng kabila kung meron man. Pagkatapos niyan, makapaghatol ng mabuti ang mga senator judges na nakabahatay dun sa ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig at ng nanaayon sa batas. Ano?
3: Kung kamoy pangutanon tungod sa kadagang problema ng gitubang sa nasod na karon, angay bang undango na or dalion humanon og tapuso na karong Nobyembre ang impeachment trial batok ang VP Sara Duterte, simo sa panawagan ni Congressman Bienvenido Abante? Igsoon tingog pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-pop.

0: O pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:42. Mga aksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
1: O Magnum Eileen, ako rin.
0: Karong adlaw, adlaw Miyerkules, Agosto 19. Ang kinigabayan sa atong Magnum 45, hatun ka na to ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasadig, Cagayan de Oro. Sa detalye na sa atong mga balita, detalye sa atong mga isigutanan, una mga aksyon sa atong Magnum Red Alert.
2: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
0: Tungod sa padayon o nagkagrabi pang kainit sa panahon, padayon sa batong pag-alerto, aron nga kita makabantay sa tanang panahon o niya makapangandam o mahalikay sa mas dugang kadaot, dakong kadaot, ngay durot nining maunga kahimtang sa panahon. Ang grabe nga kainit sa adlaw. Naspikas niya karon si Pag-asa weather forecaster Justin Navarro. Justin, may buntag.
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga tropical depression nga si Neneng, pati sa itong available nga tanan nga datos. Sa alas 5 sa buntag, ang iyang lokasyon kinasa 675 km east of Itbayat, Batanes. Na siya'y lakas ng hangin nga moabot sa 55 km per hour o pag-uros moabot sa 70 km per hour. Nagapadahin siya ng lihok pa dulong sa westward na direksyon sa tuling 15 km per hour. Gawas naman sa itong Philippine Area of Responsibility na apatay duha ka tropical depression nga itong ibantayan. Ang usa kay nasa 3,090 km east of northeastern Mindanao ugang ikaduhang tropical depression kayo nasa 670 km west of Calayan, Cagayan. Diri sa Mindanao, wala man silang direktang epekto diri sa ato. Ang localized thunderstorm ang nagpadahing kininga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganuron ng kalangitan na naitan sa mga pag-ulan, kilat og panalugdog labi na sa hapon at sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay kasarangan ang magagikan sa habagat ng kasadpang direksyon ug ang kadagatan kasarangan ang mga pagbalod na magpasalapi sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, hinengat sa kasarangan niya hangin ang magagikan sa habagat ng kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay niya sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura na nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 34 degrees Celsius o ang heat index na ito karoon dili sa Misamis Oriental, posibleng nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw, musot pang kaninang alas 5.34 sa buntag o musalok unyang alas 5.57 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6.47 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mundugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Klaron siya na ko, Justin, ang atong temperatura karon posibleng anaa sa 27, paingon sa 34 degrees Celsius. Unya ang atong index karong adlaw, gilauman nga mo abot og 41 o 41 degrees Celsius, Justin.
3: Yes sir, ang heat index na to karong adlaw kay posible sir nga moabot sa 41 degrees Celsius. Sir.
0: Okay, kagapon adlaw pila. Gyud ang giabot.
3: Kagapon sir 39 degrees Celsius sir.
0: 39 degrees Celsius. So wala moabot natong gilauman nga pila ganito kagapon mga 42 degrees Celsius. Ang gilauman ni arata sa 39 kagapon.
3: Yes.
0: Okay.
3: Yes, kay naaman pa yung mga cloud cluster gahapon sir nga nakatulong sa pagbaba sa itong heat index.
0: Okay, so mas bintaha kung doon ay mga lugar sa gabal, sa kainit sa adlaw magdumayli, no? Sa lipon ba, no? Kay medyo bugna-bugnaw. Imagine from 42 degrees Celsius, ang naabot kagahapon is 39 degrees Celsius, medyo pila, 42, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Tolo ang pag-ubos no ka-degree. Anyway, kining Justin, salamat kayo. Pasalamat mig bayo sa inyong kanunay nga pag-ubansab kanato matag adlaw. Actually gani halos matagtak na magdumay no.
1: Oh.
0: Labi na og naa ning mga nganing nga sitwasyon.
1: Anytime sila magdumdum.
0: Oh, anytime pwede nato sila madisturbo.
1: Oo.
0: 24 oras inyong operation, Justin, di ba?
3: Yes, sir.
0: Murasag magnum, di ba, no? 24 oras operation gapon.
1: Oo, okay. Tawagan mo na sila nato magnum dyan during ng coverage nato ng mga bagyo-bagyo bisan itong gabi.
0: Maunang naging partner nato sila sa atong pagpakabana kanunay, aluto kanunay, sa kaimtang sa panahon. Justin, salamat kayo. Thank you so much sa mong paghatag udong update kalabot nini.
3: Salamat, sir. Maimbot tayo.
0: Ang inyong nabati mga eksyon, si Pag-asa weather forecaster Justin Navarro.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: Sa atong pagpanayin karumuntaga human sa bagong shooting incident sulod sa tungaan ngay kamatay sa duha na usab katinunan ug bisa magpasoban siguridad sa matungaan karon panahon na gipahugtan. Karon panahon gipahugtan magdumit. Actually,
1: padayon mas basin mas gipahugtan.
0: Oh, ano siguro mas gipahugtan.
1: Oh.
0: Or maybe padayon gipahugtan.
1: Oh.
0: Pamintag padayon gipahugtan murag ang level pareho
1: lang. Oh.
0: Pero kung mas gipahugtan, amis masakang level, level, di ba? Oo, kay katong ni tumos sa takluban.
1: Oh.
0: Before unta sa tumos takluban, daw ganang taning gipahugtan magdumalin.
1: Oh, tapos murag nalimtanimta.
0: Oh, na, after. Oh, murag na taken for granted ba no?
1: Oh.
0: Oh, murag na pasagdan lang sa atong gobyerno.
1: Oh.
0: Di na to mabasol si principal, si magtutudlo. Oh. Oo, kundi ang gobyerno mismo. Kay sige silang hisgot budget, binilyong budget. Binilyong budget, unya dayon, wala gakatagay impasis ang seguridad sa matungaan.
1: Mm.
0: Labi na unta ning panahon nga grabe na ang epekto sa social media.
1: Oh.
0: So, gipahugtan ang tadaan kay sa hulatong panato may tabo katong sa takluban o karong bago sa sambong ganausab. May tabo nga duha na usab katao o estudyante.
1: Oh.
0: Ang namatay.
1: Mm-mm.
0: May gani, kawa mo ba itong 20?
1: Oo.
0: Kaya kung niabot pag 20, mapareho ang gusto naman.
1: Ay, katong kuhan po, ganang pareha itong salang nasod magdamjon.
0: Oh, so, mauna, nga, ang atong gilauman, unta, mas gipahugtan.
1: Mm.
0: Ang question lang, kung kutubras pronouncement ba nga, mas gipahugtan na ito, anyot in actuality, wala niya. Oo, oh, sa aslita mo rito, lapasan magdibalin.
1: Oo, wala pa.
0: Oh, kanang grabe ko no, gipahugtan ng mga tungaan, ano, no?
1: Mm.
0: Seguridad, pero ang security guard, wala kabalo.
1: Wala siya siya kabalo.
0: Yan, doon ay, di ay,
1: katong alleged nga threat. Oo,
0: oh, doon ay threat di ay, nga giluwatan, o may kailap sa social media, wala kabalo. ang gwardiya.
1: Natingalan sa siya nga, wala may mga estudyante na nung.
0: Oo, oh, tingalan. Ang gwardiya nga nung, wala may mga estudyante na nanungaan ng adlaw, ah. O niya din, ang social media, grabe na. O niya, dayon, ang gobyerno, nagkuhan na kayo ba? Bamingan nga, atong gipahugtan, si Kapitan Little Dog Semergen.
1: Oh.
0: Dali-dali, ginintang mahimog mga lakang.
1: Oh.
0: Ay, bawo siya sa principal. Pero, bisag naibaw ng principal, wah, kabalong yung gwardiya. Wala gwardiya. Ang sa itong eskulahan?
1: Lapasan National High School.
0: Lapasan National High School. Wah, kabalong gwardiya, kurat siya pagkaugmay. O niya, pagkunta na yun nga, kaysa may inyong skimis, ang saligando siguro, waman, magpabalo ko ng saligando. Kaysa may saligando, asawa rin sa gwardiya. Ang saligando, utility, o niya na yun, kining asawa rin sa gwardiya. Oh, so, wain taong mahibalo. Yun, gipahugtan. Grabe ko nung pagpagot ng panahon na, basta ka nagugbaba itong mga politiko. Oh, pag-abot sa panahon, na, diskubras magnabradyo nga, dili na ay, di gapon preparado dili hugot kay katong sitwasyon na nga doon ay bahad sa nasgutang tungaan. Una, dapat gihimon na ni Kapitan ang aksyon nga dapat niya himoon. Ang principal dayon dapat magpaybaw sa gwardiya. Labing kay para na ko, di lang kay kutub lang dito sa mga supervisor o kinsa baka sa head teacher, mga bukton, guban pa. Mga estudyante, mga ginikanan, apil ang gwardiya kay di malang siguridad sa mga bata ang kinang ang lugar angay lugar pag tagaag gibagaton kundi apil sab ang tungaan kay basig na ay in fact gikabot siya grabe nga naagyapon pay pipila nga nakadelikat dito sa nasgutan tungaan magdumalin.
1: Oo.
0: Dili tungod siguro para nga o kanto siguro agin may balo.
1: Oo.
0: O why kwan ba sig why pagpakabana sa pangitamos palibot. Oh, walang paki, walang sa Tagalog po, walang paki. Manuwa masayon. So, tanaw na tugos sa ka lugar higpit, hugot ang siguridad karon sa matungaan. Siguro, apil tas mabaso mag-alim. Kaya niya itong panahon na, imbis nag-campus watch ta, ato masang yundangan ba, no?
1: Wala sila na, wala man ang magnum.
0: Yundangan siya na itong campus watch. So, basig hinungdan nga, matuhinunan nga, wapag yun na matagay kayong emphasis ang lugar siguridad diya mismo sa mga tungaan. This time, atong paningkamutan nga mataga ano, maging sustaining ba ng atong campus watch kay wala itong pamanato nga napay dugang pang metabo sa Mastakluban sa mga pang mga tungaan o karumbago sa Sambuanga.
1: Imagine. School, pagyut siya magdumdyan.
0: Magdumdyan?
1: Private school, pagyut.
0: Private dahil. School, pagyut. Oh,
1: nga mag-expect na nga. Oh. Unsa na ka ang public school magdumdyan.
0: Oo, oh, niya ang concern na ba sa gobyerno, di lang sa mga public school, kundi di, sa mga pribadong tungaan.
1: Mm-mm.
0: Now, pribadong tungaan gani, expected, gituan nga mas secured, kay mahal good.
1: Oo, nagbayad yun na siya. Mahal.
0: Mahal, so, secured, mas secured kung ito is publiko, unsa pa ka ang publiko karon ng mga tungaan. Nga di ba malalis nga i-compare gani pamurong kamatuuran naman sa Pilipinas kung gobyerno gani medyo hibay-hibay kung butantag mga pagpatubas mga proyekto medyo lahigod kung privado di ba lahigod kung laing nasod ang magpatuman diba? Oh, mas gindindot ko ang mga proyekto sa atong nasod kung tagagawas ang mag trabaho.
1: Oh, murag na imunog yun siya. Ay, kay kuan man na. Kuan may nagbuot na.
0: Japan eh.
1: Munang ligon.
0: China ang nagtukod na, nagtrabaho. Munang kagapon, wala pa na. Karun na, ana. Suwan nila.
1: Paspas
0: kayo.
1: Naimunang joke. Naimunang kabahin sa joke.
0: Yan nga, ganin ang buntag pag agi na kunawa pa man na, pero na namang nabarong namang bindi.
1: Pinoy pa na, aabdan pa nagbilang.
0: Wala, manggungi sa asap, ay pa mo man. Nabentag security measures, mo lagi na, hibay-hibay. Lax ka ayo. So, mao na nga, pagprebingan nga, Amerika ang kuna, mga kano ang nagbante ana. grabe, pag mga kano. Di ba? Pero og mga Pinoy, mo lagi na, mura bag, di man ato gusto na nga mo'y magpadayon, pero murag mo'y naandan ba? Murag mo'y gakaamguhan. Bisan pa na itong bata pag magdumailin. Tuguwang na ko karun. Gapangamay ng watin ako, mga magigapong atong magkasimutas palibot. Nilaspikas linya si Major, Major Amy Simon, kaya may karabigitan mga eksyon sa giingon nga pagpahugot karun sa sugudan sa matungaan din sa ato nagpayang labas sa tanan. Human sa bagong shooting incident sunod sa tungaan. Labi na kato dito sa Zamboanga. Nato pa nun sa Tagluban, nagkayuntang nga, karun pa? Gipangandaman? Gipahugtan? Karun pa mas gipahugtan? Karun mas. Gipahugtan ang yun siguro. Naspikan rin niya si Major Amy Simon, ang spokesperson sa Kukpo. Major, may buntag ma'am.
4: Yes, may buntag ka ni mo din ha, Magnum June, Magnum Aileen, o sa tanang mga sukintig paminaw sa Magnum Radio, may buntag ka na itong tanang.
0: Niya itong panahon, ma'am, sa Tabos, Tacloban, din doon ka mga estudyante, patay, 20 kapin ang nasabdan, tungod kayo doon ay pagpamusil, estudyante raw sab ang namusil, estudyante sa bintaon ang mga biktima, kining gakalitok na ito ng mga pulong nga gipa, mas gipahugtan karon ang seguridad sa mga tungaan, din sa ito nagbayan. Karon siguro murag mas gipahugtan na siguro kan ba kanang triple na ang pagpahugot sa seguridad sa tumang itungaan ma'am karong panahon na dire sa ato nagbayan.
4: Yes, Magnum June, sa panahon gyud nga katong naanay nahitabo nga insidente sa Tacloban, hugot na man gid ang atong seguridad ato, but isa sa inisyatiba nga gihimo ni Kukpo, wala ta ni hunong pag communicate, pagkandak og mga dialogues sa atong mga schools. Isa sa atong mga intervention nga gihimo. And then isa sad sa atong mga gipang encourage sa atong DepEd na amang gitay mga initiative nga gipang himo nga mga dialogues kay tungod kay dako kaayo kining responsibility, dili lang ang provision sa seguridad, but ana amang gid ni sa internal sa between sa mga learners na to o sa mga nagdumala po sa eskwelahan. So, isa na sa atong sige, wala gitay hunong ana magnumjun everyday na atay mga dialogue sa school, na agitay ipang tahas ng personnel. Kaya actually, naamang ko'y deep ed memorandum po, ang mismo na ako'y galing ang mga police, dili allowed ha, nga muga, dala og armas sa among conduct of dialogues or di sa school. So, muna nga, ato yung gikuan nga, ang armas is dili pwede sa eskwelahan. Ato ginanggi advokasya, then isa na po din siguro sa idugang nato sa community nato nga mga dialogues is kining mga gun holder nga mga kanimo atong idugang magnumjun para mas mapalig-on pa gid nato ang seguridad sa ato mga school.
0: Unsa na ta pagdugang mang dugang ang armas or dugangan ang paimangno dugangan ang paimangno batok sa pagdala-dala og armas buta sa buot nimo ma'am?
4: Yes, sir.
0: Okay.
4: Yes, Magnum June. Kaning atong mga gun holder,
0: oo,
4: kaning mga kuan, dapat na-agid sila full responsibility. Kaya kami, Magnum June, sa mong training, once nga maadto sa lain ng armas,
0: oo,
4: nimo, dili na gid siya murag malason ka gid the whole time. Murag makautang ka gayud kung mailog ang imong armas. So, pasabot, every gun holder has a, ikaw Magnum June, kibaw po ka anak nga, nagyo tayo responsibilidad, nakita lang gid ang pwede anak, kay nakapangalan ang lisensya, nakapangalan ang tanan sa imo lang gid, dili pwede sa lain. So, busa ang full responsibility sa every gun holder. So, isa po na sa atong idugang lugar, makikoordinate po ta sa RCSU, isa sa atong mga issuing office na muhatag sa permit nga i-advocate yun sakto. Kay kanimang gid ang imposible maadto sa ato mga learners o yung kinsay mo attempt pagkuha ni ana kung ang is ang mismo ang gun holder is naagid siya hugot nga responsibilidad nga gibatunan sa pag hawid ana ng anong ni own ka ana nga mga na armas pasabot na gid kay full responsibility ana.
0: Tama magdubailin kay ang armas ra bakaron mura nagsakinan ba nga ang armas ikaw lugar nga naga batong sakinan dapat may lisensya. Kunya gawas nga doon ay lisensya, dapat imong sakyanan, na ay registration. Okay? Now, ang armas pa mao, naa kay iltap, lisensya nimo, pagbaton og armas. At the same time, ang armas na ay registration. Murag sakyanan ba? Mm-hmm. Nasa registration. Diliigo nga naa kay lisensya, iltap, diliigo nga naa kay lisensya, iltap, kinalasab nga imong armas, na ay registration. Unya dayon kung galing dadoon mo na, di may mo nga igo, dili igo ang nakay iltap, nakay registration, but at the same time, kung di mo dadoon siya gawa sa iyong panimalay, dapat na akay permit to carry your firearms outside your residence. Kanito ito mag PTC4, magnumailin, no? So, mauna nga mga rekisito, di may mo nang dadoon mo bisag asa, bisag mo walay lisensya. Gawas pa, ana, ang pag-handle mo, ana, di may mo nang kay naakay iltap na kay registration na kay sana na kay PTC oo nga pwede nimo nang watok as sulod sa kampo krabi maghawak-hawak ka sa mga armas kampo maglist ang kampo alagar no magpakita-kita ka sa mga armas dili oo di po na mahimong pahulaman nimo kang bisan kinsa unlike lugar sa kinan magdumailin nga pwede nimo pahulaman imong imong sakyanan eh imong gigago example imong suon mo gamit ana bisag di mao nakabutang sa registration, pwede mo gamit ka sa sakyanan sa laing tao. Kaya si Kwan God, na kanang may registration. Pero ang armas, dili may mong, sige, okay, dala lang na. Lisensyado na eh. Okay, ikaw na pala na. Di may mo, di ba? Kanang major?
4: Yes, sir. Dili it pwede. So, imo ginak full responsibility. So, kanang kung kung mo-aim ka nga mo-own ka o mo-possess ka o isa ka armas, dapat kayo malugyod ka nga ikaw lang din ang pwede mo gamit dana o mo-awid. Kaya once nga ipakita ni mo sa imong pamilya, ipakita ni mo sa mga minors, murag lahi ang impact siguro niya na. So appeal ka na, i-advocate ko ni mo sa imong family once nga ni-own ka o mo-possess ka. Kay isa sa makatabang magnumjun kay kung saligan lang nato ang seguridad nato sa eskwelahan saligan lang nato ang ato advokasya sa atong mga estudyante diya sa eskwelahan siguro naapay kaning isa ka panghitabo kang ron isa na sa alarma nga ato na kong nadugang So diha nato nakuan nganong nakaabot man sa usa ka learner ang katong armas. So isa na pud na sa atong nahisgutan kagahapon na pagkaitabo nga siguro idugang nato ni. Kanina pud ang atong idugang. Mao na pud ni murag mando sa atong city director nga sige pahugtan nato ni. Kanina pud ang isa ka inisyatiba nga atong idugang sa atong advokasya.
0: Unya kanu bisan pag nasib mo pa namay magdumalin ang imong armas ibutang gina sa ugmay mo dito sa imo mismong hunos baka nga kinandaduhan.
4: Yes.
0: Dili kay ingon nga sayon-sayon na nga hulboto na itong hunos, nanang armas, dili. Kandaduhan kina. Oo. Nana sa imong safety bolt, unsa man kay imong gamito niya para nga di na basta-basta makuha. Major, ipasabot ko no, kay basig ma lugar masaypan, kanang ingon nga, ikaw kung will train ka nga kuan, gun holder, kanang inigbunot sa mga armas, kinalan nga ipamuto ni muna. Pamuto ang imong tuyo na gibunot imong armas, ipamuto ni muna. Ang ako understanding mo nga, humuta lang ang imong armas kung kinahanglan nga na, kung kinahanglan nga, nga ipamuto kaya naas delikado nga kahimtang ang imong kinabuhi. Pero kung di wala may endanger ang imong kinabuhi, mapulis ka man o civilian ka nga gun holder, ayaw bunota ang imong armas. May kung nasabtan, magdubailin. Kaya na may mga silutihan nga, kung gibunot yung armas, ang tuyo gini mo na, kung kinahalanan yun, imo nang ipabuto kay mamanay rason. Ang ay nga rason nga, imo ka nang bunoto ng imong armas. Pakipasabot ko nung bayo, anak, Captain, kay ikaw may lugar eksperto, isip usa ka police major, kining major, ma'am.
4: Yes, Magnum June, ang kanag yung armas, kung bisan, pagkuha na ito di anak sa permit na amang gi-orientation nga katong na ayoy wall nga dito ka i-demonstrate yun sa imo ang imong duties and responsibilities katong when to shoot ganong gamito nimo siya isa magi na sa i-orient sa ato kay mismo ang balaod nag-ingon nga ang atong armas gitagaan ta og katungod ni ana kay para bunuton lang nato kung perils to one's limb pasabot ang atong kinabuhi naglisod na or nana sa danger or ang someone nga gusto nato i-protect may either ma stranger o atong pamilya naana sa danger pwede ta mabunot sa atong armas. So bisan ang police giana maugin na ang atong mga uniform personnel maugin na ang atong gibasihan nga balaod nga ang danger nga imong na-encounter is reasonable siya sa imong gigamit nga armas against atong person nga nakakos sa danger. Dili pud pwede magnum dun nga kanang gilabay ra kag papel nasuko ka gibunutan nimo sa armas imo na yung pusilon kay nasuko ka kanang murag equal ang iyang danger magnum dun mao gina ang requirement sa balahod nga in defense sa atong kaugalingon or in defense sa stranger. Same sa police amo na mo ingon ta usay masuko ta kay nganong wala ni gabi gid ang police nga nakuana wa gid ni bunot sa armas murag masuko na ta kay wa gid pusil kay di kuan ka nang na-assess po sa police nga dili po necessary nga armas diretso atong gamiton. Nga nung gikulata pa, nga nung gibaton pa, nga nung gibunalan pa sa baton nga na may armas. It's because dili po reasonable nga pabuthan sila po sila, pusilon siya, kaya dili siya reasonable ang threat for ang danger.
0: Usay pa, inyon nga, police patulag yun, oh. May armas, huwag yun, makabunot. Ibuli na ang polis ba? Kapolis patula ba? May armas? Babag niyang armas? Kasinaw-sinaw pa? Huwag yan mabunot. Bukal-bukal ng pagpolis. Nga na may lagda nga ginasubay sa pagpolis magdumaylin, no? Gawas na yun og ang polis, bisan og example nga gidunggab na. Ano ba no? Nagkasaman-saman na. Huwag yung mabunod sa yung armas. Marang matingalan na sa bigka.
4: Patulan na ginit.
0: Diba?
1: Mabash na isin sa mga.
0: Marang karo na ginit. Mabash na. Nagkasaman-saman na. Kamang-kamang ng polis. Huwag yung mabunod sa armas. Diba? Anyway. So ma'am, pagkipasabot ko ma'am, kaya ito na itabos Lapasan ba? Ng eskulan. Lapasan National High School. Sadya nga na ay mikailap ng lugar. Circulate na ang threat daw. Pinagi social media. Si Kapitan Lieutenant Ugsemer, may himo sa iyang angay paghimo, nisip mo yung chief executive sa Barangay Lapasan. tawag siya principal, paibawan yung principal. Unya dayon kay mao kini mao lagi na para lugar nga masiguro ang safety sa mga tinunan. Mao gani nga way klase pagkaugma. Pagkawa ni adto pagabuntag adto dito ang Magnum tungod sa mong campus watch. Pangutana namong gwardiya, wa man may burong gwardiya nga naay naaday kining threat sa nasgutan nga tungaan, duha ka mang gwardiya. Unang gwardiya nga wa man ko mapaybalo, isa man ka ikaw incoming ka, incoming ko gabi eh. Kaya nagpuli sab kuno anang gabi eh, wa pud kuno magpaybalo niya. Gipangutana sab namo nagpuli anang gabi eh, wala sab siya kabalo nga duha na di ay threat nga giatubang, hulga nga giatubang nasgutan nga tungaan. Was ra kay balo. Unya amo siyang ipangutana ng reporter og naabay pulis na kadalikyat, bisan ang gwardiya, was siya kuno na pulis nga nakaadto didto. Unsa may sistema tuod? Kung panalitan na akanang maong hulga sa usa ka tungaan. Ang kapitan gihimo na niya ang iyang paghimoon. Nagpaibaw siya sa principal. Una sabtan ko nga bisan sa pulis man siguro gi-inform siguro sa kapitan na ugwa kang gilauman. Gi-inform sa kapitan ang pulis. O gumintag pulis kani, specific ang kanang na police station number 3. Kanang naa sa Agora. Pero, again, wala kay balo ang gwardiya on duty. Outgoing o incoming. Wa kay balo. Wa sab kuno pulis nga nakaadto didto. Unsa bay SOP sa panahon nga makadawat mo ingon na ani nga mga information. Hulga nga bisan tuod og pinaagi lang sa social media, pero sayo naman tanga di, yun na yun ibaliwala lamang. Ma'am.
4: Yes, Magnum June. Katong nahitabo sa lapasan, abtik mang kaayo si Kapitan Ato, na-declare mang immediately pagkaugma nga walay klase. Pero naatay coordination ato nahitabo, kaya ako mismo na ito nag-monitor, Magnum June. Kung madumduman mo, katong siya after po to, sa una nga nag-circulate katong sa Bulwa. So, correct. Ako to siya yung na-monitor, so siguro wala na nakita sa gwardiya, okay, wala na may learners ganyan, na eskwela, kaya na-declare naman to diretso prior nga walay klase tungod atong nag-circulate nga hulga. Mauni ang nakagwapo kung naagay coordination sa LGU, like ang barangay, naagay pagpakabana Magnum June, kaya muna yun nga, it takes a village to protect a learners or a child. So, kinahanglan mangyud. But as to sa gwardiya nga, siguro nga nung wala na siya nakaibalo, o siguro wala na nakita ang pulis na to, kaya ang coordination na to, through phone na lang sa principal, nga murang inana, kaya ako nangutana mangyud ko sa station commander kung ang si action taken. Motong, naingon siya nga, ma'am, coordinated na ta sa school, wala na iklase, do kuan na siya, do katong murag, sani ka ng fake news to siya, but then na-declare na nga walay klase ang school. But nevertheless, naamang yun tayo mga conduct of school visitation. Then naamon po tayo oras. Ang ato magong oras mag-anha sa polis Magnum June sa mga schools, dili man ingon nga full-time. Uh-huh. Naatay mga window. Kay kanang window bitaw nga ting sulod, ting gawas. Uh-huh. Umagin na itong window nga ginakon kay ginais. Strategize po na ito Magnum June. Kay considering sa atong strength, bisan gali ang kampo alagar, agapanaog naman sila o mahigalaong polis na katong mga administrative function sa atong mga personnel, naagid sila i-spare nga oras nga tag 2 hours, kaning 2 hours maning window nato sa incoming sa pagsulod sa school o pagawas. Mm-hmm. So muning mga window or karon murag na i-adjust nato nga 3 to 4 hours yun nga straight. Tungod kay gipaning kamota nato nga ma-supply gid nato ang need sa kada school, mm-hmm, considering sa strength nga ma-providean gid nato especially katong mga areas nga needed gid ang labi na ang volume ug naapod siya sa kaning mga kanang areas nga taghan gid og estudyante o kanang murag naka murag kuan gid ang kinahanglan gid ang supervision.
0: Mm-hmm.
4: So kani Magnum June, dako gid tabang ang atong LGU atong barangay. Mm-hmm. Kay same po nahitabo sa Bulwa kung matunduman nato nga dugay ang pagka-desisyon, pero pagkabuntag na agyoy mga meetings pod nga gipahibaw kay una man tong incident na agyoy mga dialogues na gihimo with between sa atong personnel, as a matter of fact atong gitahasan man gid ni City Director ang atong Deputy City Director for Operation para gid mohatag og mukupan nato sa mga dialogues between parents, mga PTA nila, teachers, kung unsa mga ang hisgutanan po yung security sa barangay. Sumutong ng barangay ni Kumit nga mag-provide silang CCTV, labi na sa mga entrances or inana. So same sa lapasan, abdik man si Kapitan dito nga nakadeclare, siguro ka to na ang isa sa na wala na to, dato na move na next is kaning dialogue. So isa na sad na sa mga daghan kaayo nga tahas nga atong gipaning kamutan gid nga maaccomplish Magnum June, kay dako gid kayo pug role ang atong barangay LGU para po ma-assist ang mga school within sa ilang area of responsibility. Kay sa iginaingon na isa gid ning CCTV po sa dako pug kay tabang.
0: Ma'am, ang mga security guard tuod considered ba nga kabahin sa inyong force multiplier? Kay akong kanungan pirmi, mga tanon lang, barangay police, tanon, yun na. What about kini mga security guard? Considering na sila, katag ni sila eh. Naani sila sa mga kadalana, naani sa mga establishmento, nga dakong tabang kung naa sila mamatik dyan, unga na may nagupo-hupo. Kinigaling, ano, no? So, report as police. Ano, no? Barang kagapon, ha? Bisang taxi driver, ha? Magnumalin, kagabiin ay nagtawag. Nagpahibaw sa ako nga bro, na ako nakita bro nga garbage bag ba? Unya na man gibutang sa gutter, kung basura na bro, mura magbikil nga diya pagyod sa center island, gutter sa center island, nakabutang ang naisgutan nga garbage bag. Unya gibugkos ba? So, nain siya nga, kawan magudo, bro, kabamantang nga piyesta karon. So, angay nga kitang tanan, magpakabana. Manang nagtawag ko bro, basig pwedeng matawagan ang police. Driver man siya sa taxi. Kining mapabalo nga muna para masusi kay simba ko ba? Ana, so, mayo ka na yung mag-iimo bro, nga pagpakabana. So, gitawagan ko diretso si Major Tahor. Si first name ni Major Tahor gani?
1: Peter
0: Tahor. Gitawagan ko siya diretso. So, yes sir, okay. Ako pa doon diretso. After lang mga 5 minutes, magdumailin. Igula ko na kalabay, gitanaw ko nga naagyod toon. Ginag ko na ito reporter nga monitor lang kayo nga pa na magka-respond ang polis. Nag-una na dito ang ato mismo reporter. Unya dahil, kaya naraman sa atbang na ito, magbailin.
1: Oh.
0: Naraman sa atbang na ning Carl Jackson.
1: Carl Jackson.
0: Oo, naraman sa atbang. Matabok-tabok na lugar sa atong sibihan. So, after lugar mga basta kayo, di ramabot ka ng 5 minutes. Sako paminaw lang. Igo lang ko nakaliko din na pinatas likuan. Then sa flyover. Kining, gi-check na ko ang ato reporter niya, sir, naanang pa-place niya dahil ang iya mismong kuan, ang iyang feedback mo nga, sir, ang sulod ay balas daw, balas. Mm-hmm. Tingnan lang nung, ang balas, gisulod o garbage, pag iya nagibutan itong lugar sa center gutter, sa center island nga nasa gutter. Anyway, so mara nga, nakita na to, ang ka-importante sa kanabang cooperation suporta sa tanan mga driver sa taxi yun na no labi na gyud ang mga security guard kay part man sa ilang trabaho ang pagsecure sa ilang premises no diya sa ilang gibantayan. So ako nagtuo nga dapat kabahin ni sila sa kining mga force multiplier sa atong kapulisan. Major part man sila tuod, Major ma'am.
4: Yes, Magnum June. Sila okay. Git ang dako kayo nga part. Actually, naamantay kinatawag nga Security Alliance nga advocacy. Kaya okay. Security Alliance group, tanani nga mga security guards nato sa mga establishment nato, Magnum June, gimobilize nato. Siguro ang nakulang ani, sa nakita nako, kaya ako man po isapod ko sa murag, the lecture po nila ani, kaning ato mga sa schools na murag maka-join po sila. Kaya usually, ginanate isa ka murag by work group nga dito po ta magpa- hibalo or magpaabot sa atong mga concerns sa mga security groups ug na ako tay madawat nga mga alert na nga message atong ipasa dito para makahibalo pud sila. But usually ang katong mga team leaders nila or supervisors ang naa nga member kay para maka-disseminate dayon sila if ever na atay mga tats. So actually gi-organize na ni nato sila Magnum June ang anong mga security forces nato sa mga nagkailain nga mga establishments and malls. Kaya usually sila magyud ang atong i-coordinate una when it comes to kanang security threat. Sa kanilang yun sigurong atong balikan hisgutan ang lapasan, siguro wala siya kahibalo. Wala na siguro na disseminate ito kay lagi naputol naman ang klase, wala naman na implement na walay klase. Ang atong communication is through phone naman, kaya ngayon lagi nga wala na may klase pa ang station commander, wala na may classy book, muni-muni ang instruction na gideclare naman.
0: So, Sabton, ma'am, di na kinalang i-alerto pa ang security guard niya ng panahuna kay bisan patuod o naa ka ng mga threat ana pang gabi, considering na-inform, naka-action na ang barangay, na-inform na ang principal, na-suspend na ang klase, need not pang inform ang security guard on duty nga sila mismo dapat mag-alerto kay basing na maghupo-hupo niya na ay musulod, mahimo og dautan nga katuyuan, di na sila kinalan inform pa.
4: Siguro magnumjun ka na ang nakulang, need good gahapon i-inform. Kay once nga nahibalo na ang school administration, mahibaw gyud dapat ang tanan niya nga mga ginsakupan nga unsay rason nga nganong gideclare nga walay klase. Siguro pud magnumjun na wala lang siguro pud sa huna-huna sa security guard, kay una-una to magwonder man pud siya nganong walay klase.
0: Magani so, tingala siya, magani tingala siya nang panahon na wa man nanulot.
4: Siguro ka na lang nakulang. Oo. Eh, ikaw po magwanda nga nung wala may klaseng ting klase man karon. So siguro kani sa atong idugang kaning inaani kaning communication kay isa sidi sa magkulang magnumjun nga nganong naay panghitabo mahitabo tungod kay mahadlok ka mo communicate or mo inquire. So sakto to magnumjun nga katong isa to sa atong example katong taxi driver nga bisan lagi balas do wala siya full knowledge but nagtuos siya nga set mo gini atong panawagan magnumjun nga kung naa mo katingalan naa mo na observe nga murag nagtuo mo nga makakos o kagubot or isa ka krimen report gyud mo kay walay mawala. So walay magkulang nato but makatabang ta to prevent kung unsa ang posible mahitabo danang nakita nato nga kadudaan.
0: Kumbinsido ka nang dapat i-inform gyapon ang mga security guard magdumahilin. Bisan pa, o nanay prior nga mga instruction, advisory, guban pa, dapat inform gyapon, mga magsilbing reminder ba sa guardia? Dapat inform gyapon. Kaya wat ipog ang kantong gaplanong dautan, example ng lugar ha, na gaplanong dautan, kining lugar kawa, may balo ang guardia, mumanyuber siya pagsulod, wak ka balo ang guardia, gisuspend ang klase, iyang ipasulod gyapon dito. Unya dabig na agi makasulod gyapon nga estudyante. Kaya masayon gyud gisuspende ang klase kay uban wala gyud pagpakabana. Wa masayon gyud kano, masayon ang anak, estudyante nakasulod dito. Ug mabakita sa nakasulod nang dautag tuyo nga magpabuto sig armas mamusil siya. Ug mao iya rang makita, mao mapusil niya. Di ba? So na agi na meta mong insidente. Kaysa magsaligta nga kay gikuan na gi-advise na at tumiagi pang adlaw sa panandiyan itong lagi kay maunaaning maong mga panghitabo gi-pebalo na gi-ingna na ang gwardiya nga mag-alirto ka mo, mag-alirto ka mo, magsalig na ta nga kuan alirto na daan ang gwardiya kita ramang tao kinahan kayo kong reminder di ba isuupi na permanente ninyo major ang pag-remind sa ato mismo mga ginsakupan para nga di ma-overlook, dili na malimtan ang unsa may dapat paghimoon, Major Ma'am.
4: Yes, Magnum Jun, importante gyud na so when it comes to kani gyud isa ni sa atong natan-aw kung galing wala gyud appeal ang school administration isa man gyud na kay sila man gyud na first hand contact sa tanan nila personnel nga staff appeal man sa ilang at training and non-training staff, teaching and non-teaching staff. So appeal na ni sa ilang non-teaching staff ang atong mga guardia nga atong gi-employ sa school. Kaya mismo sila man ang nag-employ ani nila.
0: Na nagparatog text, magdumalimatod pa niya. Doon ay problema sa sistema, sa security, sa EDZU. Ano siya ng EDZU? Kanyang iskola ni sa Buanga, magdumalimatod?
1: Oo, katata ni Buanga.
0: Okay. Wala ga-inspect sa mga sakyanan nga gasulod sa campus. Ang suspect doon ay private car gigamit. Ang usapod nga pangutana doon na by driver's license ang minoridad. Now, mauna gani, importante kayo ang reminder. Hoy, guard! Ano no? Permanente gina. Guard, kinala na nga, alerto mo diya. Kaysa magsaligta nga, ito pa ni aging buwan, ni aging simana, ato nang giremind, nagsaligta nga, dining mga sitwasyon karon na pag-insalong na ang pag-alerto. Kasi ako na ikabot, siya mo kinaya na natong tao nga i-remind ta. Kaya daga, butang baya sa tagyo na una. Labi na kung gwardin, nagkakasawa. Magdumailin. So, nagkakasawa na una. So, malimta na niya mismong dapat mag-alerto. Di asaya, samtang na siya on duty. Major ma'am, salamat kayo. Thank you ma'am sa inyong dakong pagpagabana sa seguridad sa mga kabataan o ginawapunta ang anitabo sa mga lugar. Dili mahitabo din sa ato napit. Gawas kung doon na kamayang nga mga paimangno nga ito sa mga ginikanan, mga tinunaan o bisan mga naglumala sa matungaan. Aron masiguro ang seguridad sa kabataan o sa matungaan, ma'am.
4: Salamat sa kahigayunan, magdrum-drum. Ang gusto lang ginipaabot ni Kokpo nga atong i-maintain ang atong mga hotline numbers or atong Unified 911 nga immediately dial gid kita o panawagin kita sa atong kapulisan. At the same time, sa atong mga ginikanan, atong mga teachers, administrative or non-teaching and non-teaching staff to always observe yun. Kani magin among ipaymang no, kanunay kanila nga let's be observant yun sa atong palibot. Atong i-observe ang atong mga learners kung naanak kayo mabantayan, let's report it. Good. Dili na ito pwede i-keep sa itong kawalingon kung naanay mga red flags na itong mabantayan. Ang communication, importante, mo give me ang atong panawagan kanunay. Ang atong mahigalaong police is kanunay, good at your service. Salamat sa kayo ng Magnum Show.
0: Salamat ma'am. Major Major Amy Simon, ang spokesperson sa Kukpo. Nasa speakers linya si Kuya Consul Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Safety and Order sa Kunsiho. Consul, may buntag. Kuya, may buntag.
5: May buntag, Kuya June, Magnum Island, o sa tanan imong mga kauban sa sasyon, o sa tanang sukin imong paminaw para ng adlaw.
0: May buntag, Kuya.
5: Happy Higala Festival.
0: Happy, Kuya. Kining, Kuya, kining, unsay bago, human metabo. Gikan sa Tacloban, mitabo na sab sa Zamboanga, huwag nagpanuol ba? Magdumailin, no? Pero tabo kong dagat. Oo, kaya ito Amas Visayas, Tacloban. Karoon niya nag yun sa Mindanao, huwag nagpanuol ba? Huwag man tamag-ampong mitabo na, pero considering natabo na, nga niya nag yun mismo sa Islas, sa Rion sa Mindanao, huwag sa ba mga bagong mga lakang nga giimo ang atong kagamanan sa Rakbayan, Kamudias Consejo, parang di mo abot ang nasgutang pentabo din sa ato napit. Kuya.
5: Hello, Kuya John.
0: Yes,
5: ang
0: Kuya.
5: Ang nahitabo sa Sumbuanga, nahitabo sa Tagloba, no? Kinanglan kani o urgent wake up call sa tanang eskwelahan, both public and private leadership or administration. Dili lang din sa kanyang diuro kung sa tipo ka kapukudan sa atong nasod, no? Tulo ka areas nga kinanlan nilang tutukan, Kuya John. Kining campus violence o kining internal security lapses, no? Ng seguridad dyan sa tulog. Kung sa kakulangon o ang kining mental health condition sa mga kabataan. These are immediate concern sa atong mga school administrator. So, Kuya John, ila sab i-review immediately ang ilang physical security o kaning lang access control kining entrance and exit. Kining mga
0: gawala-wala signal ni Consul Roger. Basig Miyerkules.
5: Doon lagi yung security lapses sa katong tabo, no? O kaning mga kontrabar, ganun pakalusot. So, kinanglan, ilag yung pahingos dyan yun sa ang kining pag-inspection, strict inspection sa mga bags, mga dyan sa pagsulod o paggawas, kaning mga backpack o mga belonging sa ato mga estudyante, mga bisita, mga ginikanan, o tanang personahe nga musulod o gawas dyan sa school campus. So, ila sab i-upgrade ang ilang security infrastructure, no? Kanang anglitan. Na-announce lang unta mga metal detectors, kanyang 100 mga scanners sa Kuya John. O kinanglan, doon na sila mga working CCTV sa cabinet, particularly around sa entry points, sa ilang interior force sa mga nakagdanan, o sa ilang grounds, no? Kung mahimo, maka-install na sila na para nga they will closely monitor ang ganun sa ibang unsay pangitabo diya sa ilang school campus. So of course, they have to closely coordinate with our local law enforcement agencies, atong kapulisan, kining atong sa barangay, mga personay, o mga force multipliers nga kutob sa mga ahensya nga makatabang diya sa ilang seguridad. Pagdum, Kuya John.
0: Oo. Ang challenge ani kining mga gadalag sa kinan, Kuya, no? Kanabang musulod sa mga example, Xavier University, Magdumaylin, ang mga estudyante niya, allowed man sila mudala sa maskanan sa sulod. May kung nasabtan sa ningagi, I don't know, karon na ba sila mga measures karon nga giusap, no?
5: Hindi na ako maklaro yung reception, Kuya John.
0: Hindi ko na maklaro reception.
5: Ang reception medyo is agagwan.
0: Nakas people's...
5: Ang reception, signal, Kuya John, marag medyo static.
0: Medyo static, no? Basi distansya ka, Kuya? Basi naka sa KSB?
1: People's Day.
0: People's Day.
1: Hapon, People's Day.
0: Magkadado naman sa KSB. Siapid.
1: Pero maayo man
0: ang tayo. Gwapo kayong mag-signal, ha?
1: Kaganiya, medyo marami
0: sa mo, on the air. Kini, Kuya, mabati ko niyo, Kuya. Kini. Hello? Hello, Kuya. Kuya? Medyo, di ko nung kanya mabati. Basig na siya sa
1: distansya. Kaya murag na may mga istorya sa palibot yung magdum siya.
0: Mawagani.
1: May mga background na.
0: Masa parang Wednesday man ron?
1: Wednesday, o.
0: Masa man na? Na'y KSB or saan ang usap bang...
1: O KSB, masabado raman na siya magdum dun. People's Day man o Miyerkules. Kagahapon, nag-People's Day murag sa PWD man si Roto. Umbot ang karong adlaw ang magdum dun.
0: Basig na siya sa distansya ng lugar ba?
1: Oo.
0: Medyo minus ang sigla. Bina sa uptown.
1: Oh.
0: Kaya going to Bayanga, pahingan dito sa Mambuaya, Dancholihon, Tingnapuluan, samot. Butong-tong sa kasbukid para makasignal ba? Tipis kang signal. Oras, alas 7.28, balik ka na to si Kuya Roger. Abaday, karun ta to, Nana? Wala pa? Samo pagbalik, kaman sa panumunod.
6: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Happy Higalay Festival 2026. Panimbayang gikan sa Xavier University. Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking. Ang asosasyon garbong mipadala ug labing dagan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta Mga Igala. Viva Señor San Agustin.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
10: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
8: Mga eksuon, si Senator Bongo Sayang Mensahe sa Higalaay Festival 2026.
11: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala o Adapted Sun sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi o unta malipayon, healthy o tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong iksuon o silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kaya ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, pugatuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw-adlaw.
13: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan akong pananaw yabi ima igmata sa buntad.
14: Iberi mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pod sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0911-4504-163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras alas 7:34.
23: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Magnum 45.
0: Balik ka tas Kunsel Roger Abaday. Kunsel, balik ka. Pasinja, medyo nag-upload mong signal kagalina. Hello, kuya. Hello, Kunsel.
25: Kuya,
0: may buntang pag-usap. Okay. Ang akong buot malakbitan nga challenge ba? Kana bang labinas mga kuliyo? Ukras elementary high school kay di man karagaran si nila o di man tanan kini di pa man pwede magka-drive kay minor pa magdamaili, no? But sa mga kuliyo, ang mga sakyanan nila, katunoy mga sakyanan, pwede makasulod sa school campus. Now, ang problema lang kay naanang mata-mata lang ba? Unsay visible. Nga may makita do pagtanaw dito sa kinan, bisa pag ipa-open mo ang window. Pagtanaw sa kinan, wa may armas. Okay, go. Ano? Pag may armas, di pwede kay natay armas. Ano, no? Now, ang armas na ba? Ang magdalaw ng armas, labi ng illegal nga armas.
1: Nago.
0: Dili na niya i-plantar na pagbutan na sa lingkuran na niya. Itago ginaw, may mo lingkuran. Mausap na yung concern ni Bro Joe Pelicilla, matod pa niya. Ang natingaling undangon ka ng MM, mata-mata system. Pagsusis tanang matang sakinan. Suspicious vehicles man o dili. So siyon gayod ang tibok sakinan kay kanang armas, pwede rang lingkuran sa mga nagsakay. At least mugamit man lang ang mga otoridad o metal detectors o sniffing dogs. Kato nito mo sa Sambuanga Magdalena, gikabot siya nga may sakinan to. Dala ba to? Ang kamarag anak man to sa taga-custom ba to?
1: Custom, official. Sa official sa custom. Police.
0: Oo, so money hagit po. Yes, mga nag-maintain sa seguridad sa katungaan. Mag-gobyerno man, upurbano, labi na skuliyo. Kuya, di ba? Kay katong dito sa Sambuanga, kuliyo man to.
1: Senior high.
0: Senior high. Okay. Senior high pa gani. No. May basakinan.
1: Grade 7.
0: So, unsay pamaagian nito, kuya, considering ang armas di na mahimo, di gina ipakita-kita lang sunod sa kinan, itago gina sa gadala, kuya, para magkalusot siya.
25: Kuya, pinoda kay ang mga modern nga mga sakinan karo, mga bagong sakinan, daghan na kayo mga di na yung mga ano, na yung mga bago mga infeksyon, no? So nasa taga aga likayan kanisang katumod subligay sa mga natagiya sa kanila pasayro kani mag-search ka sa inside, di ba? Ibawal mo na karon ka mag-search ka lang diya nga without audio report, no? Pero muna Kuya John, aside from kaning pag ang kaning security yun, multi-layer disari lang kay usa lang imong gamiton diya lang sakit kundi aside from imong improve ang ilang infrastructure diya gikan sa gate.

0: mga tao diya sa sulod. So mo na nga tighten gyud ang security ako yun dili lang usado ato lo kung mahimo in all areas in school campus must be properly checked yun or nag-i-post nimo nga mga security facilities aron ning communication system. So importante kayo na Kuya Jo, no? So
1: sometimes kuya nga kung palitan siya diya sa entrance na ay security guard nga mag-check sa sakyanan. Di lang ba gani, basta-basta lang metal detector, kung metal detector magdaman, pag duot pa lang nimo sa kina, sa metal detector sa kina, siyaok na na eh.
2: Nagang so, metal.
1: Di na efektibo ang metal detector sa sakinan. Dito na sa mga magbayhon lang. Tauray mo sa loob, yun na na. But, murag, ako nasabtan ba, o nga, di ang lugar sa mga tungaan, labi na mga universidad, na sa entrance, na ay security, na security measure niya, o niya, og mo dito sa usa ka building na asab. Dapat, og musaka sa usa ka, batang ta, level 1, level 2, level 3.
2: Murag nga, roping guard, magnum dyan.
1: Oo. O niya, mas kwapo ganit siguro, isuwa na itong metal detector, ang batang magtutundo ba? Ang professor ba, no? Na yung metal detector kay, magmusulod sa mismong classroom. Na pa may guardia niya? Imposible man nga, ang usa ka, tumabisag usa ka dato, siguro, nga matang classroom, na ay security guard ibutang.
2: Na siguro scanner na siguro ilang magdunjon, magkortahan kayo.
1: Oo. So, parang nga inigsunod dito mismo sa school room, o sa classroom, secured yun siya pag kayo. Ngawagin siya nilang armas. Kaya basing pag dito sa sulod sa armas, magpabuto na ang usaka estudyante. So, naabay pamaagi niya, kuya?
0: O, mula kayo, kuya, sa kunay mawaan, sa mga eskulaan, na sila, aside from blue guard, diyan magbantay sa gate. Tapos yung rubing
1: ng
0: mga gwardiya o sa gobyerno ka na ito mga ipangamit niya. Pero unang ikayo na akong naibawan sa mga private school na sila yung mga student assistant. Kaya mga security, mga student, mga scholars.
1: Uh-huh.
0: So na ilang gigamit muna yung mag-rubing, mag-monitor sa mga bubin sa atong sa pangitabod sa eskwela. So dili lang sa ligan ang kanang entrance. So, ano, muna nga, daghan din nga pamaagi. Multi-layered security campus sa measures ang gamiton. So muna kuya usana sa pahingusgan karon extended gyud sa matag school campus private or school. Now kining Ateneo University kuya Jun, usa ni sa top schools nga mga top level nga sa security measures. Kompleto ni sila, advanced ni sila kuya Jun. I do not know kung sa University of Zamboanga naabot ni sila, pero mato ka sa Metro Manila. Usa na sila ang pinaka-kumplito sa modern facilities pagikan sa pagsunod o paggawa sino kumplito ni sila. I don't know sa University of Zamboanga ug mabay ilang mga pasilidad dito ni kay pagsunod lang ni modern mo agi sa scanner ambot lang ang mga sakyanan ug kumplito gyud yon. So mo na gato maka-afford labi na mga private kadi sa ato Xavier University na sila kon yon medyo higpit ang ilang kwada ilang inspeksyon no? Pero kulang pagyod ang ano, kulang pagyod ang ining ang ano, doon na kaya kakulangon. Ang pinid yung strict yun implementation sa pag-check sa mga bagahe, batasan, kinaiya, o movement sa mga estudyante o mga ginikanan na nasulod sa iskulaan.
1: Bisan ka rin kanyang...
0: Must be closely monitored.
1: Bisan ka, labi na sa mga university magdumayari, no? Mga colleges. Kaya naman ni sila yung mga kanang ilog ROTC. Magamit man na, di ba? ROTC. Mga, kanito sa high school po, CAT. Citizens Army Training. CAT. Magamit man ni sila. Gatoon man sabi sila, may tungod sa seguridad. Di ba, kuya? Magamit ka po ni mga ROTC students, di ba?
0: Correct. Alos ka ng iskulaan, karang kuya, doon na sila yung mga student assistant. Punay igamit nila nga pagbantay niya every areas. Nagay mga student ni kasurusuroy sa atag area, mga building. Mag-check na sila sa mga movement sa mga estudyante, labi na sa mga estudyante o mga tao na masulod niya sa, ano, niya sa school campus. Lagi. So, sana silang trabaho.
1: Bantayan, dapat gina-alur ito mga gwarda, kaya kadong gina mag-una mag-dabay sa mga eskulahan, labi na sa mga kuliyo. Magandong gina ko na istorya nga, bay, ngita kag bay? Bay, ngita kag bay? Estudyante mo gusto? Sabi, o niya bay? Kining ato diha nang eskulahan no. Onya mo ko nang mo pipip lang ka pipip.

0: con un guardia. Mudolo guardia. Pip pip. Mudolo guardia. Sama chair. Magdala ng picture. Kini share. Kini. Ano ba? So, kana wala dapat to gawa.
1: Wala sideline.
0: Kana to na gakadungan ako na magawa ini, no? Bago pa ko sabidya, kakadungan ko na pa. Basi gusto niyo mo ba? At ito lang kung at may eskulahan, pip, pip, pip, pip, pip. O ba yan, ikaw na marang na, magdala ba itong bulak?
1: Malang ingon, magdamdun.
0: Kadungan sab ka na?
1: Oo.
0: Ang isang magdala bulak, ang...
1: Ang gwardiya, masalat to. Magdala, ang hataga nilang bulak, masiro ang babae.
0: Hataga bulak?
1: Nakuha na ko, basta nakadungog lang ko na, magdamdun.
0: Ako sab ka kadungog ko na, kanyan to. Ay, doon si Kuya Roger, kadungog ba na? Bala ko kayo kadungan ko na, kanyan ito, istorya ba? Wait, dali na kayo na ba? Ato dito. Pipip lang, pipip.
1: Dali signal.
0: Na yung mga signal ba? Gakadungan ko na kanyan to.
1: Lahin naman karoon magdamdun, kaya naman online na.
0: Ah, online na karoon pamagi.
1: Lahin na karoon magdamdun na online.
0: High tech na. Pamagi karoon. So, kunya, so nagpasabot ko yung karoon, bi-increase ang mga security measures sa mga tungaan, labi na sa mga publikong tungaan sa atong atong dakbayan, kay umintag pribado, ilang man na lugar nga ko'y daog yun, nga lugar pagsiguro sa sugunan sa mga estudyante. But of course, di mag-mimong lugar mag-gugpos lang ang kagamanan, pinag-isab sa mga otoridad sa balaod. But sa mga tungaan mag-gud nga iyas publiko, lugar iyas gobyerno, murag ko mag-isgo ng tag mga security measures, uban pa murag dag-un yun pirmi, pilihon pirmi sa pribado, kining kuya. So unsa man nga kapagpataas sa security measures sa mga tungaan nga publiko karong panahon na. Kuya, dinis ato nagpayang.
2: Video doon ay kakulangon yun ang atong mga public schools sa Kuya John. Kay labi na atong mga security personnel o sa mga himan, Kuya John. Lupigon yun sa mga private schools kay ang private school, mga di can afford, pwede naman, wala na yung laban pag-purchase nila, kaya sila na mag-purchase pa. Sa gobyerno na good, nagay procedure nga imong kwan, magkinanglan, mag-agigi ka sa mga requirements dyan.
0: Dibatihan pa kung siho.
2: Kaya kayo dyan ang atong kwan. Una nga, ang school administrator kinanglan, sila yun, ang ilang yun ang in-charge yun, kung sa mga security facilities nga ilang i-install niya sa ilang mga school campus. Now, aside from that, kinanglan ang mga school kwageron, private or government, kinanglan ilang yung i-strengthen ng ilang crisis preparedness and response drills. Kabalo mong ko, nga na may instruction sa Secretary of Education o nga ining mag-ilan ang i-improve o i-update nila ilang security measures sa schoolahan. Pero tama sa akong Kuya John, tama na sa papel lang ba? Dokumento lang.
0: Kana,
2: wala ko. Ilang i-transmit into actual simulation kanang ilang plano.
0: Actual, oo.
2: Kung nagitawag na actual execution ng kung sa ilang buhakon, kung may tapo para sa lang inabo sa Sambuanga o sa katong sa Tacloban, kung sa ilang buhaton sa mga magtutudlo, kung sa buhaton sa mga estudyante, mga ginikanang nasulit-sul campus, kinalan, tunan gisulatan mo nang karon na naman atong last meeting na mo Kuya John sa atong committee ba nambung atong mga private o government schools usa sa ilang among gi-recommend nga kinahanglan mag-conduct gid mo og actual or kining actual simulation sa active shooting drill. Pero nangutana sila nga asa sila maka kuno na request mo sa atong kapulisan skopo. Kay nana yung growing nila ng program na karon nga mag-suroy sila sa tanang mga eskulahan, mag-demonstrate sila upos sa buhaton sa mga school administrators or mga tiyandi kung doon na pangitabo, labi na ning actual shooting drill. Kay na naman sila training ng earthquake, fire drill, pero kanina bago ni karon nga pangitabo. So kinalan git may equip sila na ni Kuya John, matunduan sila para nga during the time of incident, dili mapanik o kaya
0: balo
2: sila
0: unsa
2: sa mga
0: buhaton. Okay. Kuya Roger Abaday. Salamat kay Kuya.
2: Alam mo. So, mga kong committee ba, Kuya John, ako karon, na-prepare na po sa module kay magkanda kita o IEC, no? Information Education Campaign. May tungod na ng active shooting drill. Uban ka ng coordination with our kukpo o sa ubang kapulisan pa niya. Nga mutimbang mo adtogid sa mga eskwelar umutod no unsa buha kaning active shooting drill sa tanang una-una to ang government sports siguro kuya John para matunan sila kung sa ilang buhaton kung sa inani yung pangitabo.
0: Kuya, mga ikong kopyaan ang imugyan nga module ha? Kuya?
2: Okay, kuya.
0: Mga kuya, kay...
2: Baka, so, after the turn,
0: yes, kuya.
2: Narinig ako ng kuya John. Sa kaulungan, ilaninigay mo.
0: Okay.
2: Kung muna natong ato sa nang i-replicate din sa atong dakbayan sa kanyang Diyo.
0: Okay. Salamat kuya. Kunsyal, salamat kayo.
2: Thank you very much, Kuya John, magdumailin sa tanan sa pwede. Happy Galay, Kagayan Diyo.
0: Happy Galay. Viva, Senor San Agustin. Salamat, Kuya. Sa atong pagpadayon, bayan nyo nabati, mao si Kunsal Roger Abada, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho. Sa atong pagpadayon, sa pikas linya si Major Joan Abaro, ang spokesperson sa PNP Region 10. Major, may buntag, ma'am.
3: Yes, sa kamaayong buntag, Magnum June. Magnum June.
0: Yes, ma'am.
3: Murag hinay ato ang...
0: Hinay, ah? Hinay? Murag duhanap?
3: Yes.
0: Hinay gyapon sa kang... Murag ga-iko nga... Palihog.
3: Okay lang. Murag layo kayo.
0: Layo, oo. Ikaw dool kay ka. Murag nakas akong dughan, ma'am. Dool kayo pa. Dool ka kayo na ko. Sa akong paminaw, nindot kayo mong signal, no? But ang reception dito niya maoy hinay mato pa ni Major Joan Navarro. Gusto nato masarong sa mga bago nga mga mangyuna to mga giya kalagdaan tamdan sa ato mismo mga tungaan para gyud nga mapugtan kay ang seguridad sa mga tungaan kay pila na kabulan sugod nito buto sa tagluban mag 2 months siguro magduwail 2 months.
1: Murag inana siguro mabi ato ang ipangitaw sa oras.
0: Basta ka. Siguro magkaroon 2 months man siguro. Pero ito basta kluban. Nya nasundan pa kini sa Zamboanga. Sabot pa sabot in 2 months time, wa pa mo ipikto ang mga security measures nga gi...
1: Wala pa ay 2 months magdumdun. Mag 2 months pa siya.
0: Mag 2 months?
1: Oo. Kini tabo to June 23.
0: So
1: June 22. So hapit na mag 2 months.
0: Murgo pa kay mo ipikto ang mga mga gibadilyo nga mga security
1: okay,
0: measures.
1: Okay, dili lang man kay kaning sa namay mga ubang insidente pud magdum June gihapon nga nakuhag armas may estudyante, naay nanunggab.
0: At least kato nakuhag armas nasala lugar to mismo sa mga security.
1: Okay, nakuhaan man siya. Pero natoy nanunggab gihapon. Nanunggab magdum.
0: Ang akong kabalaka ba, simba kong explosive na ang dadon sa
1: kana,
0: sulod.
1: Kana.
0: Sos Maria.
1: Gatong kagahapon magyani wala siguro i-stack yang amahan na dugo. Granada magnum dyan. Kaya huwag na pa siguro. Yang apilog dala. Kaya ang iyahang pagpamaagi ito kagahapon, mura naman siya gadula good sa computer.
0: Simba ko lang, no? Nga may tabaw na. Nga eksplosibo na i-dadon. So mo nang ang agad gahugtan, huwag maayo. Di lang kay kutubra sa istorya. Medyo rabag manayang magkagano itong mura kutubra sa istorya.
1: No.
0: Pero sa yung sabi ko nga, naapoy mga gistorya nga gi-execute na sabi nila. Huwag palang gid-gapon siguro mo ipikto karong panahon na. Nina-speakers nila, balikan sa ta, sa nato si Major Joan Navarro. Major, ma'am, pasensya. Hello, ma'am, may buntag pag-usap. Hello, Major. Wala pa, standby sa mabagbalik. Penundo muna, oras alas 7:52.
4: Time check was brought to you by Sitio Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot, sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera, sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: Extra Fizz.
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brand. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user!
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
6: Magnum 45.
7: Balik ka mga action. Major, may buntag pag-usap.
8: Yes, sa kamaayong buntag, Magnum June and Magnum Eileen. Sa itong mga skating pamilya sa Magnum Radio.
7: Medyo, sa pa mga bagong lakang karong naghimo ang Philippine National Police Region 10, ning bagong panghitabo diin doon sa mga estudyante na kapsas kinabuhi dito sa Zamboanga. Una dito sa Tacloban, Tabukog Dagat. Karong di naging Tabukog Dagat, Zamboanga na nga area. Kini Major, doon na, dito sa ato. Ang akong ikabalakan nga simbako ba nga pag mabot ang panahon nga di lang kay armas lang kabriton ang dadun sa sunod sa katungaan, pasisipa ko eksplosibo na, Magnum Eileen. Medyo ma'am, usi ba nga bago?
8: Magnum June, no, kagahapong adlawa, nagpakanaog dayon kita og reiteration, no, sa ato ang mga field commanders on the ground, sa ato ang mga police station, nga ligunon, no? Ligunon ang atong police presence sa mga eskwelahan, ang ato ang coordination sa mga school authorities, sa ato ang local government unit, o sa ato ang mga barangay officials, o padayon, no, ang pag-review o pag-strengthen sa mga security measures nga angayan natong pagkabuhaton. And of course, no, ang pag-encourage sa ato ang mga eskwelahan na labaw na to use, no, kaning handheld metal detectors sa kaning pag-inspeksyon nila kung adunay kapasidad ni ini.
7: Mm-hmm.
8: But ato ang gi ato usab nung gi direct ang ato ang mga field commanders nga pagalantawon gyud katong posibilidad nga adunay mga estudyante nga posibilidad nga adunay access,
7: mm-hmm,
8: sa mga armas Magnum June. Kay kung ato ang pagalantawon ang duha ka sitwasyon nga nahitabo Magnum June, nakita nato nung ang armas nga gigamit dili kini loose firearms, but loose firearms nga makaingon kita nga registered firearms.
7: Oh.
8: No? So dako nga butang ato ang apil kana, no, sa ato ang pag-determine.
7: Oh.
8: No, kung kinsa katong mga estudyante nga aside nga adunay gapakita nga adunay emotional, psychologically nga kana adunay problema, dako pod nga butang kung kini ba sila nga mga estudyante, they have access, no, sa ilang background pa lang nga pwede maka-access og mga armas.
7: Uh-oh.
8: And of course ang ato ang Regional Civil Security Unit 10 RCSU nato Magnum June nga kaning maoy in charge sa licensing sa mga firearms, no, aduna na pud sila gi pakanaog nga direktiba ilabi na sa ato ang mga private security agency, no, ilabi na sa katong mga security personnel nga gaman sa mga eskwelahan nga i-intensify pod, no, ang ilahang vigilance, ang ilaha usab nga pagpanginspeksyon, no, sa ato ang mga estudyante pasulod og pagawas. And mao kana karon Magnum June, no, nga ato aka nang gina-monitor from time to time, dako nga butang kay nakita nato ang kanigyong access, no, sa armas, why ang kining insidente is nahitabo gyud Magnum June.
7: Sa English pa magmailin, it's really unfortunate ba nga, imagine. Sa Tacloban, ang tag-ias armas, police. Di ba?
9: Oo.
7: Ang sa Zamboanga, ang tag-ias police, taga-coast.